0: 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Mainom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun na kape, akong ganahan nga na uyun ang gignan ko.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:16 na mga katropa, kining maong time check. Getod giri ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay sagul glutathione, doon na po ni collagen. Santhone Gold Coffee Mix, kape nga makapaputi and of course magkapahami sa tuwag panit ng Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ang di ay tulumadon, gabugiya sa katauhan sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang yun o kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. King o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dignitatibus libertas, data popule, necesse nun esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waipos ang gagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, huay pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbo ug sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod, ginabot din itong pagsibya. Mga katropa all over the globe. Ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa atong pag-ubanuban. Nining atong tulumanon ang Bullseye.
1: Bullseye.
0: Nining adlaw kita karon nga. Miyerkules, mga katropa. Pizza 22 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Bullseye.
2: Libertas Expresiones, nan solom iost lukindi es. Sin itam iost odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili ang kagawasan nga magkaistorya. Kagawasan nga kinimadungyan sa kinabag-an.
1: Bullseye!
2: Mga katropa, mayang buntag ganitaran yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrojano.
1: Bullseye! Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrojano sa Bullseye!
0: Good morning! Tara kape! Good morning, guys. Kapi-kapi sa taning niyo. Pero hinugtan na itas bakos kaya mintras huwag pa maputol agatong Facebook.
2: Ay, nako. Share ka nun ninyo, be. Basi hindi ni maputol.
0: Share sa kadya sa
2: taong. Huwag na.
0: Share na ko. Ikaw,
2: may adara.
0: Yari. Huwag na ko. Katropa ka Philip. Unia, good morning, mga katropa. Kumustang inyong tagsa-tagsa ka mga kabuntagon? Panyagaw sa Facebook, live di apunta sa to ang YouTube, Katropang Rap. Ang style na to, Rap, muna niya itong usbon, Katropang Philip, mag-live tag sa'yo, arinalas YouTube. O niya, arinas mga G's at magsugod din is Facebook, 15-20, ano ba? Pebrag, di man maayo, o kung hindi maayo, lihi. Good morning, ito kaga Susan Aragon, may buntag.
2: Oy, San, good morning, San.
0: Ray Duran, good morning, sabagat taga Consulas at taga Dumanhog. Uy,
2: good morning, taga Dumanhog. Dumanhog Cebu! Ay, ako, ang litson niyo sa Dumanhog Bisaya. Okay na.
0: Okay kayo. Pero mas lami, di ka ng mga kamuti.
2: Sa manok kinamutihan?
0: Mayor. Pestan maram tata, natagan tanagigong pagtagan. Pero good morning, di. Katropag Alex Comendador, si
2: Oy, Abay. Lex, good morning, Lex.
0: Abay na ko, Jampit Kanto. Congratulations, di. Daog sila gabi.
2: Daog sila.
0: Gabi, batabay, ang skanang among liga, ang pinakaligon silang Abay Japit. Anah.
2: Congrats,
0: Abay Japit. Portesan nagko, ah.
2: Handlong siko.
0: Publiko sa shooting, oh. Grabe na silang Abay. Amo, ana. Mayroon mamis mga rubo-rubo. Pero kayo ang gagawin.
2: Siko, rubo-rubo.
0: Logi, mami.
2: Hoy, ni mata na taga-barangay.
0: Basta ka sila.
2: Okay, kayo.
0: Sa Jibay, ha? Niya si katropang Ulysses Alferez Ayago. Good morning.
2: Morning.
0: Si George Buok. George, morning there, George.
2: George, morning,
0: morning
2: George.
0: Ha? Ha?
2: Niya, ang taga-barangay pa rin, Limatanas, Marikito Kaputi.
0: Hoy!
2: Good morning,
0: Marikit. Morning, sakto. Magprograma tagang atong mga silingan. Mga
2: mata support, na.
0: Hindi, kaya.
2: Kaya na, i-share ninyo. Listen ka na, na ta.
0: Diba, listen ka na katropang Philip nga ultimo atong silingan, matay, digin mo.
2: Di pa mo mata.
0: Ako pa na minaw lang, istasun na ayara.
2: Wala nila sila minaw dito kay. Ang dito, mamina sila.
0: Pero parihas na ba?
2: Parihas, o. Oh.
0: Di makuha sa ato, ah. Brothers, di may Facebook katropang Philip.
2: Sang C4, good morning!
0: Good morning, guys, mga taga SNR. Gapon,
2: SNR, wow! Congratulations! Minaw na ito, ilan ito?
0: Mga guard ito.
2: Mga guard ito, oy. Guard team, good morning.
0: Siyang asa mas Philipson, nagkuyog mamulas tayo. Nagkuyog dito. Karano ko kin nagkuyog dito last time dito.
2: Oh, nagkuyog tay. Kato na yung nipalit yung rice cooker nga ikaw gaboy gabayan.
0: Habi, hayan mo yung
2: humala sa yung hatag ni Moy.
0: Good morning ni Sus og ni Hugtan pag ni Moy mong
2: saman.
0: Karon na ako na-realize, Rob, no? Sa kadugay, dugay, no, you kaming amigo ni Philip. Kadaghan naman sa tanatistingan sa kaniyahan. Rob, karon ako na-realize nga, kanang di ka kanang particular yung espresyo.
2: Dili ka.
0: Matay, di kita pa rin. Di ata. Buya tong kalahian.
2: Di, basta mga pobre, kung sila makita, naaman na yun. Kuhan na yun, maka na, okay na.
0: Atong nagkalabay ang adlaw, kuyog may katropang Philip.
2: Ay, sabah, di ha, para ba ko nagsaba nga nagpalit ko.
0: Diba? Huwag pa rin mahatag bay.
2: Wapa.
0: Surprise pa ni Mos katropang rin.
2: Okay, asya mo kayo mang laba. Nirequest siya o kuan ba?
0: Ako lang bulabugo gamay. Of course, makahibawa raman yun na. Although di makita sa mong bank transaction, ang akong ikuyawa, no, huwag mo tanaw skate sa akong transaction siya. Diin maning washing.
2: Amo na ibaw na ko, mone mo dipinsa. Imo ni record ni Rap kay Sini Kati.
0: May buong to Kati. Natong na amang kay resibo washing machine. Basig na kay lang babae ipalitan.
2: Kay basig na kay lang balay. Kay gihap dan.
0: So, karon ako nagka-realize nga dungan may dungan matag pamili. Mili am sa kog akong naganahan.
2: Mili ka,
0: Pero ingkag moagi pa ko og ako mogi mamalit ka drop tungod lagi sa kong kapobre ba. Og mupalit gali ko, mag-survey yung kung daan.
2: Para ni pobre, may katropa ka, swipe lang.
0: Pila?
2: Swipe! Kita in town rin, tinuod niya ka, boss. Tila na.
0: Di,
2: na yun.
0: May nawa.
2: Ay, may isa. Ano ba? Okay, debit na ba? Debit. So, pag debit, insufficient fund.
0: Di ako, tungod sa akong kapalautang, di ako dako na yung credit limit. Maswipe, pra, maswipe.
2: Ay, lang to gas tinuod. Pero 7 figures na imong credit limit.
0: Ari, senta ka maingon. Pero mga, basta na ko na ko na kong credit limit. Kaya, katropang Philip, sus, lahi gini ning may kwarta rap, basta mo yung mamalit. Kay, di naman mo tanaw sa presyo. Kay, ako gisunod imong style, nalugi kong 12,000. Kaysa imong, 12,000! Kaysa imong gipalitan, na ay parihang item rap ba? Same model, sus, parihasan o freebies. Nasa ikatong speaker. Nasa mga salida ni Free.
2: Nasa.
0: Pero ang presyo, didipirinsa o presyo. O, rin yung nagpadapa ko. Isang, palamay, nindot na gani. O, nagpadapa ko ni Mora. Padapa ko niya. Di impas.
2: Di ane na lang, ane na lang. Gumikan sa imo. Mapagmasid mo na. Mapagmasid.
0: Di maunin ang tao.
2: Ane na lang. You save around 13,000 pesos. In one single transaction.
0: O, aras di sa takaingong nakasave.
2: Ane lang ba? Granting you bought that.
0: Ay, sige, English.
2: Bisaya, tao. Okay mo itong ipalit. Nalugi ka.
0: Nalugi ko.
2: Kung imo ikumpara dito.
0: O, nagpadako
2: ni mo. Ane na lang. Doa kasi mana 13,000 rap libre tag pamahaw di pa na mahurot.
0: Pero ang imo ba? Ang attempt pa nga imo kung gisawayan og palugi ba? Di ano kung kuno hi boss?
2: Wala. Wa man koy kapasidad sa pag-survey, sa pagmasid sa kahit saan sa ang lugar sa sulok ng Sugbo.
0: Basta na ay kwanta lahi ra gid kaning ako magtanaw ko ani, nindot siya. Pero di sa tanaw ko para sa ra ko lain tindahan. Dryo, barto-barto gamay, pero napasig na pa'y mas barato. Una na magkagod. Tungod sa akong...
2: Wala na ko'y kapasidad sa pagsusi.
0: Okay, ba? Naakay motor, naakay sakyanan. Ano naman kay kapasidad?
2: Layo na kayo, risk go.
0: Pagsikang biyahe. Pagkabrag ka pag-istorya, money is not an issue ni Bob. Matay.
2: Greetings, sir.
0: Rabiha, lagi rap. Wakit na milok ni swipe o si Tintamin?
2: That is not me. That's not my cup of tea. Bisa
0: bitaw ka nang, rap, o ka nang naay gamay yung reservation pa nga. Necessary ba nino? Nalanon. Patay wakit, gingan. Mga ni presyo, sir, saka, ay, sasay ka pala ka nang presyo.
2: Ay, greeting sa'yo.
0: Nisigang
2: mata. Oo, ganyan na sila. Patay, jugwari.
0: Nisigang mata sa taga Robinson sa Playans. Ay, ako ba, dito kay, ako ba, purma mo ko atuhi kayo na, kay Kikas programa niya. Kuyo, sa tagisulob, hinatag niya turnere. Ako ro ba, rap, ako ro ba giatiman og maayo. Siya wakay si atiman na, pero siya ni palit. Pero ako, matay. Og, ingkag ka sa gatos, tingin ako gisearch na.
2: Pero ang imong credit card mo yung swipe dito.
0: Ah, pero bayran. Masatuli mo, bayran.
2: Mana kong bayad, ha? Katong naroon. Mana kong bayad.
0: Mana kong bayad. Imong ipadalo, Jairo. Pero, na-realize na ko ba, lahir yun eh. Kani ako, credit card. Pagkangalman na ang credit. Utang yun na. Pero, lahir yun eh, no, ang tao nga dunay dagang kwarta, no? Moy ako pangandoy. Kaya yung
2: style. Kamantay ka.
0: Muabot
2: ako dagang kwarta. Nauwaw ko rin to, ha?
0: Ano man?
2: Pag-ana! Insufficient funds! Sus!
0: Okay! Ikaw, lahat mong uta. Ako, di mag- ako may tao rap nga. Bisa, og tulisan ko, wag yung makuha ang tulisan. Di man ko mag... di man ko magtiner og cash. Bisa ka na ako mga tao. Kamala na sila. Sa mga ka nang naaman ko yung mga trabante. Og na mo si eh. Mingi ko nga, ako ang 3 days i-file na
2: wala mga kumbra pa, mga kumbra.
0: Okay, di man ko magtiner. Wala man ko'y cash. Sus, no? Wala man ko anak katro. So, lahat man iiharap kay ba, sinakko mo yung kwarta bitbitong. Ayun, ayun, ayun.
2: Kanang imo ang sako.
0: Kanang imo ano mo. Kanang imong status sa kinabuhi. Pangandoy ko na.
2: Ay, nako. Ay, nalang ta. Salamat kay sa imong credit card.
0: Kanang, muabot bitaw ang puntos ng kinabuhi rap nga mupalit bitaw tanga. Di na ta magtanaw sa misyo. Pariha mo ang style ni Kuya Binaya of Zuma. Ditumig Dubai, Dubai. Oh, nipalit siya og bag at doon nga. Kaya ba may mga sawa ito? Kaya ba siya maaari tao ta? Kanang iyang kapika sa kinabuhi, iyang palitan bag.
2: Palitan.
0: Sus! Niyaan na itong kon. Di man kayo nakamao sila may ningles ang nakamao siya. Pero guys, aga.
2: Ang Dubai, ang Dubai.
0: The price is ano na kayo binaka. Never mind the price, never mind the price.
2: Kadoon na ako ato. Ana si Kuya Ben. Di man kayo ito kamao may ningles. Kuya Ben, pag-ana. Presyo is not an issue.
0: Google sa daan. Parihagin mo ba? Batay ako. Mo gide, no? Lahi gide ikaw.
2: Matuo ganin ang mga tao na.
0: Ay,
2: ikaw isadaan na niya.
0: Sunan ka nga, ang imong gipalit nga rep, mas mahal og size meal sa akong gipalit. Dito, nag 30% off.
2: Wapat na, paano talito ako at 20?
0: 30, lagi dito ko.
2: Ano kayo naman sa to?
0: Wala lang na ka-istorya.
2: O sana ka to ay kong
0: tawa? Layo niya ka ba? Pero bakit doon di ka sa kwa? Nakuha ganyan kong nasibra.
2: Hindi lang. Pagi mo magkuklaing balay. Ato na dito. Courtesy of
0: dito. Ano, ipanghatag na lang sana. Good morning, Danny. Victor Imelda. Good morning, Sbagataga. Lower Yate, desliluan. Salamat kayo. O, di din Yate. Victor Fernan Kiyo. Lower Yate lang.
2: Lower Yate.
0: Katropang Raybox. May buntag niya, Katropang Raybox.
2: Oye, Katropang Raybox. Good morning.
0: Nabilin yung jersey. Kasaan yun ba? Ako lang na ihatod sa inyo, ay.
2: Abin ako, ito na may hatod, Texas.
0: Dili, kay gahapon. Ginumdum ka. Ang akong gidang sakinan, katong masot.
2: Pick upan, pick upan.
0: Pick up ako kay na. Karga may taong kong tanom. Oh, nabiya ka nga.
2: Pila, pila halin na, pila halin. Gerimit ni mo kate.
0: Ayaw! Alin mo mga G's.
2: Iga, inka! Size rato tanan.
0: Ang patong. Habang adlaw, na ako'y gipalit nga tanong. Magdakong tanong. Na ako'y gipalit nga tanong. Bawa kay hilig ba yung taong tagtanong. Moro man ko ako ang, moro man ko na akong kalingawan yung taon. Pawagtang yung taon sa atong mga stress ka na eh. Sige, tagatubang ni mo, stress ka tayo.
2: May nga, duwara na ikaw rin sa itong programa, no?
0: Mahapon akong katubang, Zubin, sambot. Nag-post bito to Zubin nga, finish ko na siya ako, finish yung kami. Salam ako yung gagawin. Finish ka ito pag sa bandoy siya nga.
2: Finish.
0: Finish, sir. Ikaw po rin yung finish, ha? Pero pambog, nga, dibuinas man eh, rap-rap. Nagadaog, magandog speaker.
2: Buenas,
0: buenas.
2: Zubin, malas.
0: Malas, Zubin.
2: Pamarlin Tasibi, good morning. Yes, Kanduman, Mandawi. Yan si Alvin Paing, namino na to dito sa poblasyon, Danau City.
0: Good morning, Danny. George Book, shout out ko na yun ni Juril Bro Kapatinyo. Oy!
2: Oy!
0: Atong kuya, atong
2: kuya. Kuya Juril, good morning.
0: Kuya Attorney Juril Patinyo. Muntag yan. Programa mo sila, Rose, Brigada ng Arnel.
2: Asa sila, Katropa Arnel? Atin na sila, good morning.
0: Karong Domingo, birthday sa anak ni Parim Sananagos, Brigada Arnel. Ako na kinugos yung anak. Ang iya, ako nga nakiyas ang kinugo.
2: So, pare-pare mo.
0: Oh, duha man. Sila, man. Duha ra makabuk anak na ko yung ikugod. Buk-atro man bata. Dito, Tommy, karong Domingo, katro bang Philip.
3: Oh, kailang kabuk, lechon, lechon.
0: Awa, di, mo, parehasan mo na, di isa na mag-una. Di isa na mag-una. Pila kabuk, sa kahala, mauna na. Sa kahala yun. Pero ka na, di hamang ko nakat-on yung isa kabay, ay palit na yun. Kaya kami, barkada masagay.
2: Ah, kamo, may.
0: Kami mo ay,
2: karaan naman sa'n mo.
0: Kami mo ay, unag yung may nagkaila. Kaya, kao ba may mistrabaho? Sos! Kailan na ko esgotan na mong kaagi. Sao na, katong kaoban kami, magsigig yung kugisgot, hantot sa puton. Karoon na, di naman may kaoban.
2: Rolando Molisit, good morning! Og si Beryl Cabaluna, Cabaluna, good morning.
0: Good morning.
2: Kasawa nga si Ritzel Atwil Kotab, good morning.
0: Si Arvin Jabas, taminaw po doon. At least bubinta kay ni okay, okay, itong Facebook. Mets, ay lang kayo ni Putladong, ha?
2: Aya lang, Mets.
0: Brenda Yap, good morning. Michael Tampo Sr. Nagtanaw ko na siya kanunay. Des may Agos, Lapu-Lapu City.
2: Robin Habel, good morning. Des Las Piñas, CAA, Las Piñas City.
0: Salamat kayo. Maglahot tayo na itong programa. Mura ko gisilutan ni magbangag-bangag ni akong kamotrap. Sakit kayo, pero sige lang. Kanang tumuduga lang sa itong pagigugmas.
2: Ah, kanang-kana. Ike, good morning. May pagpaminaw. Huwag si Buni Gakayan Gumapak. Aljay Jan Katakutan, good morning. Onya si Dilin Barikit Villarta.
0: Oy, good morning. Mama na sa akong classmate.
2: Oy, good morning.
0: Buntag dati. Akong classmate si Karen Villarta.
2: Ayang mama, ayang mama.
0: Dilin, may buntag dati. Mga classmates o schoolmate na ko diya sa Balerong National High School. Kaya ako yung taon katropang Philip. Sus, kay school ako ka high school. Diya lang yung taos public school. Kaya purti man yung bukihan mo.
2: Ay, kaya nakatilaw kang private.
0: Private man eh. Rich kid man eh.
2: Pulos ko public at tropang dyan li.
0: Rike, bright man ang mga...
2: Laban eh mo eh. Wala, wagi ni kakaya.
0: Ikaw ni, graduate ka college. Diya sa senior man.
2: Senior, wagi ko katilaw.
0: Normal.
2: O private.
0: Nung naman galing ako, di atapos skwila niya. Pagtanaw, si Sarian man doon. Pero kanang senior doon, kaya sa kong dughan. Kaya di ako magtambayan sa abnormal bridge.
2: Abnormal bridge? Asa man alapit?
0: Abnormal skywalk, wag ka nandong.
2: Ay!
0: Tunga-tunga sa Biliana, og normal mo na ikitawag, og abnormal. Wag hindi ka.
2: Wa mami, ana, di ako isaw na.
0: Di ba?
2: Di, kami si Gabriel, sige lang mag-inom.
0: Di man, saan ni Gabriel? Sige ako, saan?
3: Classmate ni Gabriel.
0: Mao ba?
2: Oo! Oh.
0: Pero naa naman ang abnormal nga skywalk.
2: Doon kayo na na.
0: Mao ka na eh, ngano nga magkakaibaw?
2: Di kami magsambay.
0: Ibaw na ba kato sa una?
2: Ang among mga uyab sa una, di naman naman paboto ni Dos Skywalk. Ikaw, mo na tambayanan di ha?
0: Okay, safety, magkaskwila di mo kunta ka di ha?
2: Di sa kay Kapadol, no?
0: Ha?
2: Di sa kay Kapadol.
0: Kaming mga
2: taga... Distansya sa kay Gamay?
0: Di, safety ko eskwila, gano man. Ang ilang scholar dito, wak may berenan astas misilanyos.
2: Ah, masindot.
0: Oo. Nya agari ko giove wa ko berena station bayad mo kog miscellaneous.
2: Miscellaneous. Hari mo miscellaneous.
0: Ako ing nas ba mga kanang imong ihatag na koog sa miscellaneous. Ako lang nangiinom. Kaya nangi kayo na porte magkikumla lasan.
2: Perfect.
0: Kami ko Sarnil Panon.
2: Mike Laskuna, good morning. Ya si George Walk. Oi, good morning mo dia George. Nataas na ning kwan ha. Anya kiss, sis Mercy Onabia Pardillo.
0: Oy, ang kapikas ni DJ Chris Scorpion.
2: Tadi akan terapan DJ. Chris Scorpion. Anya Bernard Fernandez, good morning. Si Fabiano Pogoy, mga katropa. Aya si Janet Sutes, good morning. Ronnie Carintode, may buntag. Victor Imelda, may pagpaminaw.
0: Wako no'y agas ro silang Brindayab. Kupaita doon ako nung kadlaw silang way agas. Wagi ko naman paibao ng DSWD.
2: DSWD? MCWD?
0: Oo di ay. Wagi ko naman paibao ng DSWD. Hindi naman
2: paibao eh.
0: MC?
2: Para kita kumunti ng morning si Adel Caballo.
0: Tapagan mang si Bilyan. Anyways, katropa.
2: Kaya nalit, taon-taon na sa doy.
0: Wako no'y agas, des may peace, bali na ako, dok. Adlaw nang way ligo in towns, Madam Brindayap.
2: Bas! basig, kuan, basig.
0: Ano man na, sa'y problema din
2: basig dia. Problema ang supply gikas Lusaran, kaya ang lahong, purang kapo.
0: Sige, tag-ingon nga igo ang supply sa mga preskon.
2: Alay, saon niya ang MCW din ni Anam, ito silang limitahan nila ang tubig.
0: Sige, kayo uwan.
2: Mangita, mangkanita.
0: Naghinobra kayong tubig, nasa daan. Asa naman itong ingon? Lima rin po, sega, iligting uwan. Tapok ko na tatanang baha, para ganito na iligting init. Nondom kayang suna, Peter bang suna, karunonay sumabot.
2: Kay Baunis Ago Albert Clyde Aris nga di nagigominom-dom ang mga pasalig ni Marcos.
0: Ay!
2: Pasalig magsakit ra tong dughan.
0: Ay! Siya may presidente wa man gitay choice.
2: Wala gi mo bitang din na ko hinom-dom.
0: Ay, og magamit og tinuod pala to yang giingon rap nga katong igbaha niya tapukon lang tanan. Magamit ko no inigting init.
2: We have enough infra.
0: Na, tapukon sa kada balay. No. Right away, katropang Philip, dinita maglangay mga katropa, rita sa tuwang Bullseye. Nag-una karon sa tuwang gabagahis, gutanan Bullseye. Mayor Gungun Hika, Mayor, good morning.
2: Good morning, Mayor. Mayor.
0: May kamudag mutur-mutur.
2: Kapag tayo ka? Huwag kayo i-apply ni Mayor Gungun ang iyang nakatunan sa Executive Motorcycle Riding Course.
0: Okay. Man siya? Ni-appeal man siya, ana. Diba, last year man na sila.
2: Graduate siya, last March. Graduate.
0: Last March.
2: Kakaroon, second, kung ano man, another batch naman nirong ang ilang kuya.
0: Riders din as motor. Ano, Mayor Gungun? Minilyon sa drabag motor.
2: Ang iyang motor.
0: Mayor, masagod. Dagan man nagkwarta ng mga mayor.
2: Ang iyang motor nga natumba. Ga atong Sabado o Domingo. Kuanto mga more or less 2.3 million pesos.
0: Now, Aris, gumikan kay na-accidentis Mayor Gungun, although burag
2: wa na pango si Mayor.
0: Wa ba pango sakto mas gear. Kay na man sa training ni Lagot.
2: Gear gid kay labi na kusog-kusog ang dagan.
0: Now, pakita ang video katropang rap-rap. Kay ang lisensya ni Mayor Gungun Hika. Mayor, good morning, Mayor. Mayor ba itong pagkatuog, Mayor? Mata na ba ron?
2: Mata na siguro kay Ting Jutim ron.
0: Now, basi, ka na bang madisgrasya ka ang pamaon na ikaw ugma?
2: Hindi, wak lang kasi mapiit.
0: Pero wak ito mapiit kay ligon mo sa mutura, wak mo kayo maunsa.
2: Siguro nabawag nobila ito.
0: Minilyon yun, ligon.
2: Pero siguro nabawag ang nobila.
0: Katropang Philip, si Mayor Gungun Hika, kanis Mayor, ilado kayo ni nga, kanabitang, ang iyang persona, nga ipagawas sa social media, ingon tampo nga, manang tarong gid sa pagkatao.
2: Walay bullying sa pagpakasalaan.
0: Kanang traditional, kaning tarong yung kayo siya ba? Mao man na siya, grabe kanin mo dag criticize sa mga magbinuang. Og na kay sipyat, i-call out na yung kadiya. Diya sa social media, mom na yung style.
2: So, ato sa na-call out si Mayor Gungun?
0: Now!
2: Atong itag!
0: Diba? Itag ninyo
2: itag dito si Mayor Gungun.
0: Mayor Gungun Hika. Kailangan mga post. Mga pangutana. Kaya ngilad mga gunding, kanibitong, nabi na parutiyon sa kara, ano nga, sari pa ka manilig sa imong silingan. Sige, silig isang imatugaran.
2: Silig isang
3: No.
0: Kaya ato na siyang mahisgutan kay Mayor man siya, o niya. Ang iyang persona gipagawas sa social media, marigyog ka ng tarong yung kini Mayor ah.
2: Role model.
0: Role model. Kayo katropang rap-rap. But unexpectedly, niadtong nakalabay nga weekend katropang Philip, nalambigit siya sa disgrasya. Palayo kapakita sa video katropang rap-rap. Now, aminado hinon ang Mayor. Drama na.
2: Mauni ang video.
0: Although, ang naitabo, una,
2: wala man sa nimo signal good ang van.
0: Adelay, nag-signal tingalene. Yan din naman ang kita. Pero, regardless,
2: signal siya katropa. Dito,
0: sinag. Kitla pa mga gano.
2: Pero, wala siya kita. Kaya na yung nagsunod sa niya iltre.
0: Pero ang gibuhat sa mayor, una, katropa ka Philip, ni counterflow siya.
2: Lapas siya sa linya.
0: Pero ang dakong concern na ko ini, kay human magus disgrasya katropa ng Philip, wala man kayo ni muli kung taday yun good. Gahapon pa ka, no? Weekend pa ni, pero gahapon pa siya nipagawas og statement. Nabagog, napugos pa kagunsa, gisuway ba ka naghilom? Pero katropang Philip, human sa hitabo, na trace manggod, nga ang Mayor Diaz Lungsons dumanok, kung luningon man siya, manubag siya. Pero atong pangutana ini, gada maligi kag motor diha, Mayor Gungun Hika, nga walay plaka. Now, di kay kumo, Katropang Philip, di kay kumo komentaryo niya against ining ingon tampong
4: paglapas sa linya
0: counterflow or paglapas sa linya. Kay di ginamalikayan usahay although si Piet siya. But nagi times ako kasuway masadag makalapas sa linya.
4: Ha? Naghanda kasuway.
0: O niya, kasagaras mga motorsiklo, di mataingon mga magpakalimpyo agad. Mas karera, mas mayor mo limpyo sagot. Katropang Philip, kasagaras mga motorsiklo, labi na ikaw. There would always be a time nga mulapas
4: sa kasuway niya. Every day, every day.
0: Kay kaning mga motorsiklo, di basta kaingon nga kamuti, pero muli out yun eh. Kay gamay man, Katropang Philip. Now, ang akong dakong pangutana inigod. Mayor Gongon Hika. Tarong mo kuni iyang persona de social media. Unya, og makakritisay sa uban, wagas.
4: Wagas ang lakas.
0: Basahan ang naari ang mga post diya. Grabe kayo ni muda og hukom nga to siya isig kataw. Pero mayor, wa malagi ni plakang imong motor.
1: Uy! Bullseye!
0: Kay, may ngunta. Tay, disgrasya agad ba eh. Disgrasya agad. Akong pag-counterflow, si Piet ko.
4: Si Piet.
0: Kaya unexpected na. Katropag Philip, kaya na, masaya mo counterflow nga di madisgrasya. Pero kining nagmaniho ka diya, Mayor Gongon Hika, nga ang imong motor walay plaka, oy, sa wapa kamudagan, kay mao na kandaan nga wakay plaka, violation na na. Kani, indication ni bati ning image ni mo, Mayor. Hapit na unta aming mobilip. Mutuo na unta aming tarong ka.
4: Nabawi, nabawi.
0: Pero matay, abusado ka man sa diay.
1: Bullseye.
0: Abuso mo lang. Now, guwapa ni madisgrasya. Di, gini mapagya.
4: Wala.
0: Kay baon nagugandaan matay kining akong motor. Kay wa ni plaka, there is a big chance kawa ni rehistro. Nabo.
4: Wala.
0: Pagtikang pa lang nimo ana mo matay nagseminar ka nang inyong grupo. Gi-allow na sa inyong grupo nga okay ra ni basta natay kwarta mga motor mahalon. Kay moro ba ni nakadaglison no? Atong mabalik sa LTO mga katropa. Most of the time mahalon galing ang motor di gina mapilo para. Prangka-prangka lang.
4: Labi na gusto kong dagan.
0: Di ba sa sila kapas?
4: No.
0: Moment is sad reality. Mabita niyong usay, makasabot na katropang Philip sa yango-ungo sa yanong mga motorista. Pag magmotor lang ka diyang katong mga baraton, mga Rose, abis ang alik Inmax, marahon man. Kanang Inmax, muraga, malmahalas na di gabay. Parahon niya po. Pero,
4: kanirang Ducati, rally man eh, rally ni
0: rare kayo katropang Philip nga kining mga Ducati tanawa ra gud ninyo sick point mo linya ba na?
4: No. Way plaka.
0: Mao ni nagadag. O sa may rason nganong wa may plaka be? At least ma-explain niya ba kay mayor man ka? Public official man ka? Kani balita man ni katropang Philip nya gawas ni ana grabe ka mudag panaway sa uban nga makasa. Now ikaw, here comes ikaw man ni akaron. Ma-explain na sa mig, o sa may nasood sa imong utok, nga nung mga nipadagan mga motor nga way plaka. Pag makadamba, makabangga ka diha.
4: Kani, maulan eh.
0: Diba?
4: Disgrasya na.
0: Mayan eh, kinaman is Minglanilla nga tanan doon ay kamera. For example, nga dos mga hilit nga lugar. Motor para ni mong babagaan, tao. Do you think, I don't know, wata ka siguro. Pag pananglitag mo ikias ka kay kusog kay mong motor mo dagan. Usay na ganan itaw sa biktima.
1: Bullseye!
0: Ano mo man ni plaka o? Kay, og madisgrasya, og naontay plaka katropang Philip.
4: At least makitaan.
0: At least, makaiba o, tama ka trace ta. Inaning mataghapan ka ning gun-gun diya mong motor-motor niya probinsya, ba ni? Dere, sure, dad. Dere, Miglanilla, kay dagandaghan pa man ang tao niya. O niya, gawas ni Ana, aktibo ang traffic katropang Philip. How about in the province?
4: Abot ka nito, tumuhin na nito sa Santander.
0: Yorme, usama ni, karon pa ka nagmotor o guway plaka, usama ni, kanon saan ni motora, di kami nagipalit. Ha?
4: Saan na kung ligid ka?
0: Muro maghilis na!
4: Dili ay! Ang ligid? Napay ka ng mga buhok-buhok, bago ba kayong palit?
0: Bago pa na?
4: Oo, tanawa ko!
0: Halo no?
4: Wapo guway plaka na, tanawa, buhok-buhok.
0: Kani mo itong ipangutan ng Mayor...
4: Bago kayo!
0: Bago, launo?
4: Bago kayo.
0: Mo na itong pangutan ng Mayor Gongon.
4: Kano sa amin ni napalit yun?
0: Kano sa amin ni napalit yun? Di emanin mo palita. Nga nung nidagan man ni guway plaka, kaya huwag mo palit galik kag bago, of course, dili automatic ang plaka harap, kasuway ka na harap, bago magkag motor, fully paid, sa lang imo.
4: Apit magtulog abuan na inyang rehistro ng abot.
0: Katrop,
4: Aupat! Wala pa!
0: Hato ka... Ala, na sa sulti. Ano nangyari? Maroke nagdao ko. Nadoge naman na yung motor.
4: Pero ang registro lagi.
0: Oh, ang original.
4: Oh, ang plaka wa pa na wa pasad.
0: Na.
4: So, duwa kabu. Pila ka
0: buwan. Ana sa kay palabi eh. Ang atong
4: pangutana.
0: Ang pangutana na to ini ba? Kanang pagdagan, pag-start pa lang ni mo nga kay bao kag way plaka.
4: Risgo na na.
0: Risgo na na katropang Philip.
4: Yes.
0: O niya,
4: an elected sus. Official, samot na.
0: Ngilad kayo. Di ba mo na yung persona ni supposedly kita may mga role model. O makakita ang mga bata, ang mga, sana yung dumanhuganon.
4: Dumanhuganon?
0: Oo. O makakita ang mga bata, siya ka, okay rin eh, mayor bitaw ha.
4: No.
0: Although, ni paggawas siya official statement, karon ang LTO, niingon man nga, preventively suspended for 90 days. But still, katropang, ang iyang giingon rin mga doon, ayang bayaran, may mangka, kay mayor mangka.
4: Mayad mangka.
0: Huwag matay question na ng imong pagbayad. Ang atong pag-question race, ang imong pagpangabuso. Abuso man eh! Timingan kas disgrasyana. Pero karon ra ka ning higayon na yor, nga nakadaa ka ng mutura.
4: Ako di kumutuog, karon ra nagipanagal eh.
0: Mga gani, ang pagpadungan ni siyudad.
4: Kadaghanan ni?
0: Pagpadungan ni siyudad yor, asa may gisakyanan eh.
4: Airlift.
0: Asa ma, doon ay posibilidad.
4: Airlift.
0: Basin. Pero asa malagi, asa man eh, may restrado ni mutura.
4: Kay, ako na, muna din na to, ma.
0: Basig, ang kuyawan ako, basig smuggle. Huwag ang nakahibaw. Kana, mo, pangutang nga lang
4: eh. Katropang dyan, di ko, kuwang ko.
0: Although, kanimutura, di man eh, ingon nga.
4: Naaman eh, dealership din na sa
0: Bawin. Dealership, pero ang ako ba, inigawa sa dealership, naman eh, temporary plate.
4: Wala na sila.
0: Wala na, nani, di ba ko sito, ikaw may sweet.
4: Ang kanan na kanang conduction stake.
0: Naman na.
4: Valido gyapon.
0: Pero bintahan na lang.
4: Conduction.
0: Bintahan na lang. Gamay, kay kuhan man na. O bago kang
4: motor. O sasakyanan, di ba, 7 days na.
0: Makadaa ka na from point A to point B.
4: Kana. Kaya from point of origin to point of destination,
0: yes.
4: Which is your home.
0: Pero kini mang good lahi.
4: Wala, gibiyahe na.
0: Wala, gyoy plaka. Ang uban, butangan man na. Nag-iwan. Kabantay mo sa mga, kani mga pubri bitaw, kitang mga kabos. Mapalita or muutang tag motor? Nagreday for registration. Naamagdi swat.
4: Pero even for registration,
0: di ba magbutang butang kay tagka, butang tag karton, violation dayon. Mayo wa ka madakpis city to da. Di man sige ka na ni.
4: Cebu City naman siguro ni.
0: Mayo wa ka madakpis city o. Or di dadakpon kay mayo.
4: Basig padong ni uli.
0: Padong uli. Ba, oh, di raman i-dakpon God, basta mga mayor sa atin, kaya po, di raman i-tingali. Ano na ba?
4: No.
0: Okay, usahay sad, sa masakpan raman eh. O niya, kanang mga checkpoint, katropang rap-rap, kasagaras, may mabiktima lagi checkpoint, kanang motor, kanang rap-rap, ay, suke, gini. Kanang motor ni Jubin, motor sa mga kaubanan, kita in town, rap. O may checkpoint, kita mo iluoy kayo.
3: Padagas mayor gunggo, no?
0: Adi, are, wa matay question. Kani, adili ni overspeeding yor?
4: Adi, kana na ang dagana. Kusog-kusog, ginalagi na sa mga sitinta.
0: Dili ni ingon nga, grabe yung kakusog, katropag Philip. Pero ang atong punto, mabitan ni ingon ko ba nga, di kay kumukundinar ni ning ihang pag-counterflow kay common practice, although sayop.
4: Sayop.
0: Violation na.
4: What a win carriage.
0: Common practice na. Sa mga motorista, kaning mga motorcycle rider, ikaw,
4: ako,
0: samay. Pirmi kang guilty, ana.
4: Kangka sa baka na ko sa una.
0: O ka, sos, ugnay kamut, adi ka kamute.
4: Kamute, kalibre ko.
0: Dili kamute. Ugnay ko so kay mudagan, kanis Philip Serohano, di man ni mamilok mo, kurbadag sin 20. Kangkas mo ni mo. Kangkas, of course, kay escort, biya kang Mark Boyo, biya.
3: Enta 30.
0: Kukuyog biya mo. Kama mo na. Late party ba itawag? Maguna, mag-esco ya SMB.
4: Ako, magsunod na gigo niya.
0: Mao gani.
4: Ako, so, matigpunit sa iyang pitakang mahog.
0: Timan eh. Magsunod kag parehag dinaganan ni Kuya SMB, labi na og kanang kuan, kanang doon ay mga loop, katropag Philip. Kanang lang yung mo pag-usog og dagan.
4: Tinan.
0: So, wala ay question. Kusog-kusog pa
4: eh. Kanang motor ni Gungun? Ako, bala-bala, gamay rin 300.
0: Ah, regardless, kwarta raman na. Ningon ko siya,
4: kwarta. Wala, dagang kwarta.
0: Doon sa, Minil, mayor, biya na, katropang Philip.
4: Pero ano ba? Ingon na rin ka sa yun, bisag mayor ka makapalit kag 2.3 million.
0: Ay sabang nga ako ba? Basig na mo comment. Tinood ni, narawa ko na dunggan ha? Ako nagipang hire ng trolls. Basa ko kay Baukisay ga hire. Awa-awa. Nagpagawa sa official statement. Observar rin ninyo na mga comment nga, aka na mo'y mayor kay.
4: O, mo ba?
0: Muko andir. Okay mong iklik. Tag walo reference. Lapag yun. Observar rin ninyo yung page. Pero ako mag-ingon nga, Sega Hire.
4: Basig,
0: okay.
4: Basig amigo lang sila.
0: Basig lang sa'n, wala sa'n takahibaw. Pero nga naman, maunay kong pangutan na git. Kay, nasako eh. Ang akong pagtanaw ni Mayor Gungunhika nga, kani mo ni perfecto.
4: Si Mi Angel eh, si Mi Angel.
0: Okay, grabe. Maunay ingon lagi nga, sari pa ka manilihig sa imong silingan. Siligis ang imong tugaran. Kani, ragay atong nahibawaan, kay napagya naman. Kay, weekend pa ko ni nahitabo, nga naman pagkapagawas ng statement pagkaugma. Gapon pa man nga, 14 namang yung dayagan, ikatap namang video.
4: Kasi may duty yung staff. May duty.
0: Basin dyan, basin of the BC. Pero mo ni ko po, wamagod ma-appeal siyang statement o nga nung nida siyang motor gaway plaka. Okay.

0: Bandite na lang. Ako'y makuyawan ay. Pero, na, ubandine. Pero kasagaran, mo-overtake yun. Mabito niyo ko nga, kining pag counterflow di kasoy hiniris ini. Daghan daghan mo ini. Pero kaning pagdag motor nga way plaka ang mga isog ray mo buhat ani. Bulsa. Kakita yano karap.
1: Isog magunas mirgon gun gun.
0: Ultimo tim.
2: Kapatid na ng palong siya.
0: Ultimo temporary plate katropang Philip. Dakpon gay na. Molakang lang ka, maabot lang kagmingla ni Liadi, kakala ho syudad madakpan yung ka. Pero mao lagi katropang Philip, unfair sa mga yanong mga motorista. Unfair sa mga dili yano, mga pobre, ng mga dagiyag motor.
2: Namo!
0: Ha? Di sa kukingong ikaw, kay kaya manin mong motora.
3: Di ko ka-afford eh, 2.3 million.
0: Kung di ka ka-afford, pwede mo ka manguwam.
2: Kawan ka, makaswipe ka diha.
0: Wala, magkuha na, wala mong kuha. Diba, pwede mong ka mag-huwap inaning ang motor.
2: Hindi, kumana ko ana.
0: Di, wala po ka
2: ma... Wala motor nga wak ma-drive eh.
0: Wala po ka ma-ignorante ni mga
2: luna. Wala,
0: kay,
2: kumana ko ana.
0: Og mo escort gali ka, magsunod gali mo, advance, advance late party gali mo. Ang inong dalon nga mga motor, dagko, sad na.
2: Kay
0: ang mag ang imong gigukod 1200cc or 1515. Unya magdala lang ka atong Honda Wave 120.
3: No.
2: Kani motor ang katropang diyan, man ang dali. Si katropang Mr. SMB, SMB Moto Black. Mao man yung
0: motor. Ducati lang sa kalaman na siya.
2: Official color gitu.
0: Diba? Ducati lang sa kalaman na siya. Katropang Philip, mao ni atong nakumpanguta na. Kaya, lisura ini, no?
2: Ato na yung siren kong restrado ba ng motora dito sa Land Transportation Office.
0: Yes. Kanos ama na na-release ng motora, Mayor. Kabisan pag imo ng ikas, doon nag-i-process. Na. Labi na ikaw, ni-attend biya kag seminar on defensive driving. Pinakaunang lesson diha, ang pangutana, lesson number one. Na ba kay lisensya? Apil, magina!
2: Na.
0: Sunod, lisensya. Ang imong gimaniho, may registro na.
2: Kana! Kani, ang lisensya, kailan ako, smirgan doon, naan yung lisensya?
0: Naan.
2: But, ang questionably, whether this motorcycle, considering that this is new, whether this is already registered or not.
0: Okay, ang ako, ang dul-dul, yung sinuod nga, may registro, ano man? Og na kay rehistro, nganong di magkamagdag plaka? Ha? Bisag temporary plate, pwede man. Pwede magkamag-temporary plate, at least dili kayo grabe.
2: As long as registered na.
0: Registered na. Pero kiniwa, magkundi tanan. Tanawa ko
2: talaga. Wa tayo makita.
0: Wa tayo makita. Tayo makita.
2: We presume, nga wala.
0: Base sa blatter, sa diya man tayo blatter.
2: Blatter ka
0: na. Diya may blatter katropang Philip. Ipakita ang blatter, katong part lang sa blatter katropang rap-rap. Ipakita ang blatter.
2: Kay kaneng motora katropang Janli. By the way, si Mayor Gungun ba? Gatuo ko nga ang disgrasya ng motor katropang Janli. Katong Ducati nga street fighter nga naked bike.
0: Lo, pagkakita na ko. Ducati rally naman eh. Ducati Estrada. Mahal kay ni 2.3 million.
3: Kana korta mga mayor?
2: 2.3 niya na si Ducati street fighter.
0: Alam, mayor masad. Mayor masad. Mayor, masad na amin yung kwarta yung mga mayor. Di magkadao
2: ko. We cannot question.
0: Di taka question.
2: Di taka question. Pero,
0: pero nga to, Landry, anong nidagan ka guway plaka? Ari, iya akong punto niya.
2: Plus na ba ni bagong yung Ducati? Plus bago?
0: Meron rin ko nakakita. Gipos
2: na ni sa Ducati sa kawan, Ducati Cebu.
0: Gim, tatala. Ducati motorcycle, plate number.
3: No plate
0: number. No plate number. So, wala, good. May na splatter.
3: No plate them.
0: Be standby karon tawto tiwas on the ray. Sa atong pagbalik katropang Philip, hisgot po tag impeachment mga katropa. Ha? Kay gahapong adlaw murag natibag si matibag. Nagtuo ba kong fireworks? What to see man? Bintagas mga highlights nga akong gipang post kagabi. Although karon mubalik si Director Matibag, pero karon manggod, samot siya ron kay Ting cross-examine maron. Ha? Gapon, mautoy, time to shine ni NBI Director Melvin Matibag kay oras mantos prosecution. Now, dagag mga pangutana ang defense. O niya, ang nakadaglisod manggod di ay, moro patay, moro gipa iskwilag balik sa Matibag hapon.
2: Siya man ay alpado ka nun.
0: Agahapon, murag si Matibag, si Jervin Luistro, ikasab ang cheese iskudero.
2: Oy!
0: Kay ani

0: si Matibag ni presentar og dokumento nga dili iya ha.
1: Huh?
0: Statement ko no to mga katropa ni Arthur Las Cañas. Una, wala may notaryo.
1: Di na valid.
0: Wala notaryo.
1: Di na valido.
0: O niya ang pirma photocopy man. So ningon tong dipinsa nga, di mo na pwede nyur huwes.
1: Oo, oh, nyur huwes.
0: Na yan, naman si Sir Bill nga, sa SEC pwede rin. Saka anak na si Escudero nga, hoy, di mo niya SEC.
1: No.
0: Ikasabaan si Sir Bill Luis Trog hapon. Now, gitiwas po. Baayo si Atty. Binluan ba? Standby ka rin doon.
2: Oras, XFM Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 9:03.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Ako si Don, sa kamaestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santone Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
7: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santone Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santone Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
8: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
10: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Yun na pa. Anong sigim na namang hikap ng agwa?
11: Nalawagi kami ngawan ba?
10: Ang sumayang magiging kami ngawan nga. Kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
11: Ay, gumingaw yung ko eh.
10: Ang sumayang magiging ngawan mo. Nga sigim kang hikap ng agwa.
11: Naamo ko kung ano sa una. Aya!
12: Exciting!
13: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang miigpog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
15: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Og kababainhan. Og hatag og kusog. Og resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang
6: lakas.
12: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: 7 Plus, herbal soap.
17: Yan ang galon na, Senyor Rosetti, sir. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. I tried 7 Plus herbal soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: 7 Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus, herbal soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bilin.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras ex-FM Cebu, Philippines Standard Time. 10 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Anong time check mga katropa? Hatod ka nato sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa o sa Kinika Soft Gel Capsule. Nga gilangkuban mga katropa sa Virgin Coconut Oil o sa Malunggay Oil mga katropa. Nga makahatag ka nato og instant energy sa ato ang kalawasan mga katropa. Nga mauy pang kontra sa kakapoy sa ato ang pagpanarbaho matag adlaw. Ino mga katropa, usa nga do sa duha ka kapsul sa ato ang Premium D3. O ganining imnon mga katropa, bisan kun wala may tubig kay chewable ang ato ang soft gel capsule mga katropa sa Premium D3. Tagod kalagsig sa tuwang kalawasan, makapaabog sa mga balatian, mga katropa, o ingon man, makapalig-on sa tuwang immune system. Ang tuwang Premium D3, mapalit na sa nagkadaya na to ng mga suki, ng mga butika.
2: Now, katropang Philip Aretas, highlights lang una sa nahitabong impeachment trial kagahapong adlaw mga katropa, batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Kini witness sa first allegation nga betrayal of public trust. Nga ilang girlate katong alleged grave threats ni VP Sara. Katong ni Sara bag og pation ko. Ipapatay sa tamo.
3: No. Pero gyan ko na biato sa unang witness. Katong kuan ba senior agent sa NBI nga si Kalilong ba to? Kalilong? Katong una nga unsa man eh unconditional ni nga threat. Iyan itong diyan ko na conditional.
2: Now, katropang Philip, gapong adlawa, gipresenta kay, daghan magkainin sila witness. Sos katropang Philip, ilang magipangatras, inom-dom ka, gipangatras, onom ka magawitnesses, wada yun na. Ang gipabilin na lang mga katropa, si NBI Director Matibag. Siya na lang gibilin katropang Philip?
3: Di
2: siya na lang ipabilin kay matod pas prosekusyon na kinis matibag fireworks ng iyang tirada katropaga Philip. Maoko nun ang pinakaligo nilang witness. Now, gapong adlawan ni atubang Diyos matibag. Ni atubang Diyos matibag baga katropa. Now, arisa ta sa between daghan mo siya mga impormasyon katropaga Philip nga gipang divulge kagahapong adlawa ang nango sa prosekusyon gahapon si kwan
4: Jerby Lewis
2: lead prosecutor.
4: Wow,
2: siya may lead ane, siya amo-amo sa tanang mga prosecutor. Kaysa pika si Silaman.
3: Sila si Son.
2: Now si Director Matibag baga katropa gipresentar gahapon no niya na makay siya taga NBI lagi siya ana. Apan dunay pangutana senador Pia Cayetano about sa tanan niyang gipamahayag. Gisummarize na lang ni Cayetano paliog ko niya gilekturan niya si Beatrix gahapon paliog ko katropang rap. Sige rap, i-play rap. Sen, kwan, kumusta mo ka sen?
5: Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution?
6: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution. As what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
5: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents as the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
6: Your Honor, we can...
5: No, please answer my question.
6: No, Your Honor.
5: So the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that?
6: We don't, Your Honor.
5: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution or authenticity, did you provide?
6: No, Your Honor.
5: Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, but we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that?
6: May I respond, Your Honor?
5: Not really.
7: I don't believe
5: because
7: that was
5: I already
7: the question.
5: Answered. I already asked you the questions and you had a chance to respond. Yeah.
2: Katrabang Philip. So in relation mangod ni sa mga pamahayag ni Matibag, as if naa siya dito sa lugar. Kay i-play sa na to kani sumpay ning kang kayta no. Ha? Gipangutana siya nga under the rules of evidence. Naaray mga pamaagi. Sige lang, ato na ipakita ron taon-taon. Naaray mga, naay pipila ka mga instances nga tugutan ka dihang makaistorya. Pero kinahanglan, ikaw mismo. Dili pwede nga, ako mo'y saksi, kiniingon siya. Ha? Kiniingon siya, kiniingon mo ko na itong usago, di na pwede. Kay wala managi allowed ng itawag og hearsay.
7: Correct.
2: Sa mga ebidensya sa korte, di baga pwede mo witness sa istorya sa lain tao.
7: Ikaw good mismo.
2: Ikaw good.
7: Witness good guy.
2: Yes. Katropang, kay nganong magsalig mamini mo, katod yung tawanan lang ito ipatawag. Ipresentar na mo di ang pamahayag ni Lascanias. Si Lascanias lang di ay. Now, arita sa pagpresentar ni Matibag o pag-cross-examine ni Attorney Vinloan Katropang Philip. Kaya kanis Matibag, kung ano, di hindi ni law school ito.
7: Sa Lyceum ito.
2: Pero, paliwag ko rap, i-play ka rin trap. Nawa ha, paminawa ninyo maayo kay mo ni punto ini. Nga nganong ikaw may mutabi nga wa man ka kita personal. Nganong apil man kas gipatawag nga wa man ka dito. May punto ini ka tropang Philip kay wa man gi-allow sa balaod. Nga for example si Philip ningon si Philip man ni ningon si Philip ana. Unya ang akong pasaksihan si Raprap siya nga si Raprap ako yung matubagan na niya Ruiz ningon bitaw to si Philip. Nay, pwede raman nga si Philip li atong matubagon. Ano ko agi pamatag agency. Palihog ko katropa Raprap. Atong i-play mga katropa ang kay hapon lagi. Si Miluy ang prosecution eh. May mga may ilang gilauman nga si Matibag may pinakaligo nilang witness. Timbre ko katropang rap-rap ko.
8: Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct?
9: Nababasa ko lang po sa balita mga pangyayari.
8: Which is not personal knowledge, correct?
9: Well, yun lang po yung knowledge natin.
8: You're a lawyer, correct?
9: Tama po, 29 years.
8: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
9: Can you refresh me, sir?
8: Okay, I will refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now?
9: Ayan po, nababasa ko po ngayon.
8: Okay, you can read it. Alright, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
6: Your Honor, may I comment to that?
8: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer.
10: Counsel, are you making an objection?
6: This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records.
8: Short rejoinder, Your Honor.
10: No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see
2: Patay,
10: what he is trying to establish. That's why in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this.
8: Thank you, Your Honor. So, again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct?
9: Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule.
8: Alright, okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct?
9: But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po.
8: Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay?
6: Your Honor, the question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay.
8: No, I'm not asking
6: him. As a matter of fact, he's trying to raise the exception to hearsay.
8: I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Anyway, I'll move on to...
10: If the witness does not know, he may say so.
9: Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog.
8: Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama?
9: Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako yung nag-practice din, kahit na-translate sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis.
8: Alright. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? So prior to February 20, 2026, you do not have any personal knowledge of any investigation, correct?
9: Nababasa ko lang po.
2: So, mo ninahitabo, katropang Philip. Gipangutana man siya nga, bag, kanang
3: nakasubay na kani.
2: Naaba ka ini gyud personal
3: hagi ka.
2: Oh, di hagi ka isa ka.
3: Ikaw bagay nang imbestiga.
9: Tingnan basahan ra man ako.
3: Pero bang jan din himo ni siyang dean sa Lyceum College of Law sa Alabang. First dean siya kay August 2025. So in a matter of 5 months or 4 months, na imo siyang dean. So ang iyang experience pagka dean, mubo ra kayo.
2: Mubo ra kayo
3: di.
2: Now,
3: February 20, 2026, kitunod man siya as NBA director.
2: Yes, katropa ka Philip. Now, arita, gumikan kay matud pang matibag, threat yung kuno ang gibuhat ni VP Sara. Kay katuyang gihimo, dili gito ingon emotional outburst. Now, kanis matibag manggod, naani na trending a video few months ago.
3: Ito last year?
2: Dili few months ago.
3: Okay.
2: Katropang Philip. Video ni nga, matay mas labaw pas kang Sara.
3: No.
2: Na po eh. Ano ha, paminawa ha. Ako sang i-play ang katong kang matibag nga na video viral. Ni, na viral ni, kay gibidyohan katropang Philip. Ang ilang lales.
3: Okay.
2: Paminawa niyo kumayo ha. Dara ko i-play ha. Si matibag niya.
11: Attorney, wala akong sinabing, masama doon sa iyo.
12: Bakit po minupos? Ano mo lumang balita yun? Bakit ano meaning ng gusto mo gawin?
11: Attorney.
12: Ano gusto mo pala
11: mo siya? Hindi, hindi ba, Attorney!
2: Mel Sabione ang iyang kalales.
13: Ah.
14: Ah.
13: Ah?
11: Jason, no, nagpo-post tungkol kay Yusek
12: Dave. Wala akong
11: may sayo kay
12: Jason. Butang ina mo, ikaw
11: kinakausap
12: ko.
11: Kaya nga,
12: eh,
11: bakit
12: mo
11: kumumurahin?
2: Eh,
12: butang
2: ina ka, gago ka eh.
13: Butang ina ka, gago ka eh. Galit siya.
2: Wala pa.
13: So, saan ito? Emotional outburst ito niya.
2: Kala mo ipatubag na ito ng taon.
13: Ah, kay, sige.
2: Ipakumpara naman ni Matibang, bag.
13: Ah.
2: Narapa kay Ingun ato sa dunya. Oh. At tayo mo ha, usaman to. Bibtred to sto. Kanang, kanang sapot lang kagyan. Kanang, sapot ka to. Kanang, Ingun magkanga kang Sara, Grip Fletch. Kanang imo.
13: Usaman ang imo.
2: Kami na ha.
11: Sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Ay, kayo ang nagbibigay ng mali siya. Bakit? Ay, bakit mo ko kailangan anong mo sa akin?
12: Babae
11: yung
12: asawa ko eh,
11: buntis yung
12: asawa ko.
11: Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, ano, wala...
2: Bakit mo? Salad.
11: Wala akong sinabi sa iyong masama.
12: Wala akong sinabi masama, babae yung asawa ko.
11: Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan?
12: Ano po yung lumabalita? Anong gusto mo pala kasi?
11: Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon?
12: Butang
11: ina
12: mo ng politika.
11: Ha? Hindi, masyado ka nag-aano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama?
12: Tanong ko nga sa'yo, bakit pinupost niyo yung balita?
11: Ha? Eh, balita yan. Hindi lang naman eh.
12: Balita yung gago. Magbalita ba ako? Gago.
11: O eh, bakit ka nag-aano?
13: Gago.
11: Ganit, luma na ba yun?
2: Limang oras ibigay ko sa'yo.
13: Ah.
2: Limang oras, ha?
11: Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo.
12: I-report mo?
11: Oo, hindi.
2: Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya.
13: Bullseye!
2: Kato, kaya huwag ito ikot siya. Gaan yung limang oras sa'yo, i-report. Pag pinatay kita, walang ebidensya. Ningon ka nga, ang giingon ni Sara is kanang grave threats kay Juan Katropang Philip, kanang ingon tampo nga, kung ang giingon Sara, pag namatay ako, papatay kita. Pero kaning kang matibag,
13: ingon nga,
2: wagi ka, mamatay ko siya ka.
13: Mo, patay sa
2: ang giingon rin siyang matibag.
13: Wah, ebidensya, patay ka.
2: Ang giingon matibag ka nga, i-report kay pag pinatay kita, walang ebidensya.
13: Yes.
2: Now, ipangutana na gapon.
13: Mo ba?
2: Pinsaan ni mo bagoy. Ilagay na.
13: Oo, lagi. Ilagay magkastari bag.
2: Mura mas di lagi magpakalimpyo. Kani mga taong
13: mag ha, katropa diyan di pa si NBA to.
2: Ah, dili.
13: Dili pa no.
2: Kuan siya.
13: Sa man to.
2: Ah, bagura man ina kuan pero
13: bagura na viral pero
2: di man ingon siya nga NBI gud katropa
13: pero attorney may tawag niya maybe director unta to kung director na siya
2: taod na ni katropag Philip pero na siya sa gobyerno kay nagbalin-balhin man siya
13: balin-balhin man eh maybe di ka to
2: panahon ang iyang asawa congressman ni dinaan
13: di ka to panahon ni Digong
2: Dili sa. Pag-ulang, recent lang ni. Eh.
13: Pero dili pa si NBA director lagi.
2: Di pa siya director si DI.
13: Okay, attorney pa may ang kuan, attribution.
2: Now, katropang Philip. Kaya kanin, nagsuwat man sa Dennis newspaper.
13: Dili
2: Tribune.
13: Dili Tribune.
2: Kulungista po ni. Katropang Philip, gipangutana siya, bago sa may kalahian ni Muha Ugang Sara.
13: Anong sabi niya?
2: O sa may kalahian. Now, paliwag ko katropang rap-rap, atong i-play ang interview.
15: Attorney Matibag, do you know Mel Sabio?
16: Opo.
15: Alright. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video out of respect to the party's rights as well as I saw your wife here also. Out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions.
11: May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay.
14: Ay, kayo ang nagbibigay ng mali siya.
12: Hindi
14: ako sa nanay ngayon. Bakit? Bakit? Ay, bakit mo ko kailangan ano mo sa akin?
12: Babae
14: yung asawa ko eh. Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama.
12: Wala
14: akong
12: sinabi masama.
14: Babae
12: yung asawa ko.
14: Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan?
12: Ano po yung lumang balita? Anong gusto mo
14: palagasin? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba akong masama?
12: Ang tanong ko nga sa'yo, bakit pinupost niyo yung mga
14: balita? Balita yan! Hindi lang naman eh.
12: Balita yung gago! Magbalita ba ako? Gago!
14: O eh, bakit ka nagagalit? Luma na ba yun?
8: This video circulated online and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabi who were involved in that video, correct?
9: Tama po yun. That is a private conversation sa dalawang magkaibigan na hindi nagkakasundo.
8: Alright. And my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part?
9: Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan.
8: Right. Could you recall what you said in that video?
14: Para i-report yung pag-ano mo.
12: I-report mo?
14: Opo.
12: Dahil
14: pag
12: pinatay kita, walang
14: ebidensya. Oo, ayan. Okay, yan ha. Meron akong ebidensya na sa'yo. Para i-report yung pag-ano mo.
9: Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaya-aya.
8: Can you recall? Just to give an idea of those who were not able to watch.
9: I cannot exactly recall because that was a really long time ago.
8: That's okay.
14: Para i-report yung pag-ano mo.
12: I-report mo.
14: Dahil
12: pag pinatay kita,
14: walang ebidensya.
12: Oo,
14: ayan.
12: Hindi, ayan
14: eh. Oh, eh bakit mo ko ano pinagbabantaan mo na ako? Pinagbabantaan, sinabi naka-record to. Napapatayin mo ko na isang bala ka lang. Naka-record ito. Naka-record ito. Papunta na ako sa police station ngayon. Wala akong kinagawa sa iyo. Kayo ang napakayabang.
8: Attorney Matibag, do you know Mel Sabio?
9: Opo.
8: Alright. Now, about to...
2: Bullseye! Pag pinatay kita, walang ebidensya. So,
16: isang napatay, isang bala ka lang. Now, mauna yung giingon nito. Pangunay pangutana nito, okay? Witness lang kita niya. Kinanglan, yung katropang Philip, di yung kakupiyansa, di.
2: Kay ang, si may anghel sa gabas sa witness ka?
16: Kay ang burden of proof naman sa ebidensya. Prosecution. Prosecution. Now, upupresentar kag witness, o ikaw mo dipinsang, imong... Unang tiradahon dia, ang kredibilidad ng imong witness. Personal lang yun ka. Now, inig, adto na katropag Philip. Ito nas matibag. Okay, director, niingon magkakay. Ang NBI may giingon nga, grip threats yun eh.
2: Grip threats yun.
16: Grip threats yun eh. Although, wasi labot sa investigasyon sa director. Nakabasa lang siya.
2: Kabasa.
16: Nakadungog mamukha ganyan. Ningon si matibag nga, wako niya. Wako yung idea na, pero nakabasa ko. Kaya man siya. Di kayo siya invited gapon na.
2: Wala.
16: Nahimong lalis gapon. So di kay... Ay, may standby ron taon, mangod. Nahimong lalis gapon katropang Philip. Kaya wak man dito siya gisumon. Ha?
2: So volunteerism itong iya.
16: Nah, maunay ka naglisod. Kaya wak man siya gisumon dahil impeachment
2: pero, court. Pero nindot ang attorney Mel Matibag. Talaga, hindi yung pahiyo mo. Wala ba? Pinaahong saan?
16: Idol ka niya si Miro Hong. Basig ka pa. Kung ano
2: yun. Basig barkada na sila.
16: Adi, wasa tayo. Kay Bao, o kaliwat katropang Philip.
13: Wata ka Bao.
16: Ah, kay, wata ka Bao, kay, mga bigatin man sila kita. Ayun, ano ba kayo tayo?
13: Kanyaan ro ba? Lahit na ito ba sila bigatin?
16: Okay, mo na itong pangutan na katropang Philip. Ah, kay, lison, magka nagmingong ka kang Sara. Kuan gito, grip dress, o niya ang imo, sa nga agi sapot ro.
13: Sapot ro, kato, kay Sara. Kato niya, kinudala gito niya ako. Sapot-sapot ro ni. Okay. Kaya naghan yun ni Gini, agi pangutaras, mil sebo, saan ka?
16: Oh.
13: Saan ka?
16: No,
13: no, no, no. Sabio, may adi ara ko dire. Minga to, di ako sa labang, lisiyo, mari ako.
16: Naningaw man siya nga. Limang oras, bigyan kitang limang oras.
13: Isang oras lang.
16: Eh, sumbong mo.
13: Isang oras, ay.
16: Isang oras.
13: Isang oras.
16: Isang oras. Patay, yeah, patay.
13: Isang oras, una.
16: Siya, pag pinatay kita, walang ebidensya. Sus, ba't siya kabandag record, bro, ay?
13: Record, oh.
16: No.
13: Kanyala naman siya, wah, pinasisihan ko talaga yun. Hindi talaga yun kaya, ay.
16: Oo niya, mauna, diya. Mauna ako bangutan na katong imong ibuhat. Grip stretch ba siya to? Ha?
13: Kaya manaog naman og police station si Mel.
16: Hmm.
13: Kaya I'm sure, mura gasakay ito siyang sakyanan. Kasakay to siya traveling from point of origin to destination katropang Janli. Mato yun, naugo police station pa platter ko. May ebidensya na ako sa'yo. Pero wana, amigo din ni silang Mil Sabio. Mayroon man siyang amigo.
16: Away amigo yun na to.
13: Huwag amigo mo, katropang Janli. Dili na to ang tunada. Nakasuway naman. Kadugay na tong tigbalita. Adugay na itong tigsuwat og balita.
16: Be, atong isunod ka, tropang Philip. Ang, pero, ang lalis po sa supina kay...
13: Kana,
16: kanis matibag, ang iyang asawa kong biya ni... May flag control, sad. May pundo, sad.
13: Why, malita na.
16: Kala, wala na ma-appeal sa lista. Wala ko kay Bao, ana. Pero ang iyang asawa, kung saan Nga ni Pirmas impeachment. Matong nangutan na. Kaya di ba na pwede dito nga? Oh, ngayon ni Arima ka. Sabi ni, sorry lang imuha.
13: Okay na, Arima okay. Dito, no?
16: Kinanglan biya kay ibuok na ano? So di pa ka makasuri.
13: Okay, kuhan may screen, magiga.
16: Gipangutan na siya. Kaya ningon man. Ang question, ang main question nini is, imo ba ding asawa ning complainant? Kaya lisod ba sa gayo? Dili ningon, dili ka bayas ani kay witness naman ka. But masabot, igor ka mo barog sa imong statement. Dili ka pwede mo pabor sa prosecution, di po ka pwede mo pabor sa pinsa, witness maga.
13: Witness maga.
16: Now, ang imor bang asawa mo'y reklamante. May main pangutana. Sus, naabot man as mga pung ni Matiba nga gisumunan raman siya.
13: Oy.
16: Sus, pag-tris, wa man di na isumun. Napalihog ko katropang rap-rap.
13: Yung along iba.
16: Nawagtang no, ang katong...
13: Gipalingkod man na siya as witness stand.
16: Nawagtang ba ang composer ni Matibag?
13: Matibag. Bilibro po ko na ni Alfando Ginisi.
16: Oh, Alfando! Giniso! Di! Paliyog ko katropang rap-rap. Paliyog ko tarap. Ha? Nawagtang ang composer.
17: Your wife is also a member of the House of Representatives.
18: That is correct po.
17: And she is Representative Maria.
19: Your Honor, with all due respect.
17: This is cross, Your Honor. Maybe given leave,
18: allow,
17: Your Honor.
18: Allow the counsel to finish the question.
16: Patay
18: and then
16: na
18: sa
16: si Luya Luis Troy. Ilisi na ibalik to katong
17: mag-make up ah.
16: Si Kwanzi, ator ni Lingutan. Katong, Mr.
17: Officer, ayaw na na Luis Troy.
19: The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant.
17: Your Honor,
19: and that should not be allowed.
17: Your Honor, these are credibility testing questions, the, Your Honor, which is always relevant.
18: The objection is overruled. It tests the freedom of bias, if any, of the witness regarding his testimony. And the chair will allow it. Witness may answer.
19: Your Honor, may I just enter a continuing objection on the line of questions pertaining to the wife of the witness, Your Honor.
18: So noted. Witness may answer.
17: Opo. All right. Now, let me direct your attention to House Resolution Number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document...
18: Counsel may do so.
17: ...that your wife is one of the endorsers of
13: impeachment.
17: This House resolution. Can you confirm that?
20: Yes, the name is her.
17: It's there. Okay. Now, there's a signature page also. The pages that this document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature?
20: I think I have no authority to confirm the signature, even if she is my wife.
17: So you can confirm the signature of your NBI agent, but not your wife.
20: It appeared to be her signature, but I have not confronted with the document so that I can compare it.
17: At any rate, Your Honor, maybe
20: With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office.
17: All right. That's okay. At any rate, Your Honor, may we allow your, I mean, we request Your Honor that we be allowed to submark this particular portion. Again, this is
19: may,
17: already
19: may we
17: part
19: request
17: of the
19: Your
17: records.
19: Honor that the witness be confronted first with the document, and may we request that, as well, that the assisting counsel for the prosecution be allowed to approach.
20: In order to save time in the questioning of the defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment, so that we save time, and it's on record, it's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment.
18: Duly noted, counsel, move on.
17: All right, thank you for that admission, Director Matibag. And despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct?
20: My decision to be a witness is by virtue of a subpoenaed issues by the Honorable Court and by invitation of the Committee on Justice, the prosecutor. However, the job of my wife as a legislator is totally detached from me being the director of the National Bureau of Investigation.
17: Okay, my next question is, but the court did not issue a subpoena for you to appear today.
20: Actually,
17: are you saying that you receive a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you?
20: Even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned to be a witness, and I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I may be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
17: All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena?
20: I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court and the invitation also of the prosecution.
17: No, that's not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena?
16: Iyon ka na ah.
20: Subpoena.
17: Your wife is also...
16: Nanay, sumpay ka drobag, Philip. Kasi sa last part, yun siya nga, bisag asawa na nako, ay labot sa trabaho na ipagka-NBI, pero niyari ko, kay supinahan ko, naon, ingon man ng korte, huwag makisupina. Now, atong itiwas, Rap. Atong itiwas.
13: Sige.
16: Atong sunod nga video. Kaya rin, nalalis naman nga.
13: Kaya na.
16: O sa manin mong pag-ari, by virtue, abogado mong ka. By virtue of supina ni Urwa.
13: Pero believe ko, miluan ka ng...
16: Kalma lang, kalma ba?
13: Kalma.
16: Di pariha itong, bantay ka ni... Katong usaba nga...
13: Katong ni Narbasa.
16: O, Narbasa nga.
13: Kalma ko ito, opening mang ito, kanang murug, init pa kayo.
16: Init pa kayo. Asta.
13: O, init kayo.
16: Gaabot sila puros butbuton sa nga itong usap.
13: May maito sila pagka-Paris.
16: May pagka-match up. Kini, wa, mahaom si... Luis True ini oi.
13: Wala firming.
16: Supalpal darawang tubag ni Escudero.
17: Overruled. Overruled again.
13: No.
16: Yang electoral pang piya kita no.
13: Be.
16: Kay napunaan man sad ning ang abogados dipinsa napunaan ang mga senador.
13: No. Ang abogados sad.
16: Oh, nga abogado mo ni nakadaglisod. Kay ang aliado ni Sara, ng mga senador abogado.
13: Mga amti kayo.
16: Ang aliado
13: ni Marcolita pake na.
16: Oh. Sus na, inimagine na kubag na as Marcolita na. Ini.
13: Ayun,
16: ma. Ang problema, ang abogado ni BBM, magsigilag ba sa itong index card?
13: Ala.
16: O, ang sinadod. Ang usabi ngon nga, di ko abogado, pero 24 kong tuwing ang trabawa. Na, atang tiwason. Kay, nga nung naamang katulidi ay? Di ba ka-invited? Ato lang nang itinamban, ha? Pero, tanawan tubag, paligurap.
13: Sige.
17: Not responsive, Your Honor. My question is if she's already being made to answer to that particular charge.
18: Made to answer, counsel, meaning has she been subpoenaed?
17: I'll be more specific. Has she been subpoenaed in terms of contracting for assassination?
20: Well, in this impeachment court, she's being on trial. And that is very well covered by the articles. To me, as a lawyer, not only as an NBI director, and as a former dean, that is a betrayal of public trust to me. Because you made an oath of office that you will protect, defend the Constitution, execute laws, do justice to others.
18: Director, let the court intervene at this juncture. That is not responsive to the question of counsel. Kindly answer the question. Has the NBI issued a subpoena against the Vice President with respect to the crime of contracting a killer, allegedly?
20: At this point, Your Honor, not yet.
16: Wala! Not yet. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Wala!
7: Not yet!
16: Ala sa not yet ay not shit. Hindi kayo may mutop mo kon si Batibag eh, no? Nahimo ni siya do lorin niya ang wife ko wife.
7: Kaya siya may mutop. Ang niya wife, the wife man.
16: Wife. Ano trapo?
7: Pero believe ko Batibag ako. Din din pero patrakabo
16: ano.
7: Pero na to. Ang iyang gitudloan, I don't know, itudlo ba siya dito, pero dito siya. He's the head of the department.
16: Hindi na lang tamang question, ana. Bugado mo siya for 29 years. Pero,
7: gipangutan na siya. 2025 mo lang abli.
16: Pero gipangutan na siya nga, kanang, niya, ba, kanang, hinumdum ka na nga sa Rules of Court, saka, explain nil kung balik.
7: Pero hindi not kayo pahiyam si Matiba, believe ko.
16: Ano nga time? Ano nga time? Kasi sila may gipaunag istorya.
7: Sila,
16: of course, kay, gahapong adlaw, dito adlaw sa dipinsa.
7: Dipinsa.
16: Adlaw to sa prosekusyon. Karon mo yan laws ni Pinsa.
7: Ah, dito, dito.
16: Pero sa di pagkatropang Philip, mga piki na pagkitas oras, seko na nato, mga katropas, katropang Eric Amaro.
7: Minaw na sila si Ma'am Lorna Margarita, Listat Adinog. Uy, si katropang GCT Ham, brother. Good morning, dia.
16: Dahil ex-con, gidunggab sa lang ex-con, nag-standby na si katropang Eric Amaro.
0: Live, live, report.
21: Katropang Hansan Lee, katropang Philip, mga katropang na landing yun no sa Cebu City Medical Center CCMC kining usak kinipog ex-con kay gidunggab ni sa layan sa mga ex-convict katupang sa katupang Philip mga kigalaan diri ni sa area pod no sa kinipog sityo Ipil-Ipil Alaska pa nagipambaling Cebu City alas 8:40 kagabi ang kining biktima dahil ni si Jason Bola 32 anyos walitaw ex-convict kay trabaho taga dito ra pod gi dunggab ni siya ni kining suspect na ilhan ni si Rostom Ingayo hingko dempre igon ulitaw pod ex-convict kay trabaho taga dito ro sa mauga dapit no matud pa ang duha nagkaaway ni sila sa matino sa kahinungdan nagkalalis niya atol sa minuto nga panaglalis ang kining suspek kaliglidunggab sa ukutsilyo sa biktima igo ni sa iyang toong nga kilid katropang Chanli niya tabang sa kinipong mga responders niya ang suspitsado kinipong daling disipat palayos dapit so padayon pa karon ang hot pursuit operation sa mambaling prestation sa tingkong abanak pa ng suspitsado aron may kayang kini oga tukmaga kaso so far katropang Chanli katropang Philip magkakigilan mo ng unang tukasikasikas mambaling station mga katropa para permitting abtik lexi condition basta buntag sa'yo kapi nga sa Santo Plasco may subuhim na mga katropa Alex Edgins ng Pilipino para sa Pilipinas ng katropa Eric Amaro XFM News
0: XFM Report
1: Bullseye Nagkasalamat katropang Eric Amaro sa imuhang report katropang dyan li itong tabukan ang report gikan ni katropang Benji Talisik sumikan kay Juana di anay ihap ang dakbayan sa Talisay sa mga namatay mga katropa sa disgrasya labi na din ha, sa ilahang area of responsibility sa ilang teritoryo pila naman ni kabuo katropang Benji Talisik
0: live report
22: dagang salamat katropang Philip katropang kareng Janli gagahapong adlaw wagi pahibaw ni Sir Jonathan Tumulak o Joy Tumulak aga pangu sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kung sisto na sa baog nagpayan nga mabot na sa resize kabuo ka mga ang namatay o nakin kalas diya sa accidents kinalan gikan sa buwan sa Enero hangtod na sa buwan sa Hulyo o kinigya unang semester ning tuig dismil ba resize mato pa ni Tumulak nga kining maog pag mga bangga o nga sa ilalala kini sagad nga pulos mga akining ang mga driver nagainom o yung mga kining ana sa influence of black or akining mga driver nga mo'y sagad nga mga nangisasa kundili ang kining it's either ang kining driver nga nagabangga mo'y nagainom or ang kaning namatay nga mga nadesa ka vehicle ba nag-inom. Kunya siguro sa kanina ang mga lalambigay sa resgasya, ang kanina mga motorcycles o mga two-wheelers nga mo'y nagdagan dyan mismo sa kanina kanilalan. Gipasabot ni Dumula ka na pampilip nga mag-ampigi ka nun ay kaisang lit nga ausin kinit ka-alarming nga mo'y ginaghanon sa kanina ihapalabin na sa buwan sa Hulyo mo'y pinakalabintas ang ihap sa nang matay o ganing napatay sa ilang talaan sa city to na considering nga mo ang pinakalakarabusan nga namatay ka tong Osaka LGBT nga Libangas Poste o man kini nga kini dia sa may Osaka po sa may Barangay Bagaway sa maog nga sudan ato pa minahot na pamahayag ni Judan Tumula Kalabrasaba sa iyag pamulong sa kining ihap o ganing ganun sa nangamatay sulod lamang sa unang semester ning Budoy 2000 Balisays.
4: Kung magbasi ta sa tuang record since January up to present nikabat na ta og 16 ka mga kinabuhi ang nakalas tungod sa disgrasya din sa Talisay. So agi og tubag niya na agi og aksyon may padagat din ta og report ngadto sa tuang chairman sa Committee on Transportation unya may padangat sa taong kopya sa maong report ngadto na sa buhatan sa LTO ihatag po taong report ngadto sa buhatan sa DPWH unya lakip masad ang uban pang mga ahensya. So agi og tubag diri sa ato ang City Council naking coordinate kita karon ngadto kang Council Fred Rabaya aron muhimo pa og dugang pang mga balaod nun og unsay mga angayong pagabuhaton aron maminusan ang ginaganon sa mga casualty. Unya, dito po sa LTO, ni padaputa og request na to sa tuang regional director na unta maaksyonan kining dagag alarma na naglambigit o kinabuhi din ang kasagaran na baan eh, pulos ni nakainom. No? Either ang biktima nakainom or ang nakaigo nila nakainom. So, agi og tubag po sa LTO, ang LTO nag-provide karon ni hatag karon og tabang sa Talisay, nag-andam karon og usa ka team nga maoy mo responde panahon sa gabi labi na gyud og makainom. So 24 oras nga among tawagon ang LTO aron makaresponde dayon sila kun galing dunay mga disgrasya nga naglambigit og nakainom aron ilang marespondihan og mapasakaan namo og tukmang kaso pasi sa result sa gihimo sa LTO.
5: Sa ang pamayag ni Sir Joy Tumulak ang pangu sa City of Samtang Antobago Sub ni Konsyal Freda Rabaya ang chairman sa transportation sa Baog sa Baog Sudada nga doon sila mga himuglakang kaya sa aron posibleng makunuran pa sa busog mga adlaw nga di na masdugangan ang ihap sa ginaganon sa mga nangamatay just dalit mamanaon ang pamayag ni Konsyal Freda Rabaya.
6: Ang patay yung one semester lang.
23: Makuhaan kita, medyo mahigmat tata ba, ma-alarm kita. Kanyang lanon ko nga naagyo tayo buhaton ni nanay. Nga nung nagkuhaan na siya fatal accidents. Pero, dali sa anong makonsider nga itong fatal accidents, na ang number one magod nga rason is ang driver nga wadili din mo follow traffic rules. O, mamagod na siya number one.
6: Ape ba kayo?
23: Apil na. Kana, usana sa mga rason, usana sa mga faktor. Mga nakainom, kanang dili mo subay sa lane, kanang mag-overspeeding. Maog yun na siya mga hinungdan yun nga nung na-adjud tayo mga fatal accidents. It's sad to say, maluoy ko sa pamilya sa mga namatyan, sa mga nabiktima, it's sad to say. Pero we have to make a move on this, especially on the part sa operations nga. Kanalan, pahugtan yun ang kanyang pangpatuman din sa landas traffic ko din.
6: Comparing ratio o karoon nga to ECOS, mag-remember na, in a semester, mas taas ba karoon to nga kaysa last year?
23: Kung sa last year, if I could remember, ni lower tagamay karoon.
6: Karoon?
23: Na.
6: Ah, mas taas kaya ito, yeah, last
23: yeah,
6: year?
23: Yeah. May lower tagamay.
6: Kaya karoon kinsi in one semester. So, say possible, sa gisan ni report ni Sir Joy, say possible atong move sa atong council, sa atong opisina, Ponce.
23: Mo-augment kita. Diri sa true sa diri sa City Council is more on lawmaking ta. Pagin mo tayong mga ordinansa. Mo balik ta mo revisita sa ato ang revised City of Talisay traffic code atong tanaw nga to kung unsay ato ang mga kwad. Although sa akong tanaw naa na diha tanan na kalatid na diha tanan sa revised City of Talisay traffic code nga ang ato ang tanan nga mga pagpatuman sa balaod. Kung have to revisit lang ato lang tanaw kung na patuman ba dito ang ato ang mga unang-una overspeeding kanang pag wear o kanang
3: helmet.
23: Kanang proper helmet. Oh, no? Although, gialaw na to na diri nga kanang dili di full face kay naaram ta diri pero mo gobyan ta sa
22: social Ferdinand Rabaya aga chairman sa Transportation Committee sa Talisay ko din matupan niya nga mas ilatan ang karo tutungan ang posible ang kinik overspeeding nga kunhuran labi na di mismo sa downtown area sa Talisay City. Mga baita nga nahipos sa City Toda, katropa sa gihapon magkilimo sa Maghaplas, ganun ay, sa Santone Herbal Oil, magkatabang matag-adlong atanan, labi na, katutunan yung mga mabdos o katutunan mga pregnant woman, magkatabang ninyo, labi na ihaplas, matag-gabi, kaya para manggawas ang mga panuhot, mga katropa. Hindi mo sa Yastro Health Incorporated, mapalit sa pamasag butika sa iyong lugar. Kaoban ni katropag Jerry Redoblado, alang sugestyon Pilipino para sa Pilipinas si katropa, Benji Dalisik.
10: XFM Report Bulsa.
2: Salamat katropang Benji Talisik. Anyways, medyo pikis oras mga katropa at tangi ang musunod nga tulumanon.
11: Wanted Killing!
2: O ba ni DJ Ray na chinita? Partner na to, there is Master Control katropang Rafael Baring. Ito is Newsrooms katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropa ka John Layman Chavez, Mikey.
10: Bullseye!
2: Kasi mga katropa niyong certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrohano.
10: Bullseye!
2: Salamat sa inyong pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo!
11: Exciting!

0: Huwag ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, Tol!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Kabot og sa kabulan, migaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga koto-koto. Kung gusto sabdin nyo na matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa koto-koto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85%. Tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin, nga maoy pinakakusog na pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Martin sa Kaulde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan ako nga. Pasulod sa 5 katuig na kong pangulde, medyo naan ako problema sa kong mga tabi. Ako kaklaro ang mga bagmay nitra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kung niarang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa unang. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kung maklaro naman ako ang nitra, maunga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makapatunog ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zantan Plus Coffee Mix User.
4: Kaya ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mga inundan hini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix sa jud ko, niyagoy lang acid reflux iyang natambala, mati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang kiya. RGDI ni, taga-panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit na diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

Gaga, Catch Me, I'm Falling For You. Did you catch me? I'm falling your own. Oras, ito sa inyo ng King Dragon STL Swatchers Result 10:30 AM draw at 077. King Dragon STL Swatchers Result 077, mga katropa. Mm-hmm, that's it. Nakadaog ba ang tanan? Mayong buntag, Sugbo. Hello sa inyo, ha din, ha? Ayan. Ang uban niya, pabagupang mata, gikan pa na pulaw, ang uban pod. Depende kung sa gipulawan, ang uban, gikaglaag, ang uban, gikapag ka ng night shift. Oo, mga gitawag na itong mga VA. Center as a BPO industry. Hello. Oh, uban po diya pa BPO BPO lang. Ayan. Pagpaminaw sa inyo ha din ha.

kakainangan. Very ako daw kaayon. Abot lang na. Share lang na ako ni on air. Kamo, baharag labing basta ay baharag bahalag saging basta labing. Ako yun mo, Ana. Ako yun mo nang bahalag saging basta labing. Ni simbak ko. Ako di yun. Ikaw lang. Ako magani magbuot sa among sundaan. Bisag wala ko'y trabaho. Bisa pag wala ko ikuan, ginabuhat din ha. Pangutana pa na akong mamagpapa o mayroon pa na akong mamagpapa. Kung sa may gusto ni musod, anon day. Bisa pobre may mangutana pa na akong mamagpapa kung sa kong sud anon. Ingon na ko ni mo. Ako ginalag itlog. Pagin. Salig kay ano naging yun lang bahalag saging basta labing sorry daily para na bahala mo diha si Bako Oroy hindi na ako na sa una pangayon anak gibasa ra nako ning kuan gibasa ra ning gitag sa kuha ka mo maka uyon dazad mo ginana nganang bahalag saging basta labi kaya ra ako ning mangkit ma dare. Good morning katropang Reyna Chinita greeting diri sa tubod ka dyan. Hi pretty gikan kay Abay J Flores. Good morning maayong buwenta kay Charlene Elenito Uwano Limuran Tohino. Morning, Chinita. The sun is shining bright. Dili na ta makuyawan makasugat og water world. World guru. Good na. Pero dito magpapasagad. Uy, kay ang panahon unpredictable ka ayo. Init ka ron, taod-taod mo dag-um. Dili kay may balaan ng mga ina-ana. Lisod ka ayo na. Ay, kag-kag-kag ka ha. Kung hindi ninyo wala may galing ulan ka ron. Taod-taod mo kahit lagbunda ang ulan. Chika lang na. Anyway, it's 10:50 in the morning. Time Chika is brought to you by Windsor. Win from within, mga katropa.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by Trended with Anyers, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong kumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugugtarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, amlak.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
15: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time. It's 10:55 in the morning. Ang oras sa tuwing sinyo ay ng Sandown Plus Coffee Mix. Katropa og nangita ka og partners sa imong morning routine or maybe even the afternoon. Well, we love coffee and we surely does everyone love coffee. But are you sure that you are drinking the right coffee that really gives you the benefits that you really need? Well, the best one could really give you that healthy and glowing skin. Kaya dunay kape nga makahatag og kabaskog kahimsog. And of course, when it comes to diet, adunay contribution. Kaya ang Sandown Plus Coffee Mix, adunay soya powder, taas og protein. And of course, lactose-free sa mga lactose tolerant din ha. Then this is for your coffee. Sandown Plus Coffee Mix na nga pinaka, nanampal pa.

It's 11:12, and that was Adele. Yeah, one of the saddest song I've ever heard. Actually, dili lang ka na ang saddest song, but there are a lot of bloody songs. Kasi sakit sa dughain mo. Ginigingon ako nga dili pa minaw kay Lindo Tantukar. Sakit lang sa dunggan. Or sakit sa dunggan ang nagyaw-yaw. Ano na siya? But anyway, here's another song from Sam Smith. Para ni sa mga amiga gani nga gusto ina na yung amiga nga biyain na. Pero kaya yung amiga gahig udi, gimo biya. Mahalagi kulata na. Here's Lily, your lover. Wait, this is something different meaning kay. This is someone saying, biyain na siya kaya ako nalang ipuli. Mauna kay Abangers. Enjoy the music, by the way.

0: Exciting!
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugit. Try, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 11:23 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, sa mga same na ko, medyo health conscious recently, kahit tungkol sa kabisi, and they wanted to like stay longer and more active, longer than they could ever do. Isa sa mga concern karon sa imuhang immune system, I would really suggest you start drinking multivitamins or food supplement katropa. I can recommend Santon Vitamin C. Usa ka alkaline base, adunay oranges, of course, vitamin C mostly made by oranges. But if you're wondering if sama ba ni siya sa ubang ascorbic acid nga makahapdo sa imuhang kuto-kuto, no. Yes, that's the good news. No, and of course, dili lang gamagikan sa mangustin. I mean, di lang gamagikan sa oranges, gamapod gikan sa mangustin. nga geek ginatawag nga queen of all fruits tungod sa source kini sa antioxidants, makaboost sa immunity, makatabang sa inyong mga menstrual problems, and of course, makaregulate sa inyong blood pressure. Makaboost sa inyong heart health also. Dapat na pwede ko sa inyo makuha sa mangustina. Doon na po kini anti-inflammatory properties, makaboost sa skincare, makahatag o solution sa iyong mga tummy problems. And of course, mangustine can also help you with your diet journey. Guess you have to choose ang mga food supplement nga makahatag o daghang benepisyo sa inyong panglawas. So doon na vitamin C, the alkaline, vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. O mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa mga nagpangita na arapod sa atong butika or atong pharmacy o klinika ganadari ubos istasyon sa may Z Plaza building, open from Sunday to Friday. Every Friday, we're open from 9 to 4. And every Sunday, we're open from 9 to 5. And of course, nagapahigayon po ta o free consultation and general check-up kauban si ang ato ang naturopathic doctor, si Dr. Bernie Fajardo nga makahatag ninyong tambag when it comes how to sustain healthy living. O ganong kinahanglan yun na to ang healthy living. Kaya kung pagkanyan nila, health is wealth, prevention is better than cure. So known vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, padayon sa pagpaminaw sa programang Wanted Kilig.

0: And that was Selena Gomez and Benny Blanco. Yes, the couple itself. But I don't think it was Benny. It sounds like it was cigarettes after sex. I don't know if you're familiar with that. That's one of my favorite band. Anyway, it's 11:49. Almost done. Not half of the hour, but end of the hour. Just to give a special shout out to XFM Pagadian. Hello po si inyo, hadi maayong buntag. They're celebrating right now their anniversary. Hello po, happy anniversary po sa XFM Pagadian. Tama na ba yan? Sakto na ba yon? Okay na ba yung ano na yon? Okay na ba yon? Sabihin mo lang, ano, Narwhal, kulang pa ba? Kulang pa ba, Narwhal? Anyway, kawan mo ko igong oras, mga katropa. I have to say goodbye. And before I say goodbye, I just want to inform, pahibalo de sa mga katropa na to, if you're a fan of Midnasty, Midnasty, yes, Unsa man. They will be here tomorrow, so you'll get a chance to hear and listen to them live. Di ba mo play nilang isa ka song, di ay, kay it's not applicable sa tung oat. So we'll be playing this another song. Of course, if you're familiar with this song, let me play it. This song. So that song by Midnasty, they have a special radio guesting, and we're so honored that Midnasty has chosen XFM Cebu 88.3 for the exclusive radio premiere of their upcoming single, Kama, featuring Milky Lozarita, before its official release this coming July 24. Of all radio stations, thank you so much for choosing us and for trusting this radio station, especially our platform, Tatak Lokal. Unfortunately, as much as I wanted to have them sa amuang Tatak Lokal, but they're only available sa kaning adlawa, and before release ang ilang target. So who am I not to support them? I've been a huge fan and been a supporter sa mga local music, as I always do. You know that sa mga naminaw direk programang Tatak Lokal, I've always welcomed local music. Even your seasoned artist or startup, I will always be your supporter. And I always try to reach out and help you promote your music. Right now, this is an honor for XFM Cebu. Kami ang gipili sa Midnasty. If you're a fan of Midnasty, maybe you wanna catch them sa ato ang radio live tomorrow, sa ato ang live stream, 10 a.m. or 11 a.m. probably. I'll just give you the exact na lang, 11 a.m. in the morning tomorrow, July 23. And yes, that is part of the celebration. Ako ang mga duhan na lang kasimana diri sa radyo nga magsaba-saba. I'm giving you all out type of performance. All out nga entertainment showcase. So, mga goal na ako. Before ko nga mahuman aning radyo, I'll be able to bring all the best Bisaya hip-hop artist who brings up the music scene quite some time, for 2 decades. I guess Midnasty has been growing and growing all over Visayas and Mindanao. And they've been so loyal sa pag-abot sa musika, and they always produce Bisaya songs. And that makes me proud of. Sa kadaghamang gusto mo at tuog Luzon. Katropa. Again, this is one of my celebration of parang gusto kong matupad before di na kong yung madunggan sa radyo. So, thank you so much for supporting me. And of course, ang programang Tatak Lokal, dili man ni Tatak Lokal nga programa, but I will always be thankful for all your support. Kay without the support, dili na to mag-guess ang mga artists nga who's respected na sa industriya, labi na sa local scene sa Visayas. And not here in Visayas, but also sa Mindanao. Well, Midnasty has been all over Visayas and Mindanao. They've been doing tour. Recently, they have their recent tour nila. They've been all over Visayas and Mindanao, and a lot of guesting sa mga ganap-ganap dere sa Cebu, especially itong adag kong event recently. I'm so proud and happy and honored to be trusted as one of their host for their premiere. And that's it, mga katropa. Wala ko yung oras. Masunod na ang programang XFL News Nationwide. And ang ato ang programang Secret of Health. Kauban si Doc Algie Bakla o si Doc Michelle. Alang sa Naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sa trip. Dayan mo ko ni inipoog Santon Plus na wala siya. Doon lang natin pangingi. Pili na masakit akong susuog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
5: Nabili-bili nga iba. Sumasakit yung pusong ko. Marino ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
7: Ah, sakit ka kung tiyan, Lula.
6: Yan naman.
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo. Kiss ni yaya anak.
9: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
9: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita ang magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ayya!
1: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor.
18: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
19: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
20: Yes to Health Clinic.
21: Dinhi lang sa may Sapatero Bili.
22: Hilid sa Barangay Hall.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Overpowering headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte, nanguna pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia.
1: Senador Bongo, nanguna sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla, top choice naman sa senatorial race.
0: Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte, inilipat na sa umaga simula sa July 29.
1: Senador Dante Marcoleta, naghain ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso.
0: PNP, hinigpita nga ang seguridad at cyber patrol bago po ang SONA ni PBBM. MMDA, naglabas naman alternative routes para sa SONA 2026.
1: Transport strike, umarangkada, Maribela, nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
0: Distrust na mga Pilipino sa China, tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
1: Sa balitang regional, Antikenyong seafarer, kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
0: Balitang international, China at Russia, nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan.
1: Sa balitang showbiz, Wang Itiop, back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
0: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo. Sumasa yun na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at yung pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makakuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapi Tulpo na nakakuha ng 14%. Tig-1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPW Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
2: XFM News Nationwide.
1: Nauna naman

0: Si Senador Bongo sa pinakabagong Pulsasia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Po 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulsasia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulsasia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni Senator Rapid Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12 sina dating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sani Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estada at Television Host Willie Revillame.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman ni Commission on Elections COCOM Elect Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hangkat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ang sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagkatropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantala sususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaw suman ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Alinsunod din sa bago itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial. Bates si sinagawang time in motion study ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
0: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service ni Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdirig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng pagliliti, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagain po na not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Report.
0: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder, kaya itinuloy ang kanyang arraignment. samantala nag-aindi ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Inatasan ni PNP Chief General Nicolas of Melencio Martates Jr. ang anti-grap o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inaasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batasang pambansa at dumaan sa mga itinatag alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Ipapakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Transport strike, umarangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Kada na ngayong umaga ang kinusprotesta ng transport group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Belcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Igirit ang grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kuto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ayon naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
4: Sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa Quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanse Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila,
1: XFM News. XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumba bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines.
2: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sagay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Patropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
5: Pinumpirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtamo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangungutan ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration, ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon, Hulyo 21, upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ng pinansyal na ayuda at iba pang asistansa sa kasalukuyan. Hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 92.3 XFM, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Festa Mariano XFM News.
0: Grade 9 student nakuhanan ang pinaghihinalaang shabu na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Nakuhanan ng tinapayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proclampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Bayualo, ang station commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito, siniyasat ng gwardiyang laman ang bag ng estudyante kung saan na-discovery ang 2 pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Bayo Agyo na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa ilegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng van. Ito pa natin sa balita, may mata na XFM Cebu.
6: Focus order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gungun Hika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral na aksidente sa barangay Pakigni Mindanilla Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti na paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaneho ng motorsiklong walang plaka at magiging hindi angkop na magmaneho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrupa ang Almimata XFM News.
0: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng Mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katrupa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
7: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi na umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na personal na alita ng hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampa laban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
2: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
8: Pag nasa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kananantabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador kasama ang pamilya ni PFC Gumayat ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. 2 sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy namin na-monitor ng DOST Pag-asa, ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa layo 1,200 kilometers, silangan ng southeastern Luzon.
0: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
2: Inaasahan din po ang malakas sa pag-ulan at bugso na hangin, partikular sa northern Luzon. Habang patuloy namang nakakapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
0: Samantala, trough ng LPA ang nakakapekto sa eastern section ng southern Luzon at Visayas, habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
2: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inasa lulubog alas 6:28 na ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International atid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahapong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Waing Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31, bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Waing Yu pa sa bansa matapos ang mahigit isang taon kasunod ng kanyang In Love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Waing Yu sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Dream to You. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers, matapos talunin ng San Bela University Red Lions. 70-59. Ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaulan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Webes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan. Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na. XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Tepar.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: July 27, 2026, lunes. Sumutok sa 99.5 XFM. Para sa mga balita, impormasyon at...
1: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang nakasimana ang ilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silinga.
2: Ano sa ating mga talakayan? Ang tumutong mga dito sa Dasuko at Health. Tama na maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasabi po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Perer at Doc Algie Baklan. Isang malusog na araw po mga Doc.
1: Isang malusog na araw at magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig at mga ka-wellness natin na nakasubaybay dito sa ating programang The Secrets of Health. At isa namang napakaganda nga topiko ang ating pong pag-uusapan. Ito ay hinggil sa obesity at mamaya malalaman po natin mga ka-wellness na ang ano pala, ang fats ay isang ano, ay isang organ. Paano kaya naging organ yung fats? Yan po ang mga impormasyon na ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, welcome mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Misayas at Mindanao. Welcome po. At samahan po kami sa ating pong talakayan ngayon pong araw na ito. At sigurado akong marami po tayong mapupulot na mga bagay na pwede natin magamit sa ating pagpapalusog.
0: Mm-hmm. Of course, ay po yung pakinggan sa lahat ating po mga XFM and Solid FM stations nationwide. Garan na rin sa ibang mga stations na nakahukaw po sa atin at dito sa ating pong palatuntunan. Sama po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan. Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ha? Ating pong hotline number 0969-6096545. Kung hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ignayos na sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto. Namimili din ang ating pong Santong Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng mga Pure Gold Supermarket. At pwede nang mabili ang ating pong mga produkto. Kaya mga abangan nyo po yan mga ka-wellness. Pwede kayo mag-order dyan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede rin po makabili na ating mga produkto na may discount sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic sa buong Pilipinas kung saan po man mayroong Yes to Health Wellness and Pharmacy. Pakidala lang po ng inyong mga senior citizen identification or any identification na magpapatunay na kayo po ay senior. At kung kayo po ay may opportunity din, nandun na rin lang kayo sa wellness natin, pwede po kayo magpakonsulta. At kung doon kayo bibili, ay sigurado kung meron ding discount yan. At ang kagandahan, pwede nyo makausap ang ating mga Yes to Health consultant, mga naturopath natin, na pwede po kayong makipag-usap sa kanila regarding ano yung mga program na pwede po sa inyo. Especially kung meron na po kayong nararamdaman sa inyong kalusugan. At marami naman tayong mga iba't ibang mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy. Sa ibang mga branches, meron tayong humbukbuyan, Korean therapy. Kasama dyan yung ating mga iba't iba pang mga paraan, ano? Katulad po ng yung isa sa pinaka-dabes na nakita ko, yung BioZapper, ano? Eye detox and terahertz. Meron din tayong iba pang program katulad ng NatuTrad, ano? At yung ating po mga assessment tool na pwedeng gamitin, yung live blood analysis and Radotech. So puntahan lang po ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa ating pong mga iba't ibang location.
0: Ayan. Kaya sa mga kabal na sa atin, ha? Sa mga gusto mong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisita ng ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA.

0: Bryan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Sharp Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, Katabi, nag-BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Southbound Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, ay pa talagang dating sa akin ng Southbound Gold Coffee Mix. Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southbound Gold Coffee Mix.
1: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habilis ang katika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamalaking health crisis na nangaganap ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, mga doka, no? Ay maging sa buong mundo ay naranasan po itong ganitong problema, ano? At tinatawag na ito na global epidemic. Itong problema na obesity. Marami pa rin ang niwala doon na ang obesity ay simpleng pagiging mataba lamang o resulta ng sobrang pagkain. Pero ayon po sa mga eksperto, mga ka-wellness, may mas malalim po at komplikado na problema itong obesity na karamdaman. Upang mas maintindihan natin na usapin po na ito, ay ating konsulta sa ating mga doc ang patungkol dito sa problema po. Simulan natin sa isang tanong. Diba, kapag naririnig natin obesity na salita, mga doc, pumapasok lagi kauna-unahan sa

according sa study, ang obesity is a chronic disease. So kung saan ang sobrang taba ay naiipon sa ating katawan hanggang nagsisimula itong makasama sa normal na pagana ng ating mga organs, lalong-lalo na pag nababalot na yung mga organs ng ating katawan, taba, and also yung mga cells ng

0: in the system.
1: Nabanggit mo, Doc, na kumbaga parang organ na siya sa katawan natin. Paano yun na, paano po yun nangyayari, Doc?
2: Okay, alam mo yung ating katawan, ano? Meron tayong mga fat cells, mga tinatawag na adipose tissue, na hindi lamang ito nag-iimbak ng taba, ano? Naglalabas din sila ng iba't ibang hormones at yung mga tinatawag na inflammatory chemicals. Kapag sobrang taba sa katawan na

0: ng mga chemical na nagdudulot po ng chronic inflammation. Mm-hmm. At yung chronic inflammation na nangyayari sa ating katawan, eh pinakapangunahing dahilan kung bakit tumataas yung panganib sa maraming chronic disease. Napaka-importante talaga na ito ay makontrol. Mm-hmm. Yung pagdami ng hindi po tinatawag natin unwanted fat sa ating pong katawan.
1: Dapat sinasabi ng mga doktor na ang obesity hindi lamang siya problema sa timbang ng isang tao.
2: Mm-hmm. Tama ka dyan, Doc L. Hindi lamang ayan ay tinitawag natin na cosmetic problem. Mm-hmm. Kasi naisip mo marami is figura lang. Mm-hmm.
1: Madideform yung figure mo dahil obese ka na.
2: Na-obese na. Mm-hmm. Well, hindi lamang po yan cosmetic problem. Isa po itong metabolic disease. Mm-hmm. Kung titingnan po natin doon sa endocrine system, mga fat cells natin nagpo-produce po yan ng hormones na tinatawag natin leptin. Mm-hmm. Para meron tinatawag natin na satiety. Mm-hmm. Sense para hindi tayo kumain ng madami. Mm-hmm. And also, alam nyo ba na ang taba is nagpo-protecta sa ating katawan sa mula sa inflammation. Mm-hmm. Ang tawag doon sa hormones na yun is adenopectin. Mm-hmm. Ngayon, makikita natin na bakit kapag dumadami yung taba, that is an indication na pinoprotektahan. Mm-hmm. O parang cushioning part siya ng ating katawan na pinoprotektahan yung selula natin mula sa inflammation. And that is why the more na taba na nakikita natin sa katawan, the more that it is nagsasabi that the body is crying out loud that you are already or you are inflamed.
1: Mm-hmm. Sa pangtanong, Doc, makapansin natin na halos lahat ng bansa ay tumataas ang bilang ng mga nagiging obese. Mm-hmm. Ano po ba ang dahilan kung bakit parang nagiging pandaigdigan na nga siya na epidemya, Doc Algie?
0: Kaya nga tinawag ng global epidemic, mm-hmm, eh kahit saan lugar mo makikita. Hindi lang basta-basta yung bilang. Mm-hmm. Actually, alarming yung bilang ng nagkakaroon ng obesity. At maraming dahilan ang pwedeng pagmulan nito. No? Mm-hmm. At gusto kong linawin na pag may nakita tayong obese, mm-hmm, hindi ibig sabihin na matakaw yung tao. Mm-hmm. Kasi yun yung common mentality. Ako, masyadong matakaw. Mm-hmm. Walang pigil sa pagkain. Mm-hmm. Actually, masyadong simplistic ang ganung pananaw. Mm-hmm. Kung titingnan natin, ang obesity po ay resulta ng napakaraming mga factors. Mm-hmm. Okay, combination niya ng factors from our environment, mm-hmm, yung pagkain na pinipili ng isang tao, mm-hmm, pwede rin yung lifestyle, mm-hmm, pwede rin genetic. Mm-hmm. Yun ang problema kapag may genetic factor na nagpi-play, mm-hmm, sa condition mo as obesity. Kasi nga, pag genetic, ibig sabihin, meron ka ng inherent weakness, mm-hmm, na nandun sa katawan mo na namana mo mula sa iyong mga ninuno. Mm-hmm. Ibig sabihin, may mga tao kasi na likas na meron silang possibility or tendency to develop early metabolic syndrome. Mm-hmm. O yun ang problema, no? At maging yung factors about sa tamang pagpapahinga, mm-hmm, stress, yeah, at tamang tulog. O kaya yung paglagi tayong puyat. Mm-hmm. Sa madaling salita, lifestyle is a big factor. Hindi lang yung pagkain. Kasi maraming tao, kasi aware naman talaga sila na sila ay tumatamanan. Mm-hmm. Nagpapakagutom na nga sila. Mm-hmm. Nga, hindi na nga kumakain.
1: Pero crash diet niya.
0: Pag tinawag na crash diet, ito na yung pinaka-worst, mm-hmm, na hindi naiintindihan ng karamihan na if you starve yourself, mm-hmm, papayat ka, pwede. Mm-hmm. Pero pag huminto ka doon, mm-hmm, hindi naman sustainable kasi yun, mm-hmm, nagre-rebound, mm-hmm, at ang problema doon, nadudubli lang
1: malala, mm-hmm,
0: yung problema mo.
2: Meron ding isang doktor na nagsasabi that kung yung pamamaraan na kung paano tayo ipinanganak, mm-hmm, isa din sa contributing factor ng metabolic syndrome, mm-hmm, o pagtaba ng tao, kasi sabi sa research, is mas marami kapag ang isang bata ipinanganak ng cesarean method, mm-hmm, most likely is nagiging obese kaysa, mm-hmm, doon sa normal delivery. Mm-hmm. At ang sinasabi nila doon na Doc Algie, Doc L, is yung factor ng paghinga ng bata doon sa pagkuha niya ng tinatawag natin na microbiome doon sa nanay. Mm-hmm. Kasi yung bata na CS, hindi nakakalangap ng microbiome, mm-hmm, mula doon sa nanay. Ang nalalangap ng microbiome doon sa ospital na mga microbiome.
0: Nakita ko rin yan, may isang vlogger, mm-hmm, na doktor na nag-post, mm-hmm, Kasi pagsisaryan ka talaga naman, ibig sabihin, hindi ka pwede sa ano, yung nanay mo, hindi pwede sa normal delivery. Ibig sabihin, malaki ka.
2: Yes.
0: Paglabas ng bata, sabi, pwede na mag-ano to, malaaral sa daycare. Kaya sabi niyo doon, no, mga nanay, pag nagbubuntis, huwag kain ang kaya. Kasi huwag niyang palakihin sa chan, yung baby.
2: Saka na paglalabas
0: na. Kaya hirap na hirap yung pinapataba niyo sa loob. Doon pa lang, mayroon ng tendency to develop obesity.
1: May nangyari ng problema, kumbaga. Doon pa lang sa sinapupunan. So, Dok, isa-isahin natin yung mga pangunahin na dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaranas na itong ganitong problema.
2: First factor is choice of food. Kaya ngayon kasi, ang pinakamadaling choice of food is yung fast foods. Yung mga, at kalimitan sa mga fast foods na mga pagkain is yung tinatawag na ultra-processed foods.
0: Hindi lang processed, ultra.
2: ang ano kasi is bakit tinawag siyang ultra-processed foods? Kasi itong pagkain na to is already processed and the main ingredients is also processed. So, nagiging ultra siya kasi ang processed foods, main ingredients para i-process itong processed food. So, ano yung mga ultra processed foods? Number one, soft drink. Mga chemical yung ginagamit yan, that's already processed. Eh mahilig pa naman ngayon, hindi makakain ng walang soft drinks.
0: Well, yung pampabusog nila, highly addicting ang soft drink.
2: Yeah.
0: So, highly addicting yan,
2: especially sa sugar content na also instant noodles, ultra processed, yung pasta ultra processed, yung mga pampasarap ultra processed, potato chips, masarap pa naman yun.
1: Mga chips.
2: Tapos yung mga pampasarap nilalagay.
0: Kahit yung mga nakalagay na organic and healthy chips, ultra processed
2: pa rin. Ultra processed, yeah. Fast food, processed meats, lalo-lalo yung processed meats, especially dun sa mga bata. Ako po, yeah, yung ano, merong research na kapag ka ang nanay kumakain ng 1 to 5 or 3 to 5 na hot dogs kada sa isang buwan,

0: Delicious Meats, instant coffee drinks, yung mga energy drinks, sweetened beverages, packaged snacks. Problema kasi nito is napakataas ng caloric value, pero yung mga ano, yung
1: nutrition,
0: mga nutrition is wala. Zero nutrition, mataas ang sugar, mataas yung unhealthy fats, yung mga trans fats, mataas ang sodium, walang fiber, walang vitamins. That is the reason why we have this pandemic of obesity ngayon.
2: Ang problema ba naman sa mga bagay na yun, Doc? Kahit na makakain ka noon, sabi natin na ilang balot ng chips dyan, na ilang order ng burger meals dyan, ano, eh, mabubusog ka, panandalian, pero mamaya, gutomin ka na lang agad. Kasi yun ang, ano pala, yun ang dahilan. Dahil kulang na kulang sila sa nutrition, kumbaga nabubusog lang yung chan mo, pero yung mga selula mo, gutom na gutom.
0: Gutom na gutom, crying out loud, more kain na.
2: Yun na nga. Kaya yan ang problema ngayon sa mga kababayan natin na Dokron, na maraming ngayon ang nag-depend dun sa mga ultra-processed foods na yun, na mas marami sila nakukonsume dun, pero hindi naman nasasapatan yung kinakailangan ng pangangatawa nila.
0: Kaya, kasi kulang sa fiber. Kulang sa fiber. Kasi yung fiber, yun yung, ano, yun yung, kung makikita natin, lahat ng pagkain na naturally, natural, is meron talagang fiber. At yung fiber na yon, ang purpose na, isa sa purpose ng fiber liban doon sa paglinis doon sa ano, sa ating colon, is also babalutin niya yung starch, which is yung starch, yun yung napoproduce ng energy, nagiging source ng glucose. So pagka nakabalot siya sa starch, kung ano lang yung kailangan ng katawan natin, yun lang yun ang ipapadala, i-absorb ng ano ng katawan. Ngayon, ang problema pagka wala yung starch, lalo na, let's say, ang staple natin is kanin.
2: Walang fiber.
0: Yung white rice, kaya nga, when you eat isang cup na white rice, that is equivalent to one cup of sugar also. Kasi wala siyang fiber. Diretso yung surge, diretso absorb, 100% absorb agad ng bloodstream natin. Yun yung problema. And that is the reason why mabilis tayong magutom. Mabilis mabusog, mabilis ding mabutom. Kaya kain ng kain, ilang beses kumain sa isang araw.
2: Yun na nga. Nakapansin ko rin, Doc, halos lahat ng mga ano ngayon, lahat ng mga inumin ngayon, matatamis talaga.
0: Yes.
2: Matatamis yung mga inumin. Huwag kayong magagalit sa amin, mga kawilas. For the sake of information, ano, for the sake of our health, ay natatakil natin itong mga ganito pong ano. Kasi ito yung realidad, Bokron, yes, Kapalji, ano? Mga milk na yan, pagkadami-dami, mga soft drinks. Pero meron mga soft drinks ngayon, ano na, no sugar. Kumbaga, inaano nila, kumbaga parang ginagawa nila ng paraan para
1: para maging katanggap pa.
0: Para benta pa din.
2: Paano pa rin sa iba?
0: Uh-huh.
2: Mga prof, mga energy drinks, may mga napaka-tatamis na mga content. Coffee drinks, at iba pa ng mga inumin. Talaga bang malaking contribution nila, Doc RJ, sa pagkakaroon ng obesity na problema ng isang tao?
1: Napakalaki. Kasi actually, yan ay mga simple sugars. At yan ang pinakamalaking danger sa tao para mag-develop ng insulin resistance. Kasi pag masyado mataas ang simple sugar, sa katunayan, yung mga sugar sweetened beverages, yan ang pinakang mabilis magpasok ng asukal. Kasi just imagine, yung kanin, dadaan pa yan sa ilang process.
0: Yes.
1: Okay? Pero yung mga simple sugar, especially mga drinks, napakabilis niya di absorb ng bloodstream. O pinakamalaking contributor yan ng obesity sa ating sa buong mundo, ano? Kaya nga, at saka highly addictive. Ibig sabihin, pag lagi ka nang kukonsume niyan, hindi yan basta mawawala sa brain mo. Lagi mo hahanap-hanapin. Mas addicting pa daw yan sa mga common drugs. Yung sweetened beverages. Saka yung mga liquid calories ay hindi gaanong nakakabusog. Gaya ng solid foods. Kaya you can take as much as you can. Kaya nga may mga restaurant nag-offer ng drinks all you can, eh. Di ba? Kasi nga, actually, maraming tao mag-hook doon. Uy, drinks all you can. Eh, hindi yung madaling makabusog kasi una, wala siyang fiber. Hindi siya solid. Kaya, marami ang nahuhook doon. Kaya kahit nakainom ka ng mga 500 calories, 1,000 calories mula sa soft drinks, magugutom ka pa rin. And, kakain ka pa rin ng regular meal at the same time. At kapag paulit-ulit na nangyayari yun everyday, nagsisimulang maipon yung sobrang sugar at ito ay dinideposit na ating katawan sa ating pong atay, and some of it sa ating muscle. Mm-hmm. Eh, buti kung nasusunog mo yun every day.
2: Buti na nagamit.
1: Oo, ang problema, pag hindi, it will impede the balance of fat in our system. Mm-hmm. Yun ang pinagmumulan ng malaking problema sa tinatawag nating obesity.
2: Mm-hmm. So, Dok, maraming sasabi. Before naman, yung mga tao, malakas din naman silang kumain. Mm-hmm. Kumbaga, yung consumption nila ng mga pagkain before,
0: matami din naman.
2: Ano yung nagbago, Dok, sa panahon ngayon at before?
1: Actually, ako ang taong ay hindi ko gusto na ipagbawal ang carbs sa mga taong may sakit. Kasi carbohydrate is our main source of energy. Ang pinag-uusapan lang dito, anong source mo ng carb? Actually, kung i-compare natin yung ngayon at saka noon, napakalaking pagbabago kasi ng lifestyle natin. Una, noong araw, kahit maraming kinakain mong kanin, ha? Una, binuunang panahon, binabayo nila yung may fiber talaga.
2: Nabutan ko ba?
1: Saka yung mga kumakain ng corn, actually yung corn, kung salip na kumain ka ng rice, kumain ka ng corn kasi ang corn kasi sa Pilipinas especially, hindi yan refined. Kasi nandun pa yung pinakang bran, nandun pa yung pinakang wheat, yung corn germ na tinatawag. Hindi, bihira yung nire-refine yung corn eh. Especially kung yung kakainin mo talaga ng as is, corn. Oo. Noona, kahit maraming pagkain natin, buong araw naman tayong gumagalaw, halos lahat manual. Naglalakad tayo, nagsasaka, naglalaba, naglilinis. Pero ngayon, nakaupo sa opisina, nakaupo sa sasakyan, aray, umaray na lang. Nakaupo sa bahay, nakaupo tayo habang gumagamit tayo ng cellphone, nakaupo habang nanonood ng telebisyon at ang ating dati noon, ngayon nga. Bira na yung nanonood ng telebisyon eh. Cellphone na talaga ngayon. Minsan, umaabot pa ng mga 10 hours na halos walang galaw-galaw sa isang posisyon lang. But just imagine that. So, kung bakit noong panahon, kahit matindi, actually, rice is our staple diet. Hindi natin pwedeng tanggalin yung kanin sa sistema natin bilang Pilipino. Kaya lang, kaya marami ka nakikita at pinagda-diet mo sa halip na bumuti, lalong sumasama yung ano eh. Alam mo kung bakit? Kasi hindi maikakaila na yung rice

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, it's 1:01 in the afternoon. Time check is brought to you by Ace and Tone plus Coffee Mix. Start your day, or maybe when you wanted to have a coffee at the end of the day or the middle of the day, I guess this is the time for me to tell you that there is a coffee. Adunay kape nga magkahatag og kahimsog, kabaskog og kaligon sa panglawas that really helps the body more energized and protected from any bad contents. Well, somehow, there are coffee na dili maayos sa inyong panglawas. And that's the reason why ang ato ang kumpanyang Yes to Health, ananag mong naog kaping Santone plus Coffee Mix, kaping makapasexy ka tropa. Yes, if you're curious, o gano'ng makapasexy siya, aduna siya soya powder, nga high in fiber, high in protein, bugat sa tiyan, mo nang if nangita ka, money ang nindot nga partner. Low in saturated fat also, cholesterol-free, lactose-free para sa mga lactose-tolerant, and of course, good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidant, and high in phytoestrogens, mga katropa. Di lang ka na, adunay mangustin, malungkay. If you're looking for the right partner on your daily needs, Santone Plus Coffee Mix ang inyong pilia. Ug ubanon sa matag-adlaw, kape nga makapasexy, muning gingon nga nanambal pa, nanambal ka, nangapi pa, diba? Maamang ka anak, akong itag kape nga inana. Mali daw. Mali daw, dapat daw, nangapi na ka, nanambal pa. Ayan. 11, no, oh, it's not 11, it's 1:03 in the afternoon. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though
2: it's been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo. Like
2: kasakit.
3: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahit. Lakani mo, o mo pagkatawa.
5: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayok! Ayok nga.
2: X-Rated.
3: Boris! O niya, karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: XFM. XFM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, posibleng nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy ikin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic sa Santa Cruz.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo, gili na to gusto, o walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na, o labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw, tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo ra sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa AXA Film Cebu Philippines Standard Time, alauna 36 na sa kahaponon. Katropang oras sa tud sa inyo ng Sandown Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, malunggay, soya powder, nga tulo lang ang content, lain-lain binipisyo nga inyong makuha. Conscious, starting to look for the right partner for their daily routine and for daily coffee needs. And that is why Yes to Health created Sandown Plus Coffee Mix. Nga makuha tungod kay sa malunggay palang katropa. Asa man ka mangita ng imong kape adunay malunggay na ginatawag na tong queen of all vegetables, adunay 7 times more vitamins than oranges. Yes, you heard it right. In anak ka taas ang vitamins nga makuha niyo sa moringa. And of course, 15 times more or 15 times more potassium than bananas. Sa mga medyo mahalan og saging din ha. Alternative way is to eat mang malunggay or moringa. Sa mga ba naman ng ganang kamunggay nga, like, mo manday lamig basta way subak. But yes, adunay taas nga calcium, rich in protein and iron, and aduna po amino acid. And of course, aside from that, ang amino acid magkatabang na siya sa pag-heal and pag-build og muscles. And aduna po siya antioxidants and makaboost sa inyong immune system. Imagine, na nga pinaka na nambal pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapayot sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga natin ubos sa istasyon sa G Plaza Building nga open from Sunday to Friday. From Sunday, during Friday, 9 to 4 lang ta. O sa Sunday, 9 to 5, nagpahigayon tag free consultation and general check-up ka. Uban ng ato naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo. Santone Plus Coffee Mix. Balik ko na ko. Nga pinaka nanambal pa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni anumat tagalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: kay Ba Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Maayong adlaw. Sa mga maayo ang adlaw. Pero kung nagsugod ka nga di maayo imong adlaw. Same. Apain! Maayo gud ang adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Sa laing-laing dapit ni ini nga tuang naaptan sa atong pagsipya. Happy anniversary di ay diha sa mga XFM pagadian. Sa itong mga katropa din ha. Ago, ragyod ang akong ikaambag. Wate, mahimo kay maura maging talent nga naan ako. Kaya kung naapag ko ikahatag, kiniragyod akong lawas. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Kini atong sulansugilanon nga ato, padunggan karong adlaw. Sure, dyan ko makarelate na po ng atong mga suking tigpaminaw. Diha sa may XFM Tagum. Ang atong mga tigpaminawan da sa XFM Davao. XFM General Santos. XFM Mati. Bukidnon. Huwag sa maabtan ini atong pagsipya. Sa maning liquid has detected. Ako manakbag. Ay, nako. Mauna mga katropa. Labi na sa ito mga katropa di sa Kabisayan. Sa XFM Canlaon. Hello po sa inyo. Hadi aming hapon. XFM Giholngan. Ay pagpaminaw. Ano apo din ha? Wala ta naka-live, Doc JJ. Or naputol ta kayo tungkol na suko na sad si Meta. Oo, kamureg. Uli na watch. May play na po siguro kong kanta nga ikasakit ni Kuya. Oy. No, ay. Kasabot na dyan ko, no? This is not to run. Pero mauna siya. Ang makaudungog yung una karon sa atong X-rated drama kaniya ito mga listeners sa radyo. Kung nawa mamidya sa live, sure me nga naami ka rin sa radyo. Hindi may madunggay nga magsabar siya pa. Akong hinahinayon og sugod ni Armaabta ninyo ba? Samtang ginasikaso sa ako ang kinapresenter ang ato ang Facebook Live. Kasi si Meta ba, sige na glitch recently. Kadramahon na ba ya, Midrio? Kailain pa'y ato. Ato ni Sugda na nga to ang pagsaysay ni ining ato ang suwat tampo karong adlawa. Bahin kini sa ato ang higala nga. Oh. Ang atong higala nga nagpuyo gikan sa may Leyte. Oo, taga Leyte kini siya. O ato lang itago sa pangalang Calvin. Oh, Calvin ha. Kaya nga itong higala nga si Calvin nga taga Leyte, 19 anyos. Grabe sa 9, oy. Og, nagminyog sa'yo. Puya ni mo, Calvin, oy. Minyo na ni 19, sure, yun ni. Og, ang iyang problema, may tungod sa iyang kahimtang. Sure, yun ko, ani. Kwarta ni. Oo. Kwarta ni iyang problema. Pero mas maayo magiragato ni yung Sugdine. Pinaagi ni ining ato ang drama. Meaning, paghatag o kinabuhi sa kinabuhi ni Calvin.
4: Magduwag na ta, Calvin.
5: Rowena, ayaw ko pagkubadyak sa mga anak.
4: wa ko magtinuan. Hugot ang akong desisyon, Calvin, na magbuwang ta.
5: Apan nga naman, di naman naman ito sabot. Di ba, nagsinaalay man ta nga digin magbuwag? Magkapatuntay kagaling ang pamilya? Pero nga naman ikaroon?
4: Nakita na ko, nga di kita alang sa usag-usa. Maungagbuwang ta.
5: Ruin ha?

0: ¿Qué les pasa? Si no hubiera creado si Maiko. La pin que se la negrinkut. Mode. Mode que bogan con ella. Que no alam de si uyap. Sakit kibay. Mura kong mamatay sa kasakit.
1: Ginal bitaw ta ka sa una pa. Na ayaw pala biusali di Rowena. Eh, mo na nag-misteryoso kayo naglihok. Oh, ano masayap, no? Doon na din ay lain.
0: Sabi kong buhaton, baybay. Huwag ko makibawon siya kong buhaton. Mura kong mamatay sa kasakit, ini. Mura kong mamatay!

0: sama ka Calvin. Wa na lang kay gawas-gawas din hisbay. Unsa? Patso na lang imong imong kaugalingon tungod lang sa maong babae.
1: Gika po yun ako, ma.
0: Hoy! Ay, yun pagbinuang din, ha, Calvin? Nanong imong mang patso na imong kaugalingon tungod lang sa maong babae? Naunsa ka gawin? Naapay na kang babae, diha. Mong ayaw pagbinuang. Makapangita kapag labaw pa atong babayana. Alabaw pa itong ruina!
2: Ay, Calvin, naunsa man ka, oy? Problemado ka man kaayo nga nagtambay din sa gawas sa inyo. Ang tuod, kanang tinood ang akong nabalitaan nga nagbuwag na moog sa imong uyab?
1: Odang Ross.
2: Oh, mao ba? Calvin, ay lang ko tao gaugman ang oy. Kay mura magmusakit ba ng akong hawag anang kalaki, ha? Kung tawagon ko ni moogman ang Ross na lang good, ha ba?
3: Iduktok naman, sab. Problema na, sab. Oh, katulang gihapong bahin sa imong ex.
1: Dili pa man siya mawasa kung unahuna ng Rose.
3: Sus, ikaw na gayad gibo ang anay. Aon sa man, tagay ta.
1: Ha?
3: Ay, pawago sa problema. Tagay ta. Atuan niya ko sabay unang gabi.
1: Ako lang gidaan akong migo nga si Bob. Aron doon ako'y kauban din sa pagpakiinom ni mo.
3: Oh, okay ra, oy. Kinsa may mo tagay kay sugda na nato.
4: Pan, ako lang. Ako lang itang giro.
1: Yes lang tagay ba eh. Ato sa pabutos Rose nga nagluto og sumsuman.
4: Ay, yung bay Calvin. Silang Rose ba, bisag idahana, pero bigot pa man gihapon sa... Pakigol pag sure?
1: Hello boy, padunggan gani ka na. Ikaw no, bisag unso naging nasuda na imong oda.
3: Ay, Calvin, salamat ha. Sa tagay na tong usang gabi, eh. Kauban mo si Bob. Unsa man, kumusta naman ka?
1: Nakahinamdam sa ko ni... ni Rowena.
3: Dere, Gakso nanti ka, ha? Ano ba nga maluglogan ng imong gibati? Sige, kung gusto ka mo hilak, silang hilak. Ipagawasan ka huot sa imong dughan. Sige na.

0: กลายเป็น
1: Sorry, may nahita po ginato.
0: Ay, uwa kay angin pangayuan og sorry, Calvin. Tungod kay ako tong kagustuhan, natong duha ang nahitabo.
1: Mahal ko na ikaw, Rose.
0: Nakahibaw ko, Ana.
1: Ah, Rose.
0: Calvin.

0: Unsa? Uy, mo ni Rose?
1: Kaya ng tingog ni mo eh. Madunggal kang mamagpapa.
0: Oh, seryoso ka? Ha? Uyag na mo si Rose?
1: Oh, bay. Sa siginig tambag na ko ba? Sa siginig comfort na ko? Mawala ko na ibaw. Ay nga, nahugdan akong pagbati niya.

0: Mo! Napuag ka na, Calvin! Nakigrelasyon ka anang Ross. Nga 40 naman nakapin!
1: Nagpakaawaw ka ng good, Calvin! Mahal ko si Rose, ma. Pa, dili ko makahimo sa pagbuwag niya.
0: Calvin!

0: Ayla pang iskandal lo diha.
1: Gawas diha, Ross. Gawas diha. Hey.
2: Marita, may mo bang istoryahan ni nato? Ayla magsyagit.
1: Ah, mauwaw ka. Mauwaw ka nga sa imong katiguan mo.

0: Alvin, nga nung niya ka. Diba nga, diba oran ka naman sa inyong mga ginikana nga di na magpakita na ako.
1: Di ko makaantos ka di ito magkita. Ila kong ipriso pero miigkes ko. Andawa imo mga sinina. Mamiya ta din eh.
0: Unsa?
1: At tutas napit nga way na kainan na to. Padali! Manglayas din eh!

ba gid ang istorya nga mas lami gid ang guwang-guwang? Dito mi namuyo sa tubigon. Buhol ba ni? Buhol no. Sakay na sa mga bulanon. Pero natutulan paghihapon ni nila mama o papa DJ. Huwag idala ko pagbalik sa amo. Si Rose, ipakauawan yun o maayo. Nila mama o papa. Pero bisan pa man sa tanay, wala gid mi nagpa-apekto ni Rose o napabiling gihapon ng among kugma sa usag-usa. Og maon ikaroon ang mas nakapalibog ka na ako o unsaong akong o unsaong buhaton. Tagod kay dili na ako kaya nga mawala si Rose. Daghan mga pangutana nga naasa kong huna-huna DJ RC. Og maokin eh. Sala ba di ay nga mahigugma sa maguwang panimo? Sala ba? 19 pa ko, samtang si Rose, 45. Makapugong bagid sila si mama o papa sa among relasyon. Makaanak pa ka si Rose? Basta girugo pa, makaanak pa man na. Kay 45 naman siya. Kapila na pod mi nga, o kapila na pod nga dunay nahitabo na mo, pero murag, wa man tubui. Maayo ka ha nga magpakasan na lang mi. Bisag supak ang akong ginikanan. Okay ra bagyod ba DGRC? Tubag ako karon dayon. Unya na uwi kay gibasa pa nako. Ayo. Gudali man ning atong letter sender. Palihog hayagi intawon kining huna-huna ko. Ang inyong magtatampo. Calvin nga taga Leyte. Kalimot nga hatagan ko niyo og constructive nga suhestyon. Tingo kay gusto kay nako nga masabtan ang sitwasyon namo karon ni Rose. Daghan ko gustong isulti apan sa pagkakaroon. Maulang sa ni. Daghang salamat.

Amen. Ay, ni na eh. Dili ni matanda kay nag-una man ang isa. Open natin yung linya. Hello sa inyo ha, di maing hapon. Nakakantahon dyan ko actually. Pero kay murag dili naman pwede. Uy, kay basi niya mo pa hinungdang nga mawalik na sa nag-ulan dili sa Subo. Ang panahon doon sa Subo pala, yung naing yun. Grabe naman sa saan may ituwa. Pag natumakuha aning weather, yun ay. Naging mga unpredictable nga ni Kai. Ako'y hagarag yakap. Ito. Diha lang. Ang problema karon sa itong letter sender, anaa siya ng higugma sa mas guwang pa niya. Mas idaran pa niya. Ang pangutana niya karon, okay ra ba daw na may higugma ka sa mas guwang ni mo? Kung mag-uin.

0: Nangaraw.
1: Oh, ambot lang ani kaning ako dili ko gusto mo tubag no kay kanang dili ko ganahan nga i-judge ang mga tao sa ilang mga desisyon. Pero naa natay mga saktong tubag ani. Mo nang open ang atong linya. Mo nang kung na makigayon mo din ala pantawagin na ninyo. Kadi ba ko kapaabot ani ron. Kamasa niya maka-decide ko ron mo out kong sayo. Tiwas man akong Doc JJ ni programahan. Kaya panawag na mo diya. Anada sa ato ang kuan, anada sa ato ang screen, ang ato ang cell number. That is 0928-5508-727. Ako na naghihinay, pinakahinay na yun to. Huwag mo reklamo pa magpaspas gihapon ko. Wala na, bahala na mo diya. Uy, kanyahay na lang tandig paningkaw. Lili, ano na lang live din na? Uy, sa muka ba? Ito maglangan ba? Maglangan pa manggutaan na. Good. Ito sa Leon din comment section, B. Atay caller diya, Doc JJ. Pauli alang sa, uy, kahapon na. Ay, ka nang magpa-check up ka ba? Ignore ka sa nurse nga, ma'am, o baliki lang daw mo, ugma, ma'am. O, ka nang reserve daw mo. Bitaw, uy, hello, mayong hapon. Kinsa ni Ditsog Tambag.
2: Matanda, on air na ni.
1: Patik-atik
2: okay, na ako minggo.
1: Patik-atik ako minggo. Sweeter ba na ako ninyo niya?
2: Ako yung katambag niya ba?
1: Mm.
2: Sa gugma, arito sa gugma, no? Arito sa unang korinto.
1: Tagaan na kag 3 minutos lang ha, kaya ikaw makatambag, imuhatanan. 3 minutos, 3 minutos.
2: Wala may edad sa gugma. Kung may kahigugma, ay mo, go!
1: Go!
2: Kay, come on, it doesn't matter.
1: Pa! Unsa?
2: Wala may, wala may edad din.
1: Unsa to, unsa to?
2: Unsa kaya na to?
1: Unsa to? Dasen unsa to?
2: Ay! Ano ba 'to? Pero na nakakita rin ka sa live.
1: AIDS.
2: Ah, basta.
1: Ay!
2: Kuan, if aglaban mo 'yung gugma ay kay ngana na man gina. Kuan bisag. Bisag magulang pa sa sa kung kom ka ni gugma kaniya. Go, ako gani na gugma gani ko sa tao nga deligin na kung ako, okay? Ako rin magkalayo nun siya.
1: Okay pa ba na itong
2: pula? Ang importante nga, may gugma ka, walay maka-questionin mo, anak. Imo nang katungod as a human, imo nang right as a person.
1: Paminaw ni mo, ang 19 anyos, aduna na sila sense of responsibility?
2: Para sa ko, amurag. Depende sa ko, anak. Kailangan po ko, anak. Plus nga, bisag bata sa edad ron, mature nung pag na-hold na.
1: Pero saan mo na-develop imong frontal lobe? Kung sa kang idara nga nakaingon ka nga, you are mature.
2: So nanginad ko kuan, 19.
1: Atik-atik dah yun, 19. Kaya 19 na itong litter sender. Uy, ay, ay! Uy, ay!
2: Nataw man ko sa kuan, sa Mandawi City.
1: Yeah. Kung nataw kag Mandawi, but pasabot mature na kani. Sa ako namin sa Gatisa. Pagalabangon. Taon ni Ron. Talisay.
2: Ah, okay na ko. Ang importante nga nakakyot ka.
1: Uy. Uy,
2: basta kayo, nahigugma ka, nakatungod na seryosuhan ang po siya po. You are deserve. You are deserve a true love. You are deserve a
1: You deserve. Ayun ang you are.
2: You deserve.
1: Yes, very good.
2: You deserve. One.
1: Away. Mura man ni siya ka. Mura, sabuan ni sa probinsya, mura kalaw. Dahil salamat. Basta nalanggam na siya.
2: Ama-ama sa atas ko ni. Okay. Ni, asa tanahan na lang, huwag ni Ma'am Sharon din. Kaya, salamat kas.
1: Ah, sige, may hapon. Katropa mo.
2: Ah, excited.
3: Excited.
1: Buyag sa dinga color ay. Kaingon sa kausay buyag. Na ba? Uy, mingawon na sa inyo ani magtawag-tawag, no? Mingawon ko, asa na si Miss M? Uy, warang gimingaw ko Miss M.
2: Ay,
1: tay mahimo ani di na magid sa mo ko ani. Balik ko na ko open ya po tong linya. Hello, mayang hapon.
0: Yes, hello, isang magandang
1: sinita din sa iyo. Kumusta man tadi aron sa Davao?
0: Medyo init na din ang panahon.
1: Ay, init din ha? Diri kayo bugnaw. Bugnaw diri sa ako ah. Bugnaw diri sa ako ah. Ha?
0: Bugnaw diri sa ako ah?
1: Oo, bugnaw din hi. Okay, naka 16 ang aircon. Grabe naman sad niyo. Pero usapay matambag niyo mo sa itong letter sender.
0: Para sa kuha ano, hindi ko na ito na makakuha na itong buglay. Kasi hindi ko na ito na, basta na hindi ko na ito na.
1: Bitaw, ako hiling siya ko ka ng mas mature na ako. Ganahan ko na nasa edad niya mga kuwen. Mga... Ay, grabe po ang kuwen ni kuwen. Anong ang ubang... Paminaw ni mo ang 19 ba? Paminaw ni mo ang 19, nakasabot na sa kinabuhi, labi nagpamilya ang hisgutanan?
0: Para siguro sa kuwa, nakasabot na sa kinabuhi, labi nagpamilya.
1: Nana kay pamilya, wala pa?
0: Oh, wala pa po.
1: Mauna. Ay, nana mo pag-istorya, basta wala pa mo yung mga pamilya. JJ, ako pangutanon kay siya, may na yung mga anak. Ano ganing mga way anak, ayaw sa gimo pagbuot-buot, huwag ingo nga, okay ra ha? Meet ka, kita mo ba? Lahi ang nai anak sa nai pamilya nga kanang naagi isa sa isa kabubong. Promise. Lahi. Kaya parehas man ta na po kuy anak pero wala sa isa kabubong. Ano ba? Lahi ragyod og na asay basta lahi. Di ni mo makumpara. So paminaw ni mo ang 19 anyos na nananay sense of responsibility pag abot sa inanang hiskutanan.
0: Maana na. Uy, posible po kay wala. Ni Adam, ito sa sakto edad. Mas maybe nakabalo naman siya kung siya tama o siya nato.
1: Tama, o. Makabalo ka. Pero ako pasabot, dili tama o mali. Pag-abot sa responsibilidad, sa maragun ang giingon nila nga, dili ka musod sa kaminyoon, hangto dili ka andam. Pero paminaw ni mo ang 19, andam na nas kaminyoon?
0: Oo, andam na na. Ay, yung sulod na lang siya.
1: Pag musulod ay ang tao sa kaminyoon, buot pasabot, andam na.
0: Oo, siyempre.
1: Sure ka, anak.
0: Kadaghang
1: kadaghang misulod sa pagkaginikanan, pero di manday andam. Tanawa ron, daghang kay mga anak nga mawalay ginikanan kumplito.
0: Kato sila, kay nakuha pati sila rin sa IC. Anong, kumbaga, testing lang sila pa.
1: Mao nang dili, tinuon ang iingon ni mo nga, pag misulod, andam. Dili. Oh, ano na iningon diri oh? Wala pa nay buot ng 19. Wa man gani buot tong 25 anyos nga siman.
0: Sayo din sila nag matured.
1: Nga ikaw sa makang idara ni matured.
0: Nag matured ko na ko sa mga 20.
1: O sa may timailhan ni mo nga nag matured ka?
0: Siyempre, naibog-ibog na po.
1: Ay, wait, klaro, nag-matured. Kailangan na yung maturity na yung mag-ibog-ibog. Uy, ayaw mo niya ako mga ka-history na rin. Arong ako ma...
0: Ayun ba? Ayun ba? Ibog na po nga. Gusto na po na narabaho.
1: Ah, ibog-ibog. Tarong ako.
0: Okay, siyempre, saan mo ko sa ibang naibog mo nga. Ay, pas lang, nakatrabaho na. Unta kayo ba? Nagtayo po ko, araw makatabang po ko sa diyan lang.
1: Unsa pa man? Unsa pa itimailan nga ready na ang tao sa pamilya?
0: Kanang kabulo na mo, kung ako nag-obligasyon ni G.I.C. Isang bata, pagkaya, kabulo na ka mag-umuna. Na makita ko, kuwan, kanang pabugas, pagkaon sa balay. Kanang patintadang ba, sige di kanan.
1: Usa may mga ginatawag na to mga kinahanglan nga andamon pag ikaw andam nas kami niyoon.
0: Ah, siyempre, magbigong job that you guys.
1: Nana, very good. Very good. Kaduha, unsa man?
0: Pwede may una, kaduha. Ang termero is kanang magtigo ka.
1: Tigo, humay.
0: Siyempre, siyempre, kung magbalay sa kadaan, before ka muso, magpuyo anak mong panimalay.
1: Ayan. Correct. Sunod?
0: Oo, oh, yaan siya pa man.
1: Katagahan. Ah, wala. Yeah, wala pa dahil nag-matured. Basta di matubag niya, wala pa nag-matured.
0: Wala na.
1: Awa ni Doc JJ, di katubag. Wala pa rin nag-matured. Sige, padayo. Anong sa to?
0: Na ay katulong ni Jarvis. Parang lalo dyan ay stable na trabaho.
1: Kana.
0: Kaya bago ka magpakasal sa tao, sigurado na dyan ka.
1: Tanoon. Ana.
0: Kaya listen po, magpakasal ka na dili ka sigurado. Ito na pwede sa atin. Mas mingot na dyan ang sigurado dyan ka kay Arun. Hindi dyan doon matamayan ang iyong kamigyan.
1: Kana. Ana. Paminaw ko ayun. Sure na bagyog ka din ha. Basig na lang kay mami problem ha. Ana. Wala pa ni. Kanang wa pa kapasa si Marvin sa kung ginatawag nga kuan maturity oy.
3: Ala,
1: wa na tubag. Ala. Ayaw mo pag minyo di mo katubag ani ha. Pangkit kiton ta mo.
3: Wala suka.
0: Kada mo ingatan mo di Jerry, sino tubag mo na. Matandam man ang jugga.
1: Ay, dili matubag ni mo, nag-andam ka. Nya karong, wa muragwa man ni mo natubag, adi pa ka-andam. Ay, sa pag-menu, ha?
3: Ay, ya!
0: At naka 3 points ko.
1: 3 points an hour, ha? Puyan nyo, eh. Bantay, makadungo kung nanapog kayo na mamabusan, ha? Okay, pa. Saan sa to, Marvin?
0: May ubang babae nga taas dyan standard.
1: Oh, dili na ta, oy! Dili na taas nga standard, ha? Huwag mo na nga maog yun.
0: Lahat itong standard yung sabot. Ba?
1: Ayaw gid mo ginana, ha?
0: Ilan sila pang ita.
1: Kabalo mo, ha? Kani, mag-lecture dyan ko basta inani na.
3: Ayaw!
1: Ani yun, ani ha? In order nga makahatag mo ha, husto nga kinabuhin, namo yung mga mindset sa uban nga, okay ra basta makasabot. Naunain ang taon ninyo nga magdala mo og kinabuhi. Oh, ako si Doc DJ makabawgad ani kay muna-muna na mong kinamang. Naganing grabe pagpaningkamot. Oh, nang dili gid pwede. Nga dili lang mo kana moingon mo nga babae mangita lalaki nga kuan ang lalaki mangita. Kinahanglan babae lalaki na agid mo ginatawag ng mga sukdanan bago mo musud sa relasyon. Kay dili man kinabuhi ninyo ang mahitabo, maghimo mog laing kinabuhi. Mao, nya mo ingon ra kana kog taas og standard, di na sa taas og standard, bare minimum. Oo, kinahanglan na amoy paglantaw. Taas sa inyong mga paglantaw kay maghimo mo diha mag palami pagawas mo sa inyong mga duga og singot nya. Moingon ra mo og kuan ayaw. Dapat ang inyong ibutang sinaw na nga mo abot ang panahon nga na amoy ika-share sa inyong mga anak. Nganak inani ang kinabuhi na. Nak inani. Ayaw ra mo pagkauma anang bata nya moingon ra magpaeskwelahon ra namo na oy. Ayaw. Tuluin na nyo og kanang paglantaw sa kinabuhi. Kaya pait ba yung kinabuhi?
3: Ayaw!
1: Pait kaayo ang kinabuhi sa taong pobre. Pait. Pero ting paita. Ani, andar na ako ang ads. Unsa? Perting paita?
0: Well, pero ang kukuha mo ganda na, balik na ito, DJ SD. Ang kukuha mo ganda na ito, DJ SD. Mas ilot na ganda. Sa babae pa, mas ilot na ganda. Mas idaran pa siya.
1: Di na tinood. Ay, agi na pokus mas idaran. Ay, mas lamang mag-iud ang kanang. Kabalo ba ka, Marvin, o nga, no? Nganong ganahan ang mababae o idaran? Aside nga mas stable o hunahuna na ang mga idaran nga lalaki, mao nang ganahan ang babae kay emotionally ano ang babae gusto sila kanang kuan kanang makasabot na niya ang mga lalaki man good natay na ay certain age nga mo develop nang inyo mga huna ug pangutok. Mao nang kasagaran na gid sila sa mga guwang-guwang aside sa nay kwarta. Oh, ay ang mga lalaki nga nanay. Hansa-hansa?
0: Kabalo po mga itag-discarte.
1: Kasagara pa mga sa bata-bata kay nag-explore pa mga na. Which is normal na siya. Kay ano sa mga kinabuhi dapat i-explore mga yun. Diba?
0: Okay, lingaw ba?
1: Oo. Pero kung gusto kag lingaw, pero, ayaw sa gunit o responsibilidad. Mga
0: gid.
1: Oo, diba? Oo, oh, ana na, mga kanang nga na maingon ha, nga kanang... Unsa-unsa?
0: Padayon.
1: Oo, oh, basta maingon, dihag maingon nga kanang... Pwede pa man eh, lingaw-lingaw. Ah, ayaw sa, likayeng makahibo ka o responsibilidad. Labi ng bata, kanagyod ka ng mga makapamabdus mo. Uy, selfish man ang mindset nga. Ah, ako rin ang taga-agsuporta. Ay, buyag! Unsa tanaw niyo sa bata? Kanding? Ay, kita niyo sa bata ka ng kuwain? Baktin, ngayon niyo lang paamamuhan? Patagaanan niyo og lawag? Kilatan unta mong kanan? Pasinsyahin lang yun. Oh, namang yung mga inaana nga, naagi mga inaana nga lalaki. Ano mo ingo nga, mo ingo niyang lalaki nga, oh, di ginako kaya kang panindigan. Di ginako kaya kang minyuan, pero mo suporta ra ko. Wow! May tag mo ti uro kasi mong pagtug. Pero puriya ano kuan lang ha.
0: DJRC kanang DJRC. Kanang kuan na sa DJRC kanang hugot na nimo.
1: Actually kay daghan kay kog mga higala. Puriya ano lang sa ako ang ex kay buutan ra bato puriya buyag. Wala kay labot ha, limpyo ka din he. Gamay ra may sa ato niya. Daghan kay kog mga nailhan nga ilang amiga, di ilang silingan. Oh, usay ka uban pa sa trabaho ng inaana. Amot ay. Ay. So ni lalaki babae niya.
0: Kog nailhan niya nga JC.
1: Yeah.
0: Eh kuan pod ba nga ning kuan pod og kanang may nagtabuntis eh di pagibuntisan niya dili man mga obliga.
1: Oo na.
0: Buhat-buhat. Niya, malikay-likay naman dahil pag maburos lang ba eh.
1: Anak.
0: Paano ba na isa lang bata?
1: Mauna, ako wala ko ilabot ang laking bayan ko di ano ang mga bata. Luwi kay mga bata, yun. Promise.
0: Luwi din.
1: Ay, lain pa'y ato, Marvin. Pasapot ko nimo. Ada ko iingon ninyo ha. Anyway, salamat kay Marvin. Naki shout out Marvin.
0: Okay, naki shout out si sa pati na si Miss Kimberly.
1: Kimberly. Nag-aasa man na si Kimberly. Uy. Ay, south diri si Bo?
0: South, matila. Kalimut, ato tabi si south.
1: Ah, okay. Sige. Nya, go.
0: Nya, kay Miss G9. Huwag sa mga abilisyon nila lang sa inyo ang programa ni Jersey.
1: Ayan. Salamat Marvin all the way from Davao City. Davao Life is here. Katropa mo!
4: Exciting!
1: From Nabunturan Davao, di oro po shout out ma'am, gikan kay Master Inchik. Oy, hello po, Elenito Uwano. Ha, wala pa sa na siya, ma-mature DJ Reyna. Charlene, hello sa imuha. Oh, maing hapon, shout out ko diri na minaw ni mo sa radio sa amo silingan. Ila che-che, nga niwang diri sa Why? Klaro ni Chavi Tik-ing. Naminaw ka na naman kayo sa radyo ni Chi-Chi. But ngayon pag inimugniwang. Ha, naminaw na lang gani. Ano pa sa Elenito Uwano Limoran, mahadlog gani ko mailad og babae. Actually, tanan, adunay, I'm not a fan of gender. Kaya ganing kuan, holiness or whatever. Ang babae, inani ang lalaki, tanan ta, oy, we have the capacity to do mga scenes. So, nailimpyo na to. Pag-amping pang tanan, lalaki o babae. Why pili? Ay lalaki nga maro, na ibabae nga maro. O nang, pag naamoy mga anak, Sus, padakain to nun yung tarong, aron di na makahatag o problema sa uban. Bitaw? Responsibilidad, binatong ginikanan. Ako, okay, makaingon sa kuin taon nyo. Kapuya man di ay. Pero kaya na naman na din ha. Hataga naman tag-responsibilidad. Mayong hapon, Fabiano. And naadi si Javon. Jovan. Jovan. After ng DJ, ayos sapot-sapot. Daddy, shoutout ko nila Brenda, Joanne, Carmelita, Lawas. Always watching from Laray, Inayawan. Hello sa inyo, sa Inayawan. Ay nangutana, unsa ding idara DJ nga mag-matured ang lalaki. So, lahi-lahi na sa og aspect ha, ang maturity. Kaya may nangutana daw kanina, magugania, good, nangutana magug about maturity. O, di ato nahisgutan. Oo, napakoy oras, oh. Nga naman digway ads. Oh, aduna tayo ginatawag na physical growth, puberty, naabot ay brain development, na emotional, and social maturity. Asa man tayo magsugod, ana, physical yun ang unang ma-develop. Makabantay mo pag magsugod ng ulitaw ang laki, ang bata, ang labatang lalaki, manggawas na ilang mga bungon, manggawas na ilang mga muscle-muscle, manggawas ilang Adam's apple. Diha na magsugod 16 years old to 18. Oo, magpadayon pag ginahantod 20-21 paminaw, ha? Galing ubang waga, research ba magkataon, lagi tag basic science. Hindi lang ta magpa-uyon-uyon. Yang puberty na to, mag-start na usually or mahuman po na siya usually gihapon sa 16 and 18. O, padayon lang gihapon na hantod 20s. Puberty. Mga tanan mo kung sa puberty, research na ninyo ha. Yun na ng assignment. Uy, kaya ako na lang tanan. O, hisgutan ang brain development po ta. Particularly, ang ato ang utok. Mag-involve nag-planning, kana mga planning, decision-making, and impulse and control, continuous development. Kana mga inaana nga mga topic, bahay na sa kana ganing tawag na itong mga kabalo lang mo, mo segregate sa factual, sa chismis, kabalo na mo nanay ethics between right or wrong, and then logical, rational, o nga panghuna-huna. O kabalo, mo kabalo, anak, balik. Skwilag balik. Di anak ko yung hambugig ni Ingon nga ka ng kuan, nag-matured mo, kabaw mo ang mga rational, logical. Pili kay kabaw mo huna-huna o mo desisyon pinagig logical o rational o critical thinking, ayaw kong istorya ha. Ika na mga tao nga dili aware o ginana, lisod kina sila pasabton. Dapat mutukar na mutukar. Mahitabo na siya around 25 years old o 30 years old. Inana kadugay nga mag-matured ang lalaki. Na they are capable to control and of course when it comes to planning and decision making. Nanay critical decision. Nay may ba nga sayo ang uban. It depends gud na sa pagpadako sa ginikanan. Mo nang dako kaayo ginatawag na tong parte ang pagpadako. Mao na kinahanglan mga responsable gid mong ginikanan. Dili na mo mga inyuran ng pakan un pa eskwelahon pa ilison. Uy, sa pag-sure mo din ha. Oh, namin mga ginikanan good nga. Ako naman gibuhat, gipakao naman ako na gipadako, ako naman nang gipagawas aning kalibutan na. Uy, unta na nangayo intaw nga pagawas aning kalibutan na nga grabe ka daghang kurakot nga politiko. Kaangay mo pagpaningkamot dili may equivalent sa imuhang ma-income. Namin mga grabe na tong kinamangay diri pinulaway no. O bandya, taya, kurakuton ra. Kung maghisgot po taog emotional and social maturity mga katropa, dako kaay ni siyang hisgutanan. Very depth. Muna'y ginatawag na tong person-to-person's basis. Muna'y mga social maturity and emotional. Basabot anak, kung sa sila makisama, kung sa sila mag-istorya, kung sa ilang upbringing, the way sila mag-communicate, the way sila mag-istorya bahin sa social, political, relihiyon, kasilinganan, aw, katrabaho, diha nimo mahibal-an kung unsa ang social maturity sa usa ka tawo. Labi na pag-abot sa hisgutan ng mga inani nga topic, diha nimo mahibal-an kung ni matured ba sila. Laom ba ilahang paghuna-huna? Oo, gusto mo nang gun ako maminyo o gusto ko bright. Kapoy kay explain og mga basic butang. Oh, may nga mga at asag standard di DJ Chinita oy. Ano magdili mo sa ta magkuwag dili na taas basic ra na siya day. Ayaw gyud mo pag dinanghag pag abot sa inyong kaminyoon kay kanang inyo mabini maminyo nga laki hunaw na anyo no mo unay mag nurture sa inyong mga anak. Oo, dako kay nang responsibilidad. Ay, nako. Si buingon na sad mo ka, inarte. Hello mo diha, ha? Sabi na nang wapay mga anak o pay pamilya. Musulti dyan ko, anak dito. O, gikan kay Inting Leslie, Ricoy o Madam Juanita, salamat. May hapon, DJ Guapatan, Auminaw, diri sa Gibahaan sa Barangay Pahina Central. Sityo Tumoy, salamat, exciting. Gikan kay Joven Lumokso Kadungo, Gibahaan, dahil mo diyan. Okay? Tagbahaan ni Intawon, ay purya buyag Intawon, oy. Ay, nako, naunsa naman yung Cebu. Buyag yung Cebu. Sige na lang itag lang ni ay. Alas 2.38 na mga katropa. Hada ka mga pangutana ng ato ang letter sender. Ay, nangutana, di gina'y pwede na maghigugma ay ang 19 o 45 DJ. Nga nung pag ang babae, pag tiguang ang laki, okay ra. Actually ha, I'm not really a fan. Parangka-prangka nga pagka-istorya, dili ko fanatic sa inana nga matter. If ang babae wala pa nitong-tong sa adult hood. Kanang ginatawag na tong adulthood niya, iko i-pair ni mo sa 45 years old, I do not support to that. Kabalo mo sa part na ngayon nga kuan, moral nga hisgutanan. Oh, pag wala na po mo kasabot unsay moral, pag-study. Yaman. 19 years old and 45. Yes, ana-ana sila sa mga legal nga edad. Yes, I recognize that. Basta adunay consent sa duha. Base na na pud magbinastos ni mo ma'am Wardy. Kana magbinastos ba sa ako ah, may magnaghubo ko diri Wardy. Kana uso naman nga magbinastos na mo ni ko. Ako lang yung bastos nga wa ko gahubo diri sa ko social media. Huwat lang mo maghubo-hubo ko kay para diha na mo makapambinastos kapuyan ninyo eh. Kapoy kay ni mga laki ay. Oh, mahadlok ko. Oh, mahadlok. Oh, diha mo magbinastos kung naghinubuay na ta din. Tapo mo naghubo ko din. Utok, ha? Balik na dito sa hisgutan ng kuan para matubag ni ang mga pangutana din ni kuan sa ato ang letter sender ni Calvin. Actually, daghan ka ikinhang lang basihan sa hisgutan ng relasyon sa 19 o 45. Masulod din chika about ato ni kuan. Kato ni courtside reporter o katong basketball player nga bag-o lang nag-18. Katunoon, mura grabe sa pud-tupod. Mayingon din ang uban nga, nahigugma raman na sila. Huy! Musugot kay imong anak, naminyo ang kuan, ya bago na nag... Ninyo eh, giunsa na yung mga moralidad ninyo de. Ay, kaman tanay ngon dirig perfecto, no? Pero basic human decency ba? Ano lang good. Ayaw mo pag yung anak, kaya nalabi na may mga anak, yung istorya mo, ano, ayaw yung taon. What if inyong anak na naada sa ina ng hisgutanan? Kaya ba yung dewatan? Diba? What if ang inyong ginikanan ang na-involve sa inana? Ang inahan, nakaminyo ay nakauyab og bata. Kira ninyo. Nakaminyo og anak, murag anak rani mo. So actually, 26 years age gap, murag medyo challenge na ay significant of challenges gid na between 19 and 45 years old. Aro masabtan gud ninyo og nganong medyo critical siya. Kana magong idara mangod lahi-lahi na sila og long-term goals. Ang 19, nag-start up pa na siya. Kita na magutay mga stages sa kinabuhi. 'Di ba? Kamo diha mga gikan pa ang mga parehas ni kuan, nag 45, 'di ba ni agi mo sa 19 nga inyong gi-explore ang kinabuhi. Inyong gitagbaw inyong kaugalingon. The reason is nga no, pag moabot ang panahon maniguwang mo, di naman yun na mabuhat. Life may happen every day. Yes, you only live once, but I do not agree with that statement actually. Para nako, we live every day but we die once. Una sa matag-adlo nga piliin ninyo, siguraduan yung you fulfilled your life to the fullest. Kaya aron dili mo ana mga maglingkod-lingkod na lang sa gawas na maghinuktok o muingon nga maipag ako na lang itong gibuhat sa una. At that age, ang 19, layo na kay na o ginatawag na tong goal sa kinabuhi. Example, education. Inana, nag-start up pa ang career. Ako gani mag-30, nagsugod pa gani akong career. Muna-muna pa gani akong paningkamot, aron makakwarta. Wata ka balo si Madam, 45 years old, okay na iyang career. Sabatay na, basi nagdawat na ginag siyag pensyon. takabalong. And another concern is lahi sila o ginatawag na itong financial independence. Lahi o financial independence si 45 years old. Ang 19, muna-muna pa ng pang-diskarte.
3: Ay, yeah.
1: Oo, napati plano siya magpakasal niya. Gusto siya mamabdus. Ayaw, gid mo pagdaag ka ng laing kinabuhi sa laing kinabuhi, diskalibutan niya pa. Antuso niyo sa inyong mga desisyon sa kinabuhi. Promise, dili gina okay.
3: Ay,
1: yeah. Natay mga ginatawag na tong another one, expectation about marriage, children, lifestyle. Ang lifestyle sa usak ko 45, lahi sa lifestyle sa 19. Pasi pag-abot sa panahon, kaning 19, ganahan pa maglaag-laag mo, tagay-tagay, ma. You would never know. The ultimate, the absolute thing in this world is change lang. Ang kabaguan. Teka ba, nga, maabot ng panahon, maingon na si, si Kuan. Si Calvin nga, gusto sa kong tagay-tagay niya. Ang iyang 45, maingon nag-haplasis sa kudo.
3: Ay,
1: you have to consider. Consider ganin yung kung sa may puhon mahitabo. O, lifestyle, future plans. O, what if maabot ang panahon, kanin si 19, gusto pa mula aglaag niya. Kanin 45, kapuyan na. Kanin ginatawag na itong social pressure or disapproval sa family and friends, isa na sa mga struggle. Apan, dili ginadako nga problema kung nagkigugma ay gid mong duha. Ang inyuhang inyog yung inyuhang yung problema din na ang inyuhang usag-usa. Kalaban ninyo ang inyong matag-usa. Nga naman, pag-abot sa panahon, maglahi-lahi yun ang dagan sa utok sa tao. Oh, asya, anak na siya, ha? Sa bisan pang unsa nga sitwasyon, kabaw kung nahigugma ka, at the end of the day, naara na niyong duha. You are considered at the legal age, pero lahi-lahi pa mo og sitwasyon sa inyong pangkinabuhi karon. Aduna man may consent sa matag-usa, apan mo dili okay inyuhang mga ginikanan, labi ng ginikanan kay 19 anyos. Wala pa man na nagkuan, 21, pag ina nag-debut. Nag-debut.
3: Ay,
1: anak siya, ha? Basi niya pag-abot sa panahon, imbis ang lalaki ang magdala sa family, ang 45 ang magdala sa family, tungod kay dili pa fully develop ang iyang panghunahon. Okay, normal man na siya dahi. Daghan kay inana nga kinahanglan pa igay. Igay pa man kay nimo 25 anyos kana pag 19. Kung wala pa kay nakaagi og responsibilidad. Ayaw sa pagistorya nga kaya nimo. Ay, nangutana na po. Unsa man dayti mailhan, DJ, nga kaya na or anaan na sa maturity ang usa ka tawo sa hisgutan ng kaminyuon. First, emotional maturity, financial stability, kabaw unsa healthy relationship, adunay support system, adunay mga personal goals, dili lang family goals, ha. Adunay health and planning. Pagkana gani nga lima nga butang, anaan na nang ang tawo, andam na ka maminyo. Andam na ka magkapamilya. Kabalo kung dapat mong maging andam nga naman. Sus, pati rabawa. Rabagi pa, itraba kayong gobyerno ron. Maglisod na pangayag taba.
3: Ayaw!
1: Oo, ginaisod nyo sa inyong huna-huna. Unsa man na to, DJ? Unsa to yung mong ipangingon? Review ha lang ni Onyang Live. Emotional maturity. Muna gingon na tong makaantos, makaatubang, makasulbad sa mga problema. Dili lang sa kami noon, apan, apil na po ang ginatawag na tong parenting. Kay lisod pa minyo, pero mas lisod po ang mahimong ginikanan. Ngano man, usay man ko, dili pa ta matured enough, pero magmatuto na tagbata. Usa man yung pagmatuto sa bata kung ikaw mismo wa kay buot. Diba? Oo, financial stability. Dili lang makakaon sa isa kaadlaw. Makakaon, katulo kabisi sa isa kaadlaw, dapat ang inyong ginatawag ng financial stability makasustain pagpa-eskwela sa mga bata. O, ako ka, makarelate yung kuwani, kaya ako may nagpa-eskwela man ko. Isunjo ka, ayog yun. Dapat naamoy mga batasan isip mag-partner. Basic na kayo nagpa-explain na pasabot na ako na healthy relationship. But pasabot na ay relationship nga adunay respeto, adunay pagpangga. Kay bisan pa magumingon kag nahigugma ka sa tao, lahi ang gugma sa respeto, ha. Pwede ra gyud nimo iingon sa tao nga nahigugma kani apan wala kay respeto. Pwede kay na. So unsa maon man na, unsa man na, DJ? Sometimes man good, love is just word that come out. Love is just a feeling of having that kind of excitement pero wala kay respeto niya. Ang mga relasyon nga naguba tungod anak kay wa sila kabalo how to separate respect and love. Personal goals, pagpasabot ana, dapat ay mong partner. Adunay plano si ang kaugal ningon dili lang sa pamilya. Do not trust a man and a woman without a personal goal and plan. Huwag pasabot ang taong may plano sa iyang kaugalingon, dili makahatag og plano sa tibuok niyang pamilya. Ay, mayroon nga, what if ka nagiunan ako kung pamilya, DJ, mahurot ka? Once mahurot ka, feeling ni mo ikaw nalay nagambag. Oo, muna yung mga kaagi sa breadwinner. Alam, sobra gani mong hatag, kay ingong ka, muay mong buhaton, kay muna yung gisaad. Pero kapuyon ka. Diba, mahimo ng away kay isumbat manat ni mo. In order nga di mo na bation, make sure nga mas hatagan ni mo imong kaugalingon. Ingon pagani nila, you can't give if you don't have. Sa Bisaya pa, di ka kahatag kung wa kay imo. Dapat naa ka, una ka mo hatag. Health and planning. Isa gid ni ha, kanigid sa Pilipinas, isa gid na sa tong concern gid ka ng health. Health ma, mga health benefits, ana-ana. Dapat natin mga relevant nga mga programa, ana. Apan, ambot lang yung gobyerno na to. Sige na naman sila, kaning political theater nila. Sige na lang sila, meeting ana, mga Pilipino na ay. Ay, nako. Anyway, wala mo ko igong oras. Inaot ko nga na mo'y nakatunan, pero kung wala mo nakaoyon sa akong ipang yaw-yaw din, he. Wala mo na, wala mo'y mahimo, kaya nahuma naman po kong yaw-yaw. Ay, lay pa di ato di ay, no? Malikon din ako di ay. Daghang salamat sa mga katropa nato sa pila ka bulan, tuig nga na ako ning programaha o istasyon na. Daghang salamat sa pagsuporta. Oo, pahibalo lang din ako nga karong adlaw hangtod katapusan. Kutob na lang ninyo, di ako kutob ninyo madunggan sa programang X-Rated o Wanted. Kay dili magid magdugay ang tanan. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Kutob sa kaya na kung i-entertain o ihatag ang lingaw ninyo sa mga programa nga gigunita nako karon. Hangtod sa ako ang pagtingog ni ining istasyon na ihatag nako na. O nang atangin ninyo ugma ang Mid Nasty sa programang Wanted Kilig. Kisa may nakaila sa Mid Nasty din hibi? Oo, kay Monia siguro nga wishlist gid nako nga mga artist sukad sa tatak lokal pero di nako sila mada sa tatak lokal tungod kay kanang dili nila maabot ang oras o kanang kuan. Dili nila maabot ang oras o schedule. Oo. Unang ugma na to sila madunggan din hi. Live. There is a Z Plaza building sa XFM radio station. Una ha, ugma atangin ninyo ha. Mid Nasty live sa 88.3 XFM Cebu. Wala ko igong oras. Mga katropa, daghang salamat. Oo, nakayaw-yaw naman dyan ko taas-taas. Ay, akong partner sa Pikas Lawak, Doc JJ. And of course, ang ato mga kaubanan, diri sa istasyon, ang ato ang station manager, Sean Liman Chavez Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
4: Exciting!

0: magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutol na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rekomend the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gusti. Malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugnan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ang dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Gulay, mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
0: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel na adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang na paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat at ang pag-utong nako. Muto nga, nung tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat na ko sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, may ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga sugimutika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nag

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 3:03 na. Ito time check mga katropa, hatod ka na kanato sa itong Sunthone Plus Cafe Mix.
2: Exciting!
1: Ang kape na to. Ngapita. Ikaduhan na ng kuta na ko magigala sa Sunthone Plus Cafe Mix. Ay, nagsigig taliksik mga tigpaminaw, pero huwag na po di. Kaya sa itandi kaghapon nga perting kusugas bundaks uwan. Lower ba yung taon kitong uban na itong mga katropa nga nagpuyo magigala sa kinini ang barangay Kasambagan. Okay, sus, luuyas mga sanina nila perting basaa. Kaya ang tubig baha mga kaigsunan dito sa Sitio Rosal, barangay Kasambagan. Miso dito sa ilang mga Pinoyanan, perting basaa sa ilang mga kabtangan. Damo na nga, pasalamat punta kay di kay tantong kusugang uwan Rodriguez ato nga nahimutangan. Ay pag totaligsik lang, unya, may gimparisans kape na to. Ang Sunthorn Plus Cafe Mix, mga higala. Samtang nagpadayon magtanaw niya sa impeachment trial. No, nining mga oras sa mga kaigsunan. Sunthorn Plus Cafe Mix, doon ay soya powder, doon na pagiging mangosteen, doon na pagiging kamunggay. Produkto sa Yes to Health Incorporated, inyong mapalit sa inyong mga suki nga butika. Sunthorn Plus Cafe Mix, kape na, gamot pa! Alas 3:05 na!
0: Seras Manait, asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteos adit guadivolomos! Sed Fatsera, Juan Dios Tomes,
3: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
3: Asintado!
2: Exciting!
3: Eric Manait! Eric Manait! Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Exciting!
0: Seras Manait.
3: Asintado!
2: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon usab ka natong tanan. Magasugid ding paminaw adlaw nga Miyerkules. Sa 22 ning buwan sa Hulyo tuig 2025. Or sorry, 26. Sige po, nagos ka tropang Eric Siras Manay. Nagiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5. Panghinaot kong namos mayong panglawas gihapon, mayong dagan sa inyong panghunaw na, kapis kay kadasig ug kamaya. Grasya o kalinaw sa kahit saan manaa ka natong tanan.
3: Asintado!
2: Exciting!
1: Sa di patamog timbang magigalas impeachment trial karong hapon na, di ay nabasa na ko sa pamantalaan kay di atas Merkulis karon pipila kaadlaw, gikan karon magigalas sa Lunes, ikalima ng State of the Nation Address sa atong presidente. Now, sa Sona 2026, what lies ahead?

0: for Marcos in his final 2 years. O saka po'y mapaabot na ito magigala sa atong administrasyon karon. Nining nahabiling duha ka tuig na lang niyang pagduma sa nasod nga Pilipinon. Unsay iyang mga priorities for the final 2 years magigala sa iyang administration. Da? Kini magigala ni tumaw ning maong mga pangutana o niya base sa atong pagpanuki-duki, maupong kuno ni Gianda magigalas Malacanang, no? Kini baga kaigso ng nahabiling duha ka tuig nga kinahanglan kuno magigala matagamtaman sa katawhan og unsay ilang napatuman nga mga programa kaigsoonan. Now, the address comes amid impeachment proceedings against Sara Duterte. Calls to prosecute those responsible for corruption in flood control projects and preparations for the next presidential election.
1: Asintado!
0: Si Marcos Magigala Gilauman nga mo-report sa iyang administrasyon or sa iyang mga accomplishments sa iyang administrasyon og iya dito karong ihikyad unsa pa iyang mga laraw nining nabiling duha ka tuig niyang pagka-presidente bagating paminaw. Now, dako ni Magigalang Hagit, gumikan ka in the first place, Magigala, no? Kining nahabiling duha ka tuig niya nga pagduma, muraman mga kaigsunan o ambot, doon na pabaka siya mapakita. Kaysa upat, Magigala ka tuig sa iyang pamunuan, diri sa Kabisayan, apil pa dito sa Kamindanawan, balik-balik ko na to, murag wa man maghihigalay mga dagkong infrastructure projects nga gipatuman. Da? Murag ang ilang gipanghambog ra, kinirang walang gutom kitchen desper 4. Da? Gawas ana maghihigala. Murag wa na dito'y mahinumduman ang mga taga-Sugbo. Da? Niingon pa siya maghihigala niya itong nakalabay ng mga suna niya nga dumating na po ang bagong Pilipinas. Daw na, maghihigala ang iya dito karon nga gisulti sa usas iyang mga suna kadianto. Na? O niya, sa iyang ikatulong suna, iyang giangkon nga murag doon na siya dito yung mga kalisdanan nga giatubang. Although, ang Pilipinas kuno gikonsiderar gihapon nga usas mga Asia's best performing economies, it is nothing to a Filipino, especially those making dough with a little dihad. Now, unsa ka magigalay tanaw ninyo nga posibleng ikapanghambog sa presidente karong Lunes?
1: Asintado!
0: Ha? O sa kay tanaw maghihigala ninyo sa inyong pagtimbang-timbang. Gawas maghihigala niya ng iyang mga saad nga ipapreso kining mga kawatan. What about ang mga ignunta proyekto nga mo gihandom sa katawhan nga mo unta dito'y mahinumduman sa iyang pamunuan? Unsang ligasiya ang iyang ibilin kaha sa Pilipinas og sa mga Pilipino? Nining pagtapos iyang termino karon tuig 2028.
1: Asintado!
0: Ha? Kay, karong Lunes, Merkules ron, Ugma, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, 5 kaadlaw na lang. No? 5 kaadlaw na lang maghihigala. Ang nahabilin sa di pang suna, murag tanaw na kung ano yung mga kaigsunan, daghang maminaw, mga higala dito. Ha? Drama siguro kaysa aning suna. Murag akong tanaw ni Brad Norman Ibarli, mas daghan pang maminaw, mga higala, kini ang akong suliran, nung ka ng suna. Wa naman, 4 tuig na nakalabay sa iyang pamunuan o niya di anata magigalas ikalima o niya karon magkaigsunan maurag hapon. Numero 1, ang saad niya magigalang doon ay mga priso sa di pang Pasko. O sa pagkaunsaan nga nilabay nilang mga igsoong Pasko, huwag hapon na priso. No? Labi na si Martin Romualdez, si Saldico, huwag hapon. Hashtag mastermind, mga igsoon. No. Kaya daw, doon na magiging mastermind. Hanto doon pa dahil po tayo nangitag kinsa mastermind aning grabing kinawatay. Now, ganahan pa baka mupakpak ang mga kongresista, ni, pero tanaw na ko magigala kaya mga sip-sip ang gani sila. Kaya na pa man dito yung budget sa 2027, mag tanaw na ko, mamakpak yapon eh. mamakpak yapon eh, pero tungod kay Limdak President na siya, mga kaigsunan, I'm sure sa sunod tuig, doon na po'y daghang mamali. Ngantos laing partido, labi pa kay eleksyon na po niya na puhon, mga amigo, pagpangandam sa presidential elections tuig 2028.
1: Asintado!
0: So, sa mga nagpaminaw karong hapuna, unsa kay posible maghihigalang tanaw ninyo nga pwede pa maghihigalang ikapanghambog ni Marcos. Kana kung doon niya si ikapanghambog o kana maghihigala kung pananglit o ang mga Pilipino akontento pa siyang serbisyo. Kay karon lang maghihigala sa survey per timang biyaan niya kang VP Sara Duterte. Na? Ang vice presidente bisan maghihigala tuwa sa gawas karon. Wa may good mosos maghihigala dito ang trust rating gikas mga tao. Si Presidente Bongbong Marcos, mularga man to dito pos gawas, pero manghambog siyang dunay investors kung nada. Di man maghihigala mabatsagan sa mga Pilipino ning nasura. Ughain na ng mga gipanghambog ang mga investors nga nak-invite niya pagbukbog pohonan aron nga maka-generate kinig trabaho o niya mo lambong ekonomiya sa nasod, mga amigo.
1: Asintado!
0: So, kung sa'y tanaw ninyo ani maghihigalas iyang nahabiling duha katuig mga kaigsunan nga pamunuan. No? Angay pa baka ni dito karong paminaon ang suna ni Aslodes? Maghuka pra bagyong taana kay ari magyapon na matunong sa atong programa. So, mga itag dispensa niya daan sa mga wa ganahi maghihigalang Marcos ato gyapon ang i-broadcast ang iyang State of the Nation address karong Lunes. No? Maminaw lang gihapon ta. No? Tanaw na ito maghihigala o kanang iyang gipanulte, doon na ba kay tinuod? Alas 3:15 na maghihigala sa kahapon nun. Padayon pa kanon ang cross-examination maghihigala sa depensa. Nalis kampong BP Sara gantong attorney Melvin Matibag sa NBI. Ikaduang adlaw niya maghihigala ang pag-testify. Ato na maghihigalang i-hook up karong taon-taon pero sa di pa mga kaigsunan, diri una tas mga gipang-andam na kumbalita. Ingon si Dotsky, ganahan ko siya maminaw ni Cheese Escudero kay mura daw kunog mananabtan. Maton pang Brad Norman Ibarli sa RF Taxi. Oy, by the way, dalita maghihigala sa programas DSWD, kining Uplift Program. Ako di maghihigalang ipahibaw diyan ninyo, gumikan kay gipahibaw ron sa taga DSWD nga mukabat og 55 bilyones ka pesos nga cash ayuda. Kini ko nung 55 billion no nga ayuda maghihigala kwarta ni para sa mga beneficiaries nining Uplift Program para lang nis Kabisayan kaigsunan. Ang akong pangutan na karon, nalista na ba mo sa inyong lungsod? Ha? Kay sigun pa diri mga higala sa taga DSWD, gibadabana nga 300,000 ka mga bubong or mga households, mga panimay, ang posible mga higala nga magkabenepisyo aning National Government's Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation Program nga iya sa DSWD.
1: Asintado!
0: 300,000 mga kaigsunan. Kadaghan aning mga tao nga makabenepisyo niya ani. Nya 55 billion ang giandam nga higala, giandam nga pundo. Sus, kini maghihigala ang 55 billion. Murag akong ga-imagino ni maghihigala duha. Di siguro duha, kung dili naas mga tulong at upat na siguro ni maghihigala kahaligi kung palitag ato ng ito kong tagtayan. Gikan mga exhaust kung ruba pa ingos si Tapi. Ha? tay murag sayangan man ta ning kwartaha pero matod pas taga disable ni taba magkuno ni bagi exhaust mga kabos. Pero kun imo magigalang ihapak bangatos lain nga mga proyekto 55 bilyones magigala. Patay tan-aw na ko murag duha or upat na ni ka mga haligi siguro sa taytayan nga pwede magigalang himuon para nga makunik na ning sibug bol.
2: Exciting!
0: Nakabinipisyo pang tanan, no? Mga kaigsunan na niya, malipay pa mga bulanon. Gumikan kay panahon, magigalag mayo, daghan ng mamista dito sa Ilapohon. Pwede naman tayo magbisiklita, unta. Pero ha, magigala sa ilang una-una, eh.
1: Asintado!
0: Segun pa diri magigala, sa report, mga kaigsunan, from DSWD, nagsugod naman yung pee out niya to pang Lunes, ang regional target naglangkob kini sa 135,834 ka mga beneficiaries ubos sa first group. Kay tulo di kuno ni ka grupo. Group 1, group 2 o group 3. Unya ako di maghihigalang ipasabot da ninyo aron nga inyong matugkad og unsa ning programaha. Og para asa gini maghihigalang programaha, maapil ba ka in town mos lista? Sigun pa diri mga higala sa regional target, kining mga membro sa purpose, no? Nga mukabat og 135,834 kabuok. Apil dito sa mga binipisyong tag 2,000 pesos nga kwarta cash aid gikan sa uplift program o ang laing 23,206 ka mga beneficiaries usab sa walang gutom program.
1: Asintado!
0: Ha? Ah. So, kining mga beneficiaries sa purpose, no? O kining mga beneficiaries sa walang gutom program, naanilista sila. O niya, gawas ana, di apod maghihigalay, 152,672 ka mga poor, pobre ni, o kanto mga near poor households nga naila or na-identified pinagi sa gipahigayong community-based monitoring system sa tuig 2024.
1: Asintado!
0: Ah. Now, ako ni maghihigala dito karong gi research ba kining programaha. Nakita na kong interview ni Assistant Secretary Irene Dumlao, mga amigo, sa DSWD dito sa Manila. Now, kinidai ko nung maghihigalang group 1 nga ang group 1 maoni maghihigala ha ang kantong makadawat lag one time cash assistance gikan aning uplift program. So maingon tag one time kausara makadawat sila. Ang kining dias group 1 kanto ning mga purpose beneficiaries ug ang mga walang gutom beneficiaries. Makadawat sila kausara. Ngano man? Gumikan kay Canadian Group 1 og nahibaw naman pud mo ani ana. Doon na ni sila existing monthly nga gidawat. No? Doon na ni sila conditional cash grants mga kaigsunan ang mga purpose beneficiaries mo na nga kausara sila hatagan nitong 2000 og kini pong mga walang gutom beneficiaries doon na po ni sila only food credit mga higala.
1: Asintado!
0: No? Kuyawaan ni mga kaigsunan ni mga beneficiaries sa walang gutom, no? Na may only food credit. No? Kasabot man siguro mo only? Why limit mga kaigsunan ng food credit? No? No. Sa purpose beneficiaries, kisa may mga members purpose ron, nakadawat mag-inmutanan? O kini mga walang gutom beneficiaries, matod pang Irene Dumlao, kausara sila magkadawat. No? Gimana ba na man yung maghihigala dari sa Region 7 nga ang purpose beneficiaries 135,834. Ang si sa walang gutom beneficiaries po 23,206. Iba ba mo maghihigala kung saan yung pagkaunsa? Kinide ko ng mga kaigsunang lista gikan sa LGU. So meaning, gikan sa mga lungsod. Ha? Or gikan sa probinsya. Depende na maghihigalag kamog na amog asa mo lungsora nagpuyo. No, pangutana mo dito ka ros munisipyo ninyo nga nung wak mumapil listahan ni nga pobre man mo. kana maghihiga lag mo angkon mog pobre pero sa pagkakaron murag wa mo kabantag dunay ni angkon yung dato. Wa magid maghihiga lay tao bisag gani ka ng mga dato nga atong mga amigo. No, ato maghihiga lang komedyan nga pre por bida murag nagmalambuo na magas negosyo. Pobre gihapon pre. Now, mao ni maghihiga lang ang group 1, no? Kay tulo man ka grupo, group 1, group 2, group 3. Ang sa group 2, kanto ning mga poor o mga near poor. Garita mga higala, mag-focus. Nga naman, kay kining mga diya sa group 2, kanto kuno ni mga higala ang dunay kinitaan na appeal sa lista ha, sa group 2, kantong near and kantong near poor o kantong poor gayon. Gigunaanin nila pag-classify. Sa group 2, kanto mga poor and near poor, kinsa man sila. Now, gitugaan sa DSWD nga kining mga klasiyas, mga tao nga near o near poor o kining poor, mao kuno ning kanto mga empleyado ngang ilang kita ubos lang sa 13,000 pesos matagbuwan mga amigo.
1: Asintado.
0: So, kinsa maron diha ninyo ang mga naminaw nga ang inyong kita ubos sa 13,000. Day. Kay mao man kuno nay ila ditong poverty threshold mga kaigsoonan. Ha? Kining mga kuan kuno diha sa group to mga poor and near poor kadto ning dunay mga kinitaan na ubos sa 13,000 o niya, wa sila ma-appeal sa poor peace, mga kaigsuunan. Wa pud sila ma-appeal sa walang gutom program. Mauni, mga higala, ang ila nitong pangtagaan, ubos sa group to. So, panugan ko nung mudiha mag-higala, kinsa ng mga katropa na to, ang ila nitong monthly income, ubos sa 13,000. Kay ang taga DSWD ni Tugan, nga doon na kuno sila dito record, muabot og 2.5 million. No? Base mga higala sa ila dito karon na dawat nga kining lista or data gikan sa 2024 Community-Based Monitoring System, 2.5 million kuno ni ang mga trabahante nga nagdawatan lower than 13,000 plus nga sweldo. No? Mga kaigsunan, so, kamong mga, kisa ba ni mga nagtrabaho diha maghihigala ang ilang gidawat ubos ras 13,000? Kisa ba ni mga higala, tagpila raman dito karoy, adlaw di ani nila. Ato ko nang tanahon, mga kaigsunan, kwintahon ko nang natuog, og tag 500 ang adlaw times 26, basig na ay, ngunani di ay, kantong 500 pesos ra ang per day. No, kay 13,000 na ba yun maghihigala tinood? 500 times 26 days. So, 13,000. No? So, naamay mga nagtrabaho pa siguro gihapon ron nga musugot rin 500 ang adlaw. Nalista ba mo? Maunay na kong pangutana ron, pero dito sa lungsod, labi nag-outside o Metro Cebu, murag ginagmayra mo siguro ang sweldo dito? No? So, ang taga-DSWD ni Ingon, sa ila ditong gibasihan nga data from 2024 Community-Based Monitoring System, aduna de kuno sila nadawat nga 2.5 million ka mga trabahante nga nagdawatan lang og 13,000 paubos nga sweldo. No? Yan ang utana mangiigal ang uban. What about kon pananglit duhami ka buok sa usa ka balay nga nagdawatan og ubos sa 13,000? Now niingon ang DSWD, usaragi makadawat ninyo anang tag 2,000. Ha? Pero kining group to, o group 3, sa nakuha na kong information mga higala, maunipod ang magdawatan o tag 2,000, gikan mga higalas Hulyo, paingon dito sa Disyembre.
1: Asintado!
0: No? Dili ni one time lang nga ayuda. So, Agosto, lain na pong 2,000. Setyembre, lain na pong 2,000. Oktobre, lain na pong 2,000. Nobyembre, lain na po ditong pagkalag-kalag. O sa Disyembre, to ay 2,000 magigalang pang Noche Buena siguro nila. Yahaya nila, oy. So, mauni magigala ang giingon nila ha, sa group to. sa group to kadto ning mga workers nga ilang gidawat nga monthly 13,000 paubos. Na mangutan na pud mo sa group 3 rek, tulo man kana kabuk. Diri sa group 3, di apod bang higala ko ni na lista nila nga 1.5 million nga mga trabahante. Spoko mo na mga trabahante ni pero di agi gidawat ayuda. No? Ang uban diha mga trabahante magigala, wagi ayuda na dawat. Di apod ko ni 1.5 million ka mga trabahante ubos sa group 3. Gibasihan gyapon magigalan 2024 community based monitoring system. Kini kuno manghigalang diya sa group 3 nga 1.5 million ka mga workers, nikita ni sila, pero mas ubos kuno manghigalang gyapong income. No? Mga kaigsunan, o ang lista ni gihatag kuno sa SSS, aron nga matumbok kung kinsa nila ang adunay ubos sa 20,000 nga monthly salary credit or contribution. No? Mao ni dito kari mahatagan po mga igsoon o ayuda. Balikon ako ha. Kining sa group 3, trabahante gihapon. Pero mas ubos gihapon silang kita. Ang lista ani, gihatag nga to sa taga SSS aron nga matumbok kung kinsa nila dito ang doon na mga higalay inunta ubos sa 20,000 nga kita. Patay no? Ubos sa 20,000 nga monthly ubos sa 20,000 monthly salary credit or contribution, no? I stand corrected. Contribution ni manghihigala or monthly salary credit onya doon na kuno'y SSS disbursement account. No? So, ang basihan manghihigala nining pagpanghatag o ayuda diri sa group 3 kagtong ubos sa 20,000 nga monthly salary credit ang basihan mga kaigsunan. So bisan pa maghihigala dito karog, nagtrabaho ka makadawat, di ka nimong ayuda ha? No? So, kining magkapagutan ng mga taxi drivers, ani? Ang mga barbero, ang mga security guards. What about maghihigala sila? No? Ang mga sales lady. Dagko magswildo ning naadiya maghihigala sa Robinson? Kining naadiya maghihigsos kay Sano? Tagpilis will do nila diha. Murag biyagi masiguro na sila agency, no? Mga sales lady na to sa Shopwise. No? Mga sales lady na to sa La Nueva. Nagko ba na sila sweldo? Kay, may lang unta ba? Kini magkadawat sila ingon ini mga higalang ayuda. Di man siguro na sila member of purpose, kaya naman sila trabaho, pero at least diri sila mga higalas kategory to or group to. Nga bisag doon na kay income, basta ubos ng 13,000, pero di masiguro tingali inguna na ang sweldo sales lady nga ubos og 13,000. Di ba kinsa may sweto-sweto magigala ang mga sweldo sa mga sales lady na toron? Dagko ba siguro po nag-income? Gipaklaro na lang ni SNSWD nga sa Osaka bubong, sa Osaka balay, di sa pamanitog kamong duha nagdawatan og ubos sa 13,000 nga monthly income, usarga po dito magkadawat og ayuda. Aning uplift program. Ah, manghihigala. So, kining nasuta nako nga dito din is lungsod, gikan ang mga lista, gipasang ito sa Philippine Statistics Authority, o nga pagkahuman, gikrossmatching ni mga higalang lista dito sa DSWD, matay kung gikag lungsod ning mga lista ha, maghihigala, wa baka ni mapamulitika, or masagulag pamulitika, kaya base dito ang mga nang lista ni ini, mga kaigsunan, gipang pili-pili ra, no? Sa mga taga-Bohol nga nagpaminaw ron, kumusta man ang pagpanglista ni ini? Doon na ba mo mag-iigalay na matikdan nga murag ang gipanglista kadto ra pud mag-iigala ang mga supporters ni Mayor? Kay gibasihan mo day mag-iigala ang lista ni Gikas Lungsod, LGU. Gikas Local Government Unit. Gipasa nga to sa PSA. Ang siya ba ng PSA? Philippine Statistics Authority. And sa diyan nagkuha nilang data, ilang i-cross-marshaling nga to sa DSWD. Kaya ron po di magdobli-dobli, pero maulagay po niyo, di magdobli-dobli. Ano inyo pa man ang i-appeal itong taga-purpose? Nga na naman sila yung monthly dito mga higalang gidawat? no? Na naman yung monthly bagahiga lang ginanawat, kay doon na naman na sila dito karoy, binuwan nga conditional cash grant. Walang tao nag-i-appeal mga higalang purpis kay, pero tira bang naghana mga higala din is purpis? Sa Region 7 lang mga higala, ang lista mga higala sa mga membros purpis sa Region 7, maabot ni mga igsoon o ingnunta 135,834 kabuok. At tingaw mo ng 135,000 kabuok. Kasayang magigilas tag 2,000 ipanghatagan nila nga doon na naman sila binuwan mga igsoon gidawat. Nagdubli-dubli tinood sa pikas mga higala nga grupo sa Group 1. Hasta ning walang gutong program. Now, kanang video double G nga babae bitaw nagyelo nga nagbagulbol. Ikilay bahala dito karupli anaw niya o makuha ba na double G ang mga kuwana na? Kanan ang watermark or ikilay bahala lang dito double G palihog ha? Kaya kinini ang nanghuam lang tani di amay nakitaan ko na ito magigalang video sabi nag-research ko ani. Tinik ko nung walang gutong program magigalan ni Bongbong Marcos. Mas mayo ko nung ilis dahil magigalang patay gutong program. Dara, ito ipabati na ninyo magigala kini Bagulbol Imanang.
2: Kami dito sa barangay, hindi kami sinali. Oh. Kaya kami naghahanap buhay dahil hindi kami kasali sa patay gutom. Kung kami kasali sa patay gutom, buwan-buwan may bigas. Kahit mayaman, may bigas. Kapitbahay namin.
0: Kapitbahay.
2: Di kotse. Pumunta sa barangay. Pumunta sa barangay. Di kotse. Kiliklaim niya. Ang bigas isang sako, pati isang itlog.
0: Kami,
2: dito naghahanap buhay. Nagtanong ba sila, kayo ba kasali sa patay gutom? Kami dito sa barangay, hindi kami sinali. Kaya kami naghahanap buhay. Dahil hindi kami kasali sa patay gutom.
0: Patay gutom program lagi ko, no?
2: Kami kasali sa patay gutom. Buwan-buwan, may bigas. Kahit mayaman, may bigas. Kapitbahay namin. Di kotse
0: lagi, silingan.
2: Pumunta sa barangay.
0: Niya itong barangay.
2: Pumunta sa barangay.
0: Onya.
2: Di kotse.
0: Onya.
2: Kiliklaim niya. Ang bigas isang sako, pati isang itlog.
0: Sus.
2: Kami, dito naghahanap buhay. Nagtanong ba sila, kayo ba kasali sa patay gutom?
0: Salamat, Double G. Base dito, taxi driver na po ito ni Claims Barangay. Mao ni yang pagutana kami kasali mi ang patay gutom ang walang gutong program mao ni yang giingon patay gutong program ko no pastilan. Bagulbos ba na kanao? Siya magigala mismo mga kaigsunan nakakita ngayang silingan di kotse. Giklaim ko no mga igsunan ang usaka sakong bugas dito magigalas barangay apil pang usaka tring itlog. Onya sila ko nung naninda das kilid-kilid sa kalsada, wa ko nung pangutana, og na-appeal ba ko nung lista mo, lagi ni problema ning ayuda-ayuda? E tinuod mag-yun po, di yun tanan mag-ihigala malista. Nung ano ba po din tao ni sa kadaghan dito mag-ihigalang mga miyembro aning taga-PSA o taga-DSWD? Tungod po siguro ni kay, muingon mag-yun sila nga, amo ditong gibasiyan ang gisubmit na naman po slungsod. Ang problema ni magigala basig dito sa lungsod, ang kantong mga trabahante nga naas munisipyo, gipili-pili na po dito karong ipanglista mga amigo mo nang uban magbagot mo tinuon. Tanawa ko sa inetabo, ang walang gutong program, iyan na dito karong itawag patay gutong program. Kaya mga binipisyo, kantura po ko ng mga patay gutong kaigsunan. Kanang toke, sir, igo na ng iskater. Matod pang si Riker. Mahalagay, no? Sus, porbida, mag-iigala po ning uban. Maubitaw hinungdan, mag-iigala, basi usab dito sa pagtuon. Nga ato, mag-iigala, nabasa kaniya to. Nalimot ko lang mag-iigsunog sa to nga university nga nag-study niini. Basi silang research ba? Usag yun, mag-iigala, sinungdan nga no, kuno mga tigpaminaw nga hinay kunong kalambuan sa uban nga mga Pilipino, labi na yun diya sa class D o sa class E. Kaya nalulungpo dito sa bisyo, mga pariente. Kanang bisyo. Labi na karon nga kanang naas online. Nga, sige lang ka dito, toplok-toplok, manghigala, anak, e nag-scatter na di ka? Toa. Gidritso, maghigalag tokob ang imong hinaguang kwarta. Oh. Bawa po na yung problema kay ang uban mga kaeksyonan ng mga kabos tungod kay manghindahay, matintals pagpusta-pusta. Eh? Dahil mga construction worker, maghigala niyang mabantaya na to nga. Sige lang, balik-balik na ng mga loto outlet.
3: Ay,
0: Ambot lang ka ning mga taxi driver o di makapot guilty kay kining mga construction worker na to sa di pa mubalik kung galaon ng trabaho. Gikag pa niyo to, muhapit magluto at ito, niya mapusta din sa skalira, niya pildi.
3: Ay,
0: mo na yung problema, magigala kay sus, kagahapon magkakaigsunan o ogwa lang yun ko, mabisi kaayo sa odto. Nigawas mago di other di ang 093 double J. Pagka alas 5 nga resulta, di other dito itong Lunes. Nga kagahapon mag-iigala, Martes. Kung kining 093, masunod na ba yun dito ang torso report ani? Sus, nigawas yun mag-iigala kagahapon. Ganina pa kung unto nakakita. Ang resulta po gahapon sa hapon sa alas 5, 04 to, ikaw to aran, nigawas yun.
3: Ay,
0: Matay, porbida, alagay, o gwa, pag yun ko mag-iigala, mabisi, ako mag-ito itong pustaan tong 204. Oh, o niya, nakadawag naman kung kuha na, sa una pa, no? Wapag ko dres XFM, murag, dito pa ko mag-iigala sa DORC ato, 2010 siguro itong, 2011 ba to? Magsunod ng 093 o 204. Pero di po di yung kanuna yung gawas niya, nangindahan lang ko kagahapon. Kung sinura yung 3 rabay ni gawas pagka Lunes alas 5. Ya tungod mag-iigala kay nagsunod tas impeachment na lipat hinoon kong alas 3 na wa ta kaposta dito sa 204 ni gawas bitaw na gahapon alas 5.
3: Ay!
0: Sir Roporto. Matay nakaposta pa ko nang numero ha boss. Kagahapon. Ako ang ipasalig nimo probida taga tagi ko nang 5,000.
3: Ay!
0: Eh magposta post ka. Tag 100 gyud ni posta na to, 200. Daro usa ra ka numero. Inana ra. Sus, di gawas, di ko pa, di, nakaingon ko gagahapon, ah, kaganiha, pag paniod to. Sari, labay ko gluto out nit, paglilin ako, 0-4 ko, di, gin para akong numero ha. Nagsigin na ba ko gunauna ni kagahapon? Huwag yun mapusta eh, kaya nalipat ko kay tuan ni Patim Aos, Melvin Matibag.
3: Ay,
0: Karon, no, nigawas na po, 0-186 ko, no. Ha? Kini mo gawas ni 186, iskalera na ba po yung masunod, ani?
3: Ay,
0: ay lang din magposta kay makapubre ni. Ay lang din magposta mag-iigala katong mga ego-ego rang income ha. Oh, kanto mag-iigala ang murag tiba-tiba niya sama pa rin sa mga taxi drivers RF taxi.
3: Ay!
0: Ah, kini ni ang pwede na kayo pero katong ego-ego rin taong income ay gintaw mo mag-iigala pa daan ng mga inguna ng bisyo. No? Sige. Atong oras mag-iigala alas 3:41. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Santhon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic na Santhon Vitamin C.
4: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM.
6: XFM.
7: Si Joel, dili ko katarong tulog ilang na kasimana ang nilabay tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santhon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santhon Plus Gold.
8: Santhon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santhon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukan na ang akong asin o gasukasukan ako o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santhon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas, lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santhon Plus Coffee Mix.
11: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag dili na kuan ko ang una maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako man diba na una padung mga bang siguro ni ay yun na magpa-asip ko nga babaeng bayaran.
12: Hi sir, mga bang ka?
13: Yaks! Kaluod!
12: Manong luod man, sir?
13: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa?
14: Exciting!
15: Balanced diet?
16: Check.
15: Regular exercise?
16: Check.
15: Vision X Plus?
16: Check.
15: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: Mapalit na sa mga butika.
18: Turbo Food Supplement for Men.
20: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
18: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas, ang lakas.
18: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
3: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, alas sa 3:48 na mga katropa. Atong time check, hatod ka na kanato sa atong Santhom Plus Gold. Atong mga katropa niya, nga doon ay high blood, palihog in town, baga kaigsoner, ang pingin panglawas. Ginaikan kay di, yun, magigalalalim, basta mo-hospital ta. Labi na yun, maningil ang lawas, baga kaigsoner, kay perte na to ka-stress sa trabaho. Perteng hagua, kay daghan kay dito gipang trabaho. Problema pa magigala nitong uban in town, kinitaan, kay di papaigo, mga kaigsoner, gasto. Stress magigit in town, magigala na. Kunya, napate mga gipang kaon diya, mga kaigsoner, nga perte po, magigala ka, baga daghas kolesterol. No? Mga fats, magigala nga, mabuild up din sa itong lawas. Ato nang huwag tangon, dati Santhom Plus Gold, magkatabang ni. Maglimpyo, magigala sa ato, karong lawas. Ang mga toxins o mga free radicals, huwag tangon na, magigala, pinaagi sa ato, mga sangkap ni ni Inga, na ay kamunggay, na ay mangustin, na ay ahos, na ay palia, sa mga debitikon diha. Napagay espirulina, 14.50 lang ang book nini mga katropa. Santhom Plus Gold, mapanlit sa inyo mga suking butika. Santhom Plus Gold, it supports your health.
1: Eric Serras Manait, Asintado.
0: Alas 3:49 na, tsabo si Rafi Tolfo, Senator Judge Rafi Tolfo. Kahit gano'n ko nung magigalang uba mga Senator Judges, magigsoon mo, abotong tag 5-10 minutes ang pagtingog o niya sila. Kung nung grupo nila, hatagal lang 2 minutes. Resultas King Dragon, alas 3 gabula, 9:34. Na pagpaminaw, mag-iigala sa mga nag-tune in diya across Negros Island. Naka-tune in sila, pinagi sa itong XFM Gihulgan. Gary Tolentin, may pagpaminaw, Sir Rick, Butbutray, maani, ana, sir. Tiklo na sana nila. Okay. Kanya si Elina Natolia, watching live Sunrise Pardo. Boy Tag Ship, may hapon, wa may dagkong proyektong ipanghambog sa zona, ang pagpanghata ng ayuda, o walang gutom kitchen. Akong gihuat, mahibawan ang utok sa dakong anomalia. Kana yun. Just wonder ko niya, sir, dili ka na tag 5K ang budget, pero tag 2K ra ang gidistribute. Ang butang ginani, sila ginahibawan eh, pero... pagkangan nga ilang gipahibaw nga tagtoki nga nabalita na no mga kaigsoonan mag-question po na sila if ever maghihigalag tag 5 mil gina o niya gikibahangan dito 3 mil kay tua what the kibaw gina na no depende na gina kung palitang nagkasinabot na sila diya wag yun alkan si Japon maghihigalag mga Pilipino di ba nakalikayan mga kaigsoonan sa mga tao karon kay obos aning administrasyon na taghamagig mga anomalia. Romulo Tampos, may pagpaminaw, Sir Rick, Duol, Kapitan, Tagaan, Ayaw, Laom. Okay. Sige, kay Gika Manis LGO ang lista. Sir, magtukod og co-op nga ang produkto, himalitan sa exportation niya unlimited edad sa mga membro, ang patrabahoon basta makaya paglihok. Nakabantay ko sa ubang mga post, mga higala doon na uban diri sa Sugbuhang, ang mga fast food chain nga nagdawat na mga senior citizens. Salamat in town kayo ninyo, ha? Ato na maghihigala nga kining gibalik-balik o gisgot diri nga same unta po dito sa gawas. Like for example, pag adto na mong jubin sa Hong Kong, ang mga servidora dito double siya, ang kantumang mga idaran yun, di ba? Mga idaran yun, oy. Di yun na ingnon ta maghihigala mga batanog. Doon na po ito yung mga batanog. Siguro gikuha ng Facebook account na ito.
2: Exciting!
0: Mga, kanang mga idaran maghihigala nga magtuntun pa nitong mga kanang puno dito kakargag plato, mga kutsara, ingon ana, ingon ini. Kuya kayo, o niya taga humagkaon, no? Among experience dito, lukuton maghihigala ang mantil man to double siya, no? Lukuton ang mantil. Unya ilis na pong bagong mantil. So, hago manghigala, hago gid ang mga servidora dito. Pero idaran, ha? Muna nga, nakaingon mi, nga, may tagingon ini po sa Pilipinas, no? Nga, ang uban nga mga restaurants, mudawat o mga senior gihapon, basta kamao pang mulihok. At least makatabang gihapon sa pamilya o di magsalig sa gobyerno ng ayuda. No? Kay, tinuod man yun po maghigala nga, daghan pa diri sa Pilipinas ang mga senior nga kanang able to work pa, no? Mga higala. Ingos ili na Natolia sa unsa kabala sa usa ka balay o sa region ang mudawat. Oh. Si Gary Tolentin, Sir Eric, dili na na imposible, posible gyud pili-pili lang gihapon. Paita sir kon inani dayon Japon nya sundon sa sunod mango sa Pinas nga paldo na muabot gyud na atong utang og kwintilyon. Ha? Ayaw ana Sir Eric, basig mapareha kang iba na alawi. Okay. Wag gyud ko ka comment hinon atong kang iba na alawi magigala dang nahatag toga kuan cellphone kay pagkaugma niya na nabasahan ako magigala ang uban nga naaday kuno kay prosesong sundon, like for example mo follow ba to ka adto magigala ang usa ka urag online sugal ba to. Yo na usa kuno na dito cross mga requirements baga kaigsunan una ka ma-qualify nga pwedeng mapilian ni iba na alawi. Nga wa magita masuway mangigala ang online sugal. Wa ganita magigala mo kuha na si tawag anak kanana ang butag app anak dire Facebook asa cellphone na to. No? Ara dire swerte dire mangigala tagsa-tagsa lang depende magigsog kung sa mga numero manggawas. No, mangindahay pero di po ko taga-adlaw yun. Posta, no? Basta doon na lang numero magigala. Pareha itong 093 niya. Sunod yun magigala ang 04 to. Ora po ni akong panidaan magigala. Mugawas na. Balik ta dito karon sa kuan outlet. Basig mo sunod na po ni. 024, basig mo 093. Inana ba? Maura mo na yung gitimanaan magigala sa una niya. Garon, kayo ang nakapusta. So, minghoy giyapon. Mamasin lang ko sa loto, yawat na nga mamilyonan. O kada, gikan boy tag ship. Hatagan ka na kong balato kay Tropang Eric. Gikan boy tag ship. O kada, kada dito sa loto outlet yun, sa PCSO. No? Baga, tigpaminaw kay ang taga PCSO, niingon ang pod nga. Alam mo, pag-unaw na ano yung iposta, kaya ka na inyong iposta magigala. Charity man na siya para sa mga tao giyapon na. Pagkatabang kaya po na, which is tinuod bang yun po, gadaghan kayo naglinya ganito sa PCSO na ngayong tabang. No, mga medical assistance, mga ka-exo na naguban pa diha. So, sa ingon na nga paagi, isa pa mag, di kita mismo ang ito, no, nagkatabang kaya po tanga to nila. So, niya, maying hapon, sir, pa-shoutout lang po kay Atoy o Giovanni from Yolanda Tabuelan. Ang pulo nga kalambuan kuno ang baligtad ana mao ang kalambuang o ang syabu usa ang resulta ana mao ang syabuang si Dudong 2026 pabor ang doors luwag ana maligina di gina siya magigala kalikayan kanang iyon ana magihigala nga mga pagduda no nga depende lang dool sa luwag magihigala di lami maglaaw man na sir ha tagtoke wa man mi kadawas partially nga nag-endorse pa mis mga requirements, bot-bot sa doolas luwag. Oh, gikang stabuilan, luuya, no? Paita. Ano ba ito ang paasahon lang ka? Gilista ka o niya, wala ka wa mo abot ang ayuda? Luuya sa mga kaigsuna na tawag nga way mga koneksyon, no? Ako nabantayan ang DSWS na nawat og trabante nga senior citizen. Okay, ang Department of Social Welfare and Services. Sa napita ka tropang boy tag ship, no? Sa mahina ay magpagpiminaw sa tanang taga Green GSM Taxi. Kumusta man pagbiyahe, sir, no? Niya, Jewel Lumagbas, may pagpaminaw ni Lorna Titing na minaw ni mo karong hapuna. Kisa man sila ni si Ma'am Lorna o si Titing Rimurosa, di karong matinaw? Pangumusta kong gundoy diha ha? Huwag sa nila ni Puding, intaw na kong baka diha. Ay kalimtin taong tugway. O niya, si Jeanette Mahusay, good PM sir. Ako, loto lang akong paliton. O sige, kumbate. Sir, maayo og marimati ng Pinas para dollar na ta. Wanay buaya. Saan din ni magigala? Giprinda ta. Niya, majong hapon sa no, gasoka na ang Mayor Sindik Chan. Oh, sige, sige. Ako, salamat ko magigala kay kaganyang buntag. Ako nang i-discuss dito, Solid Impact. Nga, kining ang lapu-lapu na malit na dito mga equipments, malipay na kuya aying ani kay at least sinanok ng pagkatog. Diris lapu-lapu, manakop na sila dito magigalas mga saba kay mga tambutso. So, kining gidiscuss ni ko kagniha dito sa PKS program na to sa Solid FM, o niya kinini ang akong gipanghinaot nga mo sustainer unta ni o niya di lang na kay Kutobras o sa kasimanang dinagpanay sa lapu-lapu mga pariente. Masuporta gikong inunining mga lakang labi na gyud baga kaigsonan aning kasaba na sa atong palibot tungod aning mga tambutso nga matod pang danjikli magigala ka na mga driver na mga motora murag perti ng baga ag mga atuli.
2: Exciting!
0: Anya, kinini ang may pagpamina magigala ni Mitzi Cabradilla sa Inayawan. Kita Richard Ogdoni, aslang ko sir, maasa mami dool sa SSS o mostra sa 10K among swildo. Okay. Pwede mo diri mabilong sa group to. No? Na kanang inyong ubos sa 10K. O sa may trabaho ninyo, Mitzi? Ubos sa 10K ang among swildo. So, asa mo, ubos mo sa 10K, ang butang din sa group to, kanto magigalang kita nga lower than 13,000. Mas grabe pa ng inyo, no? So, palihog, adto mo sa kuan. Ay, ambot lang na human na ba ka ni Magigalang lista kay kantora ba ni Magigalang gibasiyan ang 2024 Community-Based Monitoring System nila, CMBS. No? I don't know, kining uban Magigalang diha, makarga pa baka. No? Mga kaigsunan. So, I'm sorry, og pananglit Magigalang, ilan na ning itapos, ang ako lang dito is ang pagbalita lang. No? Mga kaigsunan. Sa una sir, among bisyo ni Jobin, Radyo Radyo. Nakalayas pa ko sa una sa mua, batanon pa min Jobin. Lingaw kayo, nakatog ko sila ha. Pero, Boss Riker, kinibitang usahay. Doon naman tayo mangingunana ang mga kining hagits kinabuhi. Pero, ato kita mag-iigala. Kuha bitaw, igiya sa kaitasan basta musalig lang taniya ganto mag-iigala sa kaginhawaan. Og I'm sure si Sir Gaddy mag-iigala si Ma'am Aubrey mo approve yun na.
2: Exciting!
0: Kano na lang kitang salig mag-iigala sa Ginoo every day mag-iigala bahala dito mga kaigsunag wa pa muabot ang ato mga kaigsunan nga panahon. As long as ga kita naginawa pata, no? Salib kita ngantos Ginoo. Bagigsuon kay tuan niya tanan bagihigala ang desisyon. Diritas lain, kining si Mayor Nestor Archibald gusto dito mo paimbestigar Sir Gaddy. Mga taga Asia United Bank SG Banson. I don't know, nakakita na mamuan eh. Kining di ay usa ka bus nga gisakyan magigala sa mga naghatod og patay. Lubong ni magahigala o nya samtang mga kaigsunan guol kayo dito mga pamilya og mga barkada tungod kay namatya lagi sila. Naon sa bang pagansaan nga kini magahigala kunong maong bus mga kaigsunan nga green ang color nga doon na dito'y official seal sa Cebu City. Kita mo siguro mo ani. Gividyuhan ni o niya gibutangan dito caption na unsa ni ang tingog sa inyong base Cebu City Government. Kami diri karon nagbakho kay naamis minteryo nagmisa para sa among higala nga namatay o niya saba kayo ning bastos nga tingog sa inyong bus. Ginormalize na ba gyud nato ang pagbinastos? In public, even in

0: Salamat, Double J. So, mauna. 30 mga higalang laguta sa mga kabanay ani karong namatay kay nagmisa ko no mga igsono niya. Doon ay nguna ng tingog at tricycle kay buhi pa. Ah! Ayaw ko! Ah! No. Iyabag! Kisa ba di mo ulbong kas pa in town anang nga di ay binastos mag-iigala ditong audio o niya di ay mag-iigala mga tao nagbako. Nagbangutan mga kaigsuran kay namatyan o niya di ay ngunining audio mga higala ni mga sakyanan sa Cebu City Government nga nagbinastos dool pagod simbahan nag-ago-ago.
1: Ayaw!
0: Ganon di pambutangan manig ingunan ni Mayor Nestor. Na-aware ba kas Mayor Nestor at Cibala ni? O kinsay in charge maghihigala ni ining maong mga bus sa Cebu City Government. No? Kay I know o boss manig o sa ka-department. Nga nang wamag sila ka-check up ng yun ini maghihigala nga klase nga mga audio nga. Purbida maghihigala, lagot kayo dito ang mga barkada in town aning maong namatyan kay hibaw maghihigala nga 13 taong bugatas ilang dughan o niya, di ay hinuhin ko nini mga higalang at rasit call, buhi pa call.
1: Ayaw!
0: Ha? Gipa-imbestigar na ning Mayor Nestor Archibald karon. Demando na si Mayor Nestor Archibald mag-higala o imbestigasyon kalabot ani, gumikan kay nag-viral ni mga higala ron ang ingunini mga kaigsunan nga video nga nanawagan mga higala ngadto sa City Hall nga ipabadlong no? Ang ingon-ining klase mga higala nga udyo nga naagi pang top nga nang mga sakyanans gobyerno nga bastos kayo mga kaigsunan. Kisa may nagtaod ani? Kay itaod ba ginang yun na Double J, no? Itaod ba ni? Kinsa man mga higala nagtaod ani o nag-approve sa pagpataod, ana? Nagbot-bot raban driver, ana? Ha? Oh. Ingon siya dari, ginormalize na ba yun natong magbinastos in public, even in spaces that are supposed to be quiet and peaceful? Mauna. Wa mag-itawa, mag-iigalang ganahang magbinastos. Di ba? Kisa man mag-iigalay ganahan, di ang magbinastos, inyong mga anak, mga kaeksyonan, magbinastos, inyong pilpilong ba-ba. Ha? Now, karon di ah. Kini ko nung maong bus, doon ay plate number is GA5129. Doon na dito'y madunggan nga pag-ago-ago, maghihigala sa babay. No? Doon na maghihigala dito karoy, udyo. Abot, pila ka mga bus pa sa City Hall, anang doon ay ingon-ana maghihigala, purbida. Wagin mga kaigsunay, respeto. Ang driver, I'm sure nahibaw maghihigala nga every time mo atras siya mo tingol din una ng ago-ago. 13 di balasa kay di ang maghihigala gikuha ang video at all pagyos paghatod o globong. Nga ang mga pamilya o kaliwat, kabanay, mga eksos na matay, 13 reklamo. Ha? Pastilan. Karon mga kaigsunan, ang kitang katagan eh.
2: Asintado!
0: I'm sure, di man mo tolerate siguro tigalis Mayor Nestor Archibald, ani? Alas 4:07 na mag-iigala sa kahaponon. Hoy, nag-iisgot man tayo mag-iigala kay Ganeg Ayuda. Ako lang po nang insert mga kaigsuran. Gumikan kay ang mga, ang taga Cebu City Government, labi nating mga solo parents mga kaigsunan. Poon-poon, makadawat o niya kuno ni Bagaygalag tag 1 pesos, 1,000 pesos nga monthly ayuda.
2: Asintado!
0: Ha? Sa mga solo parents, mga kaigsunan, diya sa Sugbo. Diya ay usa ka proposed ordinance. Gadiin ang tumong ang paghatag o additional benefits ngadtos mga kwalipikado nga mga solo parents sa Dakbayan Sugbo. So, 12,000 po di. Ha? Financial assistance. Gi-review na kini karon maghihigala. So, usaban ni kung palitag maprubahan ni 12,000

0: sa mga senior, 12,000 sa mga PWD, 12,000 o niya po dipohon sa mga solo parents? Ha? Ah. Anaragin ni mag-iigala sa city government, o napatay igong kwarta diya. Pagsigig hatag o ginini, mag-iigala ang monthly nga ayuda. Na, mga kaigsunan. Ah, may problema magsigig taghatag ayuda, basta di lang po magsigig saka ng Byronos Buhes. Di ba? Wa may problema mga igalaw. Sige, hatay mo kayuda na kay kita ang mga Pilipino na amin ganing batasan na ito magtinabangay, pero sabota nga wate sa kasaka dito sa Byronos Buhes. Ah, kaya ka narabang buhes na itong ibayan mga igalaw, ito amin napuntas mga ayuda. Ah, so, importante kayo mga igalaw ng sabotang ingunana. Panghatag mo, senior citizen, 12,000 naman ang buwan, atuig. Tag 1,000 man po na monthly. PWD, disen po, 12,000 na po na. Garon, ang solo parents na po. Di ay proposal, mga igala. Nahatagan sila dito, karon og tag 1,000 po gabuan. No? Sigon pa din rin mga igala sa balita ang nangamahan anis konsyal Harry Iran. Ipasalig lang ninyo, mga taga Cebu City, na, no? Og bahin na mga igala sa binayaran ng buhis, alang gid mo paumintok. Ay lagyan mo pa yung to, kay basin dito karong mutsabo nagmayo may regusyante. O niya, pagkahuman mag-iigala diya, ang ila ditong buwes kagibayan, to arahatag mag-iigsos mga ayuda, o niyang ato mag-iigala mga kalsada, uban pa diri karon nga mga nag-una, nga mga pangtrabaho kong siyudad Sugbo. Napabayaan, gumikan kay Sagas, dagkong pahats, kwarta, to ano napunta sa ayuda.
1: Asintado!
0: Alas 4, Jess na, no? Sa itong pagpanayo ni itong tulumanon. Nakita ang bitaw na ko diri mag-iigala nga si Mayor Cindy Chan. No? Mga kaigsunan, nag-deliver karon siyang State of the City address. Dito sa Hope's Dome, mag-iigsoon karong mga orasa. Kamo mga taga-opon, unsa man mag-iigala dito karo inyong mga nadunggan diha. Nga mga plano, programa. Kanos amang po magsoka si John Key Uwano, kanos amang po magsoka si Mayor Nestor, kanos amang po magsoka mag-iigala si Mayor Samsam. Sir Abel Garciano, kumusta niya sir sa Puro Kamutis? At mga katropa niya, mga amigo niya sa Kabutis Island. Ingos Margie, Makilang, Dilacros, si Renek, daghan po na diris mual-bual nga mga busina nga bastos, gitoyo dyan na og pataod sa mga driver. Tiaw mo na. Gikan diring Margie, na ako nos mual-bual po ng iunana, magigalang bastos ko nung muatras. Magtingog-tingog. I hope magigala nga si Mayor Nestor Archibald mo kuan, kinibitawag mo himog action ani kay wa magini mamao nga di abagihigala atol sa pag gisakyan maguni hatod patay unya na timingan pod baga kay action nga ni atras duol pod ito sa bisahanan mao tong gipukpok magigala gaoy paggana kabayan sa kasabas tambot sus mga motorsiklo na hilom naman ang pagpanakop sa Cebu City diri sa kinasang-an sayong gabi itong ang gabi kadlawon sabak ayo tinuod na no. Mao ni mag-iigalay ato mga kaigsunan nga kining na obserbaran po diri sa Cebu City murag ni minus ng pagpanakop. No? Naamagod po yun ang maligya ang botog unsa ni pagkaunsa ka ng mga aftermarket bitaw nga mga muffler po. Ang botog saon na mag-iigala kay kining mga batanon po ng mga rider ganahan magod mag-iigsunog saba. No? Kanang dagkong tingog. Ha? At tanawala niya ako na obserbaran o. Oh. Ambot, o naka-obserbar baka mag-iigala si Sir Gadi ani o sila si Ricker Albarico sa mga na nag-iadag motorsiklo. Ang ato mga motor baga kaigsunan doon na dito karon mag-iigala. Inigpalit ko na to na brand new. Dagko ka na mag-iigala ang side mirror. Pero once ganig palito na magigalas customer pang ilisan ang dagko sa mirror gagbay. So, ang ato po mga tambot song hilom pang ilisan po dito sa pa.
1: Exciting!
0: Parang, ang mga hapon, mga higala, o guban pa mga manufacturer aning motor, maglibog yung Pilipino. Kaya tiyaw mo na mga higala, di akaroy mga dagko ng mga side mirror. Inigamos, Pilipinas, paliton, ilisang gagmay. Ang mga tambotso, ngahilom kayo mga kaigsunan, gitoyo ginadito sa manufacturer, inigamos, Pilipinas, tangtangon ang hilom kay ilisang saba.
1: Ayaw! Exciting!
0: 30 mga higala ka, ngingig mo da, napayuban niya karong mga ligid. Pag-ilisan o gagbang ligid, ang mga dagkong ligid. Oh. Mana nga, ambot lang, o unsang pagkaunsa, mga higala ni nga, nga no ba in town nga, medyo mo, suway mangita or inunta mo, supak mantag, unsa dito ka rin, aprobahan mga higalas, ipobos binag quality check. Pero nag-abot na rin sa ato, di na. Mabita ng uban, madisgrasya kay to ang mag-iigalay. Sakto ang tagkang side mirror para sa motorsiklo. Nga ka nang iniglingin mo mag-iigalap. Okay kayo ba? Ilisan yung gagmay nga. Maglisog kang tanaw sa loyo.
1: Ayaw!
0: Alas 4:15 na mag-iigalas kahaponon sa atong pagpanayo ning atong tulumanon. Nilang kumuhok up dito sa Kuan Double J sa Sonak. Murag laay paminaon mga kaigsunan, gabalik-balik ra. O niya, lalis na po mag-iigso mga senador. Chabaw ganito mag-iigalas, rapitol po. Kaya ano ko nung gamay rang oras ilang igahin nga to nila. O niya, ang kini mag-iigalang sa minority, perti ko nung tag-asa.
1: Ayaw!
0: Reklamo siya. Anyway, di ay balita diri nga na basa po na to mga kaigsunan. 64% sa mga Pilipinos, mga igsoon, ang dunay distrust sa China. Ah. Ambot og ang Chinese mga higala ani og ang China. Di ba ka mo isang kilay ani? No? Majority sa mga Filipinos kanang majority di a 64% gyud ang nipadayag og dako ditong distrust toward the China. No, maghihigala. Kining, di naman siguro po ni Angay kahibudgan mga kaigsunan. No? Nga, dako kayo dito karon ang nakuha nga porsyento sa pagway salig ang Okta Research may nagpahigayon ani. Doon na lang dito ay 14% sa mga respondents ang nipadayag dito sa ilang pagsalig sa China. Samtang 21% magigala ni ini ang undecided. Kini ko no magigala ang July distrust rating was matod pa magigala 9 percentage points. Matod pa diri. Mas taas og 9% than the 55% recorded nitong Marso. Ang Okta Research ningon, the increase reversed the declining pattern in distrust observed since 2024. This suggests that more Filipinos are moving away from uncertainty and settling into a firmer and increasingly distrustful view of China. Tungod bagod po ni Magiga, lalagian na ditong bangi sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Da? Ang Okta niingon, Filipinos' distrust remains significantly linked to the developments in the West Philippine Sea where the Philippines and China both assert territorial claims. Filipino attitudes toward China remain dynamic and closely connected to the salience of the West Philippine Sea in national discourse. Ang distrust mas taas kuno ni among the poorest sector here in the Philippines. Huh? Okta service results also showed that the poorest sector and respondents with no formal or elementary education express the highest levels of distrust. Dito ko nun nakuha magigalasagan sa Class E. Ha? The population segment consisting of the poorest Filipinos with extremely low incomes such as small-scale fishers. Ang Class A, B, C or the affluent to middle class logged a 66% distrust rate. Samtang ang Class D or the low to lower middle income class nakatala po ng 63% nga way pagsalig, mga amigo. Now, kini, unsa'o man na itong pag-convert mga kaigsunan ng distrust na itong atos China. No? Pinagi baka magigala dito karon sa di na pag gamit or pagpamalit anang ilang mga produkto magigala. Remember, nga kining China, mas grabe kaayo kadaghan ang mga produktos tibuok kalibutan nga gipangkatag, mga amigo. Nakasulti na ko diha ninyo sa una ani, akong isultig balik. Sa diha, magigalang dito mi sa Shibuya, sa Tokyo, na may mga souvenir shops dito. Nang li-li-li-li mi dito. Mga kalo, mga sinina, mga keychain, mga reef magnet, mga pitaka diha, unsa pa na diha, mga etc. Sus, pagtanaw na ko magigala, tigaw mo na nga ito ay pitaka dito made in China. Dito sa Japan, ha?
2: Ayaw!
0: Ako dito ang ipakita sa akong kaoban, mga kaisunas, Bong Alvarez, masiguro ito. Sir, tanawar ako ni. Unsa ni pagkaunsa nga di ang magigala. Nagtuo man tanga. Dito, mga kaisunas, Japan. All things, products, nga ipang display, pamaligya, is made in Japan. Pero unsa pagkaunsaan dito sa mga souvenir shops, ito ay pitakang, kanabang murag kuwi, course, as itawag na, kanang, coin purse? No, yung nana ba? Kita na ako manggigala na mo, made in Japan. Ah, sorry, made in China.
2: Ayaw!
0: So, grabe, nakapinitrit nga po China, magigalag, pamaligya, address Japan. Coin purse, mga kaigsunan. How much more ka diri sa Pilipinas? Ha? How much more ka diri sa Pilipinas? Perti naghana. Pero balik ta diri magigala ning distrust. Asam ni kutob. Kay magisgot ta magigala sa mga produkto, I don't know. Og muabot ta ni ngadto magigala sa baga produkto ang kining distrust sa mga Pilipino ngadto sa China, mga amigo. Ah, but pasabot ako nga kinibang way pagsalig na to. No? Sa kininiang China, base diri magigala sa survey sa UCTA, mga kaigsunan, distrust. Kining ato pagginipaingon magigala sa mga produkto nga diin di na ta mga kaigsunan mo gamit pa, mo palit pa. Remember, kung ari ka mangigala diri karos uban nga mga produktos gikas gawas, Japan, Amerika, medyo lahilay yung presyo. Itan di magigala sa China. No? Baga kaigsunan. O niya, diri magigala sa Shopee, diri sa Lazada, diri sa Timo, diri magigala sa, o sa panadiya mga kaigsunan nga, halos tanan, made in China, inig, tan-aw ni mo magigala. Dugay magiging niabot ng parasil. Sus, tuwa pa mo din magigala Xinjiang, China. Asar pa rin napita mga probinsya dito. Layo ah. Dapat yung kasa magigala nga. Ang akong gi-order there is online is kuan man siguro to. Katong para pampasino man siguro to siya sa sakyanan. Or vacuum cleaner ba to? Naibong ko magigala kay katong, usa ganitong higayuna nga katong ang San Juanico Bridge di pa kaagian, katong inana nga doon, murag sa vulkan mo siguro to, usa ba tong kuana ha? Nga, nagbiyahe pa ko no, ang ako magigala ang parcel o niya, nadilatar lang kay murag something nga, murag na, dilat, na langay ni kay ang biyahe magigala, murag din napita sa San Juanico to, na walay problema. Ibao mo kung senita mo, wagin mo abot rin ako. O niya gilili rin ginako kayo sa matungan o maningkuan, gikan is gawas sa China. No? Nga di naman ko ka na mo, tanaw ta dari magigalas Timo, mo tanaw ta Shein, dari magigalas Lazada, Shopee. Tanaw na kong review. Pero di na ko magigala kahikotar pagtanaw sa seller. O kang seller, Manila ra ba? O dito magigalas gawas ko niya Carl Omiga. No? Oh, tanaw ra naman akong review. Hasta ko nung toothpick. O mga helmet na to, gigamit ko ya Eric, made in China. Kung ay China, di na mo ship o helmet sa motor, dire, patay tang hurot, dakop tanan. Ha, di ba? Naman ko yung helmet gigag Singapore, kuya, Carl. No? Pero ambot lang, kung katong helmet pinalita mo Singapore, gika magkaputo sing, China, gidisplay Singapore. Maing hapon, sir, gikang Rona Rosales, permiming na minaw diri sa Soran, Kinasangan. Galanog-lanog, sir. Sige, paminaw mga tiguang diri. Maing pagpaminaw ninyo diya, ha? Si Lorna og William Rosales, maing pagpaminaw ninyo diya sa may Kinasangan, Soran. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Regards ko diya. O niya, kininiang, sa panibaghihigala ning mga maoni, no? Sagad yun sa mga why believe o why salik ang mga pobre dias class E, no? Or eagle, mga kaigsunan. Well, anyway, tanahon tani mag-iigala o asa gini paingon, no? Ang kinimga distrust sa Pilipinos gantos China mga igsoon, no? Di ba ka mag-iigala maalarma niini mga insik? Ang mga negosyo sa mga insik dari sa Pilipinas, di ba ka mapiktuhan, no? Batiyon silang kabalaka kay dahi ingon ining mga balita, mga kaigsunan. Tanahon tani mag-iigala o ga onsay resulta o niya nining maong serving majority sa mga Pilipino doon na distrust. Wa dyan mo'y pagsalig na. Sa China mag-iigala. Si Dodong Lamoste, may pagpaminaw, good PM, naas sa 90% ang mga China products nga niya sa Pilipinas. Mao gani, no? Wow, naas mga 90%. So, kananaang ang ngayon na mag-iigala dito karong tanahon po, mga kaigsunan o kung saka mag-iigala ay ipikto ni ini diris atong nasod. Ay, nakapabuhi, may good po mag-iigala sa ekonomiya. Kini mga produkto nga gikas gawas mag-iigala. No? Mas purag pilion pag inis uba mga Pilipino ang mga produktong gikas gawas kaysa mga produktong Pinoy. No? Mga kaigsunan. Og made in the Philippines ra murag ambot og pila ra kabuk mamalit ka ana. Sagad mamalit mag-iigala sa mga made in the Philippines ang mga langyaw pod. No? Mag-iigala pero muhangyo lang punta. Natay mangingunana mga kaigsunan nga mga baligya. Ato po baga kaigsoon ng tarong o himo nga kanang makalahutay po ba nga di bito makapanismaya nga uy, maring barato na po ni nga produkto ha kay kausan na rin gisulom, guba na. Ang kaligun ba, no? Mga kaigsoon kanang makapaghambog ta nga idota tong ga, kung ano, napalit na to dito sa Pilipinas kaligun kayo hanto doon magigala, huwag ya po mga kaigsoon na maguba. Mangyunana ba, no? Ay, huwag na rin sa ato mag-iigala, sus porbida. Mamalit lang tadi karo mga trapo, for example, kanang trapong tagtulubayin tib, gamit kang kausa ka doon, mga tangtanan rito karo mga tinahe. hilig mamalit mag-iigala ang mga trapo nga, so sa una, nakaabot pa mga sa una nga, di pa na mag-iigala tag-singko, tag-pilar mga intaw na sa una, tag-tulo-singko ba ito na? No, dere si Bosete ka ng mga trapo bitaw nga ipangasoroy ang mga tao diyan karon sa mga klasada. Karon mag-iigala, tag-tulo-bainti na. Wala na, sus. Wala ng tag-singko. Arita sa mga reports, Double J, ikasin ng mga kaubanan. At ang oras, mag-iigala, alas 4.28, Suna. Suna ni PBBM, Dunganan ng People, Suna sa mga rallyista sa Sugbo. Oh! Hindi ako nag-reporta, ha? Ato'y Si Konong Report ni Eric Amaro.
2: Live report.
0: Ngay. May hapon dia ngay.
3: Hello. So katong pag Eric mga kailangan kita tao no ni
0: sa man nagdadag mga blockers
3: ani. Central Bayan. Kay ni paginawan nga kining mulusad ni ang gatusan ka mga sangkom sa nagadiring pumisibong grupo ngay o ga people's zona po na karon ning adlaw Lunes at ulit sa gidakdang ikalamang state of the nation address kon zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si paglinawan nagkanayon nga ring minus 200 ni ka mga relyesta ikan po ni sa nagkaliya nga cause oriented group na ang kwani nagpresentar po ni sa nagkaliyang hutong ang salmod sa buong kalihukan in magsugod ang ilang rally ang karong adlong Lunes diri ni may atubangan sa Cebu Provincial Capital Building no dalan Iscario syudad sa Subo nya magmarcha sila paingon diri sa may Osmeña Boulevard 20 Osmeña paingon sa downtown area ngay nya ari sila sa may dalan Colon no ang mayorya usab sa ilang nga kalihukan din gawas sa mga support groups no lagikan sa nagkadiring sector mag-uuma mangisda kabahante kababayenan mga drivers mga estudyante ug uban pa lang kanin sa paglinawan nga yan ang iawhag mga subuanon ngay kita ito nangita o accountability no batok sa mga kurakot abusado mga way ayong kawanis gobyerno musuporta sa ilang kaning people's zona karong adlaw nga Lunes po dah din gibot yan ang ipaglinawan yung sa mga kaning placards sa mga plug banners aduna sila igandam ngay nga kaning EPG no kanang murag sa itong nakita ito ngay color green man to mga si Consul ito sa BBM ngay, no? Din ila kining sunugon o di ba kagubon ngay at sa ilang kalihukan hinoon na kanyang si paglinawan na kanyang ito pa di mangin sa muhimu ka ng kagubot yun no? Sa muntas mga
0: oh, pero kanyang ilang laraw nga magsuna sila o what do you mean by suna rally ra or naagi sila giandang may intablado niya ito ay mag-space dito o sabah?
3: Ari sila sa Colon ngay ang ilang matod ba murag pinud-anay nga estado sa Pilipinas so unsa ilang mga nakita nga problema mga kining wa masulbad na matagig pagtagad sa nasudong kagahanan ngay mo ni ilang kini pong saysay no ipaibaw sa publiko so kay kalagi matod pa na kining zona puro ni antik bulatik ngay kining wa man ni isugutan ng mga issues and concern, no? Moro rin ni mga accomplishments. So sila, ari sila hatag ang pagtagad sa mga issues and concern, mga nagkunang problema nga giatubang sa nasud ngay, nga angay hatagan ang pagtagad sa nasud ng kagamhanan mo ni ilang ibutyag sa publiko.
0: Napangutanan ninyo ngay, ato sa presscon, o kining kinsagyod sa mga presidenting ng labay ang inuntagi paburan sa tagabayan. Doon na sila dito?
3: Uwa na ngay, pero kanis sila, kanyang totoo, ang ginisigil ipaburan ngay, no? Kanang,
0: Why, nauyunan?
3: Ang panabot ni Kuhan, una ito ngay, natay, pagsubi itong Presidente Duterte,
0: yes.
3: Nga ito sila, kanabang, una, kanang show of support pa sila ngay, pero later on, pero din, maragwala na. Ano ito itong nabantayan kay para nila maragtaas mag-ugtas ng approval rating niya maragtihos choice no? Ang kanji presidente pero karon sa PBBM makin sugod primero ang tod na hapit na tapusan siya termino maragwa sila yung support katotang Eric
0: pila manika oras ang ilang suna kunuhay diya sa downtown area po sa Lunes
3: mga pipilar ko ni kaoras ngay no kay
0: okay.
3: Kuan mani naaman ni sa ilain-lain yung mga speakers ila kung tugbangan ni ang si PBBM siya ramay mga istorya niya kanang taas lang niya yung speed siya sila sa kinipong nagkaniyang pagsido Subo lahi-lahi ang mga speakers na habig sa kining sektor sa mag-uuma na speaker mga isda na speaker mga drivers mga kabayanan estudyante nanis sila mga nagkaniyang leader sa cost oriented group no ilan yung sabwag matun pa karong pizza 27 no adlaw Lunes ngay no diri sa
0: okay na kang permit nila ngay wala man kay problema ilang permit pod
3: ni pangutala na to si Jaime Paglinawan kung andam na ba ngay ingon siya nga kani adto pa no by tibos anyos pa sa ngay nga karon sa Sinta Kapinas siya wa man sayo ay gyud kuno permit kani adto pa ngay kay ang ilang ibaruganan ni na ay katungod no kining freedom of expression o kining kining right to assembly sa mga katawhan ngay kapag paabot sa ilang grievances ilang kasagbuyo issues and concern ngadto sa gobyerno mao ra ni ang ilang kini pong gikuan og basing nga so wala kadto pa wala isang kuha og kanang mga permits nga kay kung kanpud sila hangyuhan pud sila taga sila time bibili lang ka minutos diha sa kapulisan
0: mao din ang dipo sila magdugay mao din ini
3: dugay sila kabantay ka ngay nga kung ingon sila nga pawaon sila mawa na po sila
0: yeah,
3: at like sa yes. kauluhan na gabi ka mudas-das ka ito ngayon kailangan sila mga rally manay manay mga permit dito ngayon
0: mao tinuoda sakto ng imong observasyon. Okay, so this coming Monday niya okay
3: so muna ngayon no? Ang nabatay kanda to pero sing nalato naman yung ang, Facebook
0: ang kapulisan ang kapulisan ako mag-discuss po kaganang buntag katropang Eric ang CCPO Prepare Security Traffic Plan for Marcos Sula mao man gisulti dito Lieutenant Colonel Oriol no kining pila ba mga police i-deploy posible diri sa Cebu City magkuha ba tag augmentation gikan sa province
3: inoon nga inoon sa kanianto pa diri sa Cebu City Police Office naalan ni sila ay naka plain clothes na ay mga intel personnel unya na apoy kining crowd dispersal unit nga no okay. I-andam na daan yes anya ari nila ibutang sa PRO ari nila ibutang sa kwan po na yung ngay no kanang gaitan ka mga bagas kapitolyo hindi ari nila butangan ngay pero sukad kanyan to wa magiingin ta kanang binunalay gid no nga kini pong rally diri sa Subo mo na ang atong kapulisan kwan po sila confident na po sila nga di kayo na nakadaghan sa kapulisan nga ilang ang ilang ingon igo nga ginaganon lang sa kapulisan sa tabang
0: Eric ang loabay di mapo sila so far sa atong observer kadaghan aning rally nila wa magita kabantay nga do na pidugoon nga resulta no I mean kanang
3: sakto na ngay, no diri sa Sugbo depende ang mga tagadakbayan sa Sugbo ngay peace loving citizens baka or else sa kining ilang mga gipang appeal diya sa post-oriented group way sama ka bayolinti atong mga mungimo po kwantod bayolinting buhat dito sa mga rallies kauluhan ngayon okay. Maragawa siguro na
0: ako sa Subo kay
3: ila more on pagsunog pagubag EPG dili sa Subo ngayon pag saba-saba lang niya maura gina no? Way mga kanang bayolinting buhat samot lang yun no? Ngadto sa habig sa kapulisan ngayon
0: salamat kayo ngayon sa imong report.
3: So mani ngay no atog kasikas gikan sa tungi tabungan sa ganginang press con sa mga rekreya sa mga sakop sa pagsibong grupo this may press con pagin kanina sa may UP Lahog no diri sa siyudad sa Subo mga tropa sa kini pong pausab-usab nga dagan sa panahon no para taas ang fighting capability sa mga ubos dito hilanan pangapi mo o Santo Plus of Escape Racing Vitamin C tungod sa kamanday o gaing man sa iyo sa mga kinipong mangustin mga kahigalaan o good for that mo sa mga katripanki asin asa pa mo mangita arin tag kape na tambal mga katropa alam sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas sinipang tropa Eric Amaro Exiton
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, 18 anyos nga gituho ang tulak sa illegal nga drugas gidakop kini sa bypass operation sa Toledo City. The report's John Cator.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Yes, nasikob sa kapulisan sa Rakbans Toledo kini 18 anyos nga lalaki si Pigayon nga bypass operation sa kapulisan dito sa barangay Poblasyon Rakbayan sa Toledo alas 10:20 ni kagapon sa punta Hulyo 21 kini nga Rakban mao si James Dihino Abarques alias Bahaw ulit daw walay trabaho residente ni sa Baoga barangay Gipaykayon sa mga operatiba sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station aga Intel Drive and Bypass Operation nga misangpot sa pagdakop ni hindi ka suspect na recover gikan gani ha kining lima ka mga associate sa gituwag sa bunga doon ay kinitibog ag timbang na 1.37 gramos o ganun ay gibadaban ang kantidad ng 9,316 pesos base usab sa standard drug price value na kuha usab sa mga operatiba kining upan ginan drug items nga doon ay kalabutan sa mga operasyon ginaan ang suspect sa Toledo City Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagdidinar samtang kining mga nakumpiskang ibinin sa gibadangan doon sa Provincial Forensic Unit 7 sa Talisay City aron kinis susiyo ng suspect na natubang ginikaroon o paglapa sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 o gikasaang operasyon humada gi-validate o gi-monitor kiniga suspect nga nailhanin nga na maligya ni kinikan ka droga sa baoga lugar hinungdan nga gikasa o positibo yun nga nakuhaan gini o giligal nga drugas mga katropa yung kalimat pagdumarong santon vitamin C ang alkaline ka vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June Cotorex sa
2: XFM Report.
0: Sa live balita de Mango Jeep di Bangga Kanus Traffic Light. The reports Benji Talisik.
2: Live report.
4: Mango Jeep nga minera unta sa dump truck naging kalit lang ang buto sa katubangan merisulte noon sa pagkabangga nini na tulasab sa poste sa traffic light na hitabon ni pasado alas 4 untag na kagamigad naon Julio Baydinos 2016 din sa eskina sa San Isidro sa Cebu City South Road Concessionaire sa Dagbes Talisay ang driver sa Mango Jeep nga gila nga si Ronald Hingo Nagidada o Gamalopyo sa Dagbes Talisay. Human sa mga panghitabo, ang ganyang driver sa nisigutang pangpubliko na sakinan ang nag-angkon o mga pangos ng dosab sa nahitabong insidente. Mato sa driver nga nihatag sa iyang habig at dosab sa otoridad. Nga matupas sa talagang ang ganyang gimaniho na sakinan kahit ang mga pangibibuto sa tabangan ang ganyang maong nga damplag maong wakilikilihay o ditulipan nga sa poste sa traffic light. Mata pa sa driver nga bisyo sa unya glikay wa na mahimo tungod kay doon na ang ganyang poste maong nga gibanggagod ang ganyang gimaniho nga Mango Jeep sa kasamtangan ang ganyang maong driver gidala una sa buhatan sa traffic enforcement section sa Talisay City Police Station aron sa pagpabos sa breathalyzer kung nag-inumba ang ganyang maong driver sa Mango Jeep. Mga balita ng hipos sa dagbayan sa Talisay kay tropa sa gihapon na magkalimot sa maghaplas galinay sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini. Labi na. Katulong na yung mga pamaol sa kalawasan. Santone Herbal Oil hinimo sa Yasto Health Incorporated mapalit sa pamasag butika sa inyong lugar. Alam sa Regyosan Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, Benji Talisik, XFM
2: Report.
0: Mga barangay disaster responders sa siyudad sa Sugbog i-alerto na ang daan. Ugali makasinati no sa pagbago mikas pagta sa tubig sa mga kasapaan. Di ay report si Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
5: Alas 6 kaganihang buntag, gipa-alerto na ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga barangay responders tungod kay posible na usab nga makasinati og kusog nga pag-uwan karong adlaw. Mahinumduman nga kaghapong adlaw, pipila ka mga dapit sa syudad sa Sugbo ang nakasinati og pagbaha tungod sa pagsaka sa tubig sa mga kasapaan. Mato ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman sa Disaster Committee, nga pipila sa nalulupan kaghapong adlaw mao ang dalan sa Kulon ug Bonifacio, Barangay Basak Pardo, Labangon, Tisa, Guadalupe, Mabolo ug Kasambagan. Samtang dito usab sa Barangay Busay, adunay nahitabong minor landslide. Gipahiba usab ni Tumulak nga adunay mga individual nga nanimuyo daplin sa sapa ang gibakwit kagahapong adlaw.
6: Ang ato lang napabakwit kagahapon gani ang kining diridapit tapat sa CCMC o pahina sentral to kwanto ka individual apil ang mga bata niya buto sa mga 28 kabuhok. Isiguro na to pag luwas ka itong mga bata o itong mga tiguang na balakat ha, base ninyo kung saka pagidugsamot ang tubig matrap kaning mga residente na nanimuyo diha sa bridge, ilawang sa bridge diha sa dugul sa CCMC, pahina sentral.
5: Dugang paniya nga karon og ugmang adlaw, lauman gihapon ang pag-uwan base sa impormasyon gikan sa pag-asa tungod sa habagat, maong nagpabiling alerto ang CCDRMO ug mga barangay responders. Andam na usab ang mga heavy equipment ngadto sa mga bukirang barangay aron nga daling makaresponde o galing adunay mahitabong landslide. Giawag ni Tumulak ang mga residente nga nagpuyo sa mga risgo nga lugar nga mubakwit na nga daan o dinahuwaton nga may kinabuhi pa nga makalas. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sugbo ug Bohol, mipaligon silang pagtambayayong kalabot sa Disaster Risk Reduction. Mars Greggy Magdadaro.
2: Live Report.
7: Yes, so by karon sa tinguha ni Governor Pamela Pambray 4 nga parig-unon ang interlocal nga kolaborasyon sa mga ahensya sa gobyerno alang sa mas lig-ong komunidad ang lalawigan Sugbo ug Bohol, mahimo karon og malakang alang sa mabungahong pagtambayayong sa disaster preparedness og response pinagi sa gipropose karon nga Cooperation Agreement on Disaster Reduction and Management kun DRRM ang maong cooperation agreement gibuhat atol sa Cebu Bohol DRRM Regional Meet nga gipahigayon ni adto Hulyo 16 ngadto sa 18 tuig 2026, din gitigom nini ang mga disaster manager sa Bohol ug sa 49 ka mga local government unit kun LGU sa sugbo alang sa ligong disaster reduction and emergency response ang mga kasabutan gipresentar sa pangulo sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kun PDRMO nga si retired Colonel Dennis Pastor ngadto sa Bohol delegation nga gipangulan usab sa pangulo sa Bohol PDRMO nga si Dr. Anthony R. Damalirio og nga mas maayong institutionalized pagyod ang kining pagtambayayong sa duha ka provincial DRRM office mato ni Pastor nga ang maong cooperation framework pagpangita nga mulig-on ang interoperability sa Sugbo og Bohol pinagi sa pagpromote sa kolaborasyon sa capacity building, information sharing, technical cooperation og mutual assistance sa dili pa atol og human sa usa ka katalagman ang maong tulo ka adlaw nga regional meet nagsilbing lugar alang sa kasinatian pakisgot sa operational challenges og pagtudlo og mga estratehiya aron mas maimprobar pa ang disaster preparedness og response sa rehiyon. Usa sa highlight sa mga kalihukan mga pagpaambit sa mga nakatunan sa miaging mga disaster operation nga naghatag sa mga partisipante og pagbiniluay sa mga best practices og papakita sa mga nindot ng mga programa sa DRRM nga mahimong masunod sa ubang local government unit kon LGU aron mas mapalig-on pa ang ilang kaalam. Ang delegasyon sa Bohol bisita usab sa mga nagkadiyang disaster management facility sa Sugbo ni Adto Hulyo 17 nga naglakip sa Cebu PDRRMO Command Center, Department of Social Welfare and Development kun DSWD Warehouse, Lapu-Lapu City Disaster Reduction and Management Office kun LLC DRRMO ug ang Office of the Civil Defense kun OCD Region 7. Ang pagbisita naghatag sa mga partisipante nga personal nga himawan ang mga disaster response system operational protocol o emergency management nga gipang-implementar karon sa mga naasoing ahensya isip mga silingang probinsya nga kanunay usab makasinati ug mga katalagman ang Sugbo ug Bohol may palanog sa ilang pagkomiter aron masustener ang ilang pagtambayayong ug sa ingon masiguro ang paspas mas coordinated ug mas epektibo nga disaster preparedness response ug sa recovery sa ilang mga komunidad sa ato mga katropa diha nga nakalubog ug nakanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM.
2: XFM Report.
0: Wate kong oras sa itong pagpanaguban. Higa itong tulamanon. Salamat kasi inyong paguban sa itong programa. Karong hapon, kauman ako sa Master Control. Si Jovene Menes sa Newsroom sa Almi Mata. Manager John Levin Chavez Biking, magtuong tagbalik og mapuhon sa mang takna og sa mang istasyon. Maing hapo ni Boss Joffreng Diaz Plaza Housing ng Nisi og ni Arsenio Lamoste. Kaya silangan sa bayan ng Bastion Aligrado maing hapon. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa Kuskatropang Eric Siras Manait Manamilit, magpasalamat sa inyong makanunayon ng pagpaminaw og pagsuporta na tropa mo. Exciting!
2: Asintado!

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
4: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 4.59 na mga katropa. Galing atong time check, hatod ginato sa Premium D3 Soft Gel. Hatag na itong igong energy, igong kusog mga katropa sa mga katropa na din ang labi na ganang dalip ito kayo mga nuya. Kamara mo mga katropa, Premium D3, unyang mahalok po mo, nga mga gabok ang inyong bukog tungod kayo ang Premium D3 Soft Gel. Mukuan, mo pa, mutabang nito ang kabukogan nga kininang mo paligon. Hindi dalip mo magabok, mga katropa. Premium D3, appetite control po ni, magagawa sa mga sobrang tambok. Kawa na kinanglanas itong lawas. Nahiliso ni Pagawas. Kaliketa, sakit nga diabetes yung mga katropa. Premium D3 Soft Gel, ang instant energy nga gama sa Yes to Health. Sad-sad na!

0: Sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5.35 na mga tropas ka. Punoin! Kinigot ang time check. Hatid ka natin sa Vision X mga katropas. At mga katropa din habita ang mga tindera nga naminaw. Kinahanglan mga tropa nga klaro ug tataw gina inyong magpananaw din kay maalkan sigid mo inig panukli kog malipat mo mga katropa. Noon niya, nagtuo mo bitaw ka na ang 1,000 siguro ni. Unsa man ni, 100 ba ni? 100 na diyan niya, nagtuugag 1,000, nagtuugag 1,000 mga tropa. Ang imong sukli, 900 kapin. Imbis 90 raon tayo mong isukli, naabot na nung 900 mo, nagdako kayong alkanse. Tungod lang sa imong hanap, o dili klaro nga pananaw mo. Nang pag-vision next mga katropa, no, sa mga labinan ng kwan, mga katropa na doon yung usay, mabuntagan, sige, tanaw ng cellphone. Kabantay mo, magkatuog mo, yung cellphone mahug. Na nahantos ka down, magsigig ka na ang digit ko kuan ba, no? Ang gamot na napas babaw. Ang cellphone na sa taas, pero nagpiyong na ang tagiya. Hina na, mga tropa. Ayaw ka na ang ibaliwa ang inyong mga mata, mga tropa. Pinaka-importante kasi sa atuang paglawas. Atong kuning party sa itong lawas. Atuang mga mata. Tomorrow, Vision X, mga hikala. Sa mga doon ay problemado din ang mga mata para magka... Away ko yos, buta. Ang gama sa Yes to Health at ang Vision X. Para ni mapalit sa mga butika dool sa inyong mga lugar. Hello! Maying hapon mga tropa. Happy, happy Wednesday. July 22, 2026. Welcome aboard! Welcome on! Welcome all! On the mix right now, we got DJ Marky Joe. Back to back with your captain, DJ Boots. Welcome to the show. Welcome to itong program, ang Sad sa Katropa. Duha ka oras sa itong mga paborito ng mga tukar. Pagamay sa itong mga bilbil. Pasingot sa mga prehas na kukaway sports town. Pero ting lisura ni Wate Sports, no? Paningto na taong sa tiyas sa awas, amon. Mayroon tag na tiyas sa awag, paningtong taga na bitong yaw-yawan, tag kukuron baga tag na ang silhig. At least paningtong tag ginagan. Pasingot. Pagamay sa bilbil, ha? Paslim. At ito alas 7, mga tropa, huwag oras sa inyo mag-favorite music, ha? Tapos ibahala ninyo kami, DJ Mark and Joe. Solo, kaya po niya solo. Akala mo niya, tingob-tingob na iha. Tingob sa niyang absent, tingob sa niyang kuhaan, pagtunga. Tingob ang absent, tingob sa na duty. Yes, may habon, mga tropa. Ito niyong basahon, mga nag-comment na ito ang page. Hello, ni Katropanga. Albert Simbahon, shoutout mo sing. There is my kabatang Alicia Ball sa mga Simbahon family. Salamat kayo. Way sa pa yan. Leo Lian Timpongo, hello. Si katropang Will Byron Lianto, may hapon din ha. Sa mga KHB boys ko, no? Na silang Wewe, Jervi, Nanoy, Batoy, Bochoy, og ni Bip, dia sa Corona del Bar, Talisay. And then, good afternoon also. Ni katropang Tristan Wyatt Gulay, Albert Simbahon, Nila Carbon Tanupan din as may Cortez Bohol. Kumustang Bohol? Excited ko na siyang naminaw sa itong programa. Nice music. Ayaw lang gihapon sa mauanong kahaponon ko, no? Yes, may Cortez Bohol. Thank you. Lorna Margarita, hello. May hapon. Mary Rose Damuag. Shout out doll sa mga nagkanta. There is my Kimba. Puro kalapate sa Rocky Talisay. Salamat kayo. Eugenio Boy Tagsip, no? Alicia Delfo Lusada. Karabu ko kabalik. Ay, nidagan. Karabu ko kabalik kong palantaw sa XFM. Porting Bisaya. Shout out sa mga Giholngan. There is Giholngan from... okay. Abundak na ang kusog na 013 DJ Bus sa may kinasangan. No, yamping mo din, ha? Magbabaha na po na din, ha? Amping mo. Basig maano doon niya muslain. Stella Alberca, hello! mauanan mauan nga kahaponon ninyong duha din ha. Na bisag tugnaw kuno nakapagawas gihapon ko. Hoy, karuhan na diha, katropag Stella, unsay ni gawas, singot na. Mini Rose Damuag, shout out din ha, di Dol, Dirismay. Ah, maumini ganina. Kalapati sa drug, italisay, wako ka dungo ganina. Shout out na bago kay, nagpabuko home service, massage town doon, salamat kayo. Shout out ay ni Indino Family, kang tatay Celo, ug nanay Angging, adya ni Tolets Ibalye Clavido, diha sa may paho, seaside Lapu-Lapu. Singot ko no. Arita ni DJ Mike and Chopre, mo ang greetings, vloggings, go!
1: Alright, so ako na-greet noon na diha akong family diha sa Cordoba, sa mga Biran family. O ilabi na gid sa akong asawa, pre.
0: Kanagin.
1: O ni Kuya Ruel, nga naminaw gid always sa XFM, no, sa sad-sad sa katropa, nga iya pa ko nung gikunik sa speaker para gikuno maglanog-lanog.
0: Pwede ko suga na diha.
1: Ni Ate Shirley Biran, may pagpuminaw niyo diha ni Ate Win-Win. O ni Inoy Alan Briguli. O ni Mama Magpapa diha, no, ni Rody Biran. O ni Mama Pining. O sa akong family diha sa Kanaan, Tabuelan. Nga ako sa hindi great pre, ang akong amigo no, nga owner sa GES Lights and Sounds diya sa Balhin, Kabangahan, Sugod, Cebu.
0: Kana.
1: Nga si Tony Kumain King. O sa iyang kauban karon si DJ Switzy, Christian Katamisan. O shout out ko no sa ilang kauban ko no, si Tony, Michael, Makmak, Shano, Noel, Buni, Peter, Midi, Charlie, Jake, Ronron, Ugboy. O sa Sellerman Tracking, naglanog-lanog ko no ang sad-sad sa katropa diya.
0: Salamat! Sa komersyalan, mga katropa, marinig balik na doon sa mga 1980s niya, mga chacha, o bonot sa mga igala. Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, it is the 5:42 in the afternoon, galing atong time check. Hatod ka na to sa Sanzon Plus Coffee Mix, mga igala. No, samtang uwan ka rin din na sa kawas, pag kape mo, kape ka safe, mga katropa. Hindi na nambal kapag yun si mong lawas. Sanzon Plus Coffee Mix, nga walay caffeine, dili isog mga igala. Pwede sa mga bata, ganyan magustin, suya, ug moringa, kapi na, gamot pa.
2: XFM. XFM.
3: Bay, on sa nung oras, bay?
4: Oh, wag kong ibaw, bay. Nagbakasyon mo lang kong kunin, eh.
3: Ay, ay, ay.
5: Ay, ay.
6: Exciting!
7: Sanzon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Drew. Kusog kayo kong maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Doga Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Sanzon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jun.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimo kag opisyal, sama na ko. Ganun di nagkamahadlok sa gubat. Tanawan na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napayimuntian, no? Mura nagpandisal. Stand straight, tiger loop, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot baga?
8: Yes, sir!
7: Louder!
8: Yes, sir!
7: Louder!
8: Yes, sir!
7: Pigtan ko rin yung mugdian kung unsa ni kagay.
9: Agay! Ayaw!
10: Exciting!
11: XFM.
12: XFM.
13: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.46 na mga katropa. Ganyan itong time check, hatid ka nato sa Vision X.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
14: Ali

0: Bababdol uwan kay Dol, di maklarong windshield, Dol. Ay mga kumpiyan sa sbaha din ha, mga droba. Ambing-ambing itaan mo, ay mo pag, kwanya, pampasaw sa baha. Kaya pwede hugawaan ang baha, mga droba, na binagnamoy sa mat, karam din ha. Ay mo kuhan ha, ay mo ka nag, kuhan din ha, ay mo ka nag tunob sa baha taon, no? Haga ng mga sikinan sa baha, basing mapaong, ha? Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:10 na mga tropa. Kini katong time check. Hatid ka na ito sa Sunfone Plus Herbal Oil, inarong tugnaw. Nasakit kayo, magutngot mga tropa niya itong mga igala na ito diha ka doon yung mga operasyon. Munang aplasin ng Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahin na all-in-one. Pwedeng haplas inyong buko-buko sa inyong gana na ang dughan. Sa hindi po mamatog, di na alam ligod sa mga adon yung operasyon kani Anto ng magngot-ngot during bugnaw ang panahon. Haplas sa mga drama, haplas ha. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Morinindot kayo, pre. Nga ipakuan, magpumasahe kasi mga asawa. Pagwadi hay mga asawa, pamasahe kasi mong yaya. Imong katabang, karoon din ha, no? Pwede minan na labi mga katabang yun nga wawa, arap ginamo, sir. Kadang, ano, magpahilot ka, magpahilot, resad me. Dari, tipan talaga, tipan. Amo ba, sir? Tipan ko ni mo, mamahilot ko ni mo, mamasahe ko. Dari, elang sabah, ha? Ano man eh, sir? Kung masabag ikaw, tipang baba din mo. Ayaw! Ito, yuk.
1: Exciting!
0: Hello, good evening! Atong mga katropa din haga, nag-standby pa, no? Pasilong sa mo, pasilong. Ay, sa katha, mga katropa, bahala gutom na kayo. Importante nga di mo mga daot ang iyong sakinan, di ba? Mahalag dugay, makauli, tawagin lang pag tawag lang mo sa inyo ha. Pagbawa mo sa inyong mama, sa inyong mga asawa, sa inyong mga bana nga maliit yung kurunday, maliit kurundong gay. Gusto kayo kuhaan din eh. Magkawani ka, maghatag din kang selfie. Ano? Di rin ako selfie ako, ingon sa mga anapin. Talikod ko eh, kuhaan ko no. Natubang ko ng kameras, luyo. Ay, itubang ko no, Bing. Basig na kayo kauban niya. Walang giyo, ikaw ra. Ikaw ra gang. Ikaw ra giyon ang ipangandoy ko. Good evening sa mga nalihapon nila. Di katropang Toto Basoy. Kina may gabi nila. Toto Basoy. Yan si Eljan Himida. Shoutout ni Dams King and Drive. Ambing mo din na. Hello DJs, good afternoon. Shout out ko na kikan din sabay sayaw dugyan talaga. Kusok kay kuwan diri DJ. Okay, amping mo din na amping ka ni Joyce ni Gaspi Hizim. Amping mo diya sa dalagyet ha. Ganyan ni Tabirara Edmond. Shout out watching and listening. This is my RE Glass Kalobian later. Salamat kaya sa mga taga later. Regards lang ko sa kong mga kaliwa din ha. Sa mga Kator family, sa mga Dublin family, uguban pa. Kumaing King Tony, maani siya, watching pre-idol Joseph Dinopol. Hindi rin naminaw, miss may basak kagudoy, no? Salamat kayo yung tanan din ha. Panihapon mag sa'yo ha, kayo delikado, baka nag narog 1-1, matagi ba mag-brand out ang kalit. Ha? Magin na yung mga tropa, labi nang nihangin-hangin, no? Kanang mga kahoy, masabot sa poste. Mga nisay ka na ang line to ground fault, inana. Kanang mga line to line fault. Mga inundan mo, trip na ang kurinti. Mapawang na, wala tayo suga. Ang damanda mo niya gas. O ba, nanda mo kandila. O ba, hindi na maganda, pre, kay... Gumbi-gumbi, kanang pasprayan ako, kanang kuunog mata, isigar rin ako kumata. Diba, DJ Turbo, no? DJ Turbo, mainin po pasigas siyang mata. Ikaw yung asawa, giging nanti bitaw ka, pag nagas, wadyo ka nagda, ilong kabula ka, day ko, isigar naman kong mata. Nikon Devora, may Brasero Turing. Hello, nyo tanan din ha? Ronnie Ponsica, Dago din nas by City o Puso o Buhisan, Cebu. Joseph, dino po, maing gabi ninyo tanan nyo na, ha? Dino sa may, okay, mawala ni kanina. Pasaka, Godoy, DJ Playa! Sige naman yung katawa ni si Boss Playa, dino. Abot ba? O ka mag-uwan si Aon mga kaysag ko? O, nga mo init ka ni, atas nga, hilumon, sige ko. Bahala sab ang dakbayan sa Sugbo. Eugenio po itagsip. Baha bitaw, no? Ipasangil na po nila ni Duterte. Kaya sa ilang kanal, di na manuyo. Pre, kasar pre. Mati may ikaw gano'n na. Ako rin ka na yaw-yaw na naman. Ika na po, pre.
1: Okay, so great day na ko niya si Kualo sa Tidgar niya sa Datag, Cordoba. O sa Tanang Taga Cordoba nga naminaw ron. Amping mo diha, kay kusuging uwan siguro diha po. Diha, og sa Tanang Tagalapu-Lapu nga naminaw og sadsad sa katropa. Ya, ako sa i-greet balik dahil no, si DJ Switch sino nga taga Silverman Tracking. Nakalimot ko nun siya og video.
0: Saan na si DJ Switch si babae na siya?
1: Lucky na, pre. Ako ang partner ako dito sa sugod sa GES Lights and Sounds.
0: Abigaw ko ang katunan akong kaila DJ Switch si.
1: Yes, at ako tayo kung balik no, yung idol to ni.
0: Idol!
1: Michael, Makmak, Shiano, Noel, Bunny, Peter, Midi, Charlie, Jake, Roy, and Boy. Thank you so much!
0: Ayan, salamat kayo din sa market, Joe. Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6. This is 6 na atong time check, mga trabaho. At kaya sa Premium D3 Coffee Mix. Kaya doon ay Santhone Vitamin D3. Kanyang ipatam is sa Stevia, mga igala. Kini, maoy, kotawa, permanente. Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may Santhone at Vitamin D3 ka pa.
2: XFM.
3: Dok, doktor, gusto kong mamahimong gwapo ba pero ka na lang untang kamay ng gasto na ba, dok?
4: Oh, na, ah.
3: Unsa man, dok?
4: Oh, butapad lang sa mga maot.
3: Nge! Ayaw!

0: Ang tea ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka lang mama. Ibang adlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate ko dato ang paglaban sige sa akong ulo. Ibalitan ko sa akong misis Haring Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3.
4: Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Turbo Supplement for Man.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects, mabigade. Kamutol, testing ibala, kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo, supplement for men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Basta tila gito'y uli akong sinilas na. Magpinarihas gikong tatay ba?
10: Oy, Butch, naon sabag ka niya?
9: Ay, gikawat akong sinilas ba?
10: O, naray mo sinilas, o. Naon sabag na imo tatay?
9: Eh, gikawat ang yan sinilas ba? Kunyan ni Alicia, nagtiniin na lang.
10: Ay, ay, ay.
11: Ay, ay.
12: Exciting!
13: X-F-M.
14: X-F-M.
15: Oras 6FM sa Philippine Standard Time, alas 6:20 na. Galing atong time check, mga ikalahatod ka natin sa Santon Plus Gold. Sa mga doon ay bukol-bukol. Bugon-bugon, doon ay gweter, doon ay mga hubag, bitaw ni tubo, asin yung lawas. Kukupiyansa ni Ana, mga tropa, hindi ba nakakupiyansa aning nana. Huwag nagibawa na nga doon sila, huwag ka. O, mido pa na, kasi tawagan na sa mga medical terms si nana. Kukupiyansa, ang Santon Plus Gold, mga tropa, kaya kayong muhilis sa ito ang mga hubag-hubag sa lawas. Ha? Kaya kanyang hilison, yun niya i-balance niya ito ang hormones, kaya nihilis niya, di naging mabalik mga higala. Kita balikan o hubag, yun na may operasyon, hormones operasyon, yay, tubo na sad. I-balance niya itong hormones mga higala. Ang Santon Plus Gold, i-balance niya ang hormones, at the same time, yung hilison, hantun mawa ang bukol sa lawas. Tapos mga cyst sa matres, sa kababayanan, sila mga suso, at doon yung mga nalabugon, pag Santon Plus Gold na lang mo din na supports health.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o siya, gasiyok. Ang bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babungog. Binom nga kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung tagong pagka-barbero?
7: Dili man barbero mong ipangita. Parlor man eh.
6: Ah, mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsiyogon.
7: Ay,
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
4: XFM.
19: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
20: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
19: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si James. Naghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ragyot nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
21: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako kayo siya itatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa takaw.
21: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Hello, sir. Mga apply ko trabaho, sir.
6: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
13: Ano, sir? Dili na mo ko kabaoan, ha?
6: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
13: Ay, bisag kung sagon nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: nga panan-aw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting jud kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kagalingan.

0: Napan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 7:10 na ning mabugnaong kagabion. Ato nga time check atro pag Greggy gyatod ka nato sa ato ang Santon Plus Gold.
3: Mo na ato ang gitawag og King of All Food Supplement man kato.
2: That's correct atro pag Greggy. Bigin nato mantinira natong lawas, gluten kay importante nito lawas.
3: Kadtos ni sa mga sangkap man kato pa. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay garlic, adunay spirulina man kato pa. Nga moy maglimpyo. Magtunaw sa mga toksin sa atong kalawasan, mga katropa, ang kining maong Santon Plus Gold.
2: That's correct.
3: Kung matunaw ang toksin sa atong kalawasan, pasabot na po, malikay ta sa mga sakit o guman pang palatian, mga katropa. Nga mo build up sa ato ang kalawasan.
2: Atong sayran, mga katropa, nga importante ni. Kunay nga amog yung agwantahan, mga katropa, in town with all the pleasure to announce and remind us all nga atong lawas importante gyud ni, di ginato mantiniran nya kini atong Santon Plus Gold katropa Greggy.
3: Ayaw itipid-tipid.
2: Ayaw mantinire.
3: Itipid-tipid ninyo kamurga po yung malkanse.
2: Dili, yes.
3: Kayo magkasakita nya pag uman mo. Mas gasto na noon.
2: Mas gasto niya. Mas
3: ingon nga prevention
2: is
3: better than cure.
2: Muna. That's correct, katropa Greggy. Prevention is better than cure. Nya atong Santon Plus Gold, mga katropa, muni ang napamatud-an nga perfect combination aning mga pinili nga sangkap. Giusa, mga katropa, kining phytonutrients aning nagkadaiyang sangkap pinili gikas kalikupan. A gift from nature. Nutritional powerhouse ang atong Santon Plus Gold. Wala pwedeng suway ani nga nagmahay, ladies and gentlemen.
3: Kato pagkasuway, suway na mo.
2: Kana. Santon Plus Gold, it supports your health.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa

0: Siya nga nagpabilin sa pagpakilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakilom. Headshot! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome na usab ug welcome sa atong pag-uban-uban na pinaagi aning pinaka the most awaited program, mga katropa, labing gikahinamang tulumanon. Headshot. Ning matahom nga kagabion, may nga gabi ikaw atong tanan. Ato na pong makauban, mga katropa. And together atong himay-himayon. Atong tagaag pagtagad ang mga nagpungasi. Mga init, naguna nga mga isgutanan, isyo, may labot atong lungsod. Ingon man atong kita nga mga lungsuranon. Adlaw karon nga Wednesday, Miyerkules, July 20 to 2026. Sa gyapon, mga katropa, ang nabantog nga dos ding pulis. Kami ang inyong mga ubos nga lagas kainan. Ako na si katropang Atty. Paul Gino Lopez. Headshot.
1: Ang kagawasan sa pagpanayag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
2: Mauwanong gabi eh.
0: Yes.
2: Rabias uwan ka tupad report.
0: Dilan ba?
2: Pero mo na gayon nga padayon kay puta. Nagtubig dibi kaabot rin duha. Pero nakaabot dibi.
0: Abot ay.
2: Gubikan kay pagbuot yun sa kay tas-an.
0: Yes.
2: Makanunay ang amuang pag-alagad. Pagpadayag, pagparangat sa mga impormasyon ug mga iskutanan diha kaninyo matag gabi eh, mga katropa.
0: While di ta mag-abot, mga katropa, ay to ay. Pero magtakdo ang ato ang passion, katropa, Greggy.
2: Kana.
0: O ang ato ang mga sentiments. Milabot sa ato ang palibot atong lungsod. Atong tagaag pagtagad, katropang Mami Lorna Margarita. Sir Eugenio Bowie Tagsip.
2: Kana, may gabi yun ya.
0: Nya atong anamon pod og paambit ning atong tulumanon. Kaya diri ra, mga katropa, atong mabati. Dili mabati ang mga katropa nga madunggan. Ato nga ma-feel ang intensity nga adunay kainit.
2: Kana.
0: Kay tugnaw ra ba kayos gawas?
2: Grabe, tugnaw. Nya pagawma si Uwan. Nganong si Uwan? Tulo ka adlaw na marag tupatron ni Paul.
0: Tulong-tulong na ba sa oras, katropa?
2: Oo, inaaron yung gabi eh. Nga marag kuan gyud. Kanang hasulong dito ba? Mayo nga. Ato ning tagaag pagsuway si Atty. Paul o si katropa Greggy nga. Mag-resurg yung abot dito.
0: Dili man.
2: Pero sa akong taman nga mo naging mo nga, di maghihapon. Mapabilin kami mo.
0: Magpabilin.
2: Parog mo, mapakita nyo ka ng gabi. Gawin ka rosab kay inana ito mo ka pinangga.
3: Exciting!
2: May gawin mo ito. May isigot ko niya. Pagawin mo yun. Sa akong natos. Katropang list at pininogron.
0: Muna.
2: Paming mutanaw niya pagawin man. Ato ang kuan? Ato ang balibara na ito. Atong likay-likayan nga makaprograma ito.
0: Ayan. Muna, mga katropang ato gin-value ni. Pero looking at the positive perspective, kung mag-uwan katropang Greg hento nas gabi, inig-uli ni mong bugnaw na po.
2: Dito na kayo papihakaw. Dito na kayo papihakaw, mga katropang. Labi na katanday kong turbo.
0: Sana. Anyways, good evening.
2: May gabi. Dayon, kamo.
0: Dayon.
2: Labi na sa itong mga kaigsunan po nga nagtanaw sa itong YouTube channel, mga katropa. Lilibit Labra, 9535. May pagtanaw ni mga tumura.
0: May gabi eh.
2: Okay, kaya itong panggung mga kaigsunan, katropa ni Paul, mas ganas YouTube kay smartphone ba niya? Lara ibutang na sila ang kuan. Smart TV, at least handay-handay silang sala.
0: Hindi
2: naman sige gunit sila cellphone, mga anak. Kung panpon, mas preferred po Facebook, gumikan kay maka-comment. Sama ni katropang Alis Comendador. Nagtanaw na ni mga tumuras, may dakbes naga, may pagpaminaw, pagtanaw. Kusog yung uwan. Matod pag katropang Lorna Margarita, kusog ni kayo.
0: Kusog, bahagin.
2: Magdumdum dito nun, mahapon. Mahapon. Buntag niya, pagkauman, mga udto, munong-hunong.
0: Kayo ba mga katropa, Greggy, nga, you know, right now, karo mga panahon na, muduyog ang kalikupan sa mga kinibitaw nga trending, nga mga gipang tagaan o pagtagad, o ingon man ka ng watagaig pagtagad.
2: Usaman nga, pasaman.
0: May labot sa interes sa mga katawahan, katropang Greggy. Huwag ka bantay, hindi pa lang dugay. Naisigutan, katropang Greggy, nga aduna di ay flood control project, dris ato ang matawag o ghost.
2: Sa balaman.
0: Ay!
2: Balaman
0: na sa mga napin. Grabe, mabugaw. Maghagpad na imo. Hidsaton ritso.
2: Asa ba? Gidinay mo na. Gidinay. Gidinay, pero ambot lang.
0: Well, you don't have... You don't have anything to say kung palitan o pasanginlan ka kayo makayong pagkita mo. Dinay, juga. Labagoy kawatan nga mutugan.
2: Asa man?
0: Ang agong mutugan ka niya o makayipakita mo. Dinay, juga.
2: Baka asa ko siti. Ha? Di ko siya ko siti.
0: Una katropang Greging, ang kalip... kalikupan karon nagmango nag-remind sa mga tao nga uy tanawan ninyo ang baha.
2: Timana niyo.
0: Timana.
2: Timana kay kare sugbo na ba murag wala mo siguro.
0: Ha?
2: Ah wala.
0: Gidinay ditong sa Balamban dai.
2: Murag gidinay, gidinay to.
0: Ay,
2: although na iningon nga naa ko no pero moleg eh nahibong sila nganong naa nga wala man kunos ilahang calculation.
0: Ah, mabito na nga ghost kay wa.
2: Di mo rewa nila mali. Mo pa rewa nila na ilang nataligaman.
0: Oh.
2: Ah, mabito na kitawag tinong ghost kay
0: oh, wow.
2: Sabot na kalag.
0: Kalag, oh.
2: Oh wala. Why, kwan? Wala na exist.
0: Wa kay mahikap, wa kay makita. Oh. Ang naara, ang panudanan ra nga ni Tambok.
2: Oh. Ay, kala, di ba?
0: Nimbuyod.
2: Mo to, ingon.
0: Nimborot.
2: So, kanay mag-uwan, mahinumdum, dahi.
0: Oh, kanay
2: aray po sa nagbay sugbo, Metro Cebu, mahinumdum mga pertik palpakan yung drainage system.
0: Ayan!
2: Gamay kwan, lutaw.
0: Dugaya to na humar tong drainage katropa Greggy. Ano niya yung maniman, baha naman gihapon.
2: Wah, lagi gihapon. Usa ka pa yung drainage pertin gamayan. Di pa rin sa ubang nasod, nga syutingan nito pang Hollywood na ang mga drainage ubos sa ilahang grasada.
0: Oh. Kay ba baka katropa Greggy nga, nakalaag mo dito sa laing nasod?
2: Oh, anya, pagkaman. Resort ka sa
0: ato ubos? Maning, ato raman yung sigutan, di man tayong manghinambog.
2: Resort ka sa ubos? Dito ubos. Sa ilahang sewage system, ni ato ka dito?
0: Wala! Ow. Kanang mga drainage yung mga kanal ba? Na yung mga open dito nga mga kanal?
2: Mm, okay.
0: Kita kag mga isda, maglangoy-langoy, oy!
2: Awa!
0: Perting tinawas tubig!
2: Perting! Yeah, perting, dakuha lagi! Ang drainage ito sa gawas, kapuyag din dyan turtol?
0: Bito, no?
2: Wala! Sama ka na! Magtuyo ka na, mahuhog ka na sa kanal! Hindi ka maibot! Patay, may ganitso!
0: Kalubong kagbuhi!
2: Oh, naarar mo niyo, man! Kapilaan na nabwasot nga, wala nagikita!
0: Lisod na, lisod na.
2: Di ba?
0: Infectious kayo na. Hugaw.
2: Magbantay gin mo anang kuhan. Magbantay mo anang diamos downtown area ron. Mm. Manalili, aray sa kineng may pilaesos. Kabaw ko nga nagkuhan na ron. Nisaka na ng tubig diya. Magbantay gin mo atong murag ka ng magbukal-bukal. Kinaan ay pasabot. O, na ibangag diya.
0: Yey.
2: Ha? Kinahulog ka diya. Wala na gini. Ika maibot.
0: Pastilan. Kandilikado.
2: O, nanay ito mo. Nya, sa una, katunabong speaker sa Biana, nakakaber ko. Ris may sinulan mabulo, bata.
0: Mm. Mm.
2: Ah, na, nasunod sa kuhan. Na,
0: Ibornal.
2: Oh, Ibornal. Wa yun, ikita.
0: Wa natabunan to.
2: Wa ikita. Nakita mga pilakadlaw. Ah, patay na.
0: Pastila, no?
2: Inalaba. So, ayun yung magkupyansa. Ah, so muna.
0: Yan sa may natabuan to?
2: Ah, naugkat pero patay na lagi.
0: Pero wa to yung liability?
2: Di man. Ah, ginikanan mo yung liability yung dato. Kay, gipasagdan. Pero og angkat. Ah, basta mo tima. Ah, sa barangay? Kay, nganong abli tong kanal?
0: Yes!
2: Ah, kanapon. Mo na.
0: Liability na katropa Greggy.
2: Mo na dapat.
0: Tulubago na si gobyerno.
2: Nganong gabuhanghang ng kuanya, ng drainage.
0: Dili maka-tap-tap ang gobyerno sa depensa, katropa Greggy, maingon ang kapitan, dili oy kay gobyerno ko. Maingon ang Cebu City, dili oy kay gobyerno ko.
2: Unya,
0: we are immune from suit. Di na pwede.
2: Unya, paghuman, wak mami magsugus bata nga, mupadaol dito sa bangag.
0: Negligence katropa Greggy ka maka-resulta o kinabuhi.
2: Mao na. So, mo na. Usa na sa mga pahinumdom. Ang kanang mga uwan na ito, dire.
0: Amping taha.
2: Ang kinig ko, katropang kinilalkusan, naminaw na rin sa maroon. May manalili, Mr. Sort. May pagpaminaw.
0: Amping mo ha, amping mo.
2: Kaya may uwan, baha.
0: Katropang Greggy, huwag di po ka mo mabuwasot, nandag kong imburnal, maglikay kita na ayaw mo pagpataka o gatunob anang wa mo kita sa inyong gidapatan, sa inyong hang lapa-lapa.
2: Kanapod.
0: Kaya...
2: Grabe. Delikado po sa kwan.
0: Delikado. Yes.
2: Hindi sabay nga. Mukhang samad. Dili na yung nga samad na bagyan.
0: Dili.
2: May, pwede mo tama. Mupilit na rin si Muhang kwan. O niya, maabot si mong kamot.
0: Mm.
2: Mong makaon ba ron. Okay, di ka po. Di po ka mahunaw. Muna. Dagang mga faktor.
0: Digita mo kumpiyansa.
2: Digita mo kumpiyansa. Panahong tinguan. Dagang suliran nga mo tumaw. Pero muna, gaingon nga. Kabahin na gindari sa ito ang suliran. Why human-human?
0: Unsa man ni ato na lang isipon dawato na lang ginato ni katropa Greggy
2: nga mao
0: na gini
2: gubat kontra baha nya so saon wa pa madakpin ang baha yon awa magani mapatay
0: gubat batok baha
2: oh
0: kita no na man sa una
2: oh na sa nya namatay man ang baha
0: kinsay nagmadaogon
2: ha wa wala
0: sa atong pagpakigubat pagpakigbatok sa baha
2: oh gara gubat kontra baha ya usa man lain-lain naman rin nagdumala din eh. Wa mga panagay po iba. Buhay mga po. Survive mga po mga katropa. Muna na, wag yun.
0: Niyang sa man tani, ato na lang dawaton ngayon. Ani na lang kita.
2: Ah, mao na yung ingon.
0: It is what it is. Ang sama na yun, sama man eh.
2: Paita, bitaw. Magigaw yung mga tao mo gusto sa ripon. Nga ani na may, kaya wag may masulba ng problema sa syudad. Nga, inig kahuman, inig humag eleksyon. December naman yung mga daog. Ano ba? Wag may, attorney Paul Gino Lopez nga bagong ni daog niya isin mo yun. Wag may katropang Gus Jubin Jimenez nga bagong ni himong kapitan ni Barangay Labangon. Ay, ano ba?
0: Katropa Greggy, ang kining kinaadman sa usa ka tawo, ang kalidad kinaadman. Mubasig yun na most of the time sa kining kaha.
2: Anya.
0: Face value. Wala laing nakita na kung magkatropa nga taong balansi, kanang balansi ang yung dimpolis o aums to nga.
2: Ikaw lang yun. Katropa ang listap ay.
0: Ikaw lang yun, katropa Greggy.
2: Usa may naana ko ang pagkabalansi. Usa may naana sa moduma sa ato ang panggamhanan. Una, dili ko tagarag may sugbo. Di, diyo ka mo dumaan.
0: Okay. Na naman ka nagsigi, Dre. Ambot, nga nung nagsigi na ka, Dre.
2: Ha? Ay, noon? Ha? Ay, noon? Pwede, pwede. Pwede, nagtawa ka bisyon. Kaya ko na ko, yaw-yaw rin mga tao. Pero inig, panahon sa eleksyon, ang katuma mga ibutang ta mga kaswal o katong kumon ng mga apelido mo ibutang rin hapon niya.
0: Basta so, may chance katropang Jubin, okay, Jimenez, magahi mag ina.
2: Oo.
0: Jimenez.
2: Oo. Mahino mo sila nga, kani Jimenez, grabe na eh. Idol ako itong Jimenez.
0: Joyce Jimenez.
2: Oo,
0: yan ba? Ah, huwag nga
2: ganyan na
0: itong batang 90s.
2: Oh, Scorpio Knights ba?
0: Yang igagaw, katropang Jubin, igagaw mo na niya.
2: Oo,
0: igagaw na. O, ba na niya, sigutan rin, no?
2: Igagaw na niya. Igagaw na niya. Actually, karon, private life naman, bisita, ibra naman din si Joyce dito sa katropang Jubin.
0: Simtira mo kunis katropang Jubin, muraragwa. Pero naadi ay. Ano si mga katropa?
2: May pagpaminaw ni katropang Kriya John Mendoza Bacalso, boss. May pagpaminaw o pagtanaw ni mga tungura. Muna ngayon ang kumbate, boss. Matiwana ni boss. May naot na masulbar na rin ato ang mga problema ng sulat syudad. Niya po si Listat Perinog. Matod pa yan. Lutaw-lutaw ang syudad. Sugbo, it's fun in the Philippines.
0: It's fun, yes.
2: Muna ngayon, sobrang mas lutaw. Niya itong King Dragon STL. Swerte si Sultay mga katropa. Julio 22, 2026. Alas 7 nga draw. 767.
0: 767.
2: Size 7, mga katropa. Ang ato ang King Dragon STL Swerve 3 season, mga katropa.
0: Congratulations sa mga nakahagpat sa mga numero.
2: Katropa ng baiba ko, matod ni katropa ang Jacob Lopez.
0: Oo, tinood na. To, may gibida to.
2: Si Makram James po, nagtanaw na ni mismo sa may barangay Basak sa Nicolas. Sa may Buntores, kung ako masayop, naapo na yung lugar niya nga bahaunon kung galing gamay pagbulok suwan. Ah, onya si Ray Duran.
0: Ray Duran.
2: Mina po niya sa may lungsod sa Dumanhog. Diin na ilang mayor na pa gawasan og Syukos order.
0: Syukos order.
2: Gikan sa Land Transportation Office ko ng LTO. Amot og di ba si wa pa to viral maka issue po ka.
0: Ugwa na viral?
2: Ugwa na viral.
0: Dili oy.
2: Pagkin ay bawo nga tumag Domingo ni Tita mo. Ugwa pa ba mo ni post nga. Di as a blatter resmi ni police gun hika may nakabutang.
0: Ayay.
2: Onya Ducati. No plate number attached.
0: Ayay!
2: Amo to, yung banana ang Syukos order. Gisuspinso ang lisensya. Pero may problema, bisuspinso ka tuman. May driver at katropa to ripon.
0: Okay na. Pwede ba? Kunting yan eh, gihimo ang LTO, katropa.
2: Kana. Kita o mag-goal at suspinso ang lisensya. Goal kita. Saan mo to pag-drive ba pero sila, may driver. Katropa to ripon, lang po yung driver. May problema. Kami mo yung problema. Kung galing masuspinso mo lisensya.
0: Ha? Alam po nang yung mga mong jugay. Katropag Reverenda Jonard Kadayuna, sir. May kami, Reverenda Jonard. At aling pare, katropag Reggie dito sa may Isabel nga area.
2: Isabel, kwan? Sa dito sa...
0: Leyte.
2: Leyte. Okay, may pagpaminaw.
0: Atong
2: pang raman na sa kwan, sa kamutis ang Isabel, no?
0: Yes, katropag Reggie. Punta nga, arita nga muagi.
2: Sa
0: norte, Sugbo.
2: Danaw.
0: Oh, Danaw. Going direct to Isabel. Mas dool-dool di haruta.
2: Isabel Ormok muna yung atubang ni Sugbo.
0: That's correct. Katropag Reggie. Siya mo'y nagdaad dito sa atong mga kapilya. Kaya dako maniga ranggo ni.
2: Okay.
0: Dako maniga akuha ni si Reverend Jonard Kadayuna. Muna yung ato ang umaabot ng supervisor dito. Pastilan.
2: Kana. Congrats. Anya, pagkawang si Jobin Lumukso Kadungog, nagtanaw niya sityo Tumoy. Samtang naghulat ko sa baha. Matay dito sa may barangay Panasintral.
0: Delikado lang katropag Reggie, kay musakan tubig niya.
2: Mo lagi.
0: Kay Tumoy naman.
2: Muna. Pagkawang, ang katupad yung kuan, ang niya sityo pag yun. Naapag yun sa karang suok na
0: Rizway. Lisod kayo na.
2: Musakan
0: tubig.
2: ay kumpiyansa katropang boss sa Jobin lumukso kadungog sa mga naminaw na mo ay mga basing maligaw kag paminaw na mo niya ni saka ng tubig ha balhin bentan og bakwit katropang boss Jobin
0: ampeng lang gyud ganun ay
2: ay si Tristan Wyatt Gulay Pod. Good evening boys, this my Mindanao area, may pagpaminaw na ning mga tura.
0: Tristan sir, may gabi
2: may gabi anya pagkauman matay na sayon humang impeachment ng katropang Atty. Paul. Mura na human lang argumento. Kisa ba yung daog para ni mo?
0: Ning daog si Ruben Padilla.
2: Kisa ba yung daog? Kisa, asa man ka na-convincer sa duha, ang depensa, ang prosecution. And then yung Article 4. May sigot ang Article 4. Kabahin na yun ay karong kuan. Threat o pagpanghulga ni Vice President
0: Sara Duterte. Article 4 sa Articles of Impeachment.
2: Kana, kasi sa katong threat. Asa man yung daog? Nipakita o maayong kuan. Dahil ba, natapos na ba to? O... ibalhin ka po itong tuki ang
0: katong... Wa ko kasubay ka tropa Greggy o wa na ba ito na ba ito'y sumpay? Mao na ba ito siya?
2: Ibarang ka mag-ambak, magod, ikaw ba? Bahay na po rin kabayan sa bank account. Malimta na po itong pikas. Katong paglunis, kabayan sa bank account. Pagka-martis, nabalik dito sa katong threat. Which is si Attorney Matibag sa NBI mo ay nahimong witness. So kisam dyan nagmadaugo na sa akong tanaw mo rin.
0: Ako nasundan ka tropa Greggy, si Idol Mangyod. Kaya ito magiging liliyo ng ato ang Idol.
2: Kay... di lang ikaw ga idol, gumikan kay ang kinabagang Pilipino.
0: Ano?
2: Kay siya, number one mga katropa.
4: Sana all.
2: Sa gipahigayong Pulse Asia Survey. Asa mga senador? Asa mong kuana?
0: Number one.
2: Number one. Marang XFM na eh, number one.
0: Ang ligriha ka sa pagbigay kay... na ay excerpt ba ako na paminaw?
2: Katoya ganiha. Sa iyahang impeachment.
0: Maayong mo.
2: Atol sa impeachment.
0: Okay. Maayong mo kung si-examine na si idol eh.
2: Maayong na.
0: Kusik-examin?
2: Mga nga, gisawayan mga isang, o sa basket pa, kailangan mag-pre-throw ka ba? Gumikan sa kamaayo o kainigo ni mo, lawgawon kag maayos mga pants, buha na lang, sulabawon kag maayos para magubay mo diskarte. Mauna yung gibuhat, kang Ruben, sino Ruben? Kayo siya yung mangutana, maton pa.
0: Interrupt siya.
2: Marag lawgawon, masamok sa bukod, marag barong-barong.
0: Saan mo na yung mga tao diha sa impeachment court katropag Jube ni Menes, katropag Regging, may mga batasan mga tao, aman.
2: Galing, magsige mag-interrupt. O kung galing si Kwan, si Sedo Rubin na mo yung mangutana. Ano man?
0: Wa sila ninilang.
2: Wa sila yung Kwan, wa sila yung...
0: Way puangod.
2: Kini, wa maray batasan o way pagrespetar. Binuang na ilang style.
0: Sige yung katropag Jube de Benes.
2: I-play itong reklamo.
0: Kaya ako na-convincer ko sa pag-snape ani ni katropag
2: Senator Jube de Benes. Ano ni katawa makanya? Mama Lorna Margarita. Ano ni katawa siya sa tuwang komentaryo niya.
5: Kaya. Is recognized.
0: You're recognized.
5: You may proceed sir when you're ready. You have 2 minutes.
6: Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa persekusyon. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba?
7: Tama po.
6: Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan?
7: This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness?
6: Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakita.
0: Las Cañas?
2: Las Cañas?
6: Apidabit.
7: Your Honor?
6: Alam niyo po,
0: Arthur.
6: Hindi pa po ako tapos, kaibigan.
0: Ayos.
2: Ay, hurado ko.
6: Napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na apidabit.
2: Na may pirma?
6: Na nabahiran dito po sa loob ng Senado.
0: Nabahiran?
6: Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi?
2: Kung saan mo yan?
6: Di ba po sinungaling?
7: May I answer, Your Honor?
6: Opo, opo.
7: Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer.
6: Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong.
0: Pakisagot?
6: Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
7: I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer.
0: Qualify.
6: Mr. Presiding Officer, isang
0: nag-cross-examine ang Hurado Katropang Regis Prosecution. Simpleng tanong lang po.
5: The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good senator judge. You may disagree or agree with the statement of the honorable senator judge Padilla. Feel free to say no or yes, counsel.
7: Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness.
6: Hindi pa din po sinasagot ang
5: lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin kay lead prosecutor na ang testigong pabalik pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan?
7: Without particular reference to Arturo Las Cañas.
5: Sa pangkalahatan,
7: I agree with you, Honorable Presiding Officer.
5: Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yun?
7: Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer.
6: Thank
7: you.
6: Maraming salamat po. Aming
5: Senator Judge Padilla.
6: Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon,
0: okay,
6: bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution,
0: Aminaw,
6: pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 milyon na tao.
2: Sato po, napsi punto.
6: Sana po,
0: tulay kasong perjury,
6: aming mga
0: ito
6: mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury,
0: May perjury.
6: Na kaso nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon?
7: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than one year mm-hmm. and that the crime constitutes
0: moral turpitude. Moral balaon.
6: Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Alam niyo,
0: pag
6: kayo ang
0: nangatawa mga tao. Inyo, ha? Nangatawa.
6: Alam niyo ba, bawal po ang ginagawa.
0: Nangatawa naman. Kaya ang niingon naman sana, hindi one-sided ang prosecution. Hindi nangatawa mga tao. Natinga siya, ano nangatawa mo niyo mga tao? Natinga siya nga, wow man siya nag-kumidya.
6: Hindi po sila mag-ingay. Korte po ito.
0: Oo, ay magsaba.
5: Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking?
6: Ako po.
5: You may proceed, Senator Judge.
6: I was interrupted.
5: With your apologies.
2: Anya.
6: So, ibig niyo pong sabihin,
2: Gikwan,
6: yung mga Senator Judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin?
7: Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
6: Testigo nga, judges nga yung sinasabi eh.
0: Malalagin-lagin ba yung dagag emotion?
6: Ang usapan po, guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba?
7: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator... You said are facing
2: kami, sa ombudsman,
0: may I be clarified?
6: Alam niyo po, malinaw po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong.
0: Wala kayong karapatan magtanong.
5: I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues.
0: Ay, nako.
5: You may proceed, Senator Judge Padilla.
6: Maraming salamat po, Ginoong
0: Tagapamu. So...
2: Napakita ang gilas si Senador Rubin.
0: Natinga. Kabantay ka na hilaw yung taon si Rubin. Kaya natinga siya nang atawa mga tao noon. Wa siya ka matikod nga. Nung saan po ito yung pota na sana hindi one-sided ang prosecution. Dago ko'y prosecution nga double-sided.
2: Dapat, one-sided.
0: One-sided.
2: Sila
0: lang ang prosecution.
2: Sila lang habing. Ang habing dipinsa, sila rin po
0: dito. Wa siya siguro kasabot. Paitang. I-orient sa ninyo, Senator Cayetano, si Rubin Padilla, mauwa.
2: Still lang. Pero required sila, ha? Ni-required siya. Iyan yung sukit-sukit o bayo.
0: Pero sakto ang iyang punto, ha?
2: Sakto.
0: Sakto iyang punto, Mami Lorna, nga. Tinod. Dapat, kung mapresentar ka witness ka ng credible.
2: Tinod. Kailangan wala ikuan. Kailain po, mabito na abot siya sa pangutana nga. O sa tupaw kami, na aming kasus ombudsman, pwede dahil may dinahin mo ang witness. Okay na ba? Butanta ka ito iyang mga kauban, naroon. Tuwa sa kuan ron, tuwa sa presuhan.
0: Pero usahay, mangod ka tropa Greggy, mabalik mangod ka nang giingol bito nilang back to you. Kaya kung mayon ka, pwede ba na ang prosecution, yung sasalang yun na witness, ay yung walang kaso. Pwede mangguna o magbuhat kag balaod, ikaw may senator. Usahon taman ang balaod garon katropang Greggy as it stands. Ang balaod garon, qualified naman gihapon kung nakay kaso. Labi na gifilan na kag kaso, you can still be a witness. Even if you are convicted, pwede ka ma-witness. Basta ang imong conviction lang, di lang katong more than one year.
2: Di po final na executory.
0: Katong final na, niya more than one year, niya involving a crime nga gi-constitute o ganang gitawag nga characterized as a moral torpitude. Mora na bawalan mga katropa sa balaod nga pwede makatistigo. Kaya na question of credibility. Pero may ingon kag, pwede ba na ang i-presentar yung witness, pagbuhat og balaod, ana?
2: Tino.
0: Yung problema lang katropang Greggy God, kay, wa man siya kamangno, anang murag silbi.
7: Sana,
0: Gawa siya sa linya gamay. Niya, may disod po lagi, sana kayo sa prosecution, hindi kayo one-sided. Laloy sa dintawan. Kabantay kasi yung laloy ko ng katropang...
2: Sa topa, di sayok to yung reklamo ni ay. Nga, kuan, kinang ibutang ta gilaw-gaw siya.
0: Sayok yung reklamo niya, wa siya kamatikod. Nga mga tao ang mga tao.
2: So di kita yung nga nilaw-gaw. Wa siya, Wa dito tinuod nga para sa iyang iya pagtuo nga murag gibaraw-baraw siya dito samtang nagtabi.
0: Sa iya huna-huna gibaraw siya pero ang mga tawo pud kay bantay nga tawa na sila. Pero di pud ingon nga kusog kayo pero nagi pastilan tanawa ko do.
2: Mao pud lagi. Ah, mo muna yung mga pipila sa mga kwan gani ha.
0: Pero bright ba inis katropang
2: Dami punto yung
0: mga punto, dami punto.
2: Bisa si katropang Hill Lumapas, may komento nga matod pa niya sakto pud si Ruben. Ngano man nga si Marcolita o si Jinggoy di maka-attend sa Senate impeachment. Pero prosecution, pwede maka-attend bisag na ikaso. Actually, ang kanagang Jinggoy o kang Marcolita, pwede siguro na. Pero ang problema, ana, ang pag-approval sa korte, nga pwede mo sila makatambong dito.
0: Kaya kuan man sila, detain man sila.
2: Sila dito sa kustodiya sa kuan, korte. O kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology. Maunay, dapat i-brought up ta nilang Senator Rubin.
0: Inaani ka tropang Greggy. Kung ako diha, Senator Judge Mingon ko, that I will reserve this manifestation for the senator as we convene as legislative body to consider the attendance of those who cannot attend in person.
2: Si Margolita o si
0: Juan. As they are not disenfranchised. Wala sila na hikawan sa ilang pagkasenador. Huwag tangan. Kaya ako may conviction katropa Greggy. So ka na mo ilang tukion. Pero katropa Greggy mo ingon ka nga, pwede ba ayaw po presentar na rin. Di, ari na nimo daogon, panlitan ang witness sa PICAS. Na inconsistency imong banatan sa depensa aron magguba ang game plan sa prosecution imingon kag ayaw di mo na pwede kay abogado man na sila
2: tinon
0: ilahan ang diskarte katropa Greggy saon pagpalusot sa ilahang witness. Di ka pwede maingon nga ay mo pag-present ani nga witness kay ilahan man ang call sila may prosecution
2: sila man
0: ang trabaho sa depensa iyahan lang ipagawas.
2: Ipagawas.
0: Mo take advantage sa weakness sa testimonyo or sa witness sa saksi sa prosecution on the other side.
2: Which is mo na unta.
0: Anao ni mo kay kag padadri og ganung weak nga witness kung ako'y dipinsa.
2: Tino.
0: Ngayon ko nga, sige ka ng weak nga witness, muna akong gusto.
2: Aron nga, kuha na sila, mayabunan na to.
0: Aron nga, matibag na ko ang ilahang punto. Nakuha niyo akong punto katropa, Greggy.
2: Tino na.
0: Kung ako'y abogados dipinsa, di ko maingon nga, ayaw ng huyang, ayaw ng incredible, dili credible nga witness, kaya ng inconsistent yung story, kay wanay kusog. Maingon ko nga, sige, bring it on, kay ako'y mo maximize ana karang dapita aron nga mapunto na magamit na as a point of the weakness of the evidence brought by the prosecution
2: unta
0: pero kung ikaw Senator Judge kami ingon kag ayaw pagbuhat og balaod ana nga katong na filean og perjury di na pwede magwitness
2: di pwede anyway ang iyang pag-question na may punto siya pag-question pero sayo pa iyang pag-interpret. Kay mo manay highlight ka gani ha ang kining maong commission gamay nga hangtod na ingon si presiding officer Chief Escudero nga order in the court kay gawa pag human ani resort po tong commission dito ni kuan ni Senator Rapitulpo o kay Senator Alan Peter Cayetano naglalis po sila nga nung kami ini 2 minutes sa bagtingan mi dire ang uban dili na ba nakadag aligri ka gani ha sa ipahigayong hearing sa ikasiyam nga adlaw nga pagdungog sa kaso ni o sa kining impeachment complaint na giatubang ni Vice President Sara Duterte mga katropa.
0: Taon sa ni Rubin Padilla
2: like ito. No? Oh, pero ayun na kita na, huwag mong ismulin yan. Kay number one siya. Number one nga...
0: Pero wasig na siya yung mga takeaways ani, niya iyahan ang tunan katropa Greggy. Dako kayo na
2: No, talawa. Talawa ng surbyo. Number one. Ha? Siya... Tay pa kisa ni mga butang manipakyo na balik malagi diha nan si Binay not necessarily ko an di ay mga nasunod malagi si Bintulpo sa to pa tulo ka tulo tulo ka tulpo na dining mga
0: sige appeal man nila ang katong prospective nga candidates
2: katong pag Greggy katong dunay kanang last term na
0: o katong mga incumbent nga wala pa nahurot ang ilang termino.
2: Mm-hmm.
0: Makalansad pa sila usab.
2: Pero
0: ang appeal si Mark kuan diha.
2: Mark
0: Villar na appeal.
2: Mark Villar, oh. Injingo Estrada na amgamos babaw na ihapon sa sorbe. Willie Rebilliame. Diya si Mike Dipinsor. Ambot, makagawas sa mot. Ikagawas ni Mike Dipinsor. Appeal niya sorbe. O yan si Kuan. Maruhas. Benhor Abalos. Okay. Mark Lapid. O saan na yung posisyon ni Mark Lapid, Aaron?
0: Mark Lapid.
2: Gobernador, mas Pampanga sa
0: Mark Lapid. Anak ng Lito Lapid, di ba?
2: Oh, anak.
0: Dito, Sweeto, unsan eh.
2: Katuning Kuan, katuning murag na link sa kisato artista. Eh, hindi po kata Sweeto, aring mga...
0: Masama link
2: na
0: artista.
2: Na, di ba? Pero muna ang latest survey, mga katropa. So, Senador Rubin Padilla, number one. Pero si Philip Salvador, murag wag yapon makasakay. Pero hapit-hapit ra, doon lang yapon.
0: Philip Siruhano pa na ada kong posibilidad.
2: Philip Siruhano, sure na number one. Yan, so, Kuan, barangay pa rin.
0: Man,
2: Karang umabot ng membre. So, muna, munang, dita ka kuha na kay ang mga tao. Ay, kuhaing na, ang mga, you know, maingaw mo rin, sorbe, pero kanay sorbe, rin ka to battle report, more or less, maog na.
0: Tanaw, ika-dusi mo na.
2: Dusi.
0: Si Lapid Mark, niya, ika-trisi, Salvador, Philip, Bundok, Jimmy.
2: Jimmy Bundok,
0: Uy, nalayo na, ika-trisi na si, kuha?
2: Jimmy?
0: Trisi. Ika-kinsi na si Ersito, JB.
2: Oh, murang na, masumahog, natang-tang siya.
0: Tangtang din siya.
2: Matangtang siya. Kung galing last term, kanang muhuman mo yung termino ron.
0: Sorbira niya. Sorbira niya mga katropa.
2: Sakto. Ex ni Chris Aquino, di ay. Matul pa ni Kwan. Mahihilo mapa sakto-sakto. Ex ni Chris Aquino, gin mga
0: katropa. Sito, yun itong halisan.
2: Yan na, sakto. Nalabigit mo ginang artista. Sakto, di
0: ay. Gisundan katropa Greggy ni Tolentino Francis. Dilima Layla, ugaling Ulansad ni.
2: So daghang mga
0: Gatchalian Rex.
2: Mga incumbent ka posibleng matagak dai para ni Ercito. Gatchalian. Kisa pa man, Corina Sanchez,
0: Rebilia Ramon Bong. Apil di si Rebilia din ang survey no.
2: Apil po si Kwan, Corina Sanchez.
0: So naanay presumption kining survey makatropa nga
2: ma. Tay pa ano Corina Sanchez man nga maruhas man.
0: Asa man?
2: Corina Sanchez, Corina Ruhas unta na. Naras ubos.
0: Sanchez Corina.
2: Corina Sanchez. Ubos ni Chill.
0: Ay, nasa ila man ang stage name kay personality.
2: Artista. Ina lang artista ginoon.
0: Pero balik ka na to si Rebilia na presumption kini nga nag-survey nga ma-acquitted na siya.
2: Ma-acquitted. Kanya magagawas mo sa Bambot 2028.
0: Kanya makalansad. Niya, Rector Ralph. Layo Rector, no?
2: Layo si Rector.
0: Uy, gi-appeal si Chill Jokno.
2: Ang ato ang kasamtangan karong nga kuhan niya. Ni-appeal pagka prosecutor.
0: Lead nga prosecution eh.
2: Vic Rodriguez murag nilayo. Dool-dool mo tanay hang atong last hapit man ni makasulod sa top 12.
0: Nya Lambino Raul kisa man eh.
2: Makatuon ni mga kandidato sa kuan line up ni Duterte sa una pag miaging 2025. So mo na ang survey. So number one si Rubin Padilla. Wag mong smulin yan. Bisag inana lang usa kay
0: na kuan ko katropang Regina naka-appreciate ko sa iyang kuan ba kanabang aggressiveness.
2: Kanang tinod.
0: Pero usahay lagi po kanabang di kay ka ma-orient maklaro mangog ka nga naka sa pika side.
2: Kanang tinod.
0: Di jud ka magpa-obvious kay ngano man. Nabaya kay sutana. You are supposed to be a judge. So ang imong questioning dili ka pa-obvious, more on clarificatory katropa Greggy. Dili kay imong i-cross-examine ang prosecution. Inadman. So munay pero fast learner ba ni katropa Rubin Padilla?
2: Dali makaton.
0: Ma-surprise kay nigsunod ani nga cross-examine. Maayo na kay ni.
2: Makakuan ba ni kaning samtang nagsigig inaning hearing makaton medyo ka. Ang mga og mga ordinaryo og yanong tao bitaw nga sige paminaw makayo bitaw no ani po
0: dili oi sa niya atong yung ano sana yung prosecution hindi kayo one sided. Seryoso kay siya,
2: mga tao
0: nahilaw in taon siya oi
2: mo gani gumikan kay kwan pero at least ni padayag siya sa iyahang kwan ha ani ibog na invoke siya sa iyahang katungod isip senator judge.
0: Yes
2: nga tingog kuban sa pay magingog dre
0: si Mark Villar tahimik ramang yun na siya.
2: Dili ang katong papa ni Mark Duffy tahimik po to
0: tahimik kayo sa library man to siya committee on library
2: at least si Senator Rubin sabah so ka mo basig pwede sikreto pag sabah mo para man ang meron mo surbe kani og dunay exposure kato pa attorney Paul nga tarong alas sa kandidato kaning impeachment
0: yes
2: ipakita imo hang labok siya sa mga tao ipakita imo labok sa mga tao
0: tidan ako ang pribilehiyo na katropang Greggy kana mga abogado nang ipang di man kita mo qualify ano kay naman tas gobyerno pero kana mga private dako kay nang pribilehiyo
2: so, nga dako lang puntos nila
0: di oi dako kana ako ka tropa grade na practice ko musugot ko wa koy kuan
2: nga wa kay bayad
0: wa ko bayad oh
2: pro bono imong
0: oh exposure oi exposure na
2: mo lay dako lay kay yung punto sa ilahang profile
0: premium man si imong pangan
2: mo lagi no.
0: Oh. Ah. Pa na nga si Rubin Padilla number 1 siya karon kay grabe mo kay siya mo.
2: Grabe mo. Oh, mo react. Ala, oh. Grabe mga bungatan nga mga istorya. Inala ba?
0: No, nasipyat so, lang siya
2: pagingon. Kamong uban diha, masipyat or dili, basing uban mo gud makuyawan basig tingog kay masipyat. Mo na ilang mo na ini ganahan nila. Ah, so muna ay mo kay gulhon ninyo si Piat. Hunahunaan ninyo ang inyong hang
0: JBR sito ako kabantay sa no.
2: Nga nitingog kayo. Oh. Murag wala bitong kayo.
0: JBR sito.
2: Dito lapid wala. Botong na asas ubos. Dito
0: lapid.
2: Botong na asas ubos ila sa surbe.
0: Ah, mao.
2: Pero sige chalian, pero imang naastupad ni kuan ni Escudero, murag naalay po si surbe.
0: Oh, mo pumutingog.
2: So, dapat yung tingog, di kayo mapabiyo-biyo na tadi ha.
0: Di man pwede og kuto bra ka mo hapak anang gavel mo ingon kang we are now in order. We can officially transact a business having a quorum for this today's proceedings. Oh, di po ini anar ka?
2: Sumuna.
0: Puto bra ka sa attendance.
2: Sumuna. Ginan juga putingong ini. Kay para mahimo kang maapil nga surbe.
0: Tanawa si Escudero ka tropa Gregio ning lutaw gud yang karats.
2: Oh, lutaw yang Arios.
0: Ha? Kano ka?
2: Ha? Ni lutaw yang Arios. Oh. Tay pa kwano pa ni? Di pa ni mahuman no. Murag di pa siya mahuman kay wa pa siya mabil surbe. Murag na pa siya laing tulog tuig.
0: Still na eh. Aligre kayo mga
2: kapatid. Kwan mo ni nakaaligre sa impeachment mga katropa. Ah, di ano makita anong masairan ang mga labok sa mga gipili, di ba?
0: Si Puwa katropa Gregi sa dipinsa.
2: Oh, ganun.
0: Bilib sag ko, maayasad. Ato ni Puwa, Atong lead council nila sa
2: dipinsa. Actually, sa akong pagbana pagtipagtimbang katropa Atty. Paul, ang dipinsa, may kayo mo kwan, may kayo mo pagawas po silang habig o argumento. Na dipinsaan na tanang gibatos prosecution nila. Ang prosecution po, may pod gihapon.
0: Maayoy,
2: may pod mo atake sa depensa.
0: Maayoy mo rebattal.
2: Oh, nga.
0: Rejoinder.
2: Pog gini yun eh. Sao, ano yun eh. Lala ba? Pero di pala to makita yun eh. Kung kisa dyan yung mudaog ano yung katupatong Paul. Aki say, mapatig babaw ba?
0: Ha? Pero in terms of kinibitong educational nga kuan lang aspect. Maayo kay si Puwa, maayisag kay si Chill Joke, no?
2: Oh, may lagi.
0: Grabe.
2: Ang duha ka kuan makaingon ka, mao ni hearing nga nangandam gyud adto ka.
0: Nangandam gyud.
2: Di pa ka pwede magpa kuan-kuan ya, mapaputyo-putyo lang kaniya. Ay, napatuga-tuga in town ay. Kadobit ang mga ta NBI lagi patawag nga murag wa mangandam. Nga in town ay.
0: Mao na.
2: Nagnga.
0: Listen
2: ken. Oh, dapat andam jud ka kay kaning mga tao bisag si Robin Padilla. May man manubag kung nagsunod ka sa isyo. Nagsunod ka ba? Nagtuon. Ang uban, ang buto nga nga sila mo tingog, muna paningog mo niya para mapin mo sorbe niya, manumber one mo.
0: Ang mapabot na yung mensahe, mo tingog na nasunod nga mo, kuanda, point of clarification, si Little Lapid na.
2: Kana.
0: I like to clarify from the prosecution.
2: Anya.
0: Do you really intend to impeach the Vice President?
2: Kaya pagawan.
0: Mga tao, ano saan ang mga tao?
2: Masukursan.
0: Maogaling ang prosecution kayo muna yun. Rule niya.
2: Ganun masukko man mo. Pero katong pasangil ni Kwan. Pasangil ni Sador Rapitol po. Tinuot to. Doon ito yung kapasikaran. Nga, 2 minutes ko na. Bagtingan ko sa dayon. Sa ito pa, asa mo na ipabor ng mong impeachment court. Pabor na isa minority.
0: Iman so far, katulog pagligay ka tanaw ko, Raman, fair Raman.
2: Fair Raman?
0: Reasonable Raman yun. Okay Raman.
2: Naingong mga siya nga, kami 2 minutes, dukdukon me. Naaga lang usan niya eh. Sige dukduk, 2 minutes. Niya katong pikas, 5 minutes, mabot, wamay mo dukduk.
0: Pabungot sa siya, ganahan sa dugay sa istorya.
2: Mao lagi.
0: Pabungot sad, noong sa upotown. Anyway, sa mga katropa, nagkalamin eh. Standby sad kay Diris atong lokalidad. Samtang kusog ang baha, grabe po mga katropa kay atong kahinumduman na nagawasan yun o warrant of arrest. Ang kining amigo ni katropa Greggy.
2: Ribinta siya?
0: Former consultant ni.
2: Ribinta siya?
0: Mufile sa kaso katropa Greggy katubang nagawasan o warrant of arrest sa katong Safe Spaces Act.
2: Katong gikuan ba? Gihimong safe... Dari itong safekeeping siya ba?
0: Sana.
2: Ay, bitaw to adito bitaw. Nga naman, ani file siya, usab iyang file.
0: Iyang kasuhan ang mga prosecutor.
2: Iyang giyo ang sayop ang pagpagkom ngadto kaniya.
0: Kanang imong termino nga pag-ayag ba?
2: Nga so sayop ang pag-ayag?
0: Okay, wa dai siya nakadawat og sabwela ka tropa Greggy.
2: Mao toy rason nga ni ang iyang motion o petition to for review, gi-grant.
0: Mm.
2: Hamot iya panghambog atong miagi nga victory sa iyang habig.
0: Victory.
2: Kay kon man, sayop ko no ang prosecution. Oh, iya panghambog.
0: Mm.
2: So karon ni file sa kaso.
0: Ning file sa kaso.
2: Iya ko disbarment.
0: Adili man, administrative nga cases.
2: Nga... Okay, hindi nga siya nga, gawas ato, murag iya po siyang ipadisbar ko.
0: Basin, huwag maubod gudyan ang puntuha kay Bon, kaning klasistao, katropa, gregi, muda, ginot, man yun eh.
2: Mm-hmm.
0: Yan na rin ba siya gisulti?
2: Mm. So, isulti niya?
0: I have been into many battles.
2: Mm. Yan pa siya ang pilitik, no?
0: I always win the war.
2: Ako, di ko mutuwa na. Kaya murag, na ay time gud na pilitik siya.
0: Ma ba?
2: Na ay time na pilitik siya.
0: Na pilitik siya. Kaya muro nang una.
2: Mungkin kau nyak heavy to be, apa sih mau pilih dikit ay? Na pilih dikit ay?
0: I've never lost a war.
2: Hinoon, deal ikut siguro, gumikan kay o bisa gua pilih.
0: Palitan.
2: Okay, mau admiter.
0: Di ba, sabtu tega palitan. Round 12.
2: Anya.
0: Boxing.
2: Boxing, anya.
0: Pilih dikit sa first round. Pilih dikit sa second round. Pilih dikit sa hangtod ka tropa Greggy sa, kuan, fifth round.
2: Anya.
0: Kunya, all the way, daog na siya. So, 6 to 12 round. Di siya yung daog sa boxing. Oma na. Pero walang siya na knockout sa 12 round, ha?
2: Kanyang pagkama, pag-desisyon. Sure day nga na siyang habig. Basig siya na pili siya split decision.
0: Ha?
2: O niya, pagkama, so yan, ipailan? Di na si Ombudsman kanina butag?
0: Ipailan?
2: Ha? Di atong media, day.
0: Tagsara mga katropa.
2: Di atong media. Ako mato kay. Atong paglas, interview siya. Mayroon siya, ato lang ako sa kong page kay. Ato mo space ako aminaw. So, ato, umapail ka. Ato yung page na ipagawa, di ba ibaw?
0: Vlogger mo sa gawin naging nito.
2: Di pa, hindi na na eh.
0: Tagsara ni nga ang prosecutor mo yung kiha.
2: So, kanira siya mo yung nagkuhan. Ang prosecutor mo yung nikiha. Oso mo na eh, mo na yung pamahayag ng kanya. Ito ko na pabinaan. Bebe, kita ka na kwinta sana. Murag ka itong negosyante sa kuhan. Baboy. Murag parang sa mga katulma pinagsirahan ba? Inanin mo na iba sa mga negosyante tagkarne.
4: I have been to many battles, but I never lost a fight.
2: I'm going to make them realize
4: their mistake. After ano yato kustan, ipadisbar pa gina po.
2: Ati, ipadisbar
4: rin yan. Hindi namin gawin. Bato, hindi ko murisbak po. Di lalim kong yawang suffer 3 hours of hyperglycemia.
2: Grabe ka to. Suhan lagi ko, no? So, pa siya ma-rescue ninyo?
4: Suhan ka na. Microstroke. Nakita gina sa... Sige na kanang iskan ni mong utok.
0: MRI?
4: Dili.
2: MRI?
4: Alimut ko siya nga na nga. Nasaba. Kaya na nga isulta.
2: MRI lagi?
0: MRI.
2: Video, kanang...
4: Magnetic
2: resonance imaging.
4: Minic. Because of that hyperglycemia nga na-expose to 3 hours dito so sa gisagol ko nila. Kinsay gasugo ato. It was not that Talisay City Police. It was a higher one. And I'm going to file another case.
2: So, gasugo ang prosecutor yung
4: region. Maybe in the next 2 days. Pero siya ben sa Rias.
2: Rias.
4: Kaya na kinsay ka-order ato. Nga ipabalin ko nga segregated. Manta ko daan ato.
2: The police. So, kailangan niya sa treatment niya eh.
4: Bisegregate ko, bisag makeshift to, okay lang. Senior na good ko. Yan, na,
2: pati na kala senior sa PDRC ito, ano ito, pati lumuga rito.
4: Sila, dito mga doktor nga, okay, ato lang ko ibutan. So, but the one who ordered is, katong usa ka kapitan ditong key at lambuang. Yung gano'n nga doon ako, special treatment. Kaya isuod ko lang dito, kaya mga CCTV ko, so what na CCTV? May no, maklaro ninyo, nga nisunod mo si sa protocol. Okay, sila, gusto mong ibalo ko dito.
8: Kumusta yung mga kuwat na pagreklamo nga ito sa CHR?
4: Ano na, mga yan na sila na kuwan. Kanang, we're in the process of, sige na nga ba? Panunumpa ba? Sa affidavit ba?
8: Magkuwanta.
4: So, naingon man ko nga, kanang director, I need to contact my lawyer and to check nang atong buhaton, no? I want this to be foolproof.
8: Oh.
4: Gusto ko, ito ang gini. Hey, whoever gave that order, no, to violate the protocol, ay, manubagin siya. Mm-hmm. Diba baka na nga, yan, dili baka na ang nag-order na katong ni Kantag, what I did for love, what I did for love.
0: Wow, wow, wow. Kini mo ato ang tutukan kay delikado ni. Morning, morning, wak kaning adto dito kay masayop kay pangutana interview niya kaya anya ka.
2: Ato kay ato ni siya vlogger di as vlogger ko magkuwat. Ha? Tiag kuminto.
0: Pusla no.
2: Oh, pusla man pwede ko sa vlog. Ah,
0: kini ato di prayo don.
2: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 8:05 ra mga katropa to ang time check hatod kanato sa mo ang laing kape ni mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay gluta tayo ng collagen mga katropa, makapanindot sa itong panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa ito ang atay mga katropa. Muna yung giingon nga nangapin na ka, musamot pagkagwapo kagwapa katropa.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit.

0: kulo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang nako Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko Digibots ba, katong hubog kay ko. Nakay utang nako.
4: Katuri ay gibayaran naman tika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasi Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog de gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikigti.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: XFM.
14: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8:09 na sa gabi yun, katropa Greggy. Atong time check at this juncture, gato dyan ato sa...
15: Na! Ha! Ang ato ang kinaham. Ang ato ang kaabag, mga katropa. Panahon, kung galing kita, mo paulit na sa itong tagtagsa ka mga panimalay karong gabi yun na. Tanday ito, mga katropa, kanya medyo kapoy, poy-poy, ay kagoola na. Gumikan kay doon na may turbo dietary food supplement for men. Ang inyo hanihang performance.
14: Kana
15: ah, ang inyohang kabaskog. Inyo gong mapatigbabaw mga katropa kung kinahanglanon karong gabi una. Muna'y mahatag sa mga turbo mga katropa. Di inaingon nga daghag mga
14: side effect.
15: Wala. Gumikan kay natural ang kinisangkap nga gi sagol din mo ang turbo mga katropa. Muna'y giingon nga pinagi sa turbo. Wagas ang lakas.
14: Turbo dietary food supplement for men. Alright, back here in the ball game. Naputol ka tropa, Greggy.
15: Ito ang kwan. Pasensya.
14: Itong live streaming sa YouTube, social media.
15: Balik mo sa YouTube. Although na aming karo yung gibago nga gilive, pero kung galing apike na mo, apas na mo na sa YouTube, mga katropa.
14: Kailan nga, di lang tama discourage. Padayon lang kita. Padayon lang kita.
15: Ayon kayo mo kakool. Padayon na tama, mga katropa.
14: Aning puto ka tropa, Greggy. Ito i-check atong mga kaubanan.
15: Standby na si... Na hipos, ato ang

0: Kalau saya dan perayaan kerana umpak bersepadan sama Metro Sibu mai ke tropa.
1: Sekurado kita ni nga labas ni atong mga balita kaya wak mantay reporter maingon nga akong balita. Sa akong paglinaw ni nga to ang palibot. Penting ba? Oh, wak mantay balita nga
0: na. Labas gini, sigurado.
1: Okay, di mani balita. Balita ba nang musulti kag ba?
0: Wala na. Murag balita ba nga kuan? Kini ang tao gi pa akong iro. Adi na balita?
1: Adi na balita.
0: Ang iro pa akong tao. Normal na ba?
1: Ah? No, normal na.
0: Lalaki, gipa akong iro. Oh. Adi na balita. Oh. Pero ngayon, iro, gipa akong lalaki. Normal na kayo na. Dito balita na.
1: Okay, no? Probinsya naman po yung mga lugar dito nga mamaakyog iro ng tao.
0: Oo na. Na. Mamaakyog ha, dili ingon nga kanon ihawan. Mamaakyog.
1: Mamaak na yun.
0: Mupaos ba?
1: Yan na, Katropag Reggie. Nakastandby si Katropag Eric Amaro, ex-con. Nga nanunggab, nasikop. Sa Mambaling Police Station. Wag ni ka episode day, dakpa na yun. Abtik din nga taga Mambaling Police Station. At i-check ang detalye ka tropang Eric Amaro. Unsay dugang detalye.
2: Live report. Katropag Attorney Paul, mga kagalahan na way 24 oras no? Direktan sa ato kakapulisan sa Mambaling Police Station. Kailangan sa datay di unong anyos na ex-convict is nilanggap ni Oglang ex-con kagabi is may alas student sa Subo ang nag-tagulagawin sa sila sa Mambaling Police mo si Rostom Bildad 31 anyo sa Utah Wider Babo taga City by King sa Laso yung barangay si Bildad Katropag Triple Katropag Greg Matrupa mo ni si Gitudlong ang lunggap usap sa biktima nga si Jason Bula Utah Wider Babo usap po siya ka ex-con nagbiyos may ipil-ipil sa Laso yung barangay gingon nga personal grudge ang motivo sa spesado sa lunggap sa biktima kinsa biktima sa pagkakas ng nagpahalim pa sa madinagaman sa kilid ang kilid ini sa Tambalanan. Ihikaya na karoon o kaso ng prostrated homicide ang kininga suspensado. So far, Katropag Atty. Paul, Katropag Craigie, mo rin ito kasikasikan sa Mambaling Position mga katropa para update po no, ng mabugnaon basa ang kakabigyan pagkabi mo. Santo Blasco Mix. May dan yung tiyan o Pasko pa inyong kalawasan. Alang sa Ligusong Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
1: Salamat Katropa, Eric Amaro, same report.
0: Samtang sa Pikas Bahin, dahil trabahante, patay, huwan maratugan o granite slab dito sa Luso Siluan. Matay dahil na siya, ha, bitaw.
1: Thank you, day.
0: Grabe na siya, ha, ginay, Katropa, Tony Paul. Ato ng siren, pinagi sa report ni Katropa ang Benji Talisik.
3: XFM Police Report. Police Report.
4: Patay ang usa ka 33 anyos nga production worker human kini matabunan og mga granite slabs atol sa pagdiskara sa gagamento dito sa Puroca tulay barangay Santa Cruz lungsod sa Silinoan nito Hulyo 21, 2016 ang biktima giilanga si Saturnino Cariñosa Bakiran, Minyo o Garcilente sa sitio Bangka Barangay Tigib sa lungsod sa Argao. Base sa report na gipabot dito usab sa kapulisan sa lungsod sa Dinawan na kinimo ang biktima o base kaubanan, nag-discarga kini o ang biktima o base ang kaubanan o usik mga granite slabs giga sa Osaka Canter Traka nga tulasab sa storage area sa maong barangay samtang nagtangtang kinimaong si Bakiran sa mga PC nga nagapos sa maong gagaminto ibabaw sa truck kalit nga nagatumba ang mga granite slabs nga gipang nga patos ibabaw sa maong counter truck hinungdan nga nahulog sa yuta ang kinimaong biktima o gitabunan sa mga gipangkarga ng mga granite slabs dali siya ang gitabangan sa iyang mga kabanan o dala sa Eversley Childs Sanitarium and General Hospital sa Dakbayan sa Mandawi apan gigilagin ning dead on arrival sa doktor nga miyatiman sa maong nga biktima na suta sa investigasyon nga aksidente ang hitabo o nga narekord na sabi sa CCTV camera sa maong nga stock room sa maong nga gibutangan sa Granite Lab. Balita ka na hipo sa kabalisan sa lungsod sa Linuan. Kaya ito pa sa gihapon ay magkalimot sa paghaplas galunay sa Santon Herbal Oil. Maganda ba matag-adang ang talan? Hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa farmasyag butika sa iyong lugar. Alas sa Giyos ang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Benji Talisik, XFM News.
3: XFM Report.
1: Salamat katropang Bentals. Grabe katropang Greg. Disgrasya yun.
0: Disgrasya. Na ba kayo video ito katropang Musibin? Na yung video niya?
1: Balik katropang.
0: Ibalik ko na itong video.
1: Boss Juben?
0: Disgrasya juga ay tinuod.
1: Wag yun nagdahom ani ha?
0: Kisa may magdahom ato nga sa usal lang ka pamilok ba?
1: Abi mo kini nako construction gyud natagak siya niya ni Datugan.
0: Hindi ay nakuan gyud.
1: Nakabuo ra day ni og materialis.
0: Sa usa ka paminlok lang ba nga nahulog unya dito ni paingon tong kuan
1: kini karga.
0: Oh karga dito napisat gyud siya. Ah, mo grabing mo na
1: iyo. Sumpat gyud kita kay to ka tropa Greggy nga material.
0: Dili siya tumugas sa kabuok, ang problema mo napo man to ka kuan ka da patong-patong nga kuan.
1: Sige ko ka tropa nga boss Ben.
0: Kita ko to boss Ben. Ha? Napo mong gusto ka. Okay, okay to usa. Usa ba ka? Kani usa ba ka ibutan ta usay tawag na mura brag black ba na black usa black. Mo pwede mo naghana gud. Pwede to naghana ang katong mao nga kuan. Mao tara tara. Tara. Ah. I-down ko na ning pangalan katong mo Juben. Kana. Oh, kana. Oh. Pwede ni siya lagi. Ah, paita gyud. Mo nag-ingon nga mag-amping dito.
1: Ah, di ra ba siya mo natagak, no? Yang kauban natagak, pud nalayo yang kauban.
0: Yang kauban nalayo. Siya mo kana mo diha na pitaw na sa ino. Diha pa ingon ang arang tok usa ka buok unta. Ah, kana imo rag lima unom ka kuan? Lima unom ka black sa kuan?
1: Granite.
0: Oh, granite. Oh. Dari oh. Ang tibok niya, tibok pirsa man gyud. Pateng di malasa mo na gyud, disgrasya gyud taon mga katropa mo na mag-amping kita kanunay. Ah, mag-amping kita kanunay sa itong mga lakaw. Gumigkan kayo, wag kita kabaw, gitinod. Sama na yun, disgrasya dyan kayo. Sama na ron. Naparok pa yung ulo, natugan pa siya. Pati risuda dyan. Ah, makagool na yung mga balita, mga katropa.
1: Anong natagak mo po na, ano? Bali, anong ang tibuok? O, nabira po din niya.
0: Nabira na skillet.
1: Nabira kayo, nangupot man siya.
0: Oh, nangupot man siya. Ni action magkuhan po. Kaya mahalok naging mahulog unta.
1: Motong diri sa iyang habig natagak ang tibuok pungpung sa granite.
0: Muna nga disgrasya, gyan.
1: Still ano eh.
0: Muna yung paita, gyan.
1: Ampo kita. Matagusan na to. Bilis yung sa adlaw. Di pa mo bilis yung adlaw. Ampo kita.
0: Ampo.
1: Nakikita na
0: lang yung precious Ginoo. Musap ka daw. Ampo.
1: Ampo, sad. Isaop, sad. Dayong tog. Ampo, sad. Pasalamat, Ginoo. Anyways, katropang Greggy.
0: Samtang sa pagkasbahin mga katropa dahil minordinate ka babae naghilak human kayong gibasto sa tricycle driver dito sa Dakbayes Toledo ni. Ni suol na po na yung kuwanan eh. Mga inani nga mga kabuang mga katropa. Baya ito ni Siron pinagin sa report ni katropang June 14.
3: XFM Report.
5: Yes, Mika, tag sa social media kaghapong adlaw Hulyo 21, 2026. Kinausa ka viral ka video nga nagpakita din ko sa minor didad nga midangoy-ngoy og hilag kining minor didad nga babae samtang gilibutan ni sa mga concerned citizens. Aron pangutan-o ni kung unsay nahitabo dito ni sa Dakbayan sa Toledo sa maong video, makita usab nga istorya sa mga residente ang driver sa tricycle aron mahibaw-an ang iyang kabahin sa insidente. Sumapa sa pahayag ini nga babae mga alas 11:57 kaghapon sa buntag, misakay siya ni nga tricycle gikan sa barangay Matabang Toledo padungad to sa proper sa Toledo. Matud pa niya nga sa pagsugod pa sa biyahe siya lamang ang pasahero nining tricycle giingon sa mga babae nga samtang nagpadung sila sa ilang destinasyon ang driver kuno misulti kaniya og mga bastos nga mga pulong dugang pa niya. Sige usab kuno og lingilingi ang driver bisan na nagmaneho kini og misuway pa kuno kini og liko sa laing dalan nga dili mao ang padulungan bisan gipahibaw na niya ang iyang destinasyon sa uhi adunay laing babae nga zero kami sakay sa mga tricycle bisan pa man matod pa sa babae nga wa siya ikapa sa driver ang ingon niya nga pamatasan og mga lihok nini mo hinungdan nga nagkahadlok og nakablaga kaniya ilapin na nga siya ra og pasahero sa unang bahin sa babae og minor de edad human sa buong insidente gidulan siya sa mga concerned citizen og mitabang sa namati sa iyang pamahayag samtang giistorya usab nila kining driver aron madungog usab ang iyang panig sa pagkakaron wa pag ipaibaw kung adunay opisyal nga reklamo nga nipaisaka batok sa driver ang magpahayag sa babae, nagpabiling alikasyon hangtod pa mamatundaan binagi sa opisyal na investigasyon sa mga otoridad apan ang kapulisan sa Dakbayan sa Toledo at ang gikontak apan wa ni mablater ni nga maong hitabo. tropa, yung kalimot pagdumarog santon, vitamin C, ang alkalain nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
1: Salamat katropang June 14, mo report. Sino itong yung istorya katropang Reggie? Kung sabot ato?
0: Murag na, kuwan siya. Kanayang nakuyawan nga basig, malugusan ba? Ina na.
1: Na ba intention daw gipakita ang maong driver?
0: Murag na sa yan tanaw. Wani po taka kuan ba? Di po taka basol po noon. O kung sa iyahang panigipan yun.
1: Tanaw ni nga subaybayan.
0: Muna, bantayan. Bantay-bantay lang mo na. Kung sa magani, panit eh. Nya, naog lang. Di mada.
1: Kini mong babae mong good usahe po, sensitive. Muna kita ang pinta niya. Ato ginis lang panggaon. Ato ginis lang tagaan o pabor katropa nga Gregi Kano. Respetado ta ba? Kita nga mga lalaki. Tama ni katropang Greggy, mga respetado mag-inis siya.
0: Ano ako mag-yun? Respetado mag-yun kanunay. Respetado ta kanunay. Pero di ta, kuan, kinayang imot ng tanim, ta mapahimus lang.
1: Asa mo day, kuan, in English, aning obisaya, anang kagalang-galang.
0: Ha? So, respetado?
1: Oo, yung kagalang-galang, bayaga.
0: Kagalang-galang, kuan. Kagalang-galang, bisaya.
1: Galang, ang paggalang. Respect mo na. Ba't ang respetado kung tawag niyo mo kay kagalang-galang sa Tagalog, kagalang-galang.
0: Lipon, isong ligdong. Kaya ka ng ligdong, lahi ang punang kwan.
1: Lahi. Respetado lagi. Maisad mo dag, respetar.
0: Respetar lang?
1: Respetaran lang taka. Anyways, mga katropa, ito i-check ang dugang report. Naka-standby si katropa, Crystal Joy Filarca. Nga nakaroon siya sa sood sa Osaka modern na jeepney.
0: Ay pagpaminaw. Nga modern PJ. Nagbilihan ni Tamiya. Padong Cebu City. IT Park siguro na. Kuha ko sa'yo ang biyahe na.
1: Naglanog-lanog itong tingog dito katropag lagi.
0: May pagpaminaw sa driver, konduktor, mga pasahero. Nining mong modern PUB o PUJ may katropag sakyan ni Crystal Joy Filarca. Lilia, lingian nyo diyan sa inyong pasahero. Naadis Crystal Joy Filarca may katropag.
1: Ang report ni katropa Crystal Joy Filarca magdetalye ni sa unod sa State of the City address. Ang unang higayon gyud ni katropa Greggy nga soka ni Mayor Cindy Chan na gipahigayon karong adlaw gyud. Katropa Crystal Joy Filarca.
3: XFM report.
6: Gipahigayon kaganihang alas 2 sa hapon ang unang State of the City address kon soka ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan. Gihisgotan niya ang mga nahimong kalampusan o kalambuan ubos sa iyang administrasyon sulod sa usa ka tuig. Dilanat o dulan duha ka oras ang soka ni Chan tungod kay ubay-ubay ang mga kalambuan iyang gipresentar ngadto sa mga upunganon. Gihisgotan niya ang healthcare, edukasyon o sports, social services, turismo, business, disaster risk reduction and response, infrastructure, environmental management, peace, order and public safety, good governance and public service, ug legislation and barangay governance. Apan sa tanan niyang nahisgutan, matod ni Chan nga ang pinakamapanghambog niyang kalambuan mao ang edukasyon ug hospital sa Dakbayan. Sa edukasyon, ang tanang mga tinun-an sa Lapu-Lapu City na apuran ug school supplies. Dugang paniana, aduna nay kasabutan ang LGU Lapu-Lapu ug Department of Education ubos sa National School Building Program kun diin masolusyonan na ang kakuwang sa classroom sa Dakbayan. 12 ka school buildings ang tukuron unya sa syudad nga makahatag og 126 ka mga bag-ong classrooms. Gani ang Marigundo National High School tukuran na usab og 12-story building sa tuig 2027 ug ang DepEd maoy magpondo niini. Samtang sa mga kalambuan sa ospital, mapasigarbuhon si Chan nga makapahigayo na og operasyon sa mga special cases ug tungod niini maminusa na ang ma-refer ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center.
7: Specialized na cases, no? Gallbladders, fractures, sabi na itong mga kalaganan sa itong accidents, vehicular accidents na rin. Mali yun, mali kamot, buwan, diil, ano, di ba? So, sa atuan na hospital gahan pa lang makapira ng ta.
6: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
3: XFM Report.
1: Hello, salamat katropa Crystal Joy Filarca sa imong report. Unsa may kalambuan, may labot sa resultas grabbing bonox uwan katropang Greggy sa Lapu-Lapu. Wala yung isyos bahan ito.
0: Ha? Nagyapuray. Kanang may barangay basak sa Dakbay-Silapu-Lapu. Naminaw na ito si Juan. Jesus Cañete Celestial. Kapag na siya nga nandiyan ay problema niya ba?
1: Ang problema na ito sa traffic diha.
0: Nagyapon.
1: Nagyapon.
0: Kanalang bridge, aris may merkado, aris may barangay basak, aris sa may barangay Ibo, Badongs Newtown, Mactan, muna yung mga grabing traffic niya katubato report.
1: Pero mingon po ang usaka kining servant. Servant man sila katropa Greggy kay nanerbisyo man sa mga tao. Ang kanang traffic indicator na sa grabe kayong paglambo.
0: Kaya go hand in hand mo na. Sa ito pa, maglambo ta, maka-expect din ta, grabe sila na sa traffic.
1: Muna. Ang mga tao ni Lambo, ang servisyo wa.
0: Mura magbaingon ba nga, ganahan ka, nga, og magwapo ka, dagan yung kagbabae, san?
1: Uy!
0: Ano ba? Muna, ikaw, mapublima yung ka, kayo magwapo ka. Gugdun mga kasing babae, maglibog mga asa ka pa nulong. Sumuha po ng ulambo, rin, ulambo ta. Pwede dekhan ang bahapon mo, mutumaw. It comes with the improvement, matibahan.
1: Lahi sa nang imuha, na anong baha, manggudpon. Hindi dahil pwede, og investor na lang.
0: Kara.
1: Improvement sa ato ang kining transport system. Atong infrastructure, katropa Greggy. Kaya, kana ba yung lugar sa Lapu-Lapu, tourist destination.
0: Usas mga top tourist destination.
1: Mga gwapo gid unta pod nga atong mapalapdan to karsada, limpyo dapit ang ato ang karsada padong sa mga nindot nga mga hotels diha. Dili pod ma-arrange pod ang agianan sa sa agi ang tricycle, ang sikad and all, no? Aron nga hanay ang tanan.
0: Okay.
1: Ready ingon untag sana all.
8: Sana.
0: Ang pagkaman, may pagpaminaw. Daganang nagtanaw sa itong YouTube na yun. Daganang comment rin. Elina Natulia, mato pa yan. Mura ko ng dagat. Karong panahon ng ulan. Di sa mua. Di yun maayaw. Kay puting baha. Di apod si Mario Sayang. Nagtanaw rin sa may Lungsos Carmen. Lawigas Bohol. Sa Lawigas Subo. May gabi ninyo niha. Anya ni tingog nasab katropa Tony Paul og konsi Greggy na limo tingali nga na si power kisam ni ganyan siguro ni Rudy Gundo Bukay di koy naman siya na uplok na jud siya og maayo siguro ni imuhang BFF
1: boy uplok
0: anya pagkawa di apod si kaneng Lilibet Labra 9535 good evening
1: ma'am Lilibet may gabi
0: niyo.
1: Anyways, mga katropa, napupos na ito ang oras sa itong pagpanag-uban karong kagabion. Dagang salamat sa inyong makanunayon, mapadayunon, ug malahutayon nga pagpakig-uban, pag-unong na itong tulumanong headshot. So, partner sa Master Control, katropang Engineer Juven, Dr. Jimenez. Station Manager, katropang Johnny Baking. Alang sa nagkikusang Pilipino para sa Pilipinas, kami inyong maubos ng alagas kanginan. Ako rin si katropang Atty. Paul Gino Lopez, manamilit yapon sa pag-ingon, magpahinomdom ka na itong tanan. Kalimti gayod ayaw ng atong kaluwasan bugtong paglaong. Ana ama kaplagan diha kang Ginoong Hesus Kristo. Kay wala nay laing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan alang sa atong kaluwasan.
0: Headshot. O ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa paingon, pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya dalaygo ng Dios mga katropa.
1: Mabugnaon kagabion alang sa tanan. God bless us all katropa mo.
0: Exciting

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
0: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait. Isulat

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.34 na itong oras sa tunagin ninyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy magkatabang sa tuag lawas mga katropa magkapanalipdan o mapanalipdan kini batok sa atake sa mga bakterya o mga virus. Gamoy maghatag og kaluya og sakit sa itong lawas mga kaigsunan. Muna ang atong immune system at itong paligunon. Pinagi sa pag-inom og duha ka kapsa soft gel mga igsuan sa Premium D3 Instant Energy kada adlaw. Ha, arod ang sundao sa itong lawas, aktibong manalipod ni ini batok sa mga intruders, gamay bakterya o mga virus mga kaigsunan. Premium D3 Instant Energy, makahatag ini ka na ito o mulahutay nga enerhiya o ingon man makapaligon o sab kini sa gabok na itong bukog mga katropa. Inyo kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kining mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Yan ang may mutang sa ubos gabahin ni atong Sibianan. Diri sa VZ Plaza Building, Barangay Zapatera, Dagbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya ay mo ka limot ha, matag Domingo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Ang ato ang ihatag na kaninyo, ang ato ang Yes to Health Clinic, mga igsoon. Matag alas 9 sa muntag, ato sa alas 5 sa hapon, adlaw ka ng Domingo, o matag Domingo nga tanan, mga kaigsoonan. Okay, Premium D3 Instant Energy, inyo sa mapalit niya, kinapod niya ang ato tindahan, ingon man ang uban pa, gabaga Yes to Health product, mga kaigsoonan.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay, pagpanggog ang patay sa LDD partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good morning.

0: Bolo, son Visayas, Mindanao o Kalibutan. Mayong buntag ka ninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Ikaw yung anchorman katrupa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makigubara ka ninyo hangtod kita sa alasay.
2: Exciting!
0: Nining adlaw, mga katrupa nga Huwebes! 23 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
2: Exciting!
0: Inauta na ka mo sa kapiskay sa malawas sa inyong pagparikaisikay. Samtang nanikaisikay ka mo rin ato na kaninyong mga pagitabo di sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon ng karon.
2: Exciting!
0: Sa ato mga kaigsunan, gumikan sa kusog nga uwan, mibundak kagahapon mga kaigsunan. Baha dito, baha diri, traffic diri, traffic dito. Ano ato na sinati mga higala? Inoon, magbaha raman pod ug maguwan. Ayo lamutan tong kabalaka. Yo tanawa ninyo mga igalag unsay nahitabo kagahapon adlaw o sa previous pang mga adlaw. Din kita gibunukas uhan mga kaigsunan. Ingon gani El Nino. Ura na maganinig la ninya. Ingnan tagapag-asa wa katag-an mga katrupa. Noon, matulpas pag-asa mga kaigsunan, kiniyatod na sinati mga pag-uwan, brought to you by Thunderstorm. Kawan ninyo mga igsuan, kahanglan mag-amping ta sa mga panahon nga dunay mga pag-uwan. Diri sa may Guadalupe River mga katrupa, tanawa ninyo kung sa'y nahita mo. Mga higala.
3: Guys, kusog yung baha dali guys. Kita maabot sa kuha, di tayan.
4: Kita mo gusto yung tayan.
3: Grabe. Abis, bis, palilog ko sa punsi. Kay tasking tubig.
4: Pinta mo lapas sa may kaya mga katrupa. Karong taon-taon
0: mo lapas na yun siya. Malaing sitwasyon mga katrupa. Bahagi hapon mga igala. Tanawa ninyo.
3: Nagkaroon ang sitwasyon sa sityo sa Pagita, Barangay Capitol Site.
0: Sityo sa Pagita ni Barangay Capitol Site? Yun eh, nindot ni Kalibuan. Pagkuhan, panunanod kas kusong gabaha mga kaigsunan. No? So, money mga igala. Gereha ang taytayan hapit na masanapan. Karon mga katropa gisanapan na gyud tanawa mga kaigsunan. Diha. Gisanapan na gyud taytayan mga katropa.
5: Kita ko kay ubos ng balay dito man.
0: Asa kay tubig mga kaigsunan. Okay. So, muli ang sitwasyon mga katrupa. Sa Dakbayan sa Mandaway, pero sa dipata mo ato sa Dakbayan sa Mandaway, katrupa grap-rap, ari sa tas Dakbayan Sugbo. Arita mga kaigsunan, kini Guadalupe River mani mga igala. Ari na punta diri mga kaigsunan. Kining dapita katropa grap-rap river yun is ya. Guadalupe River kining tubiga miagi mga higala. mga kaigsunan sa atong dalan nga gihimo River. Kini niyo nakita mga katrupa, sukad kaganiha. Moni mga kaigsunan ang River, Guadalupe River mga katrupa. Kumanta sa Guadalupe River katrupa grapna. Kini Guadalupe River mga igala River gani siya. Okay, River, mga kaigsunan, ana mo agi niya ang tubig. Agianan yun siya sa tubig, mga katrupa. Kining sunod nga video nga ito ipakita ninyo, mga igala. Agianan ni sa mga sakyanan. Nagihimong River, mga kaigsunan. Tanawa ninyo, mga igala, din sa may dalan San Siangco, Leon Kilat, mga katrupa. Mane. Dala ni mga iksoon na gihimo River. Dua na. Ligo mga igal na. So, mura. Onya, dapay lain. I-skip na to na katropang rap-rap. Ato sa gaunahon ni mga sapa. Este ang mga pagbaha. Dapay lain mga kaigsunan, no? Dapay lain nga baha at ipakita kini dala ni ha, dala ni mga katrupa gihimong River. Kagaliya mga katrupa River gito siya. Gani, tumbang motor gyan, kusog sa nagpadagat to sa kyan ng mga igala, handog siguro si maabdas baha. Kasi nagatuba ito motorsiklo mga katrupa. Onya, ni apil pang lutaw, tanawan sa nina lutaw, basura! Ay, mga bottled water mga kaigsunan. Empty bottled water. Ayun yung nakita, mga katrupa. Okay? So, samanay, dapalain. Dapalain nga ito ipakita. Ihurot ang pakita nito, katrupa, rap-rap. Kini mga dalan ni ha nga gihimong River to pakita ninyo. Kagadiya River gyud to mga katrupa. Kini nga to gipakita ninyo mga dalan ni baga kalsada gihimong River mga igala. Okay? So gawas na katrupa grap-rap do na pay lain. Do na pay lain niya na nga kini nga footage. Okay? Kadiyot sa ha. Okay, so muna siya. Okay? So kaganiha River agi anas tubig. Karo may gala dalan gihimong River. Sadak bayan sa Sugbo ni mga igsoon. Ato ta sadak bayan sa Mandawi. Ay almost 10 billion or more than 10 billion. Sa flood control, labi na diya sa Barangay Tipulo. Na 30 pagkabahaa mga kaigsunan. Okay lang din rin Sugbo. Kaya huwag kayo ta mailhi mga igala sa dakbayan Sugbo. Huwag kayo maklaro, ganun ay flood control. Dagbayan sa Mandawi mga kaigsunan doon ay almost or 3.8 or 5 almost 10 billion flood control project mga katrupa na sa dagbayan sa Mandawi pero unsa man pagayita mo aperte magyapong lunupa nila mga katrupa asa man paingon ang flood control tas dagbayan sa Mandawi katrupa grap-rap balik ta sa kaganiyan nato ng mga footage sa katrupa grap-rap tutog balikan ang dagbayan sa Mandawi mga kaigsunan anyway murag watay video ato katrupa grap-rap dito video to gisina ko ni mo sige na lang subo ni mga pagbaha kagahapong adlaw kini mga igala dak bayan sa Mandawi ni tan-awa. Ura mga igala og Ocean Jeep. Ura ni siya mga katropa og super kay. Ang mga taxing nagdagi. Nag-agi mga kaigsunan sa dalan nga gihimong river. Dak bayan sa Mandawi kini mga katropa. Labi na mga igalas barangay Tipulo nga na diya ang pinakamahal mga kaigsunan nga flood control. Matpun pa sa taho sa broadsheet mga kaigsunan. Pero nga nung ingon ani mga dalan dak bayan sa Mandawi asa ng flood control. Ani mga katropa, lakbitan na ito ni ito nihisgutan karong taon-taon mga igala. Samtang sa mga balita dito sa kauluhan mga kaigsunan. Padayong presentasyon, ikasiyam kaadlaw sa impeachment trial. Si Vice Presidente Sara Duterte mga igala. Presenter mga kaigsunan sa prosecution. Ilang mga igalang star witness. Ay ilang pasabog at testigo. Imidyo mga katropa sa unang adlaw presentation ni mong testigo. Ang pasabog sa prosecution, murag dito man may sabog nila. Murag naunay man sila mga katropa. Atog pamation mga igsuan. Ang proceedings mga igala pagitabo dito sa impeachment court kagahapon adlaw. Mga katropa. Diyang abogados dipinsa mga igala si Attorney Mark Vinluan.
1: All right, let's go back to the sheriff incident. I'm glad you mentioned history or historical
0: cross examination ni mga igsoon
1: nitong
0: Attorney Melvin Matibang, ang Director sa National Bureau of Investigation,
1: pertains to relief operations that was that were being conducted by the Vice President then Mayor at that time or Vice Mayor.
6: Ang pagkakaalam ko po doon sa balita na yun, itong sheriff na to is trying to enforce a valid order from a legitimate court. Demolition order po ito na ayaw ipatuloy po ng then mayor now vice president. So
1: right.
6: I might not be aware of a relief operation, baka po paliwanag po sa akin.
1: Are you aware, I'll just ask you if you're aware, are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community?
6: Hindi po lumabas
1: siya. If you know. All right.
6: I have no knowledge of that.
1: Are you aware that VP Sara asked that sheriff for an extension of 2 hours just to help the victims?
6: Yung po yung lumabas sa balita.
1: Right. And this sheriff and the demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area?
6: Opo, kaya po may order of eviction, ibig sabihin po, informal settlers po yung papalas.
1: Are you aware that 30 people died during that incident?
6: I have no knowledge of that, Your Honor.
1: So, in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the two-hour extension? That's why VP Sara got...
6: Well, that is the claim of the then-mayor.
1: If you know only, if you know.
6: I have no knowledge of that.
1: All right.
7: Santong Plus Government.
2: Exciting!
8: Good morning!
0: Naway knowledge sa Tony Matibag, ipainom na siya mga igala. Santong Plus Government. So, dili siya aware. Ipresenta mag mga katropa dito sa impeachment court. Testimonya mga kaigsunan ni Attorney Melvin Matibag, ang Director sa National Bureau of Investigation. Kwan, paghitabo 2016 pa man siguro to. And Mayor pa si Sara Duterte or Vice Mayor at the time sa Davao City. Sa dihang iya gisumbag ang sheriff mga kaigsunan. Gumikan kay si Sara Duterte nangayo og duha ka oras nga extension. Adili una pagpatuman mga katropa sa demolition order. Yato sa mga informal settlers nga baguhay lang na igo katropang rap-rap sa flood. Ah, sa flash flood. Ito aga mayor mga kaisuran si Sara Duterte. Ang yung ito sa sheriff nga taga-isa kung duha ka oras. Una pa ipatuman ang demolition. Kumikan kay na igos flash flood ang mga tao dito ilang demolition. Kaya flash flood mga katropa, wa man makadimulis mga tao dito. Walang sirip na mo demulis mga katropa. Doon sa flash flood mga igala, doon ay 30 ka mga tao namatay. Sa mong hitabo mga katropa. Tumihanyo si Sara Duterte gato sa sirip. Kunya na sa ipatuman, duha lang ka oras pangayuo na kung extension. Sa oras aron dili pa madimulis ang area. Waman mo sugot mga igala, bisag duha ka oras na gipangayong Sara Duterte, waman mo sugot ang sirip. Bago mito na katrupang rap-rap ni Sara Duterte. Hindi humitara niya mga kaigsunan na subagan lagi sirip. Presenter karon mga kaigsunan to prove mga katropa sa kininiang pagka maingon natong taras nining Sara Duterte mga igala. Maingon anig yun yung personalidad mga katropa. Amo na nga gipangutana sa cross examination Attorney Mark Binluan kini si Director Melvin Matiba kung aware ba siya sa mong hitabo kung nga no. Ingon adto ang gihimong Sara Duterte mga katropang iyang gisumbag i-attacking si Rep. Sa unahon ang Attorney Mark Binluan gahig ulo. Di mapatuo, di magpahangyog duha ka oras mga katropang. 55 minutos ang nagkalabay sa Las Cuat. Senador Rafi Tulfo nagreklamo. Kanay gumikan kay ang iya daw kunong oras limitado. Samtang ang habig sa minority taas mga katropa ilahas may sa ilaha sa majority mubo. Reklamo mga igala Senador Rafi Tulfo. Kain halata na daw kunong kini mga kaigsunan. Mahiyuman na siyang Chief Escudero ang Presiding Officer's Impeachment Court mga katropa. At ang kamatiyon, reklamong Senador Rafi Tulfo mga igala.
8: Maraming salamat po. So, ibig po sabihin, malinaw na kanina sinabi natin na hindi siya...
9: With the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
10: Wala, Mike. Kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng bagong, pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot ng pinipindot nito. Dalawa, tatlong beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you.
9: The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up, because okay, his time already lapsed.
10: Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, ilang beses na ako pinindutan ng bell eh. Mga kainita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. para makapagsalita ng iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo. Yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes, 2 minutes regardless kahit na sino senador yan. Thank you.
9: The clerk of court is instructed to kindly relay to the bell ringer. To kindly be consistent in doing the reminder, polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted.
2: Good morning!
0: Reklamo senador sa Rafi Tulfo mga katropa. So ingon siya kini yung tigapag sa bill mo yun di ba? Ako ining 2 minutes iya day kog kwanan iya day pa iya day kapakun ang bill katuluon pa kaya ausalain gani palapason ay nako mga exor 58 minutos na nagkalabay sa last 4 nanuga pa mga balita impeachment trial gapon mga kaigsunan dito sa Senado.

0: aga panghitabo dito ka tropa grap-rap. Balika na to si Senador Ruben Padilla, mga kaigsunan. Saya reklamo, mga katropa.
1: Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 Hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga paoras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po aming mga mahal na kaibigan sa prosecution ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun?
2: Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Ruben Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude.
3: Sundown Plus Coffee.
4: Exciting!
5: Good morning!

Mayoga, good morning. Selamat pagi gato ni Ma'am Lorna Margarita. Oh, good morning Ma'am Lorna. Ya sa may sambag do si Busetti mga katropa. Have coffee na sir, sir. Kung kapi ako kadala to balay. Good morning gato ni Domingo Marcujos Astakaan das Kabulihan Tubigon Bohol. Jesus Kanyeti Celestial das Basag Lapu-Lapu City. May good morning gato ni Iralin Cabuenas das may Nunok Talisay. Good man gato ni Imot E. Icon. Mayong good morning dia mga katropa sa Usami City. Then, ang kalinaw, kaluwasan o panalangin sa Ginoo, magauban, unta ka na itong tanaw. Amen. Gikang Imot E. Icon. Good morning, katropag Sir Jer, watching from Cantangas, Dumanhog. Sulugo o Bami. Nanay Merkado, katropag Raprak. Yeah, good morning po. Dili na maayo kaliguan, hugaw ang tubig. Ano po naman yung kaliguan? Ligo, nindot yung kaliguan bahagi. Panunanon. Labos, Ma'am Lorna Margarita, dili na maayo kay hugaw tubig. Ayong matahom, mabahaon, mabugnaw, nga kabuntagon, super katrupang konsjer. Nagtanaw sityo ka man si Kinasang-an Eugenio Boy Tagsip. And good morning ni Ansoy Comido de Escorilla Bohol. Good morning ka tropa Jerry. Naminaw naglantaw mi diri sa Barangay Kiyot Cebu City Estrada. Uy, Bin Estrada. Salamat Bin sa imong paglantaw, pagpaminaw ni atong tulumanon. So, panakod mo, des Barangay Kiyot. Nanaw mo. Wow! Sundugan ninyo si Bin Estrada. Wow! Good morning, Sir Jer. Daghana di ay float control gahapon, Sir Jer. Ako anak, eskwela sa CIT. Pag uli, perti, basa ah. Pag uli, ang sapatos, dili na masulob. Karon kay natugsaw man sa float control. Wow! Di Bibit Bulaga. Mayo gabi walay nagsakay og jet ski og pambot Sir Jer, dagat na gyud. Ma'am Lorna Margarita mga igala, I admire attorney Vinluan compared to Matibag which is natibag na gyud. Gihapon mga katropa. Good morning gato ni Bones G. Gakayan. Ingon man gato ni Andres Acaso Jr. Das Talambang. Ni Riduran nga always watching dito sa Dumanhog. Dumating na po ang bangong Pilipinas. Bangag, maayong morning na Cebu Serger. Exciting Pilipinas from Pilar Bohol. Naka Santon Plus Coffee Mix. Numer Hirasul. Ay, good morning ato ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Ma'am Lite, good morning. Ipasabot ni Senador Rapi Tulpo. Gipabura ni Chis Escudero ang the other side. Which og sa iya kadali lang oras. Pindot dayon. Si Escudero din ni Atty. Binluan 5 hours wabot. Dili pindoton ang bill. Por favor, style. Ito, Ma'am Lorna Margarita. Good morning, katropa Jerry. Happy Thursday. God bless you. Exciting from Kanduman, Mandawi City, Arlene Placibi. Onya, good morning, Coach Jer. Great lang ko sa mga Arujado o Kahipi family. Diri sa Obcatris, Barangay Cute. Ha? Amping mo diha. Gikan ni Lloyd Ivan Arujado. Good morning, David Lloyd. May paglantaw rin nga itong tulabanon.

0: Taga-taga Umkatris, Barangay Kyo. Good morning ninyo din. Kanya, perting trapika sa Kyo gabi. Kay mga El Pardo nilikay sa baha dito sa kinasangan, baha pa mor. Traffic ay dalan sa Bilyano kagabi, mga kaigsunan. My good morning ato ni Rogelio Tuyugon. Kuya, shout out sa 122nd Mabini Foundation Day today. Very happy 122nd Mabini Foundation Day. Ika ni Rogelio Tuyugan. My good morning po nga itong Bill Cardamasuno. Dennis Constantino ni Enric Maraga ni Atan alias Ichoy. Good morning. Good morning po nga ito ni Arvin Habas. Sa Sumandakuban, Davi City. Ay, good morning ito ni Lapto Chris Paquera. Good morning, Katropa Jer, always watching from Upland, Santa Rosa, Olango Island. Shout out lang ko sa ako asawa nga si Arlene Codera Estupa. Mayong good morning. Ang Lapu-Lapu City, Ron Katropa Jerry, lagi nangan, Imbi Lapu-Lapu. Piri na kay naglutaw sa baha. Pagungalan ko ng Lapu-Lapu City, Imbi Lapu-Lapu Piri. Naglutaw na ko ng baha matod pang Raul Calyao Estupa Jr. Hey, good morning, Anthony Sir Victor Imelda. May barangay Kyot sa may Lower Yati, sa mga taga Lower Yati, may gabi, may buntag ni Rabina ni Victor Imelda. Ay, good morning. Good morning, Katropang Sir Jer, always watching from Paradise Dos Kinasang and Pardo, gikan ni Ruli. May good morning po, ganto ni Ma'am Flor Delica. Kanunay nagtanaw na minaw nimo diri sa Mahayahay Bangka Lapu-Lapu City. Good morning, Katropa Jer. Good morning for Ma'am Flor Delica. Good morning, Sir Jer. Tinuod yun ka. Naminaw yun mi diri. Amping, God bless. Ikang Imelda Candy, Candidissimo, mga Katropa. Salamat, Ma'am Flor. Salamat sa inyong pagpaminaw, paglantaw ng atong tulman. Standby sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita, human lang ni pipila ka importante nga mga mensahe. Standby!
1: XFM Sandon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sandon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sandon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard Dero, nagpuyo doon sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nasiwaya na ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulog ko doon na himsog akong lawas. Turminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makaoban ako, turminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Ano ako si Dracula ka?
5: Uwa ba ka manlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
6: Sige, sumayang supsup kay. Supsupo sa ko ng imuha.
5: Ayaw!

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. System Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, itang mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantong Biyernes. Alas 9 hantong alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X-FM.
2: Oras sa X-FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.27. At ang oras sa Dorguenyo, sa Premium D3 Coffee Max, mga katrupa. Premium D3 Coffee Max, ang kapi gatambal, kapi lamian, kapi mga katrupa ka antioxidant. Kapi magka-increase sa mong mental clarity, magka-reduce sa mong inflammation, o magka-regulate pag-iur sa mong blood sugar. Premium D3 Coffee Max, mga katrupa makahatag ka nimo o gamulahutang enerhiya, magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kapikini nga 3-in-1. Kesa Premium D3 Coffee Max, mga katrupa nagkasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
3: Jerry, oh, Jerry, Silio.
4: Exciting!
5: Good morning!
2: May good morning, dahil gato ni Ma'am Nili Katapang Diaz. Sa mga kauban ini, mga barangay health workers, just barangay cute. May good morning, gato ni Sir Jovintino Boy Danila, diya sa may Gabi Cordova. Nina Uwano Ampere, good morning. Good morning po gato ni Francisco Ico Talisik. Diya sa magdugo, Toledo City. Pagsigining pagsigi baha nationwide, nahitabo pag-remind kanunay sa gobyerno nga dili angayan kalimtan flood control scandal kay nakapokus ra ba rin sa impeachment mga kaigsoon. Ika ni Francisco Ico Talisik. Good morning, Katropag Jer. Shout out ko diri sa Toll Roads Office sa Tubigon Market. Salamat, gikan Lodi Lupian Kahigas. Excuse me po. Ang pangmustaos mga diyot ang mga nakalantaw nato sa itong YouTube channel mga kaigsoonan. Fine, good morning mga katrupa, gato ni Ma'am Lubi Suena sa English Birama, ingon mga gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada da sa California sa Amerika, maingon to ni mo da Sir Mike. Fine, good morning katrupa Jerry, watching and listening from Hipodromo, nag-andam pa mga house mga apo. Fine, good morning giga ni Cookie Hera. Morning po, gato ni Ma'am Elena Natulia. Grabe bahaas amua agahapon. Murajod og dagat ang sunrise. Ma'am Elena Natulia, mga kaigsunan. May good morning, gato ni Boy Nadela. Ingon man, gato ni Sir Mariano Vasquez. Das may magike madawi, sir. Inoy Binoy, good morning. O good morning po, gato ni Robert Tagang. Sa may CPG Bohol, mga kaigsunan. Diba si Carlos Polistico Garcia, mga katropa.

0: balita, mga igala, diri sa tugtugkaran, dakbayan sa Sugbo, mga kaigsoonan.
1: City Hall Report.
0: Cebu City bus, mga katrupa, paimbestigahan. Kay nagpatukar og binastos atol, mga katrupa, sa lubong. Poy! Kasi mo ni hangyo, mga kaigsoonan, sa gilubong.
2: What?
0: Detalye sa balita sa Ronato Giri Pinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
1: Live report.
3: Yes, sa gipasutan ni Cebu City Mayor Mr. Archival ang viral nga video nga napakita sa usa ka bus sa Dakbayana nga kuno nagpatukar og binastos nga sound effects sa samtang nilabay duol sa usa ka lubong. Matud sa Cebu City Public Information Office, gimando sa mayor ang imbestigasyon aron masuta ang hitabo og may bawuan kung adunay nalapas nga mga lagda. Kung mapamatud ang paglapas, posible nga tubangon sa mga nalambigit ang administratibong kaso ubos sa naglungtad nga mga balaod og regulasyon. Gipanumduman usab sa Dakbayan nga tanang empleyado sa gobyerno, gilao man mapakita og respeto og propesyonalismo sa ilang katungdanan. Subas sa Republic Act number 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ingon man sa konstitusyon ug mga lagda sa Civil Service Commission, na nasugdan na imbestigasyon human sa usa ka video ang gi-upload ni Marco Roma sa TikTok nga nagangkon nga dunay city bus nga nagpatukar og binastos aton sa minsi sa lubong sa cemetery sa iyang higala. Sa pagkaron, wala pa pahibalo ang Cebu City Government sa resulta sa imbestigasyon ug sa posibleng aksyon batok sa mga nalambigit. Mga katrupa, alang sa pabahimsog sa panlawas, imong Sanzona Plus Gold, alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini nyo katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropa ng Almi Mata sa Bogar Report. Nagato sa tungtag na 33 minutos o 23 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
0: Kapitolyo, mihatag umukabat 5 milyones kapisos na ayuda sa muabot. 1,675 ka mga habal-habal driver sa lungsod sa Mindanao. Italia sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
6: Yes, ang kagaparan sa probinsya Sugbo may panapod og mukabat sa 5 milyones pesos nga cash assistance og bugas sa mabot 2,000 o dolan 2,000 ka mga habal-habal driver sa lungsod sa Mindanao og sa ingon, may turnover sub sa mga veterinary supply pagsuporta sa agricultural sector sa isgutan nga lungsod. Gipangulohan ni Governor Pamela Pambariquatro ang distribusyon, kauban sila si Acting Mayor Lishlin Abilia Inad, Acting Vice Mayor Joe Romulus Monot Lapot o Bukal Netreluya o Antonio Bacaltos sa unang distrito sa probinsya Sugbo. Mukabat sa 5.025 milyon pesos ang nahatag sa kapitulyo, diin matag beneficiaryo na kadawat o tag 3,000 pesos ka cash o napo ka kilo nga bugas humay. Sa iyang pakipulong si Bariquatro, may pasalig sa mga residente nga ang kapitulyo padayaw mo responde sa mga panginahanglanon sa mga sugbuanon. Si Bariquatro sa miaging o miawag usab ngadto kanila nga magpabiling magpasalamaton o magkaiusa gumikan kay ang komunidad mahimong ligon kung nagkatawhan magsuportay sa usag-usa. Mapasalamaton usab sa inad kang Bariquatro sa maghatag ayuda sa mga habal driver. Hinabi na nga may balik na usab ang saka sa presyo sa gasolina, not usab sa pagbalik sa tensyon dito mismo sa Middle East. Gawa sa financial assistance ang kapitulyo usab may turnover sa mga walking type tractor na doon ay mga rotary tillers o mga seedling sa mga farmers organization. Nakatag usab wag vitamins, antibiotic o deworming medicine ang Provincial Veterinary Office kon PBO alang sa mga buhing hayupan. Sa atong mga katropa niha nga nagkalubog kung nakanap ang planaw, inom ka nunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients, nga mo pektar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat katropa ang Eric Penono Tamaro sa mga report. Nagato sa tungtag na 36 minutos o 5 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
0: Nanurugista mga katropa na pusasan. Nasakop sa Cebu City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Eric Pahanuno Tamaro.
1: Live report.
2: Katrupang Jerry, mga kigilaw sa Ka-36 Anyos na Ginang, no? Aga na pusasan ni kagabi ito sa anti-illegal drug operation sa mga sakop operatiba sa City Intelligence Unit CIU sa CCPO. Ang dinakpan, mauning si certain Joliv Lausa, no? 36 Anyos, taga City of Puso, Barangay Buisan, siyudad sa Subo. Apandirin ni siya dinakpan sa may kinipong B. Rama Avenue, Barangay Kalamba, Cebu City. Sa mausap nga dako, katapag Greg, katapag Jerry, nakuhaan ni siya galima kagamayin putos, usa ka bulto, galing 5 gramos. Ito ang usap ng drogas, yung mga nabawi sa posisyon ang gigamit sa puso buyer nga 200 pesos na buybas na money. Kaso nga pagpamaligay naman, pagkuputugin ng drogas, ang ihikay na karoon batok sa mauna at kinana. So far, katapag Jerry mo, kasi kasigikan sa CIO, CCPO, mga katropa ng isto nga kabuntago na malagi nyo nga pangapi mo para mainitan yung tiyan mga kigalan. Manya kapi gini aritas kapi ng hinati mainitan yung tiyan mo baskog pa inyong kalawasan na Santong Plus Kopeng sa ginima sa Yeswell Incorporated. Alang sa Ligus ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
0: Salamat ka po pag Eric Panuno Tamaro, Sibugar Report. Nagato sa itong tag na 37 minutos at 55 segundos na magkakatrupang nagkalabay sa alas 5. SWD7 nakita nga dunay magpamilya. Mag-family bonding sa walang gutom kitchen. Matag Domingo mga igsuan. Hey, very good. Di na gina sila gutom.
7: Wow!
0: Italy sa report zero na itong ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
8: Usa na kabuan kagahapong adlawa sukad giablihan ang ikaduhang walang gutom kitchen nga nimutang dini sa syudad sa Sugbo. Ana kini sa Pier 4 OKK Square Unit, Arellano Boulevard Corner General Maximum Avenue Extension. Ang mga mukaon sa mong kusina, kinahanglan unang ipaubos sa profiling sa di pa sila makakaon. Mato ni Regional Director Shalene Marie Lucero sa Department of Social Welfare and Development 7, nga base sa ilang datos, sagad sa mangaon sa walang gutom kitchen, kadura usab ang nagpuyo duol sa pier. Apan aduna usab nagikan sa Mandawi City ug sa nagadayang dapit dinhi sa syudad sa Sugbo. Apan usa sa ilang namatikdan ilabi na gyud matag Domingo, adunay usa ka pamilyahan gyud ang mangaon.
9: Nahadiha ay pamilya nga iyang bata 11 ka buok. Ini ka Domingo magpanon gyud sila sa kitchen. Na ay family dia husband and wife na sila mag 5 ka bata. So nahimo ang atong walang gitong kitchen, gotong kitchen nga murag it's a place for family togetherness, family celebration, bonding, no? So nindot kay tanawo niya daghan sag mga senior citizens.
8: Sa natala sa maong ahensya sa gobyerno, mukabat na sa kapin 10,000 ka mga individual ang nakapahimos og libreng pamaha ug paniudto. Aduna usab gihimong satisfaction survey ang DSWD ug sa tanang nakakaon, duha lang ang nitubag nga wa sila matagbaw sa ilang gikaon sa hinungdan nga kuwang ra ang serving. Apan adunay pagpasabot ni ini si RD Lucero.
9: Ang usa ni ingon, kulang ra kuno ang serving. It's really more of serving. So atong i-emphasize na ang walang gutong kitchen, dili ni ka ng pabuhagay kaon. That's why naatay nutritionist. Kaya ang nutritionist, maugyun ay nag-identify on sa proper menu, naatiha ang Go Grow Glow, a requirement na to, healthy meals, unya enough for a person.
8: Gidugang pa niya nga ang walang gutong kitchen sibulang ang nagtanyag og kiddie meal o gamayang playground para sa mga bata. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
4: Exciting.
5: Good morning.
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatot sa tugtak na 41 minutos na magkatropa ang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
0: Itrabahantes construction site gipasuot sa Lidman ug Kalo na suko. Lidman gidunggab kay nagatangman. Uy! A Atong kumplituhon atong istorya ribon ni aniining maong balita pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talis.
1: Live report.
2: Dagang salamat katropang Jerry, katropang Rafael, uyuan o nga litman o kapagbangko ni iniing nga gipangayuan o katabang pulos ng landing sa nabala ng kiniman gipang panginagsaan o kakilitungka ba sa suspect nga tao sa litman nga hinundan kay matupa ang kaniwa pagsulog o kakalo pang depensa o samtang nagtrabaho. Nahitabo ni ang pagpalungkap sa alas 6 ang tag na sa sayong kagabihon detong adlaw nga Martes, Sulde, Batido, 2016. Nahitabo ang panaginungkap dito sa adol sa Gidabuan nining litman o kasuspek nga iyang tao dito sa may barangay Buanoy sa Lusod, Malamban. Ang nangangangul, giilang sila si Alan Postrano Siblos, si Kutiyon Anyos, o pagkumangkong nining si Nick Andrian Siblos, Baris de Anyos, kining mga biktima nga baguyuhan magpuyo dito sa Yabon, sa Barangay Buanoy, sa Lusod, Malamban. Samtang ang suspek gila nga si Gilo o Gilo Kigay, higulang edad nga taga-sityo Buswang, barangay Kantuod sa Lusod, sa Malamban, Yabon. Si Police Major Ian Makatangay, ang hepe sa Balamban Police Station, Katapang Gila, Dibujag, nga ang ganing gwardiya sa Cebu Provincial Hospital nga nihimutang nagyapon sa Lusas Balaman ang nilawag ito kanila o gipreba o galabot kasama sa duha ka mga biktima nga ibang dala o ibang lungga ba ang nabot sa ginabo gitabuan ninimaong nga gwardiya gipaatuan sa mga sakop ni Magatangay ang kining maoga kung tumalanan o ganing baguhan pa lang nga nilawag ng hospital aron sutaon ang hitabo. Sa inisyal nga investigasyon sa Balaban PNP na suta nga kining 58 anyos ang kaila o kalalis yun sa suspect maong nga wakili ay kapugong gipanglunggab kining biktima o nga napagang paambay ni 7 anyos nga pagkumangko nini sa kasamtangan ang duha ka mga biktima panay pangalim sa ilang mga sambad nga higunan. Samtang si Buhari Barangay Captain Clyde Siblos, actually yan yung mga parente yung kanyang biktima o kanyang mga biktima ko naman siya rin nga nahinabiyo sa Siblos ni Butyag nga sa wapad niya yung makita mo o kanyang papalungkap ang kanyang leadman nga si Alan ni Madlong kang Gilo hindi ang wak kanyang magsuot o kanyang patong kanyang kalong kapalitinsa sa kanyang panda o kanyang construction worker tipikong kabahin sa ilag kanyang patakaran na kung panahon sa pagtrabaho sa ubon kanyang sulotol. O niya, apan imbis nga maminong si Gilo kang Alan na suko ang minong gini, matuot nga gibadlong siya maong nagkainitan ang duwa. Mga kaubalan sa trabaho maoy ni Uwang, sa duwa, maong wapadayon o ilang panag-away o gini panag-lalis. Dugan ni Seblos, nga ato sa ilang pag-uli nga sa trabaho, kini si Alan may niyo nag-uli. O niya, di ito nga, nangayon pagkatabang siya pagmangkon, matuot ko sa iyong, sa ka-biktima ng samdan. Human, nanugid sa naitabo kaniya ang duhan ni balik sa aki o ilang yat nga si Gilo kumpaya sa ano ha nga makabalo sila kang Gilo apan sa paggawas na sa suspect naunan niya naunan ni o gagawan ingon nga si Alan nga niya baga usap may inyong gusto bauto nga why dangan result eh dahil burot o kutsilyo si Gilo o ginunggab niya anini si Alan mao nag-angkor usap man dinunggaban abang bangkon nga biduol ang ta suspect ano mo tabang sa iyong uyuan na apil pagka sa matuloy ginunggab niya po ang katapan siya ni sa kasamtangan ang kini maong suspect ko mas panghitabo dahil imisibat o niya karon ang kinindro ang mga biktima nagpalipad niya sa tabalanan sa kasamtangan matupad ni Magatangay nga ilan ang iandam ang kini kaya maong kasong prosecuted homicide pag dunggab angol sa doha ka mga biktima katapan siya ni Mga report sa Balamban PNP katulang pasigip pa ng magkalimot sa pagkaplas ko ng Lesson Tone Herbal Oil magkatapag kinilabi na katundo ni mga akiling panuhot sa kalawasan. Sa Lanton, abalawal, hindi mo sa yes to all, ito palitin, mapalitin sa pamasag butika sa iyong lugar. Alam sa yes ang Pilipino para sa Pilipinas. Kaobalik ito pang General Leblado. Inyong katapa, Benji Talisik, XM News.
1: XFM Report.
4: Exciting.
0: Good morning. Salamat ka rin pag Benji Talisik sa mga report. Nagatong sa itong tag na 45 minutos o 50 segundos na magkakatrupang nagkalamay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Nagingong armado mga igala, gidakob dito sa Argao. Detalye sa report sa Ronato Kiripinagi sa pagpamati ni katrupang June 14.
1: Live Report.
5: Yes, katropang Jerry, no, o sa ka-39 anyos nga lalaki ang ginakop ni sa kapulisan sa lungsod sa Argao. Gumikan kay giingungan, nagwarawara ni siyang armas. Ito na plin sa pampubliko nga dalan o ganing highway na sikop ni kagapon sa alas 7:50 sa buntag, Hulyo 22, 2026. So mani, madakpih nga nagdawarawara ni Uga Pusil. Lagi ni nadakpan, gila nga si RJ Corjo Alberca Minio ni 39 anyos sa residente ni sa barangay Bugot, lungsod sa Argao sa investigasyon sa kapulisan nga doon ay concerned citizen nga bitawag nga doon silang buhatan o maning giingon nga suspect nagwarawara ni nga doon siya nga arma sa dalan na pagabot sa kapulisan. Ilagi ko nung nakita matutpag ining suspect nga nagbitbit ni nga armas sakto po sa gihulagway ng concerned citizen. Ilan ni gimanduan nga ipaubos sa kining armas ibutang sa karsada pada mituman hinoon ni kining suspect kapag pangayo ninig mga legal ka mga dokumentos sa kapulisan nga to nini wa kini siya napakita na pakyas kini pagpakita o bisan unsa ga papeles na recover yun sa kapulisan gikan siyang posisyon kini ga 22 kalibre nga revolver nga doon na ni marka nga AAC kargado ni sa tulog ka mga buhi ga bala kini na dakban gitanggong ni karon sa selda samtang gi andaman ni kini kaso sa kapulisan ug kini paglapas sa RA 10591 comprehensive firearms and ammunition regulation Act. Gilagway sa kapulisan ngayon kinikunog ka dinagpan maldito ni na ilang maldito sa ilang lugar o kanunay kining magtakintaki ni niyang revolver. Mga katropa, yung kalimat magtumarog santon vitamin C ang alkaline ng vitamin C. Masa nag-iusang kinas inyong katropa June katora extra crime news
1: XFM report
4: exciting
0: good morning. Salamat katropa June 14 mga report. Nagatot sa tugtag na 48 minutos ug 12 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby mga katropa sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon. May good morning din nila ni Noy Carias ug ni Nang Juning da sa may sitio Antiwang, Antuang. Ni Ri o ni Arlene Amampang diya sa mga sitio Liberty. Good morning po. Ganto Dennis Cabrera. Ingo man ni Triad o Tristan Wyatt Vigulay. Ni D. Balunot Lirin. O ni Alex Comendador. Good morning. Ay good morning po. Ganto ni Ma'am Nili Katapang Diaz. Ingo man ni Randy Ran Santisas. May bispira sa Dairon. May gala sa fiesta sa Lusod's Liluan. Ako masayo, fiesta. Senyor Santiago Apostol ang patron magaigala. Inspiras po na dito sa Poblacion West Bien Unido Buhol. Alas sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na ito ang weather forecaster sa pagkasamagtan, Ana Dumdum. Mamana, good morning!
7: Yes, good morning sir. Good morning sa Tanang Tikominaw and Makanilawan Rapid. Sa Kampangan, natin na muna ito ang bagyo. Tropical Depression, may hangigos ko. Nakini sa may 950 km kailangan sa Central Luzon. At ito na yung maximum sustained winds na 45 km per hour o gas niya sumabot o 55 km per hour. Nagulap kini pa west-northwestward because good na 20 km per hour. And sa based sa forecast, sure kini mo yung panay mali yung pa west-northwestward kung muna bang kini nga sa may extreme weather zone. For siya mag-exit sa itong area of responsibility in Adlao, Samado. Sa Kampangan, ang atong weather condition sa Kabusayaan, nakitag mapangarong kalangitan tungod sa habagat. And then, sa itong hangin ng Karagatan, nahingat sa pagkasarangan ng hangin na mga pasalabi, ang Karagatan malinaw niya sa pagkasarangan ng Pangmalun. Sirisog mo ang Karagatan muna sa alas 12:34 sa Katugon and Mutawal. I think ko kwalitados sa Katugon. Atong temperatura karon sa Katugon na sa 26 to 32 degrees Celsius kung adlaw mo sa look in the sight maybe sa hapon. Baka na itong latest weather update kini si Ana Dumdum na maayong mutag. Salamat.
1: XFM Report.
4: Exciting!
0: Good morning! Baigala, may buntag, kagahapong kadlawa, baha diri, baha dito, traffic diri. Mali na si Dati na to, mga kaigsuna, diri sa Dakbayan sa Sugbo. ang tubig, mga igala, kusog kayo diri sa Guadalupe River, mga kaigsunan. Bintaha kayong tubig miagi yun sa river. Diri sa may dalan kulon, mga kaigsunan, ang dalan kulon gihimo mga igala nga river. Dalan San Siangco kulon, mga katropa, gihimo river, mga igala. Samtang dito sa dakbayan sa Mandawi, mga igsoon, mausad gihapon sa dakbayan sa Lapu-Lapu, pwede na gani ko nung Hinganlan o Lapu-Lapu Ferry, mga igala. Sa dakbayan sa Mandawi, tanawa ni mga kaigsoon ng taxi nagsunod, murag yun o kuhan, murag yun mga katropa o supercat o kininiang unsa pa ni mga fast craft. Aritas Mandawi, mga katropa. Labi na diya sa Barangay Tipulo. 15 minutos kagahapon, adlawa o niya tumiaging adlaw, nga pag-uwan, naglunop dayon, may gala, Isportuna, Subang Dako, Tipulo, mga dapit sa dakbayan sa Mandawi. Basoy mga kaigsunan sa taho sa Cebu Daily News, kining Barangay Tipulo mo'y dunay pinaka-expensive nga flood control, mga igsoon. Pero mga tao di as Tipulo, nangutanag asang dapitan yung pinakamahal nga flood control kay wa man nila nakit-an.
1: Jerry Auxilio.
0: Gikan sa tuig 2022, ganto sa tuig 2024, ang Lone District o Mandawi, mga katrupa, nakakuha kini og 3.8 billion pesos alang sa flood control. Og base sa Cabral Files, mga kaigsunan, sa tuig 2025, ang dakbayan sa Mandawi nakakuha og 5.8 billion pesos alang sa iyang flood control. Yung sabi na itabo ni Mandawi? Okay lang diri sa dakbayan sa Sugbo kay wa matagadungog, mga kaigsunan, nga doon ay binilyon nga alang sa flood control.
1: Jerry Auxilio.
0: Ona niya, atong gihikling, atong gihisgutan diri sa dakbayan sa Mandawi? Kay sa dakbayan sa Mandawi, almost something kahilwas. Habit mo abot katrupang rap-rap o 10 bilyones ka pisos ang budget alang sa iyong flood control. Pero tanawag kung sa'yo naitabo, nakita ninyo mga katrupa. So hay maning kwarta sa flood control. Ang Tipulo, mga kaigsunan, na daw kuno di ang pinakamahal nga flood control. O niya ang mga taos ni Pulo nangitag, hay maning dapita.
1: Jerry Auxilio.
0: Kanin man amo magkitan. Ay kung Ignas, Congressman Lollipop, o ano dison, mga katropa, muingon po di siya, manundog siya ni Bongbong Marcos na gianod sa bahay.
1: Jerry Auxilio.
0: Ignas Lollipop, muingon siya mahigala. Si Congresswoman Lollipop, uwano di son muingon o saon magod na agian magbarko.
1: Jerry Auxilio.
0: Asa man eh, Congresswoman? Almost 10 billion man eh budget flood control des Mandawi. Di man makitaan nga nung gabaha magaligyapon mo.
1: Jerry Auxilio.
0: Dinistak pensog mo mga katropa, gabaha kay... Wa may gikataho nga doon ay binilyon nga flood control diri, mga katropa.
1: Jerry Auxilio.
0: Ining pagbaha na to, mga kaigsoon, ano? Dili na ni Sugbo kung dili lukup nasod, mga katropa. Gitoyo ni kinaiyahan, giuwan ta, aron bahaon ta, kay nga, no? Basig makalimot ta, kay nakatutok na mag-atong mata, 24 oras gato sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Basi makalimot mo, managi pahinumduman mo suwan o baha nga ang flood control di ninyo kalimta.
1: Jerry Auxilio.
0: At agi mo sunod karoon dayon ang kasikas. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa-katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr. Marabilit sa Bayingon. Balik kong gapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 katulasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag ka ninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Ini ang sikreto ng mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6 na sa kabuntagon. Kaya ito ka oras mga kilanggi, dali sa sub ganyo sa the best nga kape mga katropa po. Magingon taga the best mga kaigilan kay asa mo mga itag kape. Nga doon ay kamunggay, palya, mangosteen, garlic, spirulina mga kaigsunan. At the same time, doon na pa ay kinipong premium glutathione and collagen mga kaigsunan. Santo sa mga Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, ngayon naman, si Yes World Incorporated, no?
3: Yes!
2: Nagpagwapo, nagpagwapa, pagin mo mga kaigilan, while kamo na nga pepod, mga kaigilan. So, sa paningipabot, panginom na mo, o Santong Gold Coffee Mix, mga kaigilan, no? Ang atong sud sa ato na tumbler ng gamay, no? Santong Gold Coffee Mix. Ganyan ang buntag sa'yo pagmata na to. Santong Coffee Mix karon, Santong Gold Coffee Mix sa mga katropa po. Umot, lami, sustansyado pag yung kayo mga kahigalaan po. So asa pa man mo mga katropa, arin na ta sa Santong Gold Coffee Mix nga ginama si Yes World Incorporated.
3: Yes, to help!
4: May mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
2: Lex non arige estabulanda. Ang balaw dili angay pasipadan, bisan sa labing magagamahanan.
4: Kasikas Express.

So po kami sa Enog, Mindanao, Higala, kumusta, may gabunta, good morning! Sagapan, adlaw, turn ka, Webes, mga katropa, thanks God, it's Saturday, mga kahigalaan po, no? First day sa Kabuntagon. Medyo mauan nun mga kegel or kisong ato sa mga palibot mga higala. So unlike regular nga kuhan po, no? Hot morning, no? So karon medyo kisong ato ka palibot mga kegelan. Parang nagdanga na prig uwan mga kahigalaan, ha? Yeah, uwan nun ta kay tungod man sa kining bagyong kiyapo. Kaya katropa grap-rap mga kahigalaan. Kiyapog nga na niya. Magbatang Quiapo mga kahigalan. So nisod naman ko ni sa Philippine Area of Responsibility. Yeah, napahabagat ka naman rap-rap. So, muli nga kagahapon ang Cebu nga CEBU katropang rap-rap na imong S-E-A-B-U mga kahigalan himo ng Siba. Dagat mga katropa po dito. Sam Tawning Sudan sa Sugbo in town mga katropa po. Da? Or noon, APM sa ito, Mandawi, Lapu-Lapu, asa mang bahin sa probinsya, Cordoba, Gibahaba, kumusta man Cordoba? Ang Bohol kagahapon, kumusta man sa mga nagpaminaw na ito, Bohol? Bahaba, pwede pa pong uwanag kagahapon ang adlawa? So, sa ito mga katropa, ang nagpaminaw karo mga kahigalaan, hopefully, wa mo dihag ipis lang o, ha? Wa mo dihag ipag-subawan tungod sa bati nga panahon. Init, igbuntag sa iyo, panikaw to, hapon, gabi, bundak po pagayong uwan, mga higala. Sa para kondisyon ng panglawas, Sanso Vitamin C, Grimas, Yes Wealth Incorporated, mga kahigalan, talikuna ang resistensya, mga katropa. Agas, mga kahigala, at sa panimbaya, diyakan niyo, mga kahigsunana, at mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lolo, lola, chikitings, na napakaroon silang kamalaya boarding houses, mga payag, mga kahigalaan, ha? At mga tindero-tindera na karon sa stall sa kamerkaduhan. Mga sidewalk vendors, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa atog panimbaya, dihagan niyo. Balik ko niyo hangtod alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Kasikas Express Balita. Okay, samtang ato pong panimbaya mga katropas, mga drivers, karong buntag. Nagbiyahe na. Ay, kumusta ito mga drivers, may buntag? Nakapainit naman mo dihaga kape sa Yes World Incorporated. Kung wala pa, hala pang pina mo mga kahigalan para good ang inyong morning food. So sa ato mga katropa diha, pangapi mo mga drivers kay para di magduka, no? Hopefully sa mga drivers, ha? Way ganduka, way hubog, way sabog, 100% inyong kakondisyon o sa inyong kimanihong sakyanan karong tagabon. So sa mga drivers, sa Gapon, eyes to the road, nato ni glowing legs. Ikado ng glowing legs. So sa ato mga katropa, ng mga drivers diha, mga kahigalaan, the defensive way of driving para lingkay disgrasya luwas ang mauli sa atong pamilya mga kaigsunan po. Balikon nyo, hangtod alas 8 sa Kabuntagon. Sa mga greetings sa mga drivers, mga kahigalaan, balikon ninyo. Balikon ninyo mga kahigalaan po, ipadangan tayo nyo mga minsay greetings. Kaya ito nagbasahon matagarog unya mga katropa. Kasikas Express Balita. Good morning! Oh yes, atong mga Facebook viewers all over the Philippines, mga kahigalaan. All over the world. Mga pinalangga na tong mga OFWs. Happy Noy nga naman to sa gawas na nasod, ha? Magusto ka po ang masin, Josh Gibindas, mga Cardamet. Dito po sa Pilipinas. Maing bunta, good morning, yuhurot, mga kahigalaan, ha? Good morning! Oh yes, sa Gapon, share the live, share the live, share the live.

0: sa kay mga panglantaw ninyo mga kailan. Sa may tanaw nyo na address sa mga concern na kung nga problema sa nasod mga katropa. Hapit lang mahuman, huwagin na himo. Mga katropa po rin tao. No?
1: Kasikas Express Balita.
0: So, ipanangat na address sa kapag-uban-uban sa kanginan mga katropa po. Da? Sa itong YouTube channel, pwede po tayong makita XFM Cebu. Official YouTube channel mga kailan. So, subscribe po mo ha. Para updated sa latest ng mga balita. Mga kini pong live sa XFM Cebu 88.3 mga kailan po. No?
1: Kasikas Express Balita.
0: Good morning! Okay, sa ito mga katropa niya, ato sang panimbaya niya kanyang mga kailan. Ipadangat na ninyo mga mensahe mga kailan. Ito na nagbasahon mga katropa. Sa ripaso mga uluhang balita, headlines, karoga, buntaga mga kaigsunan po. No?
1: Sika.
0: Karitas mga mensahe mga katropa, Ma'am Lorna Margarita. Good morning, Ma'am.
2: Good morning.
0: So, tan, like, and share. Mabugno nga kabuntagon katropa ang Eric Amaro Guapo. Hey, good morning, di ama. Welcome back. Sika, exciting. Be safe all. Yeah, God bless. Watching from Sambagdos, Cebu City. Good morning, taga Sambagdos. Sir Lizat B. Adinog. Good morning, katropaga idol. Eric sa Chicks Matinikia. Pa-shoutout ko sa Water World Cebu, the floating city and the Philippines. Mga kigilan po na. Cebu City, sir. Water World. Water World Cebu City. Gini, mga kigilan po. The floating city and the Philippines. Gawa sa Cebu City. Floating city naman, mga kigilan po. Si Sir Ram Delpin. Good morning ni mo dia, Sir Ram. Number one listener na to mga kigilan sa General Max Salam Avenue. Pag-duty ni Sir Ram ron. Pagka-BE ni ka, Sir. Ha? So, rin ka salamat sa pagka-congo, Sir. Rin ka pagpaminaw, pagsunod sa mga sibya sa XFM Cebu. Si Sir Ronnie Punsika Hinaralaw. Good morning, Dia. Katumang Eric. I'm watching here from Sitio Poso, Bisan, Cebu City. Good morning, Dia, Sir. Og sa Barangay Buhisan po, no? Kaya si Sir J.R. Altomi, may nga buntag gwapong Kastilaw. Ay, yan mo rin ka. Kana na yun. Ay, yun pala, B.K. Huy, bisna. Buyag. Kaya daw. Sir Eric, kau na po di ay karon na Juan Podria sa Buena Vista, Bohol. Ay, aming taon sa itong mga katropa dihag mga sano, sanan lang katropa Eric kung ni katropa Jerry po. Ay, good morning, tanan ha. Taga Bohol. Happy listening, watching sa mga CB address XFM Cebu 80.3.
2: Good morning!
0: O niya, Sir Michael Tampo Sr. Nagtanaw kanunay ni mo, Sir. May buntag. Dris, Agos Lapu-Lapu. Good morning, Mac Chan Island.
2: Good morning!
0: Why baha niya kagahapon? Kumusta? Ang kinipong Mac Chan Island po. Nag-sukar ba kagahapon si... Kongresista. Mayor din siya mga kigilan pero mura mag kongresista yung role mga kigilan po. No? Ang mayor mura mag si Ahong Chan mga kigilan. So, morning, Mior. Cindy Chan, morning, Mior.
2: Good morning.
0: Banya, Sir Chomer Hirasul, matod pa niya. Good morning, katurbang Eric Amaro di Hansamboy. Ay, mura ka. Ayun niya pala, biikin mura ka. Kuha na kayo ko. Damar ni akong atay, mura kuha na. No oversized. Listening always sa basta kasikas katropang Erika from Bilar Bohol. Good morning to Bilar Bohol. Yeah, Santong Plus Coffee Mix may ginomro ni Sir Jomer Hirasul po. No? O niya, Baby Fred Batisil Pusa. Good morning katropang Eric Amaro Guapo. Ay nalalagi ba? Ay nalalagi. Niritain na kita ang kolor. O niya, grabe ang baha gapon si Polo Mandawi. Mawagin na ma'am. Yes, Portuna. Alam sa ning siyudad sa Mandawi. Mayor Junkie Miora. Saan naman tao na diha? Miora, muna naman sa nag-Cebu City. Ang Cebu City, floating city. Saan na inyo ha diha? Parang dagat na pinakadako o budget sa flood control. Manang napitan ang nag-concern. Kay Naay Nakapaldo. Ha? Watching from Barangay Inayawan. Ay, good morning, baby plant, but it's still a pusa po. No?
2: Good morning!
0: O, saga Inayawan. Kumusta ang itong mga Inayawanons? Good morning, good morning, good morning!
2: Good morning!
0: O niya, si Jesse James Leren. Sir, may gabuntag. Ito mga regret na ko si Nonoy Riguya. Dias may Porok 3, Basdio Luon, Buhol. The Certified XFM listeners. Good, good morning! Sa tanang mga XFM listeners sa Buhol, shout out ninyong tanan. Good morning!

0: Ano yung mga kinalisan, no? Naglibot na yung gunimo kanang kada bang bill, no? Representative Jerbil Ruizro kay mo siya kaning adob. Kuan gani amo sa kanang lower house sa House Committee on Justice. Kuan gani mura ni siya kini pong mini trial, no? Mini trial ani. Eh, ang full blown trial dito man sa impeachment court sa Senado pod. Karon pod matud pa sab niya consistency kanil to. Wa give me maingon nga kanang mini trial ni. Kundi kwa lang gini mo, clarificatory hearing rin mo po rin daw. Sama ang good bill. May nakalisod mga higalab sa mamakak. Ang kinibang mga istorya, katumang rap-rap, mali-mali. Lagi mga inconsistencies, kumbaga, katumang rap-rap mga higalab. The Sikas Express Balita. So, saan ba yato na balik-balikan mga higalab? Okay, subay hapon ni sa kining nagpadayon nga impeachment trial mga kaila. 92 days mga katropang impeachment trial batok sa Vice Presidente Sara Duterte, ha? Magkaroon ni kapila pa marong day katropang rapat. Day 10 na batok hapon. Ubay-ubay pa mga higal. Every day, 25 million na bakong gastuhon sa kinipong upper house mga kaila. Ilang ipatubag mga higala, confidential fund, 125 million in town mga kahigsunan mo. No? Lugi o 2.1 billion. Balik-balikan nila ito mga kahigsunan. No? Sabi ka, spahin mga kahigalaan po, no? Ato na rin itabok-tabokan po ning balita sa lokalidad mga katropa. Okay, kagahapon, adlaw, sa muntang kagahapon, sa hapon, katropang rap-rap mga kahigalaan. Heavily flooded ning Sugbo in town, no? Sana rin ang Dakbayan Sugbo mga igalan tungkol sa pagbundag sa kusog nga uwan. Kuan ba ni? Pekto ba ni sa kinipong low pressure area? Imo na yung bagyong Quiapo mga kaigalan. Then, ato na ito ipakita, rap, katong mga video sa kaming baha kagahapon. Uy, sus! Ara. Dalan Kulon. Oh, Dalan Kulon, yun eh, kay naamay jingle sa Gaysano South, mga kigala. Dumog man yun. So, pani, Dalan Kulon, mga kigala. Nabihay mo rin naman yung gagat ang Dalan Kulon, mga higala. Katoro mo may imol, rap. Ano tayo pakita ang katong imol? Imol o kaning may Gaysano min, bakay, pakaingon ta, katong rap-rap, ang sulba di ay ning baha, no? Naragi mo ba di ay nimo mati? Kita kana bang kana bang mo kugos nimo katubang rap rap mara gini na ingon sa kini kubad sana all in town no kay na
1: sana all
0: kaya tanawan niyo sa Facebook live kabiya hindi ras gisano min mga kigla gisung ay siyang pag nagpasinguan tagkapon katubang rap rap gisung ay sana all gisung ay kaning bayana swerte kini siyang uya kabugatan ng babae mga kegel yag isung ay in town likay sa leptospirosis ang babae mga kegel pero ang lucky prone kaya yun to pero believe ko ani kaya ni ni Murap kaya na gano'n niya ako marag bugat-bugat kamay sa cloud din pero kaya ako na ko managay kagayan yan. Nabihay, giumog in town, no? Tagapaang tubig baha, mga kaigala. Giumog in town sa laki, mga kaigala. Para di lang in town ma... kinibang... Kwan in town, masungasong sa baha. Di ang hinigugma sa gabi yan na gini in town, mga kaigala. No?
1: Sana,
0: Pero, looy man tong mga way uyab, katulang rapra. Looy man in town tong way mukugos in town nila. So, atong pangutan na Cebu City Government. Naman yung atong 8 billion comprehensive drainage master plan. Naman yung naanods baha po ni Mayor Nestor Archibald, Mayor of the Day, Vice Mayor, Mayor of the Night, hindi pong Tomas Osminia, Yur! Doon ay mayor sa Queen Sugbo. No problema sa bahaw, wag hapon masulbad, mga higala. Napay Tagunol Beach Resort, napay Colon Beach Resort, Mambaling Beach Resort, mga higala. There is my Tejero Beach Resort, ang daghanang beach resort, basta Tijuan, mga higala. Kaya malagin eh, iyaman ko din sila mo sungasong. Kano sa mamukita? Kano sa mamukita ni Mayor Archibald o ni Mayor Tuman Susmin yang ni sungasong dias tubig ba? Patos miyo rama kay matug pagkarito. Musod pagkanal, mga kahigalan. Huwag ka rin doon. Kita mo, anik. Huwag yun, mga kahigalan. Ang mga balay, ani, asaman. Tuwas mga luho in taong subdivision. Di ba ka, mga nas elevated area. Mga sakyanan, ani, mga kahigalan. Musukol, bisag tagaliog pagkulik. Kita in to, mga yanong kabos. Mga yanong mamumuo. Yano diyang mga komprador. May tag pa rin sa aning nas video, makikigilan, na imukugusin mo. Pariha itong video po nga naaintay mo sungay ni mo. Kung ay mo sungay ni mo. Ano, hintaw ni mo diyan. Maliptos by Rosis ka, mga kahigalaan, ha?
2: Kasikas Express Balita.
0: Sila ito lang balik-balikan, no? Ay, unta, no? Madamguhan nilang Mayor Archibald o ni Vice Mayor slash Mayor. Ang ilang sitwasyon, sama aning lalaki, no? Kanabang ilang kogos ang ilang minhals kinabuhi. Doon niya, at the back of their mind, what? Mga kiglan, tingon sila kanabang unta, no? Naihimuon ang city government. Naihimuon ang concerned agencies pinangluhan sa Paldo Agency, what? Department of Public Works and Highways, also known as Nagang Pradjikway Human Huwang. Daming pera, walang hassle, mga kiglan, DPWH. Kay tanawar ko na, oh, mga katropa, ha? Ah. Ikay, kuna na, kanabang langyaw. Ganahan pa ka mabalik kung kulon, eh. Ikay, yanong trabahante, mga kahigilan. Wakay ka. O wakay ka ng pick-up nga mo. Sungasong sbaha, mga kahigilan. Ikay, kuya, wag leptospirosis, ani. Mayor! Mayor 1! Mayor 2! May pakungon yung o, ang mga ayong. Wag mo ka pangitag pagi ng drainage master plan. Wag mo ka maging kalisod, mga kailan. For compliance ang trabaho. Wag gitawag og compassion. Malasakit sa mga yanong tao diha, mga kahigalaan. Aragon na. Isungasong bagod sila. Oh, naay problemas ba? Ay palagi si kanhi Mayor Mike Rama, bisag ipal-ipal to katabang rap-rap. Kusod pagkanal, mga kahigalaan. Tapasos minyam, suod bilang kanal. Mayor Archibald, mga kigil, sobrang nagganan. Luyas motor na. Awa, luyas kayong motor. Tanawa sa Facebook Live. I-parking the skillet, mga kigilan. Pag i-go in town's tidal wave, mga kigilan, dihang niagi ang mga... Ano sa manili? Lansa? Speedboat, maling niagi ang mga kigilan sa dalan kulot. Na kuhan in town, i-go in town's tidal wave ang mga nagbarog ng motor, mga higalan. Right on, i-go, splash, splash. Low and tagiyan eh. Katumang rap-rap. Kay... Kahan mga gini. Simi overhaul mga gini. Mga kigilan po. Naman. Ay, nako in town mga katropa. Nakakita ba kang Mayor Anis Dakbayan Sugbo? O, ato mga kongresista. Yapin lang ito. Katumang rap-rap. North and South District. Kongresista Edo Ramacong. Dekene ma. Kahan pa. Sa North District... Kay si Kinipong Cutie Dilmar, mga kigilan po. Kung magpakita ka naman!
1: Sana ako.
0: Tanawara ko niyo, Dakbayan Sugbo, Moranaga, Cebu, mga kigilan. Daghan kayong nitumaw nga beach resort. Doon sila, kusog mag-ok itong uwana niya.
1: Sana
0: sige lang, kanapong ingon na nga kusog kayong uwan. Kwanto siya? Kapila naman eh. Matag dunay kusog nga uwan, katumang rap-rap ang higala. Ingon ani gining dalan kulon in town mga kaigsoon. Kay diham tatrabaho sa Bombo 11 years mga diham mga higala. In ani na ni mga katropa. Ikay naninda, ikay makaantog kulon ganahan pagani. Kulon ni Gaisano South ngadto na sa Gaisano min. Inanagin sitwasyon mga higala po. Pero mura guay mayor, duha man unta sila mga higala in town.
2: Kasikas Express Balita.
0: Samtang, salaing balita, mga katropa. Mga progresibong grupo, karoon ipit sa 27, 4 days more to go. Mahimo po silang people sona mga kigala, no? At bang sa State of the Nation address ni PBB ang mga kigala? Atol, ito'y panungo ka delikato pa namin. Sa 10 seconds lang kay Kontogi, pahayag ni Sir Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas. Napon sila'y people zone. Para nila magigilan, zero ang gradong BBM. Daggang, wakay saan. Wakay sa natuman ko. Press conference zone sa katawahan 2026. Ang istorya ron, si Sir Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas.
3: Freedom of speech, freedom of
0: discourse. Okay na, katumang rap-rap. Salang itong ipadungog nila mga kigilan. Ay, ang kung ato pang mga sakop sa progresibong grupo mo ipasaldiyon, zero grado, hagbong kay... na, daghang kay mga... Kaya na, nibalik pagkawayayong nasod mga kigilan po dito. Balik-balik ka na ito na mga katumapan. Samtang, gamay na malag-oras, sabok na lang tas balitang nasud nun mga katropa. Kay Senator Judge Amy Marcos, nalagway ning libog, no? Nalibog po dahil si Madam Amy, mga kigilan. No? Sa mga gipanabi ni NBI Director Melvin Matibag, mga kigilan. Sa ito akadlaw, si NBI Director Melvin Matibag man ang kinipong kuhana, kanang kuhana ito, kanang resource person. Witness, kumbaga, mga kahigalan po. At ang nagpakita si kining Senator Judge Amy Marcos katumang rabla. Tutanan niya ni NBI Director Matibak. Tanawa niyo, mga higalan.
4: Tumatawid na po tayo sa merong kinausap and we are already talking about na doon sa admission ni mismo ni Vice President Sara na meron siyang kinausap na papatay at pumayag yung papatay.
5: Parang napakaliwanag nung sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon.
0: O, libog na Madam Amy.
5: At sa lahat na narito, itatanong ko lang kasi sinusundan ko rin yung kwento ninyo. Sabi ninyo na 100% certain na si VP Sara contracted someone over the alleged plan to kill the president as well as two others. Tapos, ito naman, corroborative naman ito, nung sinabi ninyo, nung 29 April yata sa House of Representatives, sinabi rin ninyo, meron na kaming leads at mukhang talaga yun ang findings. Kaya may grave threat at inciting. Tama ba na sinabi po ninyo to?
4: Tama po, meron pong report po.
5: At alam din natin na nag-file na yung NBI February 2025 ng inciting to sedition case against BP ano nung last year. Ngayon, nagtatanong lang ako, 14 months later, as late as 29 April,
0: 14 kabuuan ang nilabay.
5: NBI has not identified yung supposed assassin.
0: Isa nang assassin?
5: Pila sila ng kaso ng inciting noong Pebrero na nakaraang taon, the NBI wasn't even sure if there was an actual assassin.
0: Hindi ba kayo mo sure kung doon na bagay actual assassin? Kaya hindi pamahayag ni BP Sara ni itong rap-rap. Revenge from the grave. Isa yung warba. At yun kayo ko nyo, matay ko, nasa yung mabaw sa inyo.
4: Yung pong kaso ng grave threat saka inciting, based on the investigation report, at based po sa findings ng NBI noon, ito na po yung elemento ng great threats tsaka na inciting to sedition. Hindi naman po kailangang mahanap kung sino po yung kinausap.
0: Hala! Saan yung pag-sure? Nabagay tinudanay nga ikontrata ang assassin ka ito mag-rapra.
5: Sinasabi po ninyo, tama yung pagka-file, pero hindi kompleto yung findings dun sa affidavit of investigation dahil yan din ang sinabi ni NBI agent attorney Long Tok. Nandito siya at pinahiwatig niya na siya ay lead investigator pero wala siyang personal knowledge of whether there was an actual assassin.
0: Pareha sila matibag. So, may personal knowledge. Salamat kayo katumang rap-rap. Okay, speakers bahin. Mahal na pangulo. Pangulo katumang rap-rap. Ibutaran pag last 2022 election. His Excellency mga kahigalan. Pangulong BBM. Marcos mga kahigalan. So naway naman po ni mga netizens. Ay, malaming panaway po, B. Kanina sa katapang rap-rap, ha? Eh, matod pa, nagkabulol-bulol na po siya katapang rap-rap. Kanya bang, kuhanin siya karon katapang rap-rap ang kagigilan. Atol ni sa istorya niya, nibisita mangod sila mga kagigilan po si U.S. Secretary of State Marco Rubio Dres Naso. Atos pala kanyang mga kagigilan. Na siya'y pamahayag. Malihog na katapang rap-rap. Paminawan yung mga kagigilan.
6: Good afternoon, Mr. Secretary, and may I once again welcome you to the Malacañang Palace and to Manila. And how very happy it is we are that we know is your very, very busy schedule and all the important work that you are doing, that you have found the time to visit with us. Especially as
0: PBBM, katong mga rap-rap, no?
6: I'm very glad, as I mentioned to you, we watched the news. We are surprised that you are still able to find time to visit with us. We are, it's a great pleasure and an honor. Thank you very much for this visit.
7: Well, thank you for welcoming me. First of all, I want to congratulate you on the job in hosting this conference.
0: Mamaya na ipinulungan. Parahit kining mga bata sa Amerika katumang rap. Bata, pagani, magkailan? Mau pagay, 1 year old pagay, may na kami English. Mga kailan, tipiko kabahin lang ko. Nabahas ko ng kining, basahin mo mga comments sa mga netizen. Bugal-bugal na sa ninyo eh. Ano yung ginausan? Nagkabayarong mga kining mem sa Facebook katulong mga rapra. Imo ng katawanan nito ni mga istorya sa presidente. Kaya halos maglibog ka o unsay kanabang points yung istorya mga kigalan. Kaya pagka-utal-utal sa presidente mga kigalan po. Sano kanino? Di ba ka ni side effect? What? Lahat lang balik-balikan mga kaigsunan, ha? Okay, sometimes because bahin, Bureau of Immigration, ay mga kaigalan. Nawat na silang report nung katupang rap-rap. Na doon ay plano kung biya sinasod, biya? Si Bat Bagan mga kaigalan. Sinasod si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ay, napasakaan na rin ni kaso sa ombudsman mga kaigalan po, no? Pog Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya mga kaya. Marag na dutla na yun siya. Ngayon pa sa kainis, agaw kay sige mong ingon nga. Yan ang kanpod, mahiya naman kayo niya. Si agaw, adyon pa sa kain kaso. Natalaon na ito ni mga kahigalan. Ay, ang BI, no? Monitored naman ni si House Speaker or kani House Speaker ini poga Martin Romualdez mga higal. So let's see, talaw na to mga kikilang kay basig puso. Puro rin po di ba si ata? Presidential case. Di ba kanipakita ang tao? So let's see the scatter. Talaw na to mga kikilang kung kumubiya, di ba yun ni kabiya mga kikilang? Or sama ni Saldi ko, mahibong na lang ito mga kikilang. Nanalagi sila lahing nasa. Nanalagi hikit. Hey, di betaron, ombudsman, katulpang rap-rap, basta kontrapartido, kab, pas, alas 4 ang paggawas sa mga war. Mga, inibang pas kayo magawas sa mga resolution sa kaso. Tanaw na to ni, si Presidential Cousin. Isa na mahayag naman yung kanito, katulpang rap-rap, mga kahigilan. Inyo kayo kong idoon. I will not fall down alone. Hindi ako mag-iisip. Idamay yun ko niya katong mga rap-rap ang mga inibang nai kalambigitan na nga mas tagas pagposisyon mga kaigilan po.
2: Kasikas Express Balita.
0: Di ba ka ni sabot-sabot? Tin, biya dito tin. Ano na naman mo nga nakabiya ka? Hindi ka naman pag-itawa. Wala may jurisdiction igawa si Mus Nasun. Tanaw na to ni mga katropa kay sa mahiya naman kayo, hapit na ba mag 1 year? kasi kuno una ni Tin, babi ba ka ko imong example ani. Imong kung skip good. Singing ingon sila paninglan bikinis tao ang administrasyon. Ingon ka 1 year na naman Mr. President. Ingon ka mahiya naman kayo nya. Basalig nimo na idagko nga mga tawag aning nalambigit sa multi-billion flood control project nga malambigit or ma priso gyud ha. Wa pa man lagi. Oh, si Saldi ko gawas nun si kinipong kani House Speaker Martin Numaldis gawas nun. Basig makaingon si Martin Numaldis, basig imuon ko aning escape ko. Basig igdakop na ko, masintro sa atensyon ako ang tanan. Ako'y mahanukan si Sanay. Sibad. Narawan na to ni, mga katropa po. Da? Pero natiktikan si BI, Bureau of Immigration. Ay planong mo sa pagani basig mingon siya magpatambal kus gawas pamagoy mga espesyalista ang doktor nga naa diri sa Pilipinas nga makatambal sa kung sakit Maria Bang Gloria makapal makapagal Arroyo mga kigilan nga si Bantantos nasod kato mga rap nagpa bris pas liog pero wala na kasi ba malako po ni kani DOJ Secretary Leila Dilima mga higa. So, mga ni, standby sa ato mga issues sa tagagpagtagad, mga katropa. Ay, Rimas Nasod, katabang rap-rap. Kana bang maghisgot ng kapsay kalinaw? Pagpalambo, mga kigilan, pinagi sa kinipong mga poverty alleviation program. Kana bang pagsulbad sa mga nag-unang issue? Hisgotanan nga may labot ang haring lungsod nasod mga higat. Sa solusyon nila mga katropa, impeachment. Political assassination. Pag-uba sa tawag aning kredibilidad. Sa gitawag mga kigilang gihulagway nga dunay kinipong labing taas nga trust and approval ratings mga elected officials nasod mga higala.
2: Kasikas Express Balita.
0: So balik-balikan din nato mga kaigsunan po. Ya, sentro sa diskusyon ron mga kahigalaan. Kining ubabot nga kwan, kining State of the Nation address zona ni PBBM. Okay, ang kinipong mga nagkadiang sakop sa progresibong grupo diri sa Sugbo. Ilang grado? Zero. Sa presidente, mga kigilan. Hagbong, kung sila'y pa inipong komentohon, mga kigilan. Gawas nga, wabay ang kiki. Atong kinipong naghinangat ang eleksyon 2022, mga kigilan. Si PBBM ra ang presidensable. Nga wagyo isaan. Gawas sa pag himong 20 ang kilos buga. Sa usa niya kasaad mga kilang wa pag yun matuman. Binding kilos bugas kan day in ipi day mga katropa kan niya selected ra ang maka avail in town mga kilang to yun. Let's see the scatter niya. Sige pa, sumunga minsay. Mga kigilan. Come on, Diyos. Mga nagpaminaw. Kay hapit ng reporting sa mahal na Pangulo, mga kigilan. His Excellency, mga katropa. Voted by 31 million Pilipinos, what? Mga kigilan. Hapit na. Karoon ng pizza 27. 4 days more to go. So, come on, Diyos. Kung kamoy, pasultiyon, pahulagwayon, mga kigilan. Hindi mag-iob mo po yung Pilipinas. What? Bang day to day mga kigilan nakabalita magibudiha sa mga panghitabos nasod programa sa nasod nung kagamhanan kana bang mga response sa mga nagunang issues may labot atong haring lungsod kung kamoy pa grado kwan sa moron ha teacher sa moron na mga katropa evaluator kwan sa moron kana bang tawag aning mga kalsa moron kaya bang mga mapanghusga o sa moron mga higa kung kamo'y pahukmon mga kaigsunan po hapit na mo tapos ang 2027 2028 mga higa kaya na kaya bang nanalang ni siya sa last quarter sa iyang termino kumusta man ang nasod under PBBM ay mga BBM supporters maningog mo niya mga solid Marcos supporters. Okay, ingon man, mga DDS. Ang mga anti-Marcos po. Maningog ko na mabing. Onsa may kanabang komento ninyo? Onsa may grado news, Pangulo, mga kahigalan? Hapit naman matapos niyang termin. Hapit naman niyang State of the Nation address. O report naman po niya sa Estado, Kalambuan, Kunwais, Nasod, mga higala po yun. Onsa may inyong 1 to 10? Or kanabang 0 to 100? Kanabang sila may grado news, 25? Masang-awa, mga kahigalan? Pila may kanabang tawag aning grado niyo mga kahigalan kanang 99.9 mga kahigalan. Pila may grado niyo mga kahigalan ng hatag 0 kanto sa presidente mga katrop. Unsa po'y mga kanabang concern no? Naguna mga issues and concerns sa nasod. Angay nga hatagag pagtagad. Prioritize mga kahigalan kaysa aning impeachment ko. Tubag be mga BBM supporters. Tubag diha mga DDL supporters. Ikaw kong kipangutan. Ikaw ba? Ikaw nga naminaw ron ba? Ikaw nga naglantaw ron ba? Masamay mong tubag. Okay, ikay pa ikay pa Rayton ba? Ikay pa Hukmon ba? Sa performance ni PBBM mga kahigalan. Mga upat ka tuig, pingon naman yung lima ka tuig mga kahigalan po. So, kuhan man, unsa pila man mga kahigalan po, lima ka tuig naman, or kuhan na siya, mga upat ka tuig, kapin mga kahigalan. So, unsa may rate ninyo, pila may graduate hatag yung BBI. Siya 1 to 10 lang. 10, 100%, 100 na mga kahigalan. Yeah, 1 kay kuhan na siya, kanang 100 mga katropa. 5 ang kanang pasang-awa mga katropa. Ready? 7 ang pasang-awa mga kahigalan. 75. Or 5 mga kahigalan. 5. Ay, hagbong na mga kahigalan po. So, unsa may inyong grado mga kahigalan. Apit on, 4 days more to go. Mo-report naman po siya sa estado, sa nasod mga kahigalan. Ban mo, kanang exciting mo mga kahigalan. Excited mo mga kahigalan. Or prostrated mga kahigalan po. Ipadangat na mga kikilag ato ng basahon sa ito kapagbalik. Asa production, mga importanteng pahinom doon. Standby sa kapagbalik mga kaigsunan at ngayon po ninyo atong kining mga balita. Ubus sa ito kining newscast mga kikilag.
2: Kasikas Express Balita.
0: Alright, sa XFM Cebu, Philippines Center Time mga kikilag. Alas 5:59 na sa buntag.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
9: Extelby, 33 anyos, taga Marco din. Kinayakong kutun lang, ni mamagay kutun siya, wala ko nagigihabos kaayuhan ba. Alas maglisot na ganito kamarag tambal. Mato, ni damag ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pagkuntarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
10: Kasi Bibian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nga problema dito kung ang sahong ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na

0: may nadyod ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko mao ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya magod ni mo. Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan magani si Kuya ni mo.
4: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Ay,
5: exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigid gamuta mo ta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi ako Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, dito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Padugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Kalipay.
10: Pre, kung ganito nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ng turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
11: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan tapalit ng turbo.
1: Turbo. Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit sa sasanyahan ko. Karuwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang atin itong sumapan.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Di

0: Oras sa XFM Cebu Philippine Center Time, alas 7:06 na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Kasikas Express Balita.
0: Baik, so nga pagmanuban sa Tulumanon, ako yung pinibus kanagad sa kanginang kadropang Eric Amaro. Yeah, standby lang. Basahan nato na inyong mga gibarangan sa mga greetings, mga kaingalan leader on. At sa tabuk-tabukan, ito ka Kasikas Express, Balita Newscast, mga kaingalan. Og karo sa mga headlines. Headlines. Sa lokalidad, trabahante patay human madatugan og granite slab sa Liloan. Sa balita sa kauluhan, Senator Lacson nakakaplag og duha ka gingong ghost projects sa Tagiga, panahon ni Senator Alan Peter Cayetano. Og sa balita sa gawas sa nasod, gasto sa giyera kontra Iran mabot na sa $37.5 billion. Sa balita sa patigayon, presyo sa lana misaka og 2% tungod sa tensyon sa US og Iran. Sa balita sa panglawas, mga butang angay likayan sa di pa matulog pero magalikay sa stroke. Og sa atong XFM trending, Cebu City Bus gipaimbisigahan tungod sa binastos nga sound effect. Wow! Sa atong sports news, rematch sila ni Pacquiao Mayweather sa sunod tuig, gilauman nga dakong atraksyon gihapon matod sa promoter. Sa atong showbiz news, Ivana Alawi gipasidunggan og best public service bisan nagpromote og online nga sugal. Og sa itong balitang ex-special, babad ka polis gidagtag kay kriminal ng ilang gidakop, DDI mga kaigilan doon. Bayo nga buntag, Los Army says, minanama yung buntag Pilipinos all over the world. Sa kapan, alawter nga webes mga kaigilan, pizza 23, ang buwan sa Uliyo tuwing 2026. Katropa-katropang Eric Amaro kiniya.
1: Kasikas Express Balita.
0: Og sa detalye na sa mga balita, magunata sa detalye sa balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Napatay ang usaka 33 anyos ka production worker human matabunan og mga granite slab atol sa pagdiskarga sa kargamento sa Maypurog Tulay, Barangay Santa Cruz, Siluan, Cebu. Ito ni nga Hulyo 21 sa kasamtangang tuig ang biktima gilang si Saturnino Cariñosa Bakiran Pinyo og residente sa Maysidyo Banco, Barangay Tigib, Argao, Cebu. Base sa report, nagdiskarga ang biktima sa iyang mga uban sa iyang mga kaubanan po og unsi ka granite slab gikan sa ka counter truck ngadto sa storage area sa mong barangay. Samtang nagtangtang si Bakiran sa mga PC nga nagapo sa kargamento ibabaw sa truck, kalit na tumba ang mga granite slabs, pinundan nga nahulog siya sa yuta o natabunan sa unom ka mga granite slabs. Dali pa siyang gitabang sa mga kaubanan o gidala sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Dakpens, Mandawi. Dapat gideklarar kini nga batay ng nadangat sa mga tambalanan tungkol sa grabing tamad sa motagyod sa ibabong bahin sa lawas nini. Kasunta sa investigasyon, aksidente ang nahitabo o gani na record pa kini sa CCTV camera sa maong establishmento.
1: Kasikas Express Balita. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Og sa katapusan ng detalye sa balitang lokal, may pasaka og criminal og administratibong reklamo si kani Cebu Provincial Consultant Byron Garcia. Batok sa tulog ang mga prosecutor sa Mandawi City tungod sa gingong pagdumili kaniya sa hustong proseso sa kaso ng Misanto pa sa iyaga pagkasikop. Mato ni Garcia, wa siya og ang iyang mga abogado makadawat dayon og supina og nahibaw na lamang sila sa reklamo og warrant of arrest human kinima issue. Tungod dini, ingon niya nga wa sila matagan og kahigyunan nga masusi ang kaso og makapasaka og motion for reconsideration. Na hinunduman nga nag-atubang usab si Garcia og reklamo sa gingong paglapas sa Save Spaces Act at nagipasangat sab ni Capitol Health Consultant og Governor Dr. Lisa Catalan. og cyber libel complaint nga gisang ato saba sa bana ni Catalan nga si Dr. Janus Vizcaino Jr. Sa complaint affidavit ngayang gisumite sa Office of the Ombudsman nga doon nga Hulyo 22 iakusahan ni Garcia ang mga prosecutor sa paglapas sa anti-grab and corrupt practices aga iapasakan usab niya sila og administratibong kaso lagip na ang grave misconduct gross neglect of duty, abuse of authority, gross incompetence, gross negligence, conduct unbecoming of a public official o conduct prejudicial to the best interest of service.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: O karon sa detalye na sa mga balitang nasudnon, gibutyag ni Senator Ping Lacson na nakadokumento na sila o labing minus duha ka mga case study sa gingong ghost infrastructure project sa Dakbayan sa Taguig. Matod ni Lacson, dagang slow protection ng drainage project nga nagkandidat o kapin 2 bilyon sa pesos kabahin sa 6.7 bilyon nga gingong budget insertion sa 2025 General Appropriation Act. Saftang gibariyag sa National Bureau of Investigation NBI at isugda na nini investigation sa unsi ka mga flood control projects sa Taguig nga gituhaan ni atog okay patuman ini atong 2022 gingong nalambigit sa pipila ka mga labing dagkong kontraktor sa nasod. Bisan pa nini ipatinaw ni Justice Secretary Frederick Vida nga wala nagmando ang Department of Justice kundi DOJ sa mausap ng investigasyon o ang NBI naglihok ubos sa kaugalingong mandato. Gipang himakak usab ni Senator Alan Peter Quintano ang mga aligasyon o gingon nga sa iyang libaw walay ghost project sa Taguig. Dagang inspeksyon na ang nahimo sa mga proyekto.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines. Saturday time alas 7:12 na sa bunta.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Okay, sa lain pagbalitang nasunod, ni sang-at o not guilty plea si Senator Rodandy Marcoleta sa kasong plunder o giingong paglapas sa Presidential Decree No. 46 nga nagdelay sa mga opisyal sa gobyerno sa pagdapat o regalo. Si Marcoleta o ang iyang mga kaakusado na sila si Joseph Espiritu may pasaka sa ilang plea sa Sandigan Vian 3rd Division niya itong Hulyo 22 o kakamang adlawang.

0: Election disclosure.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
0: Dugang tudling sa balitang nasyonal, may supag ang pipila ka mga Senator Jot sa magpagawa sa bank og tax record. Ni Vice President Sara Duterte ato sa impeachment trial. Ito o ang pipila ka mga senador human sa ruling sa Senate Impeachment Corp Presiding Officer Jesus Cordero na mag-issue og subpoena at sa Bureau of Internal Revenue VIR o Anti-Money Laundering Council kung amlag alang sa mga record. Lakip sa pagpadayag o pag nagpadayag og pasupag sila si Senator Robin Padilla, Senator Lauren Ligarda, Chris Supergo, Amy Marcos, Camille Villar o Pia Cayetano. Mato ni Padilla gusto niyang ma-record ang iyang pagsupag sa mga ruling samtang ingon sab ni Go na lapad ra kayo ang sakop sa gipangayo sa mga subpoena. Sa laing bahin, mingon sab si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol na ang bisan kinsang gustong mukwestiyon sa ruling kinala mangita og laing legal nga remedyo. Ipasabot usab niya nga walay provision alang sa motion for reconsideration ubos sa Senate Impeachment Rules.
1: Kasikas Express. Balita.
2: Balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
0: Sa katapusang detalye sa balitang nasyonal, may supak ang House Prosecution Panel sa paggamit sa depensa sa pulong sa House Committee on Justice isip mini trial atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ikasiyam hadlaw sa impeachment trial, nagpahibaw si House Prosecutor Representative Jervel Luisro og continuing objection naman igigamit sa ni defense lawyer Attorney Mark Binluan among termino atol sa ilang cross-examination kang NBI Director Melvin Martibag. Matod ni Luisro, chairman usab sa House Committee on Justice, dili kini mini trial kundili clarificatory hearing lamang naghimo subay sa House rules ug provision sa konstitusyon. Apan gitubag usab ni Binluan si Luisro mismo kaning adto igamit kining termino nga mini trial sa paghulagway sa mga proceedings. Ginagipadayon ni Luisro ang iyaw sa mga baruganan nga ang komite misunod lamang sa usong proseso sa impeachment og wa magpahigan og aktwal nga pagdunghog.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, Plumin, Sarangchama, Lasyete, 17 na sa Kabuntagon.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
2: Balita sa International.
1: Balita sa International.
0: Oga, karon na itong tabukan mga balita sa kawas na naso din miabot. Nasa 37.5 bilyon dolyares ang nagasto sa Estados Unidos alang sa nagpadayang gubat ni batok sa Iran. Sumapa ni U.S. Defense Secretary Patty Hegseth. Doon din na ngayon ang administrasyon ni Presidente Donald Trump ang duga nga 87.6 bilyon dolyares na pundo diin 67 bilyon dolyares ang igahin alang sa operasyon sa Middle East aron sa matubag ang kakuhang sa bala kagamitan og sweldo sa mga sundawo. So nagpagatubang ni Hegseth sa Capitol Hill saka nagsugod ang gubat sa Iran upat na kabeses nga nabalda ang iyang speech tungod sa mga demonstrador na bisinggit og supak sa gubat. Lakip sa ilang panawagan ang paghunong sa pagbomba sa Iran og Palestine og ang pag-angkon nga illegal ang mausap nga operasyon. Tungod ini, ipahunong kadiyod sa Senate Appropriation Committee Chair Susan Collins ang pagdungod aron ma-eskortahan sa Capitol Police ang mga anti-war protesters.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa International.
1: Balita sa International.
0: Sa lain pang balita sa kawasan naso, may pasidaan si U.S. President Donald Trump na wa pa mahuman ang Estados Unidos sa pagpangatake batok sa Iran samtang nagpadayon ang panagsangka sa Middle East. Sa matod ni Trump, kapin 20 katuig aga posibleng kinahanglan aron sa makabangon ang Iran gikan sa kadaot sa mga gubat. Ipibaw usab sa militar sa U.S. nga nakompleto nila ang ikaunsing nga sunod-sunod nga gabi sa airstrike batok sa Iran na nagtumong sa mga pasilidad sa militar aron mapugnan ang kapabilidad sa Tehran sa paghulga sa komersyal na paglayag sa Strait of Hormuz. Sugyot usab ni Trump na mahimo nga sunod nga target sa U.S. ag PKC Mountain o sa kining kailamang yuta nga nuclear facility duol usab sa Natanz. Niya tubag ang Iran pinagi sa pagpaymanglo nga tan-aw nila ang mausab nga aksyon isip pagpalapad sa gubat sa riyon o posibleng atakiyon ang interes sa Amerika o mga kaaliyado.

0: Ni-i-ni-i.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras, alas 7:19 na sa Kabuntagon. Ito oras magigilan dahil sa pagkinyo sa Vision X. Ha, pa, kinipong ibalik ang 2020 Vision, mga kaigalaan. O kinipong patinawa inyong pananawa. Ay manigingon, mga kaigalaan. Isod kayo kung hanap ang itong pananawa. Tuli kayo ang mga sakit-sakit, mga kaigalaan, katarata, glaucoma, tiridium, uguban pa. Ani bag batasan ang paginom sa kinipog ato nga kining Vision X nga ginama si Yasuo Incorporated, Donel Lutein, Beta Carotene, Vitamin E, Sia Santin, mga kingson. Kapalit sa mga nagunang butika at siyong dapit or one nagay niya, dagalan din mo diri sa may Yasuo Health Pharmacy Clinic na sa Grand Floor C Plus sa building niya ko Silm Seat Barangay sa Patera, Cebu City.
2: XFM
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha. Nga lang duha raman, matulong kayong tabang nimo. Maluhay ako sa usa, o yung muragwa si inahan ba? Kusog, imo totoy! Ayaw!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System pain.
8: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Bermicogin na migraine sa trabaho. Nahiragyan ang tama sa ako sa system pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
11: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu.
13: Abli na!
12: Abli na!
13: Abli na!
12: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Binhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: it's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time alas 7:26 na sa kamuntagon. Nagmanuban ka punta sa itong tulmanon, iyong tulmanon.
3: Kasikas Express.
2: Balik sa gapo ng inyong boss, kalagad katropang Eric Amaro. Balik na sa detalye sa mga balita. Balita sa balitas, patigayon mga kigilan, kay presyo sa lana, bisa ka og 2% tungkol sa tensyon sa US o Iran. Huwag ganyan sila mahuman. Hindi pa natatang na nato'y peace agreement katuwang rap-rap. Nibalik na po. Na na po'y big time oil price hike na itong Martes, mga higal. Ato sa nga, sa'yo ng pletong detalye, pinagin ni katropag Crystal Joy Pilarca, mga higal.
4: XFM Business News.
2: Kwarta. So, Iron, naka-standby sa linya, katropang Chriselle, good morning!
5: Misaka o kapin 2% ang presyo sa krudo sa international nga merkado tungod sa bagong pag-atake sa Estados Unidos ug Iran, lakip na ang hulga sa naval blockade sa Saudi Arabia, gikan sa Houthi rebels sa Yemen. Ang Brent Crude Futures misaka og 2.12% kada baril, samtang ang US West Texas Intermediate o WTI Crude misaka og 2.49% kada baril. Matod sa mga eksperto, nakadugang sa pagsaka sa presyo ang kabalaka sa posibleng pagkunhod sa oil exports pinaagi sa Strait of Hormuz o posibleng paghulong sa supply gikan sa Red Sea. Misulong ang US forces sa mga target sa habagatang Iran, human ni pasidaan si Presidente Donald Trump nga manubag ang Tehran sa pagamatay sa mga sundalong Amerikano. Mitubag usab ang Iran pinaagi sa pag-atake sa mga pasilidad sa US sa Bahrain, Kuwait ug Jordan. Gawas ni ini, usa ka oil tanker sa Strait of Hormuz ang gikatahong naigo sa wa mailing projectile, hinungdan nga gibiyaan ra sa mga tripulante ang barko. Samtang nagpahibaw ang Houthi rebels sa Yemen nga magpatuman sila og naval blockade batok sa Saudi Arabia nga nagpasaka sa kahadlok sa posibleng epekto sa supply sa enerhiya sa tibuok kalibutan. Para sa ato mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Health News.
2: Oga, karon sa detalye po sa itong health news, mga angayli kayan para dita paano matulog mga kaya, sa di pa matulog aron makalikay ta sa kinimpong shock. Kay usan is mga sakit mga Pinoy, kung dili magay ta kinihon katrupang rap. Oh, high blood ron mga kaya. So atong siren, ang kompletong detalye sa mga balita, pinag-iisab sa itong health aspirant, no? Katropang Aname Munares Perez. Katropang Aname, good morning!
6: Good morning!
7: Gipahinumduman sa mga eksperto sa panglawas ang publiko na ang night lifestyle mahimong makaapekto sa presyon sa dugo o kahimsog sa kasing-kasing, adunay kalabutan sa risgo sa stroke. Lakip sa angay likayan sa dili pa matulog mao ang pagkaon og daghang parat, tambok ug bugad nga pagkaon tungod kay mahimong mosaka ang presyon sa dugo ug makaapekto sa blood circulation. Girekomenda usab na likayan ang pag-inom og ilimnong makahubog, pagpanigarilyo og sobrang caffeine sa gabii kay mahimo kini makapataas sa blood pressure ug makasamok sa normal nga pahulay sa lawas. Dili usab maayo ang kulang sa tulog ug sige og cellphone hangtod gabi tungod kay ang dili igong pahulay mahimong makadugang sa risgo sa hypertension ug uban pang sakit nga may kalabutan sa stroke. Gipahinumduman usab ang mga adunay high blood pressure nga magbantay kanunay sa ilang presyon ug sundon ang tambag sa doktor aron malikayan ang komplikasyon. Matod sa mga health experts, ang husto nga pagkaon, regular nga ehersisyo, igo nga pagpatulog ug pagkontrol sa blood pressure, maipipila ka labing epektibong paagi aron mapakunhod ang risgo sa stroke. Mga katropa, adlaw-adlaw ang painom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: Oras sa XFM Cebu, pumisar ang time, alas 7.31 na sa Kabuntagon.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM. Trending karon.
3: Trending karon.
2: Oga, karon mga kilala, di po ito maglangan itong siren. Ang nipong trending news karon diha sa social media mga kilala. Kay, kinibang green bus, no? Cebu City bus mga katropa. Ipa-imbestigahan niya katumang rap-rap mga kilala. Tungod sa binastos ng sound effect. Atin ka ng ig-atras katumang rap-rap. At rasikul kay buhi. Tapay ng tuyo anak katumang rap-rap mga kilala. May ago-ago. Gusto mo may minaw sa ago, mga kaigilan? Gusto mo makakita sa video sa minawa ninyo, mga kaigilan, ang report. Yung katropang Philip Siruhano. Katropang Philip, good morning!
6: Good morning! Ni mando si Cebu City Mayor ni Sir Archival og imbestigasyon kabahin sa nag-viral nga video nga nagpakita sa Osaka City Bus nga nagpatukar og dili angay nga sounds human mulabay ang Osaka funeral procession. Matud sa Cebu City Public Information Office, gisugo sa mayor ang hingtong dan nga departamento sa pagsusi sa maong insidente og sa paghimo sa angayng aksyon base sa resulta sa imbestigasyon. Sumala sa TikTok post ni Mark Romas, gibati nila nga nabasta sila sa nahitabo tungod kay nagpahigayon sila og misa alang sa ilang higala nga namatay sa higayon nga nadungog ang maong sound gikan sa bus. Dugang pa niya, wala kiniangay sa sitwasyon og nakahatag og kasakit sa mga pamilya og higala nga nagbangutan na kung mapamatud-an nga adunay paglapas sa kasamtangang mga lagda og polisiya, posible nga mag-atubang og administratibong kaso ang nalambigit subay sa balaod og mga regulasyon. Na paminawan ninyo mga katropa ang maong video. Alang sa naghiusing Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: So, ay ito gamit o ginadto nga kuhan ka itong mga sound effect ni address ni mo kay kado itong sikwati natin. Nighatod pag yung lubong ito. Pero kuhan ba siya? Kanabang attractive siya ka itong mga rap-rap? Pero may bungka, namin ni Ago. Masa manay na katrasan ni Ago. Tara na ito ang section ni Mayor Nestor Archibald na ito, mga kahigalaan po, no?
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Archives.
2: Ato po nga, siren ang mga kasayuran. Kinoy kuya ni Katropaga, Dakoy Koy, mga kaigilan. Sa punta ng Today in History. Sa mga pagkitapos, Pilipinas sa karong, sumad karon mga kaigilan. Nakasahan ba yung linya? Si Katropang Dakoy Koy, Katropang Dakoy Koy, maing buntay.
8: Good morning! Siya po na yung mabini na ilhan ni Sip na kilang lumpo o utok sa revolusyon na taon niya itong Hulyo 23, 1864 dito sa Tanawan, Batangas. Bisan sa iyang kapubrihon, nagahuman siya sa bugasiya o gipili ang pagdipinsa sa mga kabus. Naigo siya sa Pulyo niya itong 1896 nga mo hinungdan siyang pagkaparalisado. Nahimo siyang labing suod nga magtatambag ni Emilio Aguinaldo o nagsuwat sa mga batakang balaod sa unang Republika sa Pilipinas. Nagsilbi usab siyang unang punong ministro din iyang gipasiugda ang ligon ng liderato aron mapanalipda ng nasod. Sa panahon sa gubat Pilipino-Amerikano, nadakpan siya sa mga Amerikano o gipadistriyo sa Guam. Di niyang gisuat ang La Revolution Filipina. May balik siya sa Pilipinas ni Adong 1903 apan namatay sa kolera ni Adong Mayo 13, 1903 sa edad ng 38 anyos. Ang tod karon, di ila si Mabini isip usas sa malabing maalamon o prinsipyadong leaders kasaysayan sa Pilipinas. Sadong mga katropa, paliguna ay iyong lawas. Tumarigid mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C, para hindi ka dali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
3: Kasikas Express, balita!
2: Oras sa XFM Cebu Plumis, sa time alas 7:36 na sa Kabuntagon, mga higanan.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Palitan Sports! Palitan sa Sports!

0: Kagakaroon rin tas detalye sa balita sa sports, mga kaigalan, ha? Kay Angie at ngan mga katropa nga rematch tali ni Pamansang Kamo, Nipoga History Maker, A Division World Champion, Manny Pacquiao, ha? Og the legendary mga kaigalan, ha? Undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. sa sunod tuig na niya gilauman, ha? Dako ning atraksyon gihapon mga kilan. Ito mga guwang-guwang na gitsa si Pacman og Mayweather mga kilan. Wa na gitsa ilang prime katropaga rap-rap. Medyo kuhan na black putin na mga kilan. Pero kuhan man ang good ni, no? Boxing, kuhan man eh, kanibang or defensive genius versus offensive genius maning duha mga kaigalan po. Boxing. Sa itong sayro ng kompletong detalye pinag-agyo sab ni katropang Jairo Viking. Katropang Jairo, good morning.
1: Good morning!
2: Nagtuo si MP Promotion CEO nga si Jazz Mathur nga magpabiling dakong atraksyon sa mga boxing fans ang gitkatakdang rematch nila ni Manny Pacquiao og Floyd Mayweather Jr. bisan pa og nausab ang schedule niini ngadto sa Enero sa sunod tuig. Matud ni Mathur, adunay dako nga interest ang publiko sa pagtan-aw pag-usab sa duha ka boxing legends og posible pagani nga makapit ini ang bagong record sa streaming era. Nahinumduman nga ang ilang rematch gianunsyo karong tuiga apang gi-question sa pipila ka boxing analyst of fans kung makadani pabakini sa mga sama sa interest nga nakuha sa ilang unang away ni adtong 2015. Kung sa ilang unang panagatubang, midaog si Mayweather pinaagi sa unanimous decision apan daghan ang nabitin tungod sa gingong kakulang sa aksyon sa maong away. Sa Enero 2027, hapit na mag-skwinta anyos si Mayweather samtang 48 anyos na si Pacquiao. Bisan pa niini, nagtuo si Mathur nga dili mahimong babag ang edad sa duha ka boksingero tungod sa ilang dakong ngalan o impluensya sa kalibutan sa boxing. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kinatibok ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagdumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nabuusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan yung katropang Jairo by King X FM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw nagmamaneho sa
0: Oga karon atog sayron mga kikilan kasigas dagan sa tropiko ning adlaw nga Webes. Oga atog sayron nagasan bay na katong grab si katropang Benzi Talisik. Asa ning lapit ro wa paguan katropang Bentals. Good morning.
5: Good morning.
6: Yes, good morning katropang Eric by
5: good morning.
6: It's Thursday sa adlaw nga Webes. Pisa bay tres sa buwan sa kininiang Hulyo tug 2020. Size sa ato mga sweet drivers o mga kaning lover ng mga drivers, no? Ay magkalimot mga katropa sa pagmintira kalo na eh, sa santong ilo na kaning visionets kasur kato nga mga medyo inyong mata hanap na tungod ngay ngayon mo gabon medyo pasigtaasing sugar mas payo mo inyong tag visionets mga katropa araw pampawa o pampagunong sa itong sugar count mga katropa o pagkapatinulis ba na ang visionets capsule o imuim doon. Tinaw mo mata, mas tinapod mo pabasada o ang imong kalsada tinausap mga katropa. Sa itong traffic update, kung ano mo Webes, it's busy day, kaya mo katropa yari, kay po pa may karangwan na end of the day of classes for this week. Huwag po pa na itong end of classes sa karon nga week. Karon Webes ba? So, ang uban, nang mata na, ang uban, bawa pagmata, ang uban, bawa pagkaligo, ang uban, namahaw na, ang uban,
0: nagtikungkong pa.
6: Wow! Nagtikong-kong pa mga katropa-katropa Eric Cunha.
0: Bugnaw ang bitaw eh, puntag.
6: Actually, bati nga kapag kay, iba kagapon, nag-report ko kagapon, init, Cunha, karon bugnaw, nga, wala ba ito ka ng gigakos ka ka, ang agwaro kay nai, bugnaw, murag, nai ko, baka ito, habu-habu nga, bugnaw, Cunha, nai, init-init po, ang imo amin nolon, Cunha, dilika din niya, ayaw ko pensa, kay basi ko niya kagapon, buwala na sa, nana pa pagpaha, nana pa yung matrapa din sa mga, kilit kay di kalabang tungo kay misakat tubig no labi na mo na nagunang mga problema sa matag barangay karon sa tung developer sa downtown area kay damay kuan sa kan tubig sa kalsada
0: nanggawas ding beach resort
6: murag labi na sa ko break kasi may kanang Colon kuan Colon resort
0: Colon beach resort
6: na tingagay nga na nimula bay nga yate nimula bay nga kay yang kuan kanang barko niya, nagsunod ang series. So, manaampin ta kanunay sa pagkakuha niya, pagdag, kapayong, kapote, sarang, depensa o niya, kumpis na, masibuwa na po niya, mga karapamilang andam na tunay, o ba na sa pag-inom o visual escape. So, itong traffic update, pipila pala ka mga dahil karoon. Labi na, direct ka kung nakalimutan karoon sa may Biramag, o gingan ka sa may English Biramag, going ka sa may Biramag, going, paigo dito sa may iskina, sa Ibagaso, traffic yun, bamaduba pa rin sa kinan, o gingan, dito sa may Canem Road, lagip na ang nagunang daan, ang da, akin the longest na street sa Tibo Pilipinas at N o Natalio Bacal sa Avignon katapag Eric katapag Rafael na mas taas yun mo na nga take patience Jersey pagmaniho sa pag-drive aron di lagi nag-away mga trabaho niya sa mga gabon sa kato mga duos mo tungan lauman ninyo nga doon lagi pipilaga portion nga magka alangan nga may tungod kini ipang drop ng mga bata nga mo tunga di sa mga tungan nga dool sa kadalaran mga katapag Metronay. Always on ya dili ko besa kung ito ang mag-inom ta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Maraming sa big update pero nga buntag adlaw nga Webes kabalikon pizza mag-dress sa buwan sa Hulyo at 2026. Pero kadlaw Pasko na po kay July, August Bermas na po kaya naman Eric
0: Skwa na po bonus na po
6: bonuses mga karama bonuses ang apaboton. Iga si Kawason, Porsche Patrol, kaubalik ito pang Jandre Reblado. Alas ang kasi Pilipino para sa si Katropa. Benjo Talisit, XM News.
3: Kasikas Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Okay, dito maglangan mga kayatong sa Heron sa latest po sa Chika sa kinipog Chika mga artista mga kaigilan po na kay, oy, ang idol na mong katropang rap-rap ang akin. Si Ivana Alawi. Pag-ari katropang rap-rap po. Agito ang tamati. Gipa si Dunga ni Oga Best Public Service bisan nag-promote og online nga sugat. Sa may komento po niyo na mga kinakay. Okay naman na. Kung diha niya nakasweldo siya, nakapaldo siya sugat. Niya yung ipangpalit og iPhone 17, ipanghatag na ito katropang rap-rap. Okay rin siguro. Okay. Atong Siren B, ang kompletong detalye, pinagi ni katropang DJ Rina Chinita, katropang Kinipog Chinita, good morning!
1: Good morning! Exciting service chika sa Adlong Webes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning!
5: Good morning!
1: Good morning, Cebu Anon. Good morning, mga katropa. Gipa si Dunga na sila Ivana Alawi og award-winning journalist. Kara David is best host for public service sa unang FAMAS Broadcast Arts Awards 2026 nga gihimo sa Manila Hotel. Ginawat usab ni Ivana ang award alang sa iyang vlog nga Ivana for All nga gideklarang best public service show. Sa iyang mensahe, gipasiugda ni Ivana ang importansya sa paghimo og positibong content og pagtabang sa mga Pilipinong nanginahanglan. Apan gisaway kini sa publiko humanahimong kontrobersya ang pagpanghatag o isa kagatos nga iPhone 17 sa iyang mga fans o mga followers bugti sa pag-follow sa online gambling page. Samtang nagpasalamat usab si Cara David sa pasidungog nga iyang gidawat. Nakadaog siya alang sa Embalsamador de Motor sa programang Eyewitness o Best Public Affair Talk Show para sa iListen. Baguhay lang usab nga nag-viral si Cara tungod sa iyang dokumentaryo nga ibinasurang paraiso na nagtuki sa gingong iligal nga paglalaman labay o basura sa yutang kabilin sa mga aita sa Subic, Zambales. Yes, katropa mo, kinangatong updated showbiz chika sa Adlang Webes. Ayaw kalimot nga kung hina na ang inyong relasyon o bugno pa sa panahon ang inyong labing-labing. Adunay Turbo Dietary Supplement for Men gikan sa Yes to Health na makahatag o kabastog kahinsog o ka-abtik ni Mister tungod sa 100% natural, safe, and effective. Para kung may satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa Showbiz Balita sa XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu Blooming Center Time, alas 7.45 na sa kinipog Kabuntagon. Kinito nga oras maghihilan gidayin sa ganinyo.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
7: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Oga karon sa detalye sa balitang ekspesyal. Katog upat ka mga pulis, katog pa grab-rab kay gitak-tak na, katog bang matod pa, nasa gidakop nga kriminal, human day tumao mga kailan po yung bang. Sa mistaken identity or sa baka to, modus ba? Na gitak-tak na yung maong mga pulis mga kailan. Ato sa ron, ang kompleto ni Telio, pinag-isam ni Katropang Raybox, Katropang Raybox, good morning!
5: Good morning!
8: Ang upat ka pulis, lagi pang hepe sa San Rafael Municipal Police Station. Human masang atog reklamo ang usa ka negosyante sa Baliwag, Bulacan tungod sa kaso sa mistaken identity. Sa CCTV footage, nakita nga gipugos sa tulo ka lalaki ang negosyante nga pasakyon sa usa ka puwang nga sakyanan. Matod pa sa negosyante, way gipakita ang warrant of arrest o bisan unsang opisyal nga dokumento ang grupo maong may balibad sa supakupan kanila. Sa investigasyon, nasayop di ay og target ang mga operatiba og nagtuo lamang sila nga ang negosyante mao ang ilang gipangita. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag-turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magaling. Turbo, safe ni mga katropa. Tungkol mga trabaho sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gamak sa Yes to Health. 30 minutos, saglipa inyong labing-labing, pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
9: Kasikas Express Balita.
10: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
0: Oga karon dito maglangan mga kaigsunan atong Sayro, no? Atong paminaw ng pulong sa kaluwasan. Alang ning adlong Huwebes, panang ating katrubang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
11: Good morning.
12: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Roma 8:31 nag-ingon. Karun unsa may atong ikasulti mahitungod niini. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsay makigbatok ka nato. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa, nagdasig ka nato pinaagi sa pagpresentar o usa ka argumento. Kung dapig ka nato ang Diyos, kinsa pa may makigbatok ka nato. Wala na'y arang makapakigbatok pa ka nato. Kung dapig ka nato ang Diyos, gumikan kay wala na'y makalabaw sa gahom sa Diyos. Apan ang pangutana nga dili sigurado ang kadaghanan, mao nga kung dapig bagayod ang Diyos kanato. Ang tubag sa maong pangutana, mga higala, anaa makaplagan sa krus. Si Jesus namatay dito sa krus, gumikan kay siya'y miangkon sa silot na angay unta kanato. Tungod sa atong mga sala. Kung atong tuuhan ang gibuhat ni Jesus kanato ug dawato nato siya, isip Diyos ug manuluwa sa atong kinabuhi. Ang Diyos mubaro gayod sa atong habig ug siya dapig kanato gumikan kay nga bayra naman ang atong mga sala tungod ni Kristo Jesus. Higala, hangpa ug dawata si Jesus, isip imong manuluwas ug wala na gayoy makigbatok kanimo. Gumikan kay ang Diyos, dapig man kanimo.

0: Sa atong nabati si katropang attorney Pastor Paul Gino Lopez. Sa pulong sa kaluwasan mga kikilan. So, thank you Lord. So laing adlaw no sab sa pagigbiso ito. Trabaho mga kikilan. Laing chance sabod katulang ka na probintan nga makabayad tayong taon sa itong utang mga kahigalaan po kay kuhan po, no? Kay di na kadyote, mamasanta, di matakabayad sa utang mga kahigalaan po. Thank you Lord. Og ang pulong sa kaluwasan may nagpupos mga naglangkob na itong balita karong buntaga mga kahigalaan po. Maya sa mga katropag hapon, ipadangan sila mga mensahe, mga kahigalaan. Ipadangan na niyo gatiwas din mga kahigalaan. Ito nagbasahon po. Da? Sa ito mga katropa nga nagpaminaw, naglantaw karon sa itong CBA sa YouTube man mga kahigalaan or sa itong Facebook Live. Nagpaminaw po karon sa tagsa-tagsa ka mga radio nila mga kahigalaan. Nasa kabalayan, boarding houses, mga payag, mga stalls sa kamerkaduhan. Good morning yung tanan mga katropa po. Da? Sa ito sab ka mga nagbihay karon no nga mga drivers either e-bike drivers mga kahigalaan mga taxi drivers TNBS drivers nagmaneho sa pribadong sakyanan good morning yung tanan
1: good morning
0: og sa mga kuala to viewers no sa YouTube og sa Facebook maing buntag
1: good morning
0: og sa mabot pa ni ato ga CBA mga kahigalaan no? Ma'am Lorna Margarita nagapon yung Maragtris sa manto yung grado giyatag ni PBB mga kahigalaan po. Sir Lloyd Evan Arujado. Good morning katulang Eric. Great lang ko sa Arujado o Kahevi family. This is my Ubga Dras. Barangay Kiyot, Cebu City. Amping mo na idol. Kiyang Kangkin Saman. Good morning ni Marol.
1: Good morning.
0: Sir Eugenio Boy Tagsip. Mayang buta katulang Eric. Thank you Lord. Ikan sa may sidyo kaman si Kinasangan Cebu City. Aga, wala ko igong oras, mga kikilan sa pag-uban-uban. Chaxi Foner, laban lang Senator Mayor Coleta, I pray for your safety. So, sa galan sa kitbukang pwersa sa XFM Cebu, na pinagang sa station manager, katropang Jelly Minchabis sa Baiki. At isang newsroom director, katropang Philip Seruhan, katropang diri sa technical department, katropang Rafaela Moraldia Barrio. Hala niyo po sa lagad sa kanginan, inyong anchorman, katropang Eric Camaro, manamid, mingon. Rage, good and just, basta naman imposible sa labaw nga makagaga. O manamili na daalang sa regyos ng Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
1: Good morning!

0: inyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod ngayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, Toyas!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kun high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gas transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide na maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, siya tatu, o sa akong high blood. Nagkumigaro sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ngunang ko nini, bago din na pamatudaan, na ipipubo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong paminaw sa akong lawas. Kaya dito ko ang dili na yung kakapuyon. Kay daghan na niyong mga sustansya na makapabastag sa kalawasan. Kung ang kanil ngayon pa kayo sa Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kukulbaan ka. Hindi naman yung sama sa ibang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa daghan mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ibang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa web ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remelito Oy. Manghinaot ko siguro nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higa.